0: nang ka sona baneng ba ntse hore ho be thata ho se tlhopa sa Uruguay hore se ka fumana menyetla hore ba ka hlaba dintla mela ya bona e tshireletso ene e kwaleile a tumelane mme le dipapadi moho o no fumana hore ha hona digautse golo pakeng tsa bona ke ka ho se tlhopa sena ka panaha ena ya Uruguay ba ne ba sa kgone hore ba kene digeuntseo ba kgone hore ba hlabe dintla mosebetsi o motle tshireletsong se tlhopeng sena sa Cabo Verde ha o ya se tlhopeng sane sa Uruguay le teng bonete ba taba re ka hlalosa fela re le bolo ba go bana ba tshwere bolo antle empa bolo e o baneng ba tshwere ho no ho ba thata ho bona hore ba phunyeletse le bota le thata le leng hore re bone setlhopa sena sa Cabo Verde ba le etsa mme he ra bona se ba palisa bona e leng yena mo captain Valverde as a raha a le hole ho ba no bane o na sa khone hore a fihle ha o file mekwallo ya setlhopa sena sa Cabo Verde ke ka ho no ho le thata ho bona hore ba ka hlaba dintla mme ketelong ya ditetello re bone a raha a le hole mosebetsi o motle bile ka ke hlalosa ngwana me ka tshireletsong se hlopeng sena sa Cabo Verde mosebetsi o motle ha o se batlhaselong se hlopeng sena sa Uruguay empa ile mosebetsi o motle ha ba gona ho hlaba dintla ke nnete ba ile ba hlaba dintla tse pedi empa he ya khutla Cabo Verde hobaneng ha ka ba balahla tshepo le tumela hore papadi ena ba ka gona ba lekalekanya dintla mme re bone hape re ka ra fa mokwetlisi wa naha ena ya Cabo Verde malomo a hae ke Monghadi Bobista hobane phetho yana e entseng re bone sebapadi sa hae sekena misikena jalo se fitla se hlaba ntla ke bua jalo ka yena Helio Verela mme afika hlaba ntla e leng hore yentse go dintla dilekane papading ena
1: fela bo kotlisi pele go lokolla he ka papele re tla betseya a ke re shebe re ke re bua fela ka tshebetso nete ya dibapadi tsena tsa Cape Verde ha o sheba ba matcha le dibapadi tsa ba be tshitse le bapadi tsa Spain ke bana ba matcha le bapadi tsa Uruguay a ke tsebe o ka reng fela ka tshebetso ya bona jalo ka ka tlhalosa gore ke kgetho la pele ba tla papadintsa mo hopewa lefatshe
0: ngwana mme e re ke bue ka molao ka morago wa tlhopha sena sa Cabo Verde ke ntse ke kentse jalo sethibathibane sa bona Vozina ba bile le mosebetsi o motle tsatsing la ka jeno le nako e fetileng ga ne ba bapala le naga yane ya Spain re bone ba sebetsa hantle golo ke bua ka Moreira a bapalang ka tlhakoreng le letona ka mona ka tshireletsong ke bua gape ka sebapale se jereng jersey number 4 e leng yana Lopez a bapalang ka tlhakoreng le letona moleng ona o magareng tshireletsong ke bua jalo ka yena Borges e leng gore o ile a sebetsa bolo e ne le kotsi ya golo e tlhaga jalo ka yena Canabio ya ba he Borges o kgona gore a tshireletse mekwallo ya gae ke bua jalo ka sebapale se jereng jersey number 13 e leng yana Cabral Lopez a ileng a bontshwa karate e tshetlha metsotsong e mehlano fela papadi e karile empa ke yona qetile papadi a sebetsa antle haholo tshireletso ya bona e le ntle haholo o ile a sebetsa sebapadi sane e leng yana Kevin Pina mme ra bona he ka morao gore a kgathale go kena jalo Lores Duarte mme he ke ka go ke buang ka dipapadi tsena tse tsheletseng tse e leng gore ke dumela gore di entse mosebetsi o motle tshireletsong empa he ke ile ka tlhalosa ngwana mme gape kare setlhopha sena sa Cabo Verde ha ba sa tshwara bolo ba sebetsa ka thata ka go fela ha ona sebapadi se o thweng eno a ke naledi ha a tshwanela gore a sebetse ka thata ha a sa tshwara bolo e le ntho entle e ke ithutileng yona setlhopheng sena sa Cabo Verde
1: re lebohile he mokotlisi momomedi ka mogotaba di tsamaileng ka teng kapa ka mogopapa di tsamaileng ka teng he e fela e le 2 Uruguay e le 2 naha ya Cape Verde mme ke itse Cape Verde le Uruguay ba lekana ka dintlha ba lekana ka dipapadi empa papadi ya o ketela ya Cape Verde ba tla kopana le naha ya Saudi Arabia mme Saudi Arabia papadi ya bona pele ba bapetse ka lekana mme pejana maobane he kapa ga mamorago maobane naga eno ya Saudi Arabia e ile a tlholwa ke Spain ka dintlha tse pedi noto mme monyetla o teng go naga ena ya Cape Verde gore motlhomong ba ka kgona gore ba tlhole Saudi Arabia ge kgeti mo lefing tse ke ithabiso maAforika ka moelombele re kopana gape he nakong e tlanga ka o tsho jalo he ke a dumela gore e sentse e le nako yane ya lenaneo la ditheoa dikalaneng
2: di tshwere ke nnamo
1: o ko wena mangaphofu
2: ee
1: banna wa sebetsa
2: a ke re le lapile ke rekisi ya phofole ya gae le o bona letsa jwang
1: o na le nthonyana ka wena
2: ke jalo
1: re ka tlhae ka mo
2: batlhomphei
1: re ya leboa monga phofu
2: ke tseo ditaba ya mabedi metsotso ke ya leshome le motso monga ka morahora ya bobedi ke tlameya gore ke o balele taba ke ena beso guys ke a tshepa le bone gore shield jwale e bitswa Rexona fela e ka batho ba bangata ba sita go qapodisa lebitso lena le letšha e mongwe wa metswalle yaka o e bitse ka gore ke Rexona empa beso e bitswa Rexona jwala kgayo ka re Rex owner eya Rexona lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka hoo e sebetsa hang fela ha o sisinyega

0: Ntate re kutlwe ka mona. Na ntholi ya o tla ba.
1: Patima mme semane re tsholo go tsholo kae?
0: Ntate,
1: se di tsiam le jo plus le betle ma ona te tsholo. Na fa ba ga ka ana le budupi mana no ba ta ka mona ka di plus ngwana mme. Fa la sala le be sa ga ga slagana le dikolobe mona ngwana mme. Ga la ga tla ba dikolobe ka la mqubela ga tla ba dikolobe ka sonta wa ba ta ngwana ba ta na makolobe. Fela ya tsa mantla ba ka lo ga kire ka lo fa kire ke ikutlwa ntle ntle ya ksa kire ke nna ngwana mme. Tla sama bakana ba ta te tsholo ke ya mona pofu.
0: Ntate ke a leboa.
2: Kgotso ntate tsholo le kae ntate tsholo? Ke mofihle Bethlehem. Ntate tsholo nna o ne o sena mathata letho e sale ke ituletse lapeng Moqebelo le Sontaha ne mpa fela le serame sena ai ga ke utlwane le serame ntate tsholo marae ntle le mono o ne o sena mathata mofihle o sale a ituletse lapeng ga ya tswa next ntate tsholo. Ke a leboa ntate tsholo ke mofihle Bethlehem.
0: Ao banna fela ke serame o ya kwana le kwa ke le jwetsa nnete.
3: Ke mela ntate tsholo.
0: Mme wa ka.
3: Maobane ke ne ke ile kerekeng. No le monate ka letsatsi la bontate.
0: Ege.
3: O le hotle. Sehlogo sa moruti e ne le Man of Purpose ntate. Jale, o ne le monate ha ho le hotle ntate. Ya le bo hande di tsholo ke le ka khomo ke 90.3 ka mona ka mo ke ke nna ke tsaba tsane ha re o nya bo tsane tate
0: ke le bile me la hla ka bolela go mafelo a be ke ana ba tahle ke buile tabeno la ke re bue ngo ngong hape ha o we
4: o tsongo tso nda di tsholo
0: tate
4: go ba me tsaka 8.1 ke ka mona ga se tege ke nda di tsholo mafelo a go ri a be ke nda di a ile ba matle o nna ba ila ka like a re nge go itseka re nae we ntoza ka ntse di eme antle ha ke lo kgetha ha ka nnete
0: e
4: ila ka itseka la ka itseka nda de re gaetse ke teng ke sgane ka mona ho abata
0: o bana
5: ntate tsholo dumela ntate wa ka dumela ke o dumedisa ka lebitso la morana Jesu ke re ke mametse le CD FM 90.3 mafela be ke a bile monate ne ke le kereke mane Spirit Led Church of Praise and Worship ho bile monate ka nnete ke mo rutile ka ke mara ba state mo shate kru state le CD FM ke mo lelwa
0: mo rutile ka te
6: ho tsana te tsholo ho tsana ntate ai ka nnete mafelo a beke ga jele hantle ntate fe ga jele ha monate a e sala re iphomoletseng babele ga re sa phuthule ate tsholo e sala gothe hwa hlekwa be tjena hwa hlekwa ba le melata bele ya tsamaye ehle ya re sa leshapo ka nnete re dutse ka lekeetsetse ga re sa kgolekile rere ga batla re dutsetseng fa e se ga kalo tjena ke me hampenyana ke nka teng kuja ka mona ka KZN ba le tsatsa mona tate tsho
0: ndate ka KZN
7: o tshilo khotso tshilo o tshilo pa saka de great mapapa ka mona ka botsabelo
0: ya the great
7: na mapira be ke kana ka pata sem motlui ka mona ka di chinga mona rela se bitsa hanten ha o ka ba le tshitiso ya leto lo ya ona ho bata. Thank you, Daddy. Hopefully.
0: Daddy.

0: pina ke monate ya nati imezamo ya mabere rrkatia le tlere ke rutla fela hanyane habedi ya raro rutla fela rona mafelo ha wa beke abile joang hlere tatetela ka pele nyana fela sebele tsongena ya le sedibe ga tlolela ditabentseding tsa itseng kwano ke nthotsa ka letsona sedinyi ya metsi ka mona ke se bona ditatetseng ha kana kana ba be di dumela hle
1: ga ke mbololo le ka onda go tsolo
0: go sharp ho ya ba mogaola ntshare laxe ho etsa etse mono dumela se
2: ndare tlo khotso
0: le ga mthompe wa ka
2: le go di ntwana ma le bo collocation wa le sanda bana
0: date
2: ndare tlo ka mqobela sa lentse ke ituletse stile fela mona ntse ke isa bana molo fela bana ba di border ba butswana le soto jwalo jwalo mabane he ka sonta sa lentse ke dutse fela fatshe ke ipotsa hore ha ile tsatsi la bontate bonte te ba ile hore ha ba shebe bana ba bona na ha ba khutlele morao ba neng ba bona na ke eng ha bana ba bang ba re happy faraze ho bontate ba bona ba ne ba bone ba re happy faraze ho boma ka ke ndade tsholo ke itebwe
0: ke le bile tse morena ka mabedi tumela
3: e ndite munga pufu
0: ho bana
3: we itukela o bua le sine khatebe ka botabili ka mo
0: eh
3: e a mofela ba ite ke to imodisa ba ke ntsa sa vota ine sa pele ke imodisa
0: e ke
3: a ke to vote next
0: o tlo vota ka di 4 tsa November
3: ke to vote ka di 4 tsa November
0: eh
3: jalo ke se tabe tag ke tswa sonta ha ke gere ke ba ne ba gaitse tse monate ke ke ba phele ba phetse bontate ga fikaraja ke re ke nyane tete bobim taung ya Fivers Catholic Church
0: morena
3: Thank you, Daddy.
0: Kile wile aholo.
3: Thank you.
0: Kia utaba. Naka, you can take a high sale kina le flu empatetsi ke poka kwina le lengana le soko le temono maobane kia ke bala melaetsa ya Father's Day. Ndate mholo mafube ka botabote ka le soto. Right. Khotso ndate tsulo ka mqibelo ne ke etsa Superlink driver training. Le student tsa HDT Academy ya Sontaha ne ke le kerekeng lengolo ene le Genesis chapter 1 verse number 2 the earth was formless and empty ke nna ntate sephaka the big fish harase bay at Edinburgh e le fatse le le sina sebopeho le le fela fatse ne le sina sebopeho le le fela ke a lewa hle mogenaka tswa ke a lewa le yetsa nnete ga le tsebe ke lona beng ba femina ke lona beng ba femina ga ona e mo motho ke lona fela
4: nnana ntete tsholo ae mafelo ka beke ebile monate thaka segegane kolo metsi le communitied 24 ka mona ka Boksburg Colony se ke mafupi matela lapeng ke bothabetha makgonane monantane ntete tsholo
0: nke tsholo ba tlo dula segameng mona serame a ka lo fitla ga mesi ona ga betsa ga di hempe a se fitla mo
5: khotso ntate tsholo le kae
0: ntate we
5: a o be ke nyena ngwane so a ka nnete re ne re pata ka monana ka qwaqwa ka monana e ya a le maemong ano a ntseng a bata ha kalo empa re sebeditse hantle ntate tsholo ke thabang tshabala la tshabana ka qwaqwa kudumane thank you ntate
0: ke o he ngwana mme ere ku ke mamedi wa utkatela au ba u ke ana nyamela ne kere ka mona ke ore mutira ore mafelo ha ya beke ana le monnati empa ele di fuba ere phoka miriana ke na ntate di setso tikiti o ka mertone ka mona ka maplasing a merto Hey, Aten! Ke pele ke kwala ka mothikena tsholo, kwala ka mothikena. Ha re tlo rena ena o di beya beya jwa. Ke o taba.
6: Khotso ndate tsholo. Nna mafelo a beke ntsa metsa ha man na jana ga nnete. Me ke bile le monyetlo hore ke lo itekola hore na ke a hlella lenaneng la bagethi. Ka fumana go ntho tsa go ntse di tsamaya hantle ndate tsholo. Go tshwere lekhubung la 88.4 e le ka mona ka Jimiston se ka motho phoofolo tango
0: eno ke se ka motho phoofolo motho yona ke Erika Badu. Hello Badu. Erika Badu.

0: pine ne monati a holo mamiri monati bona ba hisale e ka neti ifindo e binwa ke nosi adi mabere redula metsotsong e mashomi a mabedi a metso e medi kamara hora ya boraro ni kamara hora ya boraro re ntse re duotla ha monate fela tshebeletsong ena go sentse na ha ile manta ha lenana o kila di theoha di kalaneng tsona o theoha di a theoha ha o ga mogomo ka nnete go ha o ga mogomo se ke sibile taba tse ding tse ntse di etsala mona Afrika Borwa mona eish ya e ntho di etsala man e ntho di etsala ka nnete batho ba thabetse papadi ya Uruguay le Cabo Verde ya tutu se remetse bafana bafana re bona rona e tla tsama jwang ka labone eish tata tata o tata e ha isha bua mona a o ke a dumela manta ba tla e ba lelape mona manta be ke nyetla ba tla tloa ka moqebelo ba fike mona manta ke ga mo ho leng ka teng he mamedi ke tsena ho bohlokwa hore ha hona le motho ya hlokaetseng bona batho ba tsama ba ile o sheba setopo sa haina wena hore ke batla utlwa maikutlo a hao mo mamedi fela ntho ke tsena ka mona ntho ke tsena ka mona ntho ke tsena
1: ya ha la mo e khutlile e tshisa ho feta pele bona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fair tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho qala ka 350 rand ka sesolo sefete ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City
0: ke tsana di tsaba ya mabedi tsa Sun City ka mona beke nyene tla mafelong a beke go tla ba moqebelo go tla ba obe ya holoka moqebelo ka di 27 e bile kolo di a kwala ka labohlano ha bona motho a tla naga ya ngwana eng kae ha ke tsebe bana ba tla sala kae a kolo di a kwala tse ding sentse di kwetse bana ba sentse ba ya fela ba etsa ntho tse pedi tse tharo mana bo 12 o'clock o di yang hai ba isi hape o seng jwalo re ba late hape ka 12 o'clock jwalo ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ba jala ngwana a ka jwa nako e telele a sa ye sekolo motlha a sekolo se kalang mona o tla o bakelang pipetsi tla o bakelang pipetsi ke batla utlwa rena mo mabedi ena o nkarabile na ke batla utlwa rena o nkarabile na gore ga re fitlha mona re tla ba le setlhogo e re ke utlwe gorena o di tshweretshwere jwang mo mabedi ena e re ke utlwe
2: o tsona detsolo o tsona date o hlokwa ho nna tetsolo ho sheba setopo ho hlokwa ntate ho bana nana fona ga tshintshi le tupo ngi le tsese nsona ho ngi le sa samotsa mo mo ho se le se le tsotsa la mme ho ho ntja sa gone ho hlokwa ho ke ntate ngo ja ka mona ka KZN ba le tsatsa nna ntate tsong
0: ntate o ka mona ka KZN kwa zulu nata
3: o na fudumela
0: khotso
3: phetse a le nna ke phetse o bua le mme mimi mo hlokwane mona maukeng ao nna ke bona ho so se bohlokwa ba ho sheba motho la sa hlokahetse ke bona ho se bohlokwa hobane ba habo ba ile ke re ba la mo sheba ba bona ha bona hala hore ke yena sa le moshari kwa ke bona ho se bohlokwa hobane hona jwale je batho ba se ba sheba motho ha ba qeta ho sheba motho e se le o mmono na le jwang o na le jwang o na le tjena a le motle a le tjena a le motho ha tshine ke bona ho so se bohlokwa ke a leboha ntate tsholo
0: ke ri tjaba sa me ke a leboha hle
4: hello hello mntane nkosi
0: dadie
4: o philile
0: kamhawo
4: hay ndi mnandi tata Ay, lo nkonzo imandi kwabantu abayithandayo. Abayithandayo, abayivisisayo, bakhona abayivisisayo. Kodwa kwelam icala tata, ay khona. Andisijongi mnisidumbu tata. Kodwa andibagxeki abayenzayo ngoba umntu nomntu yenza esisentliziyweni yakhe. Amen, ndiyabulela mntana enkosi. Amen.
0: Ndade kwakha, ndade kwakha.
5: Kodwa, kodwa ndade tsholo.
0: Ndade.
5: Ndade tsholo o botlhokwa gore ke ilo shebelela setopo ntate tsholo bitso la gore gana motho a tlhokofetse wa change ntate tsholo ane nako ngwe o tholele gore ga se ene motho wa leloko wa bone ee go botlhokwa gore ke se shebelele ntate tsholo ke malatsi ka sosolo mona tanki ntate tsholo
0: o se shebe
6: kgotsa ntate tsholo kgotsatsholo nna o ya ka nna ga ke bone o na le botlhokwa ae ntse le motho o ntse o motseba ke motho o ntse o mosheba nako e ka o feta jale a se a tlhokaetse le teng o mosheba a nna tsona obana ke motho o motsebang ke mdeni ka mokapetsana ga itse ka monan
0: ke mdeni eo
7: kgotso ntate tsholo kgotso ntate
0: ntate
7: o bua le ntate tise tswate ke ete ntate o botlhokwa ntate o sheba setopo ntate ga o tlhele lefu obane jale go tla fola go botlhokwa gore re shebe setopo obane re tlametse gore re bone tlhe ke nne dina ke motho wa rone re tsebe go fola jale ga re sa se shebe ga rana fola re tlanne re nagane gore o ntse a phela kgathi yana ga sa phela go botlhokwa ntate tsholo ke a leboa
0: ntate kwa
8: ntate tsholo o dumela ntate bitokentopo
0: ntate
8: ee o sheba motho o botlhokwa ntho dingata tse etsang motho a shejwe go na le gore motho a tlhokaetse ba bangwe ga baga ba mo bona ga a tlhokaetse ba mo phofa e le gore gore batla ba mo yone ba botele gore ba mo bone go tlhokaetse ke gore ba mo bone ba mo shebe ga a sa tlhokaetse ke a leboa ntate
0: ke maikutlo a ntate a
9: ntate tsholo kgotso ka le mohabika pheretona helbron ntate tsholo nna ke bone botlhokwa ba gore no shejwe setopo a se ka se le gae o ka nna gabana ka nako o nngwe o thole gore motho yone go na le mafu a mangwe a tla kgonang gore a kene go lona ga ntse le mosheba lele monana gae mona ga fela a bone kwanana mosareng ke ba leloko ae ga gona phosowa next ntate o ka sa fitlha gae mona ga o sele gae monana ga o sa tlhoka le gonana tlo shejwa ne o tlo bula mo ntate wa ka thank you
0: ntate mogapi
7: go tsona le tsholo go tsona le tsholo le kae ai kona nna ke bona go le bohlokwa go lo stupa se se jwe go bana e khale batho ba pata batho ba se ba fuga bona
10: dumelang dumelang le rato o so pantsu
0: ana yo le ntatelo bile kae ba ei a ke sa tsiba le ke matlala kae ntate o ntshwarele ka nnete a ke sa o bona ka banna o e tsaetse
9: ntate tsholo kgotso ka le mohabika pheretona helpro
0: hapisi hapisi ya manya wena ke tswa go wena hapisi wena ke tswa go wena re ke bone na o kae wale mothela
7: a motho a sa a papiwe ke ona o tlo tsa go fumola motho a emetse wa leloko kgotso ntate tsholo kgotso ntate tsholo le kae ai kona nna ke bona go le bohlokwa go lo stupa se se jwe gobane e kgale batho ba pata batho ba seng ba fuga bona ka morago go motho wa batho mone a motho a sa a papiwe ke ona o tlo tsa go fumola motho a emetse wa leloko kobele motho ko na a lochepololo a sa a papiwe so ke bona go le botlhokwa gore a se jwe ba kgone go bona ntle gore ke ena motho wa bona ke motho gotlane ka face five ka ngoo
0: ntate mrenaka
11: o tsena ke tsholo khotso ke pitso pitso sa bata thedisi monya ke mvesel spron e bohlokwa ho lu taba ya hore pele ho lo bolokwa stopo e be o shebu ha shebu wa bana ke ntse ile ena ka patshe ho la ka khutla stopo ka tlu se se le ka tlu ne ke le mono le fumile yo ya ba wa fumantse le gae ka ba bula le ka se ba sheba a ikho a silo a se a se mo fuyelo no e a ke a leboga tanki
0: ke lebile hle mohlomphe wa ka ke lebile ka nnete
12: yo tate tsholwana ntho ke tshabang jwalo ka yeno motho a tlhokaetseng ga e sa le qetela go sheba setopo sa motho a tlhokaetseng ka 2003 ka ngwaneso monyana le motse tharo ngwanam tate tsholo ka mantswe mang ga o ile moshageng mane o le motho o le o sheba setopo mo o ne o tlameile gobane tlabe bile ka bola bone mane bola botlhano le monokisa motho ra bo mo bone fela ena ya bola botlhano ngwana mme ka mocobelo o seng ngwana mme o tshwanetse o shebe setopo nna ya ntlhola gobane ke di ya o tela ngwana mme mosebetsi ona tlhopisitse le tlota ke tate tsholo
0: ke lebile tle morenaka ke lebile ka nnete ke lebile ka nnete re ke utlwe mongwe rena o reng mona
13: ela botshelo
0: ntate
13: ka nnete latela moetlo wa rona wa basotho wa botšhaba ba rona ke bona go ntse o le bohlokwa gona kana ga leng yarela ka mang ra sheba rona mofu e ntse e le yena le gore ga mmone kgetlha o qetela bona go sa tla kgatlhola ga mmone le teng go tla bonala gona e ka mo bae bojwang ba ka nako o tla fona ka nako o motho o tlhokana ke o le malakutsa koloi o fona ka nako ngwane ee ga o gantle sefatlhe mona che re ka dumelana re le leloko le ga re seke ga mosheba gobane bone bae ba tshosa ka nnete a bo gantle empa a fela le gantle a le gantle go a ka kgona bone a bo boniwa ke bona o le botlhokwa gore ka nnete gane ke ge mmone kgetela go qetela pele kha ile ngwana bo rona botsolo ke a leba ke bona na rantiba ka mona ka kimba ke a leba botsolo
0: ba tla e hula ngwana ka 52 seconds hey ana
14: ndate tsolo le kae ke mkhono scout za strone mona ndate tsolo nna ha ke bone ho le bohlokwa hore se buyele se shejwe hape ha ke re ha selola tuela bohlano stopo sena ba le bontsha sona jwale ha se le ha ye mona le mo bontshwa ka tsatsi lena la moqebelo kore ke ye ke bone bana ba qalaqalong kore go ba le seboko se bohloko hona hona hona nna ga ke bone go le bohlokwa ka nneteng tate tsholo go tsosa maqeba a seng a kare a kwetswe aa ga ke bone go le bohlokwa ntate tsholo tanki ke a leboa ntate tsholo bae
0: mme ke a leboa
15: kgotsa mongapho ke ntate moramagisa ka mona ka tebe
0: Eh
15: ho bohlokwa ha ho lo ntate ho kile ha etsahala ha mo aisalo wa ka ha e kwana matatiele ha bolokwa motho eo e seng yena ha tla bona o so fihla batho le stopo be ke nyetla le kolo ya mashare o thwake le shebe motho ikelo o fumantsa la re ke elwe le nyena monga motse ka nete monna moholo ya la bulukwe mane ha ha na lo chekwa ka nete antsuwa o bona la rach ke ene le monga motseno empa antse a shejuwe batho ba fela ba dumela re ke ena no hane strolo sa mono sa ngwanana batho ba baholo ba nana ra e ga ke ngwana o tshwile o qala o bona motho a hloka etse ga ra se yena ntate moholo ga tloela ngwana eno a bolo kwa mona moholo ena ke jwa lo ntate
0: ntate kwa
16: khotso ntate tsholo ho bohlokwa ho lo ntate e le ho netefatsa le hona ho lebisa hlompho ya ho qetela ho yena ha ke bone e le bothata tabeno ke a leboha ntate tsholo ke seka motho phoofolo ke le ka mona ka jumistin ntse ko tshwere leqhubulo la
0: 88.4
17: tanko hai ke khona ya mosata ka ho leng ho bohlokwa ho mo sheba motho hobane hangata batho ba na le ditumelo
0: wena o re
17: ho ela ka pakeng a ke
0: wena o re
17: ba bang ba tle ba bolela hore
0: skanjwe tsa ka ba
17: motswadi
0: wena o reng
17: ba le ba mo kile ha hona motho ka mono
0: me ha ga be potso ya ka potso e gna wena o re go bohlokwa ka ba bohlokwa na ska njetsa ka batho
18: a ntate tsholo ke nkotse maisela ka moka wa dela Carltonville
0: eh
18: ntate tsholo bo bohlokwa ka nete ho shaba stupa ha ke batle bua maka ho bohlokwa haholo o ba ka nete tla ga sele patile motho ga go ganti ya nete ditopo di shintshane ntwe na ho shaba stupa e bohlokwa haholo batho ba sebete ba gona ngo se bona ba gona o se sheba a nna ke bone phoso ya go se sheba stupu le ba bang go ba ikhotsofatse ba nene ha o sa ikhotsofatse ha ka mora mono ta bontso e ka re mono o sa amohile ntso motho yo nntse ka re o ntse a phela ho wena kganti nya na o la mo bona hape hape wa khotsofalo ga motho o ka nnete o ile o itse nna ke bona ho le bohlokwa tanki ntate tsholo
0: ke a leboha mme wa ka
19: ntate lo ka o ke ka o dumedisa
0: ntate
19: mihlwe masego ke ka boga kpane ka mona a hle bohlokwa ho lo motho a o sheba stop ntate
0: e
19: bohlokwa ho lo ke a leboha
0: ntate ke le bile hle mohlomphe wa ka
7: e le mona tate tsholo
0: ntate
7: tate tsholo na ke bona go le botoka thata
0: eh
7: o sheba stop gore ke sone sa nyena le ka 2020 tata ka tloka hetse re ha mo abatla mamsebile ba go tswa go mapesa ba buti abata mantsipo o seng tsontse re mapile wa bulo wa sebi ga se ene motho tsontse stop se se tse se boela morao ene yo covid na kweo go tlhoka thata ke a le bona tuso ke tla re tuso solo tate tsolo
0: ke a le bona tate o ga e ba le mamiriano yo le ke mahla ka mona yo le ha yo ka nqine ene o nantsa le hona ka mona o itse la ke na ke motsotso le motsotswana telele ha hulu re ke tla e gaula
4: tso go tsonda di tsolo go le kae nda di keteng nda di tsolo na ke bona go botlhokwa ka mabaka ona ona o shebana stupu ke sa gona na ma re se se sheba le babedi se sa le mosha re nkwana mona hai ha hona daba ba batlang go se sheba ba se shebe empa mo ke nyo yandi mfere ke mona mo se sheba le bana ba masia ba sa tsebeng letho o bone ba ile go tlhoisa ka lekeseng ka bo sa tsebela
0: o tsiba se re utlwe taba go itse go botlhokwa tlwella bana ba masia ntate ke nnete go botlhokwa go bane ho etsala hore ditopo di tshintshane ke makeleme tibiri o ka mahale suku ka mona ka Lesotho ke ena ya beyang ditaba tseno re ke tle ke utlwe ka mona re na mamidina ena hore ke
20: go tsonda ditsholo a go nna ntate tsholo ke bona sa hloka ha le ka nnete ke bona se bohlokwa ha fela a bone ke batho ba tswa mo lata mo shareng ha ke bone le bohlokwa go e a ka bona o ma o bua le power mantonto mo na tangi
0: power
21: dumela ntate tsholo
0: mme
21: nna ke bona e le bohlokwa haholo le bohlokwa haholo ba ke re nako go yo mosara bana ga ba yo jele ga o fitlhwa gae ka motoba tlametse ba neng ba sa mo bona ba mo bone e bohlokwa haholo e bohlokwa ntate ba mofupu matela ka boxe ba keo moselape mothabetse magonane morene
0: ga re leboe
22: Dumela mga phofu la o gaola batho so ka utlwa ona ba reng ga go botlhokwa gobane ka letsatsi le lefueng mo shareng le aya le lo motlapisa le a mmona gore ke ena le labotlhano gape le a mo lata le a mo sheba pele a ya hae ee jale go nna ntse a bulo gape-gape hae o kadisa batho fatshe ke a leboa
0: tse ke utlwa motho mme ga sa nepe taba ke a utlwa ka nnete ke a utlwa o bua e ke sa e bue
23: dumela ntate tsholo
0: mme
23: ae setupu sona sentse se shebua ntate wa ka gagolo ga se le mmošareng mane go botlhokwa gore se shebua gobane ditopo di etloe di tšhentšhane empa ga se se le gae moo ae go batlagale fela

0: pele o so ka o dumelang tse o sa gole wa tseba ka nako tse dingwe ga e se so sega setopo antle jena sa go qetela tate tsholo ae o tlwa o kgotsofala bantle gore ya ile ke le bona tate tsholo mo aphole marumo ke nna ka Pretoria.
1: Ntate ke lebohile haholo hle mohlomphehi wa ka, o ile a bina haholo sehlopheng sa Bayede. Ne nneng a ikemela le mong, ke qetetse o mmona Charles Mopedi, ke bua ka Jabukanyile ha sa phela motho enwa, o bua ka motho ya motle mona banna Malowe.
2: One more success.

0: to Elroy. Ruva Holosani FM. Idula hantle ho ya mehlano ka mora hora ya bone. Ke bo mamba holang ka tseno hle mabedi hopotseng ka tseno.
1: Lesedi FM. A ke mole.
0: Ke se grata ditala mona mo ke itseng metsotsong e mehlano ka mora hora ya bone. Grata ditala mona. Hle grata ditala mona seng pele re ya mono. Ditlamphele phanyetsa. Re ke re utlo rena mo mabedi wa pele o di beya beya jwang he mo mamedi.
2: Ho tsena de tsolo ho tso ho tsena de ho tso.
0: Ndade.
2: Ndade tsolo ke graba tsoe ba. Tha ke graba tsoe ba. Tike ke ka vel komo ka mane ke re ato ka di mining ga mo ha tsoe. Khutle ke ka mane ka Gauteng ka mane ka Orlando mane ke khatsedi ya ka zanele ha tsoe ona Gauteng mo ke re pindi khatsedi ya ka lena ha tsoe ka ofala batho ba ne ba tsosa ke tshabala ka blofandeng ka Tafelkop ka mo ke re tangi nda ke tsutate tsulo tangi nda
0: ke le wile balala ke le wile a holo hle nda de tshabalala
3: mmela nda ke tsulo mme wa hentume nka tuma le parisi ke kopotsa sa ne fumane mo shata ka mona ka tuma hole tsibora matolo ka hona ka mona ka tuma hole ke qetele ka malume mo tla tsitume nka mande kana le dithela ba iqoqo ke le bonte ke tsulo bye
0: ke le wile hle mme wa ka
4: ana tsulo mmela hle a mpwa ka
0: mme
4: ke kopela batho ba motho a holanga jeno ke na ke kabelo nhlapo ke lwa bulung fanteng be se ke na ka qhoqwa ka mane bolata ka mama sal ke la tsuwe ke re tatenga ka mkwena tsuwe ke matresa la mantahli mfukeng a tsuwe na ba tsuwe ke mema funda mona ka thosa e ba letsa dilo mona tenta to tsulo
0: ha o kopela motho ya holanga boko o tso sa batho nka ba babedi e be ba bararo se ka ba nne ke ya le bo amme waka
2: khotse tate tsulo
0: ntate
2: abatso ya batho ntate tsholo ore ke tsose gauta mobosa ke tsose ntate bishop amelia ntate tsholo ke tsose le baagi ba zamdela ntate tsholo maobane ne go gola ngwana maradi ame e le mpho
0: mokwena
2: ka lemote tharo ntate tsholo kere a ngolele setolo same ke malatsi ka sosolo
0: a re pele se ke ga mrao a hole ngwana eno wa ka bana le modithago o thele modithago ka nete le modithago right e re kutle ka mana e tsa go
5: go de le magazine go mamise o 89.4 ke ne sa se se kampana ga mme le din fijine ke ba nyane a pa la ke ba mme le go tla ga o re ya bro
0: e o le ga tamana ha go tle ka ne totla ntshwarela ntate ke kopotsa sa mosebetsi mmoho le nna ke me mama gwe mame gwe me gwe a tsohe e chaile o tsoswa ke tshidiso monyatsi melody ng hola Virginia e ha re le bohle ngwana moranaka ke kopotso sa dingwetse mmoho le nna ke madiketso shopping maphakiso shopping le matisetso shopping ba Botavili ba tsoswa ke mamojalefa shopping o ka mona ka thabong ho la welcome taba tse monate me tsosa dingwetse tswang he ba tla thamiso
6: dumela ndade tsholo ba ba tswe batho ke kopotso sa gato la pelo ya ka yena ke sipati telane ke tsosele ntate Chaka Maziboko ke qetelle ka mosebetsi mmoho le nna ke job le kgotla bana ka ofela ba tsoswa ke Vuseng Fene mo refeng kgotso Dennisville tangi ntate tsholo
0: mafosana ke lebile a holo dumela hle kgotso yetsa hallo dumelang
7: Retenhle. Ke mkhono ska utu sa tsone mona.
0: Mkhono.
7: Ha go ntse setse ba hlanka bana ba modimo hle ba ye ho 5 o'clock o thapelong. Pastor Thini. O ntse setse le Pastor Sopa se ka politika mane ne. O ntse setse le Tumo Belebesi se kunjalo stack straight mane ke ya leboa thank you bye.
0: Apolomiti. Dumela hle.
8: Dumela ntate tsula.
0: Me.
8: Amnati kai.
0: Amnati.
8: bua le Julia Matsididi ka mosebetsi ke Kronstadt la pete phomolong ya namane. Ke go ke lakaletse mogadi ya ka wa gola ka jeno ke Swanky Soldati o dula mane phomolong ya namane. Happy birthday, my only child. Happy birthday. Ahula, ahula, bone dilemo tse ngata.
0: Mme wa ka ke lebohile haholo ka nnete. Ha hole.
9: Fela ntate tsholo, kgotso manga phofu.
0: Ntate.
9: Au, banna, motho ona ke a mo rata. Tate tsholo gore ke ba tsose. A gore ke reng gentsi ndenzi ya o siamo holo ka Brandfort tsoa gaitsedi.
0: Mm.
9: Tate se kemeke, ka mo ka mafahlane ntwele le khosi tsoa ndenzi ke le pagania. Ke be ke re Mr. Paul Maruma ka mana ka Pretoria. A tsuwe le yena ngwana mme ke a leboa ke a leboa ntate tsholo ntse ke dutse mano ding qhoe matebeleng kwa kwene magetleng yaka yang kilela
0: ngwaneso a ke leboetlhe ntate dumelatlhe ke kopa o tsosa Amos Kelemba konokono Kelemba le Stone ka Pocho ke nna Simphiwe Nkelemba ka Pocho mane o itse ke Kelemba mona gore ke Nkelemba wela re sa tsebana e nepaetseng ke efeng re tla reng ka nnete re sa tsebana ke efeng tlhomong ke mongolo
10: diphosonete tsholo a batswe batho nete tsholo ke kopa o matela ka mane ka tlelerese ke tsoseng mabana ba ka ene ke thandi misala le kgaitsedi yaka nomo rebane o ka ona ka mono ka tlelerese phane ke qetelele ka ntswa ke mabane eno ka mane ka falla beile ke ra batswe ba phatsime Bible letsatsi le monate la mantanta tsholo bona ba tsofekile ya marabana mona Fixburg tango
0: ke le bile hle mhlomphe wa ka mnga phofu dumela hle ke tsosa a dlanga magoba yena o ka mafahleneng le mochana wa ka ke dieketseng Florence Mnaune o ka betleme le lerato la pele ya ka ke nthabiseng vilagazi o ka mdene so wethu ke re babe letsatsi le monate le wena mnga phofu Rasebatli Ernest Monaune ka mafahlaneng ke yena mga ditaba tseno o di beile jwalo ka nnete e mong ke yena motho
11: morning up ke tsholo ke kopa ho tsa bana ba latelang ke tsosa ausi wa ka ke di Johnson takatsane o mane za strong matlakeng ke tsosa maradi wa hiking taoleng le ring takatsane yena o mane seres ke qetelle ka maradi wa ka ke tshepiso ntakatsane yena o mane Botterville ka tsosa ke di ketse mme mana tafla ke ya le bo ke tsholo
0: mme ke wa ka hlele se di dumela
12: Ndare tsholo
0: Morenaka
12: Ntate ke morata o feta seno wa maphodi le go di nthwana mo lebogol location wa Lesanda bana
0: Maneso
12: Ndare tsholo ke rata ho lakaletsa ngwana ka khotso nthwana mahlono no wa hola ka je go etsa 19 years ntate tsholo Ke tsuse bonolo nthwana kwa ngwana na monyanyana Ndare tsholo ke itebuela ntse ke o rata ntate o
0: Ntate ke utlwisa ya kwana le kwa
12: le lapa la hao ntate tsholo tangi ntate
0: ke le bile ntate ba dumedise lape mo
12: tangi ntate tsholo
0: ba be di metso ke le shomele msimi raro ka mra ra bona dumela hle
13: absolute le kae
0: re phetse le kae
13: amunat
0: mm
13: e tsho go makabelo ka welcome
0: e ya hle
13: absolute ka tsine la ke urisa mo ga wa ka hle e leng ka bere ntlhapo ka mane ka Bloemfontein mo tsena tanga tete ho yena ho la bona tsena tanga tanga tete mo di mo mpolokile yena ka mehla le matsatsi
0: Ee.
13: Ke tsa hlompha tsela jalo ke a le bohlentse absolute.
0: Mme ke le buile a holo hle ngwana a hlomphe jalo a o itshwere hantle. Ke sa thebola ka bona ka dithabeng tsa le sotho. Ke a mo grata nka nna ka thaba bosiu nka nna ka ya mogotlong. Nka nna ka hatetsane ka malawaneng ha sietsa. Ke a mo grata. Nka nna ka mane hlabeng sa thuathe ma. Ke a maseru ke ha fuso mono ka pa ne le re ke kana na ledi hontso luki dimelang hle thiwai mo tia tianeng ke a bodi ori mo hola Ketsere sangomota papa. You're waiting for your name to be called, but you never worked for it.

0: Sankomota tsebeletseng ya lesedi dikalane. Ntse ke shebeletse Tumi Mokokstata mamedi ka mona icon. E motho a bina enwa. Wa tseba ha ntse a tla bina tjena ne ke sa mo utlwa monate man. Ai mpa o mobe. O mobe Tumi Mokokstata ba. Tumi! Ai o na le pina nngwe ya binang tjena e bitswang El Shaddai. El Shaddai. Mona ke sankomota papa. One ekhapeta, one New Zealand. Karolo ke abuedi ya papa. Witla pele ya mamedi ya motleketleke poteka mona ka mashelesheleng bane nako di a dumela. Mashelesheli.
1: Dumela na lady, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, ho tlwa neng o le queen?
2: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: O nolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
1: Nako eng e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi mashumi a mabedi a motsomong a kamora hora ya bone e ntse le la dikalaneng. Re ke etse tjena.

0: Re ke boele ke tsipa tsipe hanyane hle dumela.
1: Dumela hle tsholo.
0: Alala.
1: Ha mo latu zwang?
0: Monate.
1: Ke manta.
0: Mm.
1: Ala wa na dumike ma khata ba tuma ha ile wa nyithatha wa nyideka. Tso pina le nketsa ke tsuwe ke ka maoto.
0: Ngo mo be ampe tumi go lwetsa mo go start.
1: Bona. Ha o mo bi.
0: Ngwane.
1: Ke phahani.
0: Ngwane.
1: Tsholo ene ke tsetsa ba tuma na hle. Re ke mane bolong pantene. Ke tso senta tema shudu. Ke tso tsama le pone le busa na blog fa ntene mo qetelle ka mogotsi wa ka mona ke a di editsolo ke re a tswe a no di pitsi ke mantla ha di tsholo e ba le tsatsi le mona tshela go nisa
0: mabinda ne so ke le bula holo mabedi tumela hle
2: yela munye semana o tswile
0: ha shapo jwa papa
2: a ke mona ke mana tsori khusi ba pakisa ka Boston a kore ke ba tsose ke tsosa bana ba ka ke victory mothawane ka mana ka T section le juju boy mara ka mona ka T section ke qetele jwa ka double K nkae kae ka mana ka Carlton Vin tanke a tsulo
0: ntate ke wa ka le seri
3: ke le ntate tsulo
0: le kae na
3: amo ha ule ka ntate wa ka
0: amo nati
3: ntate tsulo ke bana batho ke ba tshwere ha ke ntate tsulo fela le dikelo ka mo ka velko mo a tsoe ke ntate tsulo mo khale ka clock lane a tsoe e qetele ka onti u dula mona zone 5 ya mika onti mare fana ke morosile ana ka sele ba kotela ke nna mamoga na maloka se mana jeng tsa se thabang tsa tante tsa tsholo ka ka tahle
0: mme wa ka ke le bile a holo mabe di tumela
4: ho tsonda le tsholo ka
0: ndade
4: ba te ndade tsholo bua le go futeng ka tsasi tsa mashang ke sina mana ndade tsholo ndade tsholo a go go di ba se ke tsusa ba se le mo le nna ba flash
0: ndade ndade
4: ndade
0: re go pela batho ka mabitso
4: o ke nna le tsholo go go tswa tsuse ha ke nna le tsholo yo go
0: e
4: ya go go tsuse o pa motoko o dula mo le sherelin fa mo na mashai ke tsuse mosebetsi mo le nna ke phola mo fukeng le phelo mo fukeng ke ya le bona le tsholo
0: wena o ndate ma
4: ke ndate mo fukeng ka place tsa mashai ke sinya mona
0: ke le bile se phoka dumela hle
5: ke tsholo ho tso
0: ngwaneso
5: Pizza, pizza.
0: Come how?
5: Eh, Sabata Chimichimia, Jeffers, on Akira, also zoom the year ministry in Valcomogere. That is, me, see, Tatiba, Kaman, Fujimia, Kikotelegan, the Timurana, Malapaman, Fujimia, Kilavid, and Pesolo.
0: Hakelebo says Sabata Teddy, see. Kiwanama Busay. Uagame Yamotsala. Wangudwa gere ubama wongizalayo
6: production oh mama wami yakumbula
0: ai

Holy Saints Vala Gospel Choir. Halalelo. Ke shebile mona Serena Williams o hukela papading ya mabedi maba mona ona le doubling hore a jwala ke khutla ke le mo mmibile ba modumeletso ra kene mona ho Wimbledon ra tla bona hore na o tla hle a sebetse jwang a Serena Williams ya re sepe ro tla hle a sebetse handle ka nete ke a mkhodi taba tsena le leng ka teng fela re tla bona re tla mmya braille re tla sheba hore na ingeng Serena o thaudzimile eo ya ka mkhodi taba tsena le leng ka teng tsane rantwa ke pele mona ke la teme ruti go tlona go tshwagetseng o sengwana tadem ruti ka pa ke mme ba mruti bana ke a fumana ditokomane

0: mo mamedi ya ratanja o dumeditse o seng haletsatsi lena o dumeditse ke mo rutino mbula wa seboke ya o memelan lentsweng la thapelo ha re rapele mo mamedi mo di montate ya matla o hle ya mosa ya mohau hlono lo fatsa tshebeletso ya ha yo re kana ho yo re a khutla mesebetsing re a ke mesebetsing re a itukise re o batla mo di mo ya matla ke mariha wa bata le ho di o buima ka hohle tala e re wetse ho di re hlobotse tshotle papa la karo rona bana ba ha rona bana ba ba tsono lo fa lentse la mantsu ha re godise ka lona ho rona le rona ka yena re na nya busang ha mogolo wena le moya wa ho hala dela tswale le mhlesi mafela amen buka ke exoda mo mamedi ka lo ke le shumele mitsu mine re bala teng tmana nya mashuma mabedi a metsu robong exoda ka lo le shumele mitsu mine tmana mashuma mabedi a metsu robong yo ka tshutswa mo rena re balang ha mmoho empa bana ba Israele bana ba tsamaile mo homi harale wa metsi aba etseditse le rako ka letsohong le letona le ka leqeleng le ke lentse la morena morena o le hlonolo fatse le dule dipelong tsa rona tswale le mehlesi na ofela amen mo mamedi ya ratehang ha modimo a bua ha gona ya ka halefang bakeng sa modimo ha modimo o dumetse ha gona ya ka tlosang sa sepehile ha modimo a ena le batho modimo ke modimo wa setšhaba sa ona ke sona selekane seo re se phelang seo re se phelelang gobane re setšhaba sa modimo le yona thao ya mamela ntumelele ke re go wena lewatle laetsa lerako letsogong le letona le leqeleng gobane go buile modimo modimo wena re o rapelang go seng ga letsatsi lena ke modimo ya fetolang tsietsi ya rona go baka tleo ya rona jolo ka leeto la bana ba Iseraele re tsoa o seng gona o tadimane le gore o shebana le bophelo jwang o tadimane le gore o shebana le bophelo le ba o phelang le bona jwang go utlwisa botlhoko ka nakong o tadime bana ba bone ba lapile gobane o sena dijo o sa tsebe o ka kokota kae o ka batlela go mama empa o teng ya laelang thao mme thao e arabele jalo ka Elia wa maobane ya ileng a romelwa manyoloi ka magwaba gore a monege dijo ka baka le o teng ya fetolang maemo a boima ba rona go ba maemo a katleo ya rona ka baka leo yeo ya fetolang le ga re bona maemo a sa dumelelane re sena tumelo le kgolo ya gore re tla feta dumelelana le ke nna ke re wena o kile a re go Sara o kile a re go Aborahama se tlholang motho ga seno tlhola modimo ka baka leo lerako le a etsagala le metsi a arabela a etsa ntho e re reng ka le a dingwang ke God of Honor mme Iseraele e fete mo omileng yena modimo ona ntse le modimo ye reng ya butseng metsi ya ka bulang tsela bakeng sa gago mme ke o rapelela ke gona a o bulele tsela leetong la bophelo ba gago ka Jesu Kreste morena wa rona mejwale mogau wa morena rona Jesu Kreste re atola modimo ntate kopane le matshediso a moya go galalela dibe le rona botlhe ka Kreste morena amen
1: re lebile tle moruti nombula mabedi ko rabosana lenaneo jwale re ya go rabosana roja madiehe ke makumane a mona le mane.

Mamedi ha re di phethele di tabatsena tse qalang letsatsi ka tsa mananga le bo emo ba le godimo bo ka lebelwanga ka jeno ho potolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di mo letla kwela ka kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di adu mampumalanga letla kwela ka kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a itjadileng a di adu ma ka botshabela ha ile province nyela o foeste lo di mo letla kwela ka kgetha dibaka ho bate a holo ka mafafatsane a itjadileng a di adu ma Free State teng lo di mo letla kwela ka kgetha dibaka ho bate a holo ka mafafatsane a itjadileng a di adu ma re lebe jwa le province nyela o Free Cape mo teno di mo letla kwela ka kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma dikarolong tsa o file le bopo Western Cape le duma letla kwela ka kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma a ka leboya le ka leboya botshabela karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le duma letla hla ka o phole ntle le mona le duma letla kwela ka kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma re phethele jwa le ka province ya KwaZulu Natal mo teno duma letla kwela ka kgetha dibaka o bate a holo ka pula e bobebe dibakeng tse ka bophirima Mamedi di tabatsina tsa hora ya bohlano e leng tsona tse qalang letsatsi di fella mona ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena ka bosana madiehe ha mmoho le moifo.

Ka lebile go lo bosiwa tshweu ka ditaba tseo se akaretsang tsa hora ya botlhano tla boela go utlwa pe goreng ye botshelela go tlatla go tlhaba malotsana ka tshentsheng di e tsala gotlong tse nne tsa lefatshe ke manta ka jeno bekeng kgwedi odimo ya Phupšane e sala jala matsatsi a mašome a mabedi a metse mmedi batlhagisi ba lenaneo senga ka jeno ke mantshewa Mofokeng mmogo le ntsane Rantwa Siamalaku ke ena a tshwereng kgaso tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlang ba molomo wa moifa la ka lebitso ke Rabosana Madiehe ga ra tse dinge mamedi o senga ka jeno moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o go thabisitswe ke kgatlhego e e bontshitsweng ke batšha bakeng sa boingodisetso ba dikgetho tse tlang tsa magotlametsi re ta boela gape go tlo buisana le komišene e ikemetseng ya dikgetho ka gare go naga ena ya Aforika Borwa o lekola gorena e be tsotlhe di tsamaile jang mafelong a na sa tswa feta peke e le mo teng ba neng ba kgothaletsa baagi ba naga ena go ingodisa bakeng sa o ba le seabo dikgethong kapo o lekola maemo a bona gore na e be ba ntse ba tlhalela mananeng re tla boela gape re tlo buisana le ramotse e motšha wa mmasepala wa Emfuleni tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona a di feletse go seng go naga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re ke ke ra di sia morago ka go setse ke re dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: Irobe jalo mamedi metsotso ka mora hora ina hi ya bohlano re pele re thagola la o senga ka jeno re fete ka mona.
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. PDC kapa marotori a Promune.
2: Sai, baufumane ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellie's Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, ufumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Ele sheme jalo mo medimitso tso kamara ra ina ya bohlano mafelongana setso feta beke South African Heroin Awards le saha ka bokhutsanyane ele mogato o shebaneng le o tlotla basadi ka seabo sa bona setšhabeng o ile wa eba le mokete wa o tlotla banna ba bileng le seabo sa botlhokwa ntshetsopeleng le tshireletsong ya basadi. Mokete ona o neng o tshwaretswe Naval Hill Bloemfontein o ile wa tshwarwa letsatsi pele go letsatsi la bontate e le go ba tlotla ka mogato o tlhalosa gore go bonagala banna ba sa fumantshwe tshietso jalo ka basadi. Le go ja mogato ona o ena le dilemo tse 15 o ntse o tlotla basadi selemo le selemo empa lena e ne le lekgetlho la pele ba tlotla banna. Motlhophisi ebile le mothei wa mogato ke Carol Mosiamo.
3: Sepio ntate ko re ska tswalela anyone ka ntle SAHA, because we are a big movement ya basadi re tlhoka le bontate for tataiso. So that's the reason why o bona ka je gore celebrate bontate ka legacy series. This is our first event and we bona le when it turned out good, it's big. We looking forward to next year re ya Mpumalanga, re lo etsa Mpumalanga, so it's going to be an annual project ya rona before the awards tsa basadi.
0: Ka le hlakoreng le leng ramotsi wa masipala wa Mangaung Metro eo le yena ebileng karolo ya moketeo Grigori Ntatisi o re ile masipala ba tshietsa megatlo e jalo e shebaneng le diphepetso bobedi tsa basadi le banna.
4: Ke ikutlwa ke le motlotlo ka sheko gobane bomme ba eme ka maoto jalo ka bomme ba di-50s ba ne ba lata bontate ba ba jotsa gore tla swanna re eme e ne ya dipasa re ikene go tswa bomme ba ne ba na ba le Winburg go nyoloa go bomme ba 1956 ka sheko lena ke bomme ba emeng ka maoto ba reng go bontate re a bona leetsang setšhabeng e tswe lona ba tlaeletseng ka maetla re batla le ke le rute ba bangwe ba bontsha gore na ga o to o ntate o tshwanetse o beye motho ya jwane ba ba bitsa he ba ba kopanye e nanalane ga se e tla felang ka sheko re le masepala wa Mangaung re batla go ema bomme ba na nokeng gobane ntho ya GBV ga se ntho ya bomme fela e tshwanetse e lwantswe ke setšhaba gommeng bomme le bontate ba etsang setšhaba ba tshwanetse ba eme kao fela re sebetse gore GBV e leng gore e iponagala e iponagatsa le teng kara tšhaba sa rona re e bolae.
0: Tonagolo ya metlheng ya porofense ya Free State Sesintombela o tlhalositse ga mokete o wa o tlotla banna e le se neng se lokela gore gale e be se ile sa etsagala o re banna ba lokela go tataisa bašwanyana ba sa leng banyane dilemong ka e le bona banna le baetapele ba setšhaba ka moso.
5: I mean this was in ele ya ntho e ne sense e le gale batla go bontate ba ke ba ona hoe le bona ba bontshe gore go na le karolo e ba e sebetsang. Ke ne ke lakaditse go ba kopa bontate ba ka mona because ke bone ke bontate ba bagolo ba na le malapa gore they should support bana ba bašwanyana ba qetang go nyala gobane bana bao ba llela go gona gore bomme Mantomele o tlhola o re joetsa ka bomme gore bomme ba etsiwa jwang ba etsiwa jwang tlo go o joetse bothata bo re botshwereng ge le bašwanyana ba banyanyana ba qetang go nyala teng teng ga re ka ra felelwa ke mesebetsi basadi ba bona ba re treate kare ga re batho so bontate ba ba tshwanetse ba le kopana le young boys especially ba qeta go nyala and advise them and ba ba bolelela gore lenyalo ga se baby lenyalo ga se sweet ga se dali lenyalo ke commitment ene ba tsebe bana bana ba rona le rona re le bomme re yo jotsa bana ba bana nyana hore ha ebe o sina tlhompo sa tlhompe monna wa gago ha ebe o sa tsebe o supporta monna wa gago ka matsatsi a thata o mpodule o le sengeng because jwale ga go no loka o tla re tisetsa bana ba sa lokang.
0: Fili Moloto yo a tsebalang gagolo ka gore ke Mr. Moloto yo a nang le setsha se thusang bašwa bao e le magoba dithefatsi le ena ebile karolo ya mokete oo. O tlalositse ga naga ena e tobane le phepetso e kgolo ya tlhekefetso ya bong e ka se na le tshebediso e mpe ya dithefatsi gagolo baneng ba bašwanyana.
6: Bašwanyana le banna out there ba leng busy ka GBV ba santse gore ba ithute one thing or go e gopotsa yona. Karo already ba bangwe ba tseba gore as a man you are a reflection of God as a man. So mmereko wa rena as banna or bašwanyana ke go protector basadi le batsadi ba rena, ke go ba rata, ke go ba leader, not the other way around ya gore batlo ba abuser and then ba ile go protector ka bomang cause ke responsibility ya bašwanyana ba le banna ba mo South Africa.
0: Madala Ntombela e leng setho sa metlheng sa palamente ya naga ebile e kile ba ramotse masepaleng wa Mafube ka nako e fetileng ebile e mong wa ba ileng ba fumantsha tlotlo ka seabo seo a bileng le sona setšhabeng.
7: Thabile gagolo fumana gago ena bontshang support-e le lerato le batho ba re fang rona ka mesebetsinyana ene re tsebeletsa. Ga se angata re fumanang dikgao tse tjena. Motho o sebeditse le setšhaba nako e telele mara se angata re fumana tlotlo. Gona ke ntho e kgolo gagolo, ke ntho e ratehang gagolo ebile ke tla kgothaletsa le batho ba bangwe gore ba ne ba etse mosebetsi. Go na le ba bangwe ba bonang, go na le ba bangwe ba kese ba bone. Ke nako e telela gore re sebetsa le setšhaba mara jwale ka majoro wa manaung a boletsa ga se angata mo re fuwang tlotlo e tshwanaleng. So re lebile gagolo ka nnete ya kuthabisa.
0: Setho sa komiti ya ramotse wa masepala wa Mangau Metro Theodora Mosala o setšhaba le baagi ga ba lokela go sheba bontate ka leitlho le tshwanang ka lebaka la gobane go ena le banna ba tlhekefetsang bana le basadi or go ntse go ena le bontate ba molemo setšhabeng ba ka boelang ba tataisa le bašwa ba bašwanyana ka tsela e nepaetseng. Ke metsotso e lesome le metso e tsheletseng jwa le mamedi ka morago ra ena ya bohlano. O ntse ba metse lenaneo la makumane a mona le mane tshebeletso ke ya lesedi FM. A re boela tswela pele he mamedi ka tse ding re manolola ditaba tsa moraorao tse emanang le batlhanka ba ka setong ba sepolesa sa naga SAPS le lekala le ikemetseng le sebetsanang le bobodu IDEC. IDEC e neelane ka mangolo a tshwaro go batlhanka ba ka setong ba sepolesa General Dumisane Khumalo, General Nosipho Madondo mme ya latola go ne go boetse go ena le lengwalo la tshwago la mokomišinara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. Go tshwaga batlhanka bana ba sepolesa go buseditswe morao lebaka la sena ke gore ba sebetsana le ditaba tsa mohanto o reretsweng baka la 30 kgweding ena e odimo. Kamanolola sena ka buisana le setibi sa molao yena ke Professor Holonyane go tswa Yunibesithing yane ya Limpopo. Prof o amoetswe tshebeletsong ena ya lesedi FM.
8: Ke a dumedisa ntate ga o sane ke dumedisa le mamedi ba lesedi.
0: Prof sena kapo ona se bolelwang ke molao ka taba ena ya gore bahlanka ba IDEC ba laela bahlanka ba ka Sloans sepoleseng motlhala yena General Mkhwanazi le General Khumalo go ineela sepoleseng e re ga ba fitlha taelo eo e be e fetolwa gagologolo ka ga o ne o sentshitswe mangolo a tshwago se gantlentle se tlhalosang go ya ka molao.
8: A hela ke ya lebogang date a ka go nkekile ka mokgwa ke one date gore a ente ke se a gopola gore ke setse se thewang ke molao mme a se setse sa gale gagolo ke setse seo molao o se theyang e leng wa dilemo tse 2015 wa 2024 mme molao ono o e leng setlhomathiso sa molao o theyang kapo setlhomathiso sa molao wa botšhotšhisi wa Aforika Borwa se batla se fa aebe ke maatla a mangata golo gantsentse a dileng a sa tlwaelegang gore ka gare go botshotšhisi go boetse go na le maatla a go fuputsa ditlolo tsa molao le go phetagatsa ditaelo tsa tshwago le go tshwara maatla ose a go sepolesa senang le ona jale a ka gare boofisi ya botshotšhisi. empa he ntate potsong ya hao yeo tlileng ke le kala ho bea hore a ile ke di tswang warrant of arrest ka palomolo la tshwago ka mokgo o bolelang ka teng lona ke lengolo le ntshwang ke lekgotla ga se lengolo la IDEC ke lengolo le ntshwang ke lekgotla ho e leng hwa IDEC ke bophethagatsi ba lengolo leo mme IDEC ke yone jolo ka ga re ne ntse re tseba ka sepolesa gobane jele ke tsedi batla di na le maatla a tshwanang gona jale ho e leng hwa IDEC ke gore e a kgetha gore na e kenya tshebetsong jwang ka mokgwa ofeng lengolo leo la tshwaro ke a kolata ke taba ya gore na go tlileng go etsaetseng ka diofisiri tsena tse tharo tsa sepolesa tse phaameng ke ofeng ke tabe re tla bua ka yona gapuisano ya gone ntse e tswela pele fela ntho ene ke batla go e otlolola ntate ke yona eno ya gore lengolo lona ntho e ditswang warrant of arrest ke ya lekgotla ke ya masterata
0: prof ke kopantshwa re lehanyane fela re fetise mabenkele re tlo tswela pele
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, haesale Prosidin ha se Prosidin.
9: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: E mashume ya mabedi ya motso monjalo mamedi metsotso ka morao ra ena bohlano tsa buisana jalo le setsibi sa molao Professor Holonyane. Prof, o no sa tswa hlalosa he ka matla ao IDEC e nang le ona ka sena le ntlha ya botšhotšhisi re lekola ntlha ena ya manang le bahlanka bana ba gago ba ka sehlogong sepoleseng bao go neng go na le yona tlaleo le menyenyetsi ena mangwelo wa bona a tshwago
8: ke ne ke otsolola fela ntate gore ntho e batlang e makaditse batho ke a gola ke eo ya ga IDEC e tšhotšhisa tshwago ya bahlanka bana ba babedi General Khumalo le General Matonto tse e ne ile ya otlolola gore General Mkhonati yena ga ayo diphuputsong tsa yona e ka fitana le gona go warrant of arrest jele ntho e ne ke bolela ke gore go latela maatla ao le sepolesa se nang le ona tsatsa molao o tlwaeleileng wa diphuputso o tlwaeleileng wa sepolesa motho ya phethagatsang taelo ya tshwago yena o ntse a na le tokelo ya gore na a ka e phethagatsa jwang go latela maemo a tshwago nyeweng efe kapo efe gompa ke a gola go makaditse batho nyeweng ena ya Monghadi Khumalo le Monghadi Matonto ke gore ke lebaka le fanwang ke IDEC la gore jwale bona ba tsebana le motshedisi o batlang o ntse o ba tshwageletse ona o lebang mafelo a kgwedi taba eo e batla ema kaditse batho gobane tshwago ka bo yona ke ntho e potlakileng e amoa ditikelo tsa mantlha tse amoa motho ditikelo tsa mantlha tsa botho mme ga e ba gotse go na le lengolo la tshwago ga gona mabaka ao motho ya lokelang motshwago a lokelang go apana a gore nna ke na le mosebetsi nna ke na le kore tshwago ka bo yona ka lebaka la gobane jale ke ntho e amoang motho ditokelo ke ntho e potlakileng so ke a gola ke lona lebaka le batlang le makaditse batho empa ga e le gore na motho ya nang le maatla a go fuputa ditlolo tsa molao le go phethagatsa mangwelo a tshwago o na le maatla a go tšhetšhisa tshwago yona IDEC e na le ona
0: jale ka letlhakoreng le leng ke gore na e be setšhaba se tla tseba jwang gagologolo papang pakeng tsa dinyeo tsa nnete tsa bobodu betswang ke bahlanka ba mmuso e ka sitana le bahlanka ba tšhetsweng leraba le e nang le tshutsumetso e itseng ya sepolotiki
8: ke yona potso e golo ntate e tobileng IDEC ditabeng tsena sa go tshwara ga ba hlanka bana ga tlentse go tswa palong ha go kalwa ka general Khumalo go a dikela go general Masenola jwale o so kenela mo ga o tsena go re di menyenyetsi re le general Mkhona tsi teng ba he yenu a ide ke se han o tso yo kholo yo yo ba re a ide ke ka meang go godisa setšhaba ka yona ke gore diphuputso tsa yona ga di na boswele kore ga di late batho ka mokgwa o nang le boswele ka gare potso eno kepotso ga re re le gore tshwaro kapokoso ya mookamedi wa sepolesa monghadi Masemola bo monghadi Khumalo bo monghadi Matonto ke IDEC di na le boswele ka gare empa ntho eo re reng IDEC jale e se e na le ntho e karareng ke reputational damage kapo le tshiba seriting sa yona jale eo se lokela go godisa batho gore dikoso le diphuputso tsa yona ga di na letsuka la dipolotiki ka gare ke potso eo e leng kgolo eo yona IDEC jale e lokelang go godisa setšhaba gore diphuputso tsa yona ga di na letsuka ga di amane le tshireletso ya batho ba itseng ga di amane le go leletisa batho ba itseng fela ka gare go sepolesa
0: empa ga jale ana go na le gore maqwetha a bona general Khumalo le Matondo ka ba le mehato ya semolao e ba e nkang ntlheng e
8: kore ke a gola taba empang e sukusukudisa ka ntho e ne e etsaetseng gona jale ke gore IDEC jalo ka motho ya phethagatsang di-warrant of arrest o na le tokelo e na le tokelo ya gore na e phethagatsa jwang e phethagatsa neng eo yona le sepolisa ga sedio phethagatsa warrant of arrest ke ntho eo tsenang le yona ya gore na go latela maemo a tshwago e nne e ba sebetsanang le yona na ba ka re ba e kenya tshedisong neng ntho eo ba senang yona ke go tlapola warrant of arrest obane warrant of arrest yona ga se ya motho a etsang diphuputso kapo ya lotshwara ke ya legotla empa go e leng wa motho ya lotshwara kapo ya etsang diphuputso ke go ikenya tshedisong so e le mo go market a bona a ka thulathulana le bothata bono empa go boetse go ntse go na le letlhakoro le leng leo ba ka ba leshebang ka gona la gore na e file tshwago ena ya bona na e file ke ya nnete na mme yeno tlhaise ka bagabe ba na le mapaki a mang jale ao go senang ona a gore na ga e na tshosometso ya ditaba tse dingwe na gobane jalo gona ga bona mo go emeng teng ga re na mapaki a ka supang gore tshwago ena e na le ledikanyana la gore e ka re e na le tshosometso ga e ba go ka gwa fumantsha ya gore go jalo ke go bolela gore tshwago ena ga e molaong empa ga a jale ga re na bopaki bone goo re nang le gona ke gona goo IDEC e nang le gona o latela molao a gore e ka kgetha gore na e kenya tshwago tshebetsong neng jwang ka mokgwa o feng
0: a prof ire re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona o seng a ka jeno yo mamedi ke professor Holonyane yena ke setsebitabeng tsa molao go tswa yunibesiting yane ya Limpopo e mašome a mabedi a metserorobedi mamedi metsotso ka moraora e na ya botlhano e rekisuthele tsane ranta gore fa gona e be moruong ke difeng tsentseng di etsagalang

0: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
1: Eh, John.
0: O ka makapasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana chelete e chaetswe monwana di horentse 24.
1: Eh, ho sana tse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. Iphumanele chelete. Ah, walala wa sala.
0: Eh, o nkukile.
2: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
4: E mashome a mabedi jalo mabedi metsotso pele re fitlha horeng ya botshelela. Masepala wa Emfuleni ka borwa Johannesburg o sa tswa thong ya ramotse e motšha e leng Hassan Mako. Mako ka nako e fetileng ne le setho sa komiti ya ramotse se shebaneng le taba tsa ditšhelete. Le ja o thong wa hae jwalo ka ramotse o ile ha hlahisa o se kgotsofale ha mokga wa DA, empa polelong ya hae ya oamoela ba ramotse o boletse a tlilo sebetsa mmoho le botlhe molemong wa ntshetsopele ya masepala le diphephetso tseo o tobaneng le tsona, ho kenyeletswa le baahi. Ka lehlakoreng le leng, masepala o boetse wa latola menyenya o thong wa setho sa komiti ya ramotse yeo e neng ntse le molekgotla masepaleng wa West Rand. Re buisana jale le yena ramotse e leng ntate Hassan Mako. Majoro o amoetse tshebeletsong ya lesedi FM.
5: A ko dumedise ntate ka busana, ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM.
4: Majoro, ha re qale ka yona ntlha ena ya mokga wa DA o neng o hlalosa go thontse molekgotla wa masepala wa West Rand o ba setho sa komiti ya gago ya ramotse MMC, nnete ya seo e go kae?
5: Ntate ka busana, ke leboele monyetla yona o mfang ona, ke se ke dumedisitse le bamamedi ba lesedi FM. Taba ya go thonya wa ntate wa West Rand e la ba phoso. O tla gopola re le masepala wa Emfuleni re ka ga yona coalition government ba e le goreng di-party di tla tlana ko go di ufe mabitso ga o tlo sebetsa le bona. Jwale he ka o motshotso ga ke tlamameya ke tlo announcea candidate ke tla sebetsa le yone, lebitso le la hlaelela ke la ntate eo a e le go sebetsa seterekeng sa West Rand, mme ke taba e le go e la ba phoso fela. Ba se re lokisitse ha se le ntho e le goreng ke ne ka rentsha madi.
4: Jalo ka ramotse e motšha ya kenang setulo masepalong o ntseng o e na le diphephetso tse o tobaneng le tsona, o gopotse gore se o tlile o di tlhola ka tsela e mofuta ofeng?

0: gona gona jwale tse ke nagana gore tsotlhe tse e le gore ke di shebile ka feta go tsoga
1: jale ntlha nngwe gape ke mathata a taba tsa ditšhelete ka gare masepala mme ba masepala o sena tšhelete ga o kgone o etsa tshebetso ka go phethala mme re tla gopola go nako e fetileng ile ba setho sa komiti ya ramotse se ne se shebane le tsona taba tsa ditšhelete a na e be go na le maano a mangwe a o nang le ona a o ntlafatsa maemo a ditšhelete ka gare masepala
0: maano a teng tele gapisana ebile ke o leboe ka potso eo o tla gopola gore revenue base ya rona e ntse theoa ganyane ganyane ka baka la gore masepala wa emfuleng o ne tsebisala e le masepala o na leng yona e leng yona steel industry mme nako le nako difeme tsena ntse di kwalwa ka mehla le matsatsing goo go etsa gore le batho e le gore ba sebetsa ga ba tlamehile ba patale ditshebeletso ga ba sa kgona go patala ditshebeletso mme leano le leng le le go keng re la ra tla ka lona le legolo ke lona le la yona special economic zone mme e le gore re a tseba go tla ba le mesebetsi e mengatangata e le gore e tla etsa gore batho ba kgone go kgutlhela mesebetsing ba kgone gore ba patale tsona ditshebeletso tse e le gore ba di thola go tswa go masepala
1: empa ntle fela le yona ntlha ena gore le le masepala le fumane tšhelete ka baagi gore ba lefelele ditshebeletso na motlhomong go na le meralo kapa maano a o nang le ona a o leka o etsa masepala gore o iketsetse lekeno la ona
0: o tla gopola gore a re le masepala gape re tlhola yona tšhelete kana ka 10% go tswa go national government mme re lile re le dimasepala gore ka nnete re le call face ya service delivery tšhelete kana ka 10% ga e lekane gore re ka ntshetsa ditshebeletso tsa batho pele mme o tla gopola re sebetsa le ministera wa cocta go na le yona pampiri go thweng ke white paper or local mme e le gore re batla gore tšhelete e tlang dimasepaleng e tle o nologa fela ga re felele moo fela re tlamehe re bone gore ga ntse re ntshetsa ditshebeletso pele re kopana jwang le ba bangwe le gore ba ka tsetela ka gore dimasepala tsa gone mme ke a mangwe a maano e le gore ga ntse ke le kantorong ka dikgwedi tse setseng ke tlabe ntse ke shebang le tsona gore batho ba tle ba kgone go tsetela ka gare masepala batho ba kgone gore ba tle ba thole mosebetsi
1: empa gatelele tlilo ba kae go wena majoro go fitlhelela tse dingwe tsa dipegelo tse tsontse go ipegela tsona ga golo a re lekola gore go setse nako e khutshwanyane fela pele go dikgetho tse tlang tsa magotlametse
0: taba ya go ya dikgethong tate gabosala ke ntho e le gore ke ebile ka mora kelello pele re ka gatela pele re tlameha go gopole baagi ba tlhoka ditshebeletso ga re seka ranka baagi e le batho e le gore ba tlamehe ba lo vouta fela tedijwa ke reng maano ana ke maano e le gore mosomong le ga nna se ke tlolile kantorong ke maano e le gore a tla ntshetsa baagi ba emfuleme pele tedijwae ke a beyang ka pele ke tla bua le bona bele gore ba ka kgona go tsetsela ka gare motse re tle re bona gore re ka ntshetsa baagi ba emfuleme pele jwang
1: jale nna le wena re phethela majoro go bile le ketsalo e slow e tlhaetseng le leng la malapa mane sebokeng zone 12 mafelong a na sa tswafeta beke a na se le fumane gore gantle o e tsaetseng lore tshietso ya masepala ka baefeng
0: ke ketsalo e bosoko gagolo fela dintlha ga di sotlaele ba lelapa e leng tate a setseng ka morago gore ketsalo eo e tlae ba ntse ba utlwile bosoko fela re le masepala re eme ka maoto re tla tsamaisa le bona leeto lena go fitlhela bere ba kgotsofala le maobane oseng ke la ka fitlha rere ba masepala ga tla ga khutla ba mo tsare se botsa ma le yena MEC wa health and social development me nomantu ni ke ba fike se baka me ka tlo go go ka jeng le nna ke tla ba kopana le bona hape o re tle re gone go bua ka tlo ntse di thobelo re ke ka bona ke tshepo na jwa le bona
1: ah majoro re re le bua ha go lo kana ko le motsotso tso ka di milione tsona o seng ka jeng
0: se ke le bua ntse ba tsapa
1: Yo mamedi ke ramotse wa masipala wa emfuleni ana ke ntate Hassan Mako sena serbia letsong e ha habellang ho ba e le shume le metsime di jolo mamedi pele re fitla ho renyane ya botselela le moteng renya botselela lena la makuma na mona le mane re tla ngole be ya khutloteng ke tsalo ne he mamedi e o reneng bisana le yona hape le ramotse no masipala wa emfuleni e tsaetseng sebakeng sane sa sebokeng zone 12 ke mo o tla lebang go bile le go tšha gantlo sebakeng seo go seng kapa mesong ya

0: alle Schubelle mit dem Innenfall bis zu Erfolg zu Reiger mit der Biggest Money Drive. Sag mal, Breakfast Show, wo ist denn Femme? Monday, Monday! Weißt du, warum ich Jabula Law, Waki Manta, Afrika, wo Rotu Melanke? Wir denken, hey, das ist ja kein Jeno, wo nachher fällt, ist schon nicht so, denke ich, warte, du hast alle Batu Kada. Alle Busse Kobela, wo Holo Bahao, Bilo Mono, Leo Mile, alle Ratto, alle Fedile. Afrika borare be mofte lo rengale ya borobo ke dilo ga tse tharo ka ofela mna ke tsapa lo dumela se mafela be ke abile monati di ntoli tsa maile hantle a o rona hetse le mo hope ngwa le fatshe ei le ke shebile di papadi mafelo ngana be ke he o thatanyana motho shebile ha holo tsa Afrika o ga ahile di tisitse ho feta ka mo motho lo lebeletse ka tembo Ivory Coast bo Senegal bo Egypt bo Morocco motho ipotsa hore Afrika borwa o tla etsa jwalo bekeng e tlang e monga ga ha ona mathata e seng bekeng e tlang ngwana batho kara ona bekeng ena ga re kopane jwalo le Korea re tla sebetsa Afrika borwa re be mofutela goreng abrobo dioga ke tsee tharo ka ofela le baholotlhe moifoma kubana bona le mane bosebetso botlhe jwalo ka metlha le metlha goreng a batshelela o fitlhela goreng aborobomoya botlhano o fitlhela goreng a batshelela ba sebeditse ka nnete ba tla gotlhe se ba gotlhe gape go sane go na gabe mmogo fitlhela goreng yale ya borobong ke dioga tsee tharo ka ofela ka mantaga thwasa batho kara jonito le chepate re radiong tumela ntle
1: Tumela hle mamira tsabeletso ya le CDFM ka monono Monday laka le bitswa ke monono ke a usela qhazang ke twasa le nna ke sentse kwa mela ka diatla tse mofuthu ke re ke tshepa mafelo a beke a tsamaile hantle o bile le nako a o phumola le wena e leng gore o re ae ne ke feeletsa wa heso ka nnete go le botlhoko sentse ke tshwe ke re matshidiso gapetlhe e se kae ka re le sebeditse hantle le wena a neng a keteka mohlomong lenyalo mafelong a na beke a o banna e se kae ka re dintho tsa lona di ka le tsamaela hantle lapeng la lona le letšha le wena a tshwang a re a thwasa le khada nna ne ke iketlile fela ditlhatlhobo di ntlhile setha ke tshepa ka nnete o phomotse hantle mamira tshebeletso ya lesedi FM le nna ke tshojalo ke re ao le lona baneng ba keteka letsatsi la bontate maobane ao banna bontate re a leboa re a lerata happy Father's Day ya maobane ke tshepa ka nnete ba lefile ntho tse ngata ntle le dikausu ke a tseba gore le rekelwa dikausu le rekelwa di-vest le rekelwa di-pijama le rekelwa di-slipara le di-gown nna le ana lla gampe are banna le sa nleka ka mogala wa ne o sa lekelela ka ona wa diketšana tse utlwagalang fela he ne se go tshojalo re re ga re keneng ga monate ka monono Monday hallo
0: Afrika borosonsele fela jalo leshoba le botsesupileng kapetso ga gora ya botshelela ke mantaga ao mafelo a beke ebile ya monate ke dipula dibakeng tse ngata tse fapaneng fela he se le nako ya teng e ena ya maria wa bata wa bata tadi ba kentse ka tatse fa paneng bana ba dikolong tse ba ngola ke a tse ba di hlahlo botsa bona le ke a tshepa le dubela hle di tholi tse di tsama hantle a o le chepa tong tsa ntjo tsa ga ei monna ke di shebile tsena tsa Africa bo Ivory Coast to ba tisi tse bona khala se bo Senegal le ha ba sa sebetse go ya ka mo ba lebeletse ka teng fela papadi ya bona ka nnete motho wa gotsofala go ya ka mo ba bapalang ka teng chepa tlo go dubedisa bo swa ka le kae
2: moro chairman moro ka mono DJ le wena comrade Jonito ka mahauli kae ka je
0: nate monate e di tsitse tsa
1: ha mo ha di chepa
0: ka nnete ha ona motho a tlalla ka go
2: ka boma
0: a ha ona motho a tlalla ka tsa Africa chepa tere ba
2: tseding di alwana ngwana me chebile Cape Verde
0: yeah
2: Cape Verde ha e ja Saudi Arabia
0: eh
2: ya last 32
0: yeah
2: Cape Verde
0: e re yang ho yona ha re ka feta fela ho o Korea
2: boma
0: Afrika Borwa.
2: Oh.
0: Eh.
2: Okay.
0: Ke ya ngwe yona ha re ka feta fela la ho tukeneng ke laboraro la bone mesong. Eh. Ya Chepat. Wa dumela thwa sa Chepat ga.
1: Eh.
0: Wa mutla lo.
1: Ke tse ke o maka hlolo le ka molomo ke a.
0: Thank you.
1: Ke tshenywa ke Chepat.
0: Ha re feta fela mona le gona re mo.
1: Ke tshenywa ke le sisitheo la Chepa.
0: Ke patungo potsa hona le moshimalo tho ke junior khane ai sale alla ka rangwane sale
2: ai kha
0: ye
1: no na rangwane o sebeditse bana beso
0: ho fitse mo
1: rangwane o sebeditse bana beso khale ba hiwa batho
0: le nna ke sa tsho
1: di ba padi khale di le teng e sa fihli mo
0: ke dumelana lo wena
1: motho a sebeditse ha re mo feme bana beso ai
0: ke dumelana lo wena
2: Na ke hane.
0: Re a feta la miso.
2: Na ke hane ka ga ngwana wa lo.
1: O dumela eng?
2: Bothata ba ka ke ditseng ho bona bobo.
0: Eh.
2: Ke batla mo Afrika bo.
0: He?
1: Ah, ya na tla no mufumane ka mora mona. Ana jwa le sa ntse re sebetsana re le tsabo ke bana.
2: Yo, ga ngwana wa lona a defendant ho siyo.
0: Hey.
1: Ai ke amogata nna da mani chepa ke mogata ke amohela diphoso tsa hae mo a dietsa.
2: Eh wa tswala ga to
1: la dikatlo. Dikatlo tsa hae di ha dikatlo tsa hae di feta diphoso.
0: Hey tla ba bui ma chepa ke ne ba shebile bana ba bagutshwane ba batswang korea kwa.
2: Eh ai wa ga feta mo.
0: Re tlameile.
2: Eh a
0: re tlameile chepa.
2: Okay.
0: Ho feta re tlameile.
2: Okay.
0: Eh ya chepa. Chapat, agle bo.
2: Okay.
0: Eh, ke la kika. Ja okay. Are okay. Afrika borra. Re mo. Are khutla fela. Re khwatha motho. Station sa botshao tshele. Mashopo mabedi ka morara ba tselela.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete ba kentsa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Dumelang thata le batho thata. Le bua le Manuel ka mona ka tsase thata ka mosebetsi. Ke kopaleng kgwathele motho hle, ke kopaleng kgwathele me mamo kana thobala ka mani ka ola dipilaneng Hope House. Ke mme ka ga bomme. Ke mme ya tsebang a ha bomme ba bang. O kileng a ha ibile o ntsang a ha le motsotsong ona. Ke tena ke ba mme ke tsebo itshwarela ka matsoa ka ka lebaka la mme mamo rena. Ke batla go yena mme mamo rena ke a go rata. Ka pelo ya ka kaofela mama wa tseba ke a go rata. Ke leboha le ntse o tlhokomeletse bana ba ka hae moo. Tate Modimo a lenketsetse wena ka mahao. Yena ke mokgwatha ka pina ya Minister Spooks. Ga o lethata re thiba ka Jesu. Ke a leboha.
1: Re tsa jwang ka moletsetsa kgaitsedi ya ka kapa
2: ga re mofumane. Kgaitsedi ya ka ga re mofumane a re wotle.

0: a ke minister spoke are thiba ka jeso mashuma mabere ba tsitsu le fela ba tsitsu fela tsora ba tsena the biggest one drive tsa go breakfast show le seri ya fela wa tamutu sena o ka tsa jolo hle wa romela bala tsa go no ha ona le motho ba tlang mo kopela
1: haleluya
0: romela voice note yeno a re bona gore re yetsa jwang ge ba pale mo laetsa wa ha o le wena he o tshwane le bana ba bang o mo kopela ka pina e ratuang ko wena ba palisa mo pole fatse ditse di tsola pele a mafelo kana beke ne hlele mo sebetse mo holo Africa borwa eh we ngoli sa jalo ba ke sa di kgetho tsena tsa di maspala ba tu ba ne ba tse ba etsa fela jalo le ba ile ngore mo hlomo motho ba tla o bona go ntsa hlaella jalo le naneng ne le jalo ene le tsona ditaba tseno mafelo kana beke make a tsepa o dumela hle o la ya lo wena wa lo sheba o rena ntho tsa ntse ditse mahantle ba ba cha ba ne ba lo ingodisa le bona ba ile ba ya me khatlo ka o fapana ke bone le di tente ka di tente le di gazibo ka di gazibo ntate ba tshojwa lo ba re eh wena karas re tsa bonete ba hore batho ba tsebe hore ha se bo sena sentse se lo figella kwana bo hore ntsa bo di kgwedi ntsa letsa ha se re ya bo tshitwe mane hore eh ba itse bo nete ba hore ka nete ba batse ba hore le bona ba ngodisitse jwa lo mabitso a bona hore ba khone jwa lo ho kgetha di kgetonsela tsa di maspala ya tsepa lo no re bela hledi thodi tsa maile antle ba felong kana beke ne le matsatsi a mabedi ka ofela me lo wena o ntse fela jwa lo ke ba shoma mabedi ba tsoka mabedi fela ba tsotso ba le tse ora ya botselela the biggest morning drive
2: o jalo khaitsedi ya ka me e ke thabile ha holo ho elellwa hore e hlile ba tsha ba tlile ka bongata hore ba tlo ingodisetsa dikgetho kgetlong lena tshebetso entle ka nnete ya IEC re ntse re ba fa sebaka kwa ntse re buisana le bona mme ho bona like ka re online fela ho registerile ba tsha ba fetang 376,000 pakeng tsa January le May mme ba kgethi ba seng ba le teng sesiung sa IEC ke ba 27.9 million eleng palo e tlolang yane ya 2024 mosebetsi wa motle ka nnete matsholong a fapaneng SABC 1 bile le kabelo mme ho bona hetse ba tsha ba hle ba kenela ho lo bana ba rona ba le pakeng tsa dilemo tse 18 le 19 ona le le nane o le ne le bapalo SABC 1 le bitswang Beats for My Peeps me dintho di tsamaile hantle ha holo re a leboha ba mera tsebeletswa le sedu sa o jwetsitse gaitsedi ya ka hore buisana jwalo le mme Vuyelwa Clara monna gotla yena ke national community developer and trainer ya mogatlo ona capacity ho sena sebitswang fela Sanka Sanka ye metse South African National Council of Alcoholism and Drug Dependence me mamedi e ka jone lena re hle re shabana jwalo le taba yena tlokomediso ka bogoba ba dithetefatsi le hore ka nnete hona le tshepo hona le mogwa wa hore lo wena ka nnete bang o iphumana le bothateng bona ka pa ona le motho yo motsebang ya bothateng bona o ka ba le thuso e itseng ka pa wa fumana thuso e o e hlokang
0: mme bona go tla o santsa le teng ga itse ri ya ka sena sebaka mme bona go tla tlo go dubela sehleo le seri FM ka jeno le kaeng
3: go tele ka ntatoka ne lang ka mo le metwafa
2: khotso mme
0: re a le bo ha holo mme mona go tla bothata ba dithetefatsi ya Afrika borwa ha ke tsebe ke ntho ye ke bothata ha holo na eng ya rona
3: ha holo ntatoka because ntho re boneng mo di patient tse tsang ko sang national dilo mo tsaba ga dia theo jwale se rena le bana ba 10 years ba admit bang for treatment ya dithetefatsi go bontsha gore bothata boteng ka malapeng boteng Afrika Borwa ka bophara ke bone bothata bore bothotseng ande re ntse research le UNICEF ke sekema se fetileng re go thola itse gore bana ba under the age of 10 ba tshwere bone ba kgona go ithekela jwala kwa bonwe gobane ba sebedisa batho ba baholo gore ba tsamaye ba yo ba rekela jwala re thotse gore about 23% ya bana ba re entseng interview le bone bana bao ke bone ba ileng gore ba sebedisa haholo notary alcohol which is alcohol so it is quite concerning gore re thole na ba rona ka palo e ka mo disanke tsa rona tse re entseng interview ka tsona ene ba tshilo ba re gape ba kgona go reka ba sebedise jwala le bagotsi ene ba bang ba bone ba re batswadi ba bone ba napela bona ke sa go re ntse re tsetse go re khona gore re tshetse batho gore bothata boteng Afrika Borwa bana ba rona ba nwa jwala ene palo e thewile e makatsang gore bana ba 88 ba 18 years ba ma 18 years palo ya bona e thewile haholo e ileng go dimo haholo ke bana ba na le 13 from 12 years, 13 years, 14 years. Palo ya teng e le ya holo bo sorry bana ba ba ba ile re tsona ile di teenagers ba experimenta ka jwala ile ha holo ha holo so re na le bothata bo bogolo mo ile re rata re batswa di batsebe gore ba ke responsibility ba khone gore ba elelwe ha bana bana le bothata ba di teenagers.
2: Emme ke khola ke a bona mona hona le letsholo la Kick Your Habit campaign. Rona ha re hola re ne re na le say no to drugs. Rona ile ke a hopola holeng ha rona ene le letsholo lena le reng ho hang o ska ba kena ene le letsholo la thibelo. Jwale ke bona lena le re Kick Your Habit campaign. Mo khamo kutlwisise fela hore re se re le boemong bo e leng gore ka nnete matsholo a thibelo re bone kae ka re a hloleha kapa le la thibelo le aheletso lena motlhomo o ka re tlhalosetsa fela gore lena la Kick Your Habit le sebetsa jwang.
3: Thibelo e ke yona ntho e important haholo ka gobane ga motho a soka a qala o sebedisa ntho kapa a soka a mmoke ntho re batlo e thibela pele e qala. So Kick Your Habit selemong sena re bitsa Kick Your Habit Sanka 70 years challenge ka gobane Sanka e etsa 70 years selemong se re qala ka di-22 ka jeko lena go fitlha ka di-28 Sanka ka bophara ba etsa di-campaign tsao re batla gore o swape for 70 seconds ntho o e bonang gore e tla tlhekefetsa bophelo ba gago ka ntho o tsebang gore e tla gofa ntho e tla o phedisa. So re na le di-steps tse e leng re entse le mo websiteng ya rona gore people ga re etsa that Kick Your Habit re tsa gore re thibele tlhekefetso mpe kapa habit e re nang le yona. So e na le wa swapa wa delaya kapa o etsa a decision ya hore o sebedise dintho tse ile di positive o sebedise o je hantle o tloele johala o tloele bareteng vaping okore o kike habit le internet. Ho na le batho ba na le addiction ya internet, ho na le batho ba na le addiction ya dijo kapa ya coffee kapa ya cigarette kapa ya tse ding dintho tse ile hore di affecta bophelo ba motho. So challenge ya rona e qala ka jeno, e qala ka 70 seconds o ka sebedisa fela 70 seconds kapa 70 minutes kapa onke 7 days o tlohele ntho e le gore e ka wetsetsa o swape ke ntho e tla wetsetsa molemo.
0: Mme mona go tla ditaba dingata kapa dipotso dingata tse re ka go botsang tsona fela he re kopa re di beye mona re tlatla re buisana le wena gape nakong e tlang re lebule a golotlhe ka nako gago.
3: Go lebogile nna ntate wa ka gore re sebedisaneng go lwantshala dithethefatsi mo Aforika Borwa ke taba e kgolo e batlang gore batswadi setšhaba kaofela re kopaneng re lwantshane le taba ena gore re bone gore bana ba rona ba ba le bokamoso bo botle.
0: Mme mona go tla re lebule a golo.
3: Ke a leboga.
4: Agole wa holo kadamene go lebo DJ lwena comrade my comrade comrade Jonito mamili wa tsebelo sa lesedi FM moro ha re ka kale ka tsena tsa papa dia bolo kwa no mona lapeng pele re phukala tsa maphio re ya mosoma watle re fumana re se hlopa sa maruma galans se sa ne jwa le mokotlisi Phuthi Mohafe e o thiki se tla ba yena mokotlisi ya motsha he tla ke ke tsale ke re tla bua le bona ka mona ka o galans ke kutlo se lornai. Ntho tsa bone ntse di tsamaya jwang hule tlala jwang ka mokwetliso wa bona wa nako e fetileng gobane le a tlha ka tsho setlheng sane se fetileng sa dipapadi ore a kgona o na le ntho ka moo empa ke eno ga Phuthi Mohafe wa mogopola o tswa tlhopheng sane sa Polokwane City. Rugby Springbok e tlhotse jwalo the Barbarians mme le SAA le yona e tlhotse jwalo Zimbabwe empa ke tla gofa tsona gantle ka botlalo ka nkano gore a bosupa tla ke batle ngwana mme ka mono Renier Swart ke re tlo di gakolola le ena re bone rona e be mme ile ntsa haka ile tsa haka kae mme ile ntsa gakolwa ile tsa gakolwa kae. A the papadinyane ya United Rugby Championship e ne le papadi ya magaolagang ka mane ka Ireland mo Leinster e ne kopane jwalo le Blue Bulls. Hei ile ba taba e bohloko banna ba Blue Bulls ba e hanela ka di-try tse pedi mohlomo e ka be ile tsa etsa phapang gobane Leinster ile a boela ba hlola gape mmamedi ka 30 a na le metso e tsheletseng go tse e supileng kaofela empa he ba ile ba lwana banna bana ba eso ba Blue Bulls. Cricket South Africa e hlotse India papading tsa basadi tsa ICC Cricket World Cup T20 kamane ka England. Le tsona ke tla boela kone le tsa tsona ka botlalo. Super Rugby Pacific Final ke mo Hurricanes ile harola jwalo Chiefs ka 60 ho 5 ka ofela. Tla hopola re South Africa pele hwane e ne ba pala hona mona he le bona bo Hurricanes ba pala le bo Chiefs ba pala jwalo le tlhopatsane tsa kamane ka Australia le ka bo New Zealand ho fela be fetola mawa. E kena ka mona ka United Rugby Championship. Mitsana sa ICC Women's T20 World Cup 2026 ka mqibelo. Bangladesh ile kopana jwalo le Pakistan. Bangladesh ha palotho ya re tla kena re bete ile ra ba tshwara bete ba etsa le kgolo mashwa be nna le metse me raro ba la hlelwa ke wicket tse tsheletseng over rentse mashome a mabedi. Pakistan ile ra ha ikena ha ile ke la botsa mashome be nna le metse mene ya khathalla ho le kgolo ka wicket tse robedi. Me ya ba di etsa jwalo over ntse mashoma mabedi. Sena se bolela gore Bangladesh e hapile papadi eno ka mashoma mabedi a na le metso e meraro. Shona Akte wa Bangladesh ke yena ileng a itshupa ile a re hanka bete a o tla jwalo diwikete tse a etsa digane tse mashome a mararo a na le metso e robong bolo ntse mashoma mabedi a na le metso e mmedi. Papadi engwe hape ileng ya tlhatlhejwa ka lentshotsho ile ba yane ya England ha ne thulane le Scotland. Mo Scotland ile hapa lotho yanka qetwa ba baola ya ga e romela England ya etsa magolo mabedi wa lahle ya wikete tse 5 over ntse mashoma mabedi. Scotland ya gutla empa ya etsa fela le kgolo mashoma ya tsheletseng ana le metso mmedi wa lahle ya wikete tse solo tse supileng. Sena se bolela gore England e hapile papadi eno ka digane tse mashoma mararo ana le metso e robedi e leng a itshupa mono he ke Sophia Dunkley kwa England ile re hanka bete ya etsa mashoma mahlano ana le metso e supileng a digane bolo ntse mashoma mararo ana le metso e supileng tsewa ile nga tobana le tsona. Khona ka mqibelo FIFA World Cup 2026 Scotland ya kopana le Morocco. Morocco ya ba o tla ka ile ngo honoto. Brazil ya buretsa Haiti ka tse tharo honoto ho group D. Yeno ya Morocco e ho group C. Ho group D ya Paraguay ya feta o thekie ka ile ngo honoto. A two group F Netherlands ya shashara jwalo Sweden ka tse hlaloseng letsoho e le nngwe ka ofela. Ho group E ke mane mo teng ri le ga bona na ya ne ya Germany e kopana le ena ya rona ya lapeng ke bua ka continent engkwane e leng Ivory Coast ya ba ya feta he Germany ka ntlha e lengwe ho a e feta ka tse pedi ho ntlha e lengwe ya Ivory Coast. Atamela he mamidi wa tsebele tswa re seri ya FM ke go tlo bona rona e be tsana tsa United Rugby Championship le tsana tsa di Springbok ha di hakolla jwalo le Renier Swart ebe mo hlomong ga tla di bona ka tsela efeng yena o di bone jwang ga tla ongela tseno ka nqane ho ra yana bosupa ha jwale ke a thaloa ke a kamane ka tlasalagalla.

0: mane ho le shume le metse mehlano ka mona ka province ya Leboya Bophirima le teng ho maru a kwa yete ne ho apata ka jeno flex up le Potchefstroom le tla la mane ho le shume le metse e tikile ne mantsi ya re ka le tla mafatsana e tsedi a di a duma ka mona ka Fraser ta le teng maru a kwa yete ne re ka le tla mafatsana e tsedi a di a duma ho se province ne le teng ho abata a bling fonteng de welcome tika dla mane go le shume le tsipileng e profense nya ka pa le boya ntseng e maru a kwa yete ne ho apata ne re ka le la patsana e tsipileng a dia di ma spring pop le calvinia tika dla mane go le shume le metso e tsipileng ha le a pitseng le kimberly tika dla mane go le shume le metso e robong ka mona ka profense nya kwa singa tsala teng maru a kwa yete ne le teng re ka le la mafatsane e ke dileng a dia tima teng ho futhuetse Durban le Richards Bay di ka dila mane ho mashome a mabedi le metso e tsipileng ke tsa bile pe mane di ha ke le boe tsa tsa batsa
1: are le boe ho lohle ga itse ya ka Exenia o tla khutla sa khutla hape ho sane ke X o tla tlape o sane metso tsonye ba shoma mabedi pele ho ra ena ya busupa Afrika borra metso tsa bo e shaba ke le shoma ba tsela tsa fela pele ho ra ya busupa the biggest ever drive tsa kwa breakfast show ba go tsoa tsoa tsoa tsoa vuga vuga ke na kwa go dira mo gotsi wa ka ke mantla ka jeno ka mehla le mehla betse ke tsho jalo kere e batla ho hlo e qale ka mafolofolo beke hangata ha o ka feta la mantla ha letsatsi ke hlokomela hore beke ya o tsamaela hantle dipapadi le tsona ntse di tswela pele tsena sa mohopo wa lefatshe ao ke le ke umametse o kofo a tsama fela ka tsona tsena sa mohopo wa lefatshe ka nnete ha o le motho wa bolo chere thabile ho ya ka mo kontinente e sebetsang ka teng ke shebile tse ding tsa dinaga ka mokgwa di sebetsang ka teng dinaga tse tshwanang le bo Morocco ba sebetsa hantle le ha e sa sebetsa hantle Ivory Coast fela batho ba bangata ba tla o jotsa ba re papadi yane ha e ne bapala le Germany ke engwe ya dipapadi tsene di shebuwe ka mahlo a mafubedi haholo ha ya re phoqa ho hang Ivory Coast le ha fela ba ile ba lahlelwa ke papadi eno empa papadi ya bona e ne le ntle haholo se re tla bona mahlo haholo a ho Bafana Bafana bana ba rona ba lapeng papadi e kgolo e tla be e bapala jalo mesong la bone lona lena goreng ya boraro mesong re tla bona gore re sebetsa jwang e rutlwe ore sepedipete se eme jwang re tla dibetrong tse pedi city of Joburg re utlwe le ka mane ka ekhurulene ka mona ka center city se kangata Bloemfontein ga re na kgona o go fumana kgaitsedi ya ka hayo ka jeno fela he re tla fetela ka mane ka city of Joburg re utlwa Ausmosa tsa o tshwaretseng tsona e le tsa pele tsa sepedepete o tla goa breakfast gore di eme jwang Ausmosa tla go dumedisa kgaitsedi ka ke tsa pele tsa sepedepete o tla goa breakfast ka mantaha di eme jwang ka jeno
2: batkara ke dumedise go wena le tshwasa ke dumedise ba mamedi ba batle ba sedi FM ha ra tropo ya tsone spec re na le di roboto tse sa sebetseng mane Ethel Oaklands Road North le Park Road ka mo Elton Hill Extension 3 re na le pe Bailey Clear Drive, Le Hobart, Kamo Bryanston, Olympia Avenue, Le 11th Street, Kamo Parkmore, Chapelle Mint Road, Car Street, Le Subway, Kamo Beggars Loop, Kamo Fortsbeck. Renale Spitipeti Sema Tamano M2S, Hagibekoya, Ho Crown Interchange, Kamo N1 North, Maharing Apaglu, Le Allandale Road, Kamo N1 North, New Road, Renale M1 North, Poisons, Ho Tohau, Gold Reef City, Hoya Ho Empire, Hante Mane, Kamo N1 North, Allandale, Hona Lekoloe, Snehiling, Tibile Tela, Kamo M1 North, Hona Double Decker Section, Hona Lekozia Koloe, Nirko Babakani Batokomele, Hofetamo, Hofetisa Mahanje, Releboe JMPT, LJRA,
1: are le boya holo se ga itsena ka tlhutla a sa khutla ka nkano ra ya busupa rutlo re di eme jo ange refitele ka mana ka e kurulene ka bere mogese go tega go fetsona ke tsapile lenano lena la tlhwa ka manta tere bo gese ntle go rubele se le go ala ka ke rumela hlema fela ba ke a bile monate ke tsapile sa spiripete e kurulene di eme jo ka jeno
3: re le boha le go ala ka le go bana beso e ke nnete le nna ke a tsepa di bile le mafelo a beke a monate ke dumela tse mo ifo a lona le ba mamedi tlalego ena ya sephethephethe le tlisetswa ka utlolo wa go tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene mothating wa jale maemo a bonala le ka tlasa taolo mane sebakeng sa Don Park boholo mapianong a R554 le Ronabeld le Thomas Nkobi ka morago ba maobane tsela eo e kwalwe ka majwa magolo taere tse tuka malakabe le dikgweregwere lebaka e ne e le boipelaetso re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re disitse sebaka seo se ileng sa thefuleha. Phallo ya sephethephethe e batla ile matamane se bakeng tsa Boksburg

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ya no mamedi ke na kwa hore ro first ba ka taba golo ke yona ena ya o patlalatswa ente e thibelang tshwaetso ya HIV. Dr. Ntabise Matla o lahla nama ka yona be ke fitile ga hlalosetsa le hore na e sebetsa jwang diphuputso di fumane eng me le hlonolo ke lona leno la hore ke ntho e leng hore se fumane ya kwa Africa. Bro Dr. Matla dumela hle rao amoela o thakgwa breakfast show jwalo ka re amoela mamedi tjena a tlo botsa dipotso ka taba ya ente na.
2: Ya le
3: bohe, ke dumedise thata
2: ba
3: tshe kada mo tsela ba mamedi ba tsha go ha breakfast show. Agle bohe, Dr. Matla, mamedi tlhogo letsetse 086 3003084 086 3003084 re tle re ke mehala ha o rutlo hore dipotso kapa potso ya bohlokwa ha holo le nang lui fumana jalo ka dingaka ka ente e ke fe
2: ke khona ya bohlokwa ke go rena ha motho anga ente na ya lena kapavir o hlo sireletse ha a botlalo ba 100% o re tshwere ka hlaga go yena re ha mo re ha mo dise tsa go ha na tsela tsoe go ha me ke khona ka ga ba teng go re ha ga ba tshile me ri ana ka di PDC o tla fumana go re ke ga tsaka fa motho go re se e ka mothusa ka botlalo ka go se go se engwe ya dintho tse ka e tsang gore mohlomo le na kapazer e se ya sebetsa go motho ke ha ba mohlomo a e sebedisa ka ntana le tshwaetso ka boemo ba gore motho mo le mo pele a fuwa entena o tlameha gore go netefatsa gore ga a na tshwaetso empa ka dinako tse dingwe fumana gore motho ena e ka nna ba o tshwaeditse tsatsing la maobane o e nka kajeno tshwaetso ntse o so ka e tlhaelela mading mme ga nako e ntse eya gantsi motho ena o ne a santse a na le tshwaetso empa fela e tla tlhaelela ka mora nakonyana ya bobedi ga motho a sebedisa e ba gore o tsie entena ya lena kapazer empa a sebedisa dipidisi tse dingwe go na le dipidisi tse dingwe tse re reng di na le go na le drug to drug interaction dikaetsa gore mohlomong lena kapazer e se ka sebetsa gantle mefuto emeng ya dipidisi ke mefuto emeng ya dipidisi tse e sebediswang bakeng la lekuba mefuto emeng ya dipidisi tse bang di sebediswa go batho ba geyang e leng batho ba nang le epilepsy le mefuto e itseng ya batho ba nang le mafu ya kelello ke ka gore ga motho a ya tliniking kapa a ya ngakeng motsotsong ona dintse di le tliniking tsa mmuso lena kapazer a tlamehang go gonkuwe gore na ke motho a nang le dipidisi di feng di ka sebetsana jang le lena kapazer go netefatsa gore ga e tla mo sebeletsa betere gagolo e nngwe gape ke gore na ga e ba ile a e kala go nka entena o tlamehe ga gutlele ka nako a se atla e fele ka moraonyana a ile a e tlogelela ya bajale ntho gore go ba defaulter o tlamehe gore a nke ka dinako tse nepagetseng.
1: Ai ya tabena butle re bone gore na re fumana mamedi ka potso ya hae tabeng tsena tse re buang ka tsona ka jeno mamedi e re retse tjena o moyeng dumela mamedi o moyeng dumela butle renkeno mamedi o moyeng dumela
4: tla ka dumela ga ke ya
1: ntate o phela hantle.
4: Kwela le dipedi ke ntate bishop wa media sasa.
1: Ntate bishop nga ka mametse.
4: Eh, ha ja mwana me ke ba ka botana ka aka. E ke khompana ho lo hore na. Ke tsena ente. E a ntse ke ba thoba di le mondi feel ona hape. Ente. Na i go tsa e ke pheko ka pa e fokusa fiki ena fela gobane a kere gona a re tseba gote fiki e ga e phekoleng na mk tlo e phekola e ntshe mading go gang gona e tlhajwa ka mogalako e kae ke a leboa ga kelekee
1: tanki ntate bishop potso tsa botlhokwa potso tse ntle ngaka ke kopa o tlhokena yona nako e re beile merebele
2: ke a leboga mk ena ga se mk e phekolang tshwaetso ya HIV ente ena ke e etsang gore tshwaetso e se ya tloa go motho go ya go motho yo mongwe e le gore ke prevention ke manoreng ke ya PrEP ha se e thusang hore motho a phekole e leng hore re a tseba hore jalo ka re fetile ka bua ka yona HIV ha se lefule ka phekolwang ha se kokwanatlhoko e phekolwang hore e tlowe mading empa motho ha a na le tshwaetso ena a ka kgona gore a ye tliliniking a ye ngakeng a tlole dipidiso e leng di-antiretroviral medication dipidiso tsena ke tsona tse tloetsa gore di robatse kokwanatlhoko ya HIV e leng gore mmeleng wa hae a kekeng a tswela pele a kodisiwa ke kokwanatlhoko ya HIV I taking a tsona ho tsa ho motho mongwe motho mo ha e bere re o viral suppressor na di pilisi tsa hae ka nepo e ya go bala ka bokhutshwane ka ya go bala ha e tsone go ka tshwaetsa ena le na kapazire entena ha e phekole ya bobedi e nkuwa kgweding tse tsheletseng ka mora kgweding tse tsheletseng ho ntshafatswa ente enana ya pele puso ke ikwe ka ke le letse gore na o batho ba seng e fuwa batho ba bang ba tsietseng ya gore ba ka fumana tshwaetso ya HIV gona jalo ke na ke o shebuwe gore banana kapa basadi ba ne mo di 13 ho ya ho 25 ke bona kgothaletso e hodimo haholoholo empa motho o mong le mong a tsietseng e ka nang ya ba go moimana kapa motho a ntshang kapa motho a bang o dikamanong yena a le mong a na le tshwaetso a le mong a sena tshwaetso ho thusa go ka ba fetisetsana kapa batho bana be bang ba sebedisa ba hoba ka mmele kapa batho bana bao e bang hore ke banna ba nang dikamano tsa thobana le banna ba bang e nngwe apotso e kileng ya hlako gore na batho be bang ba dikamanong tse kareng tsena tsa Jonas wa polygamisti bona le bona ehlile ba ka taba ena e ka ba thusa haholo hore ha e ba le kamanong tse bang ho na le ho se tshapagale ho teng di ka thusang molekane enwa yo mong a senang yona gore a seke a tshwaetsega.
3: Dr. Matlatlhoko le boya golo tle ka nako ao se re peteditswe fela ke nako ya ditaba re lebule haholo ka jeno. Mabedi ke tsona tseo ditaba tsa rona le Dr. Nthabise Matla. Antle di mahlohora ke a bosupa re balelwa ditaba.

0: תחוע ברייקפאסט שואו, עולה סלי יפה, מרצוע שלום אפילו גם פקה. נגד ספלו לא נדבר לך, אני אמצא צאו נצמאי להנט לב אפילו גם פקה. איך איזה לי הכל סונה לי נעיה. צ'ך על אמצעי לטיין יונה. חטאטה מהריה מלא כמה אוטו. אפילו גם פקה, כמה נקה בגס דלר לראות לו הונה לי. ביטו צא מחשוע MKP, צא תונצוינג. Tabulawa kamono e kare tse pedi kamono ka Beggars Dali rutle hape hona le mongwa DA a thuntsweng ke le councilor la mogahlona wa DA ai jwale ke a ipotsa banna ke re ditabatsetsa dipolano tse kana kana ha holo megahlong e ya dipolitiki bana jwale ke megahlo e fapaneng rutwa ho thu bo mamang ba megahlweni o ba bolauwe ntotse ditla ha ona le ntotse ka mbo di ghetto je ka pa ke di ntotse ntseng di etsa hala Africa borwa mohlomong hana jwa le go bua ka tsona je ho bane ho nona le nthona ya ho ingodisa bakeng sa di ghetto tsena tsa di masipala tse tla motho wa ipotsa
1: ha ke mathata
0: ke mathata ga itse
1: ya ke mathata ke bone ena ya molegotla wa DA ga itse di aka e ya tshosa motho wa ipotsa gore jwale ke bo mang ba tla emela dikgetho
0: hape motho wa ipotsa wena thwasa gore dintho tse tse ga di etsagala e re jwetsa gore mohlomong ga o na le nako e ya dikgetho dipolotiki mo re se re lwanela ditulo ka tsela eo e leng gore jwang kapa jwang banna o tshwanetse ke kene mono ga e ka re sipatu tla kena mono o tshwanetse re mo tlose gore nna ke kgone go fumana monyetla o kena moo kapa banna ke dintho tse e leng gore di a etsagala motlhomong ga di kenye tse tsa dipolotiki ke botsotsi bo ntseng bo etsagala bokweta bo ntseng bo etsagala Aforika Borwa mo
1: ga itse daka re tla e bona nna ke dumela gore jwalo ka ga re ntse re mametse bopaki bo Matlanga Commission jwalo ka ntse re mametse tjena motlhomong re tla qalela go utlwisisa gore megopolo ya bana ba rongwang go bolaya kapa le gore tshebetso e jwang bane jwale re qaleletse utlwa dipaki tse buang ka taba tsa gore ga o ne o bolawa motho a na iketela wate efeng kae kae go ne go etsang motlhomong ke tsona ntho tse tla re thusa go bokeletsa lesedi la go fumana gore se susumetsang dipolao tsena tse kana keng empa Aforika Borwa e na le bothata bo e leng gore bo se bo keneletse ba dithunya tse fumanang ga bonolo batho ba hirwang go bolaya batho ba bang mme e se kae ka re ke ntho e tlwaeleileng bona waras
0: ga itsedi ya
1: o hirwe ngwana fela mono motšha fela a hirwa ke ntate eno le ena a hlahelang le ena ngwana batho o shwele ka jeno o patuwe sehloho ka sehloho bona ke bana ba phela ba nyeweng empa ga re se kgone go utlwisisa gore ka nnete gore o bolaye motho gobane o na le ya o lefang sebete se se kana se tswa kae gaitsedi
0: ga re shebene ya Sindiswa Magaka wa mopola Sindiswa ka mane ka KwaZulu Natal a e ntse le magotleng a dinyewe gana jwale le yona re santsane re batla go bona gore go etsala jwang ke dintho tse o tlwisang botlhoko gaitsedi yaka ka mane ka ntse re bua ka ena ya Beggars Dali mme ntho e ntshosang ke yona eno ke megatlho ya dipolotiki e fapaneng Sindiswa Magaka go ne o bua ka mogatlho wa ANC ka jeno le na re bua ka DA ka mane ka Beggars Dali o so bua ka ditho tsa MKP jwale go a bonagala gore a se ntho ya mogatlho o itseng fela e kare ke megatlho e fapaneng ena ya dipolotiki mo re bonang ba bolayana ka setlhoga kan
1: ga itse reka re bone ka di-19 maoba mona re bone Major General Lesetša Senona a fana ka bopaki mme ka mona ka Pretoria tabakgolo le yona ena ya go sheba gore maqulwana ana a thekiso ya dithetefatse a keneletse ga kae tabeng tsa tshireletso le tsa seponisa ke tla mona motho ha bolawa o ba sitisa mang ketsong efeng kapa morerong ofeng ka nako nngwe re tlang ka gore ke ntho ya politiki kanthi e thoko e amana le batho ba batlang go laola dibaka tse itseng mme ba utlwisisa gore ntho tse o dumelang go tsona kapa boetapele ba gago bo tlo sitisa tshebetso ya bona ke ka ho ke tshwang ke re ke dumela hore commission ena e tlo re senolela dinthotse leng hore motho mo hare tsoka ba ge dinahana le dinahana ka tla be gena na re ke ntwa politiki fela e le jwalo ka ntina le tshusumetso tse ding tse ka thoko batho bana le ditabatabelo tse ding tse leng hore e bile ha ba yolo ba teng politiki fela ba utlisa hore motho a itseng ka lebaka la nthotse o a diemelang tse a di lwantshang o tla re sitisa
0: Chovela botsu sobela botsu sa fela tsora ya bo supa e rutlo ya go spend pete sebe joang ai ntotsentse di etsa la Africa borwa hai di a tshosa ka nnete di a tshosa letsatsi le letsatsi re dula go utlwa di thotse leng hore ka nnete ka nnete ka nnete di tshosa motho hore bana ha e seta batsa politiki o tlo fumana go sona letsedin tse leng hore di tshosa motho ditso sa motho ke yona taba e re buang ka yona hore neng neng jwa la re sa tseba ke politiki ka paena le dinthotse dintse ipatileng tse re sa ditsebeng a re tsebe ka nnete re rutlo go spend pete seme jwa re batlhele jwalo a city of joburg house bo sauteng a re fetse ona oreng ena rutlo go dieme jwang o sposa oreng e dieme jwang ga itsedi yaka
2: batkara ke dumedise gape bamamedi ba batle ba sedi fm re se bang le diroboto tse sa sebetseng mane pretoria avenue ne deuba ka mofente Main road le Ackerman ka mo Newlands, re na le Jacaranda Avenue le Hornbill Road ka mo Meadowhurst, hape le Main road le Cass Street le Subway ka mo Pegasus Extension 1. Re na le kotsi ya koloi e ntse e le teng mane ho M1 North, ha o qeta ho feta double decker section, re ntse re kopa bakganni hore ba be le tlhokomelo hle ba be le mamello. Re na le koloi e senyehileng ho N1 North Maria Stack Road. Kanti sepetepete sona sentse sepetetsane ka mo Main Reef Road haufi le China Mall ho N1 South Braakfontein ho ya ho Samrand, Winnie Mandela Drive le Republic Road, ho N1 South Rivonia hape le ho N1 North Mahareng a Malebongwe le Winnie Mandela Drive. Ho feta moo tshwetso tlhe di tsamaya hantle, re lebotse MPP le JRA.
1: Ga tla le ho ena. Ga le bile hle wena le monnate le shomela metso robo metso tso ka mara hora ya bo supa mamedi butle re pote mona mabenkeleng a re khutla fela re tsebo kopana le kobedi mogeseng.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha o tlhatlhobo tsa bophelo, ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha o ntho e fetang original bucket for one ya KFC, le qala nama ya kgoholo le sothwana le crispy ha monate le zinga wings tse pedi le di-chips.
5: Ba, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele Dunk Bucket for One. Le kala nama ya kgoholo le sothwana le crispy ha monate. Di Dunk zinga wings tse pedi le di-chips.
6: Original Bucket for One ya KFC e thulana le Dunked. E kgethele saete ho tloha ho $42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
1: Amara tsabaretso ya lesedi jolo ka metso tsidula tsena ya mashuma mabedi na le motsolo mong ka mora hora ya busupa ke nako re kopane le kgaitsedi ka kobedi mogeseng ka bona ka ikurulene re utlwa hore se phalla jwang se phirebedi kobedi kgaitsedi ya ka re boela re wa mo lehle o reng yena o re hoetsa lang ka mo ka ikurulene
7: ke a leboga kgaitsedi ya ka mothati wa ba le taso ithuse ke koloi mane se bakeng sa foslo ras mona ke tsedi nya pelsa pela se bakatsa ba ipehi le Somalia ka pa wolf Nikoloi dithulane mane sebakeng sa Thembisa mona ke tsileng le bedo le phameng a lebetina sesulu tlhakoreng la R21 o rile borwa go itseng o gerelang Pabstfontein athe mane sebakeng sa Boksburg dithulane tseleng e golo N12 lebile bophirima mona ke mmileng o gerelang Jet Park e leng Thembiso Clarence Lukele tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwaolwa o MIA a re faneng sebaka ga re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlaleo ena
1: Ao re a leboa bona gaitsedi ya ka o beleletsa tsile monate mme re tsebeletswa le seri metsotso idula hantle ho ya mashuma mabedi ka mara ho ra ya busupa tabena e khada bua nka yona ka nnete ya dipolano tsena tse kana ya tshosa fela hape a motho so tsentseng di hlalela jwalo ho bo madlanga commission tabena ya dititifatsi cocaine ya 200 million e leng hore ile ya fumanwa ka mona ka isipingo ka 2021 ya ba ya utsiwa ka ramo aho wa di hawks ka mona ka port chepston ke bothata mme da ho tlo sheba re qeta bua ka bothata ba dititifatsi hana jwale tjena le mme monna gotla re qeta bua ka hore beke ena ke beke ya ho hlokomedisa ka taba ya bothata ba ba bogoba ba botawa ke tla ebe a jwale hobane hona le botawa ba dititifatsi hona le botawa ba jwala hona le botawa ba dinthotse fapane mona mo eleng hore ka nnete motho ba tla o fetola maikutlo a hae ka tsela ya ho sebedisa di chemical ka pa ya ho tsuba seitseng me re shebile nyewe ena ho bona hore ke bomang batho be leng hore bana le gahleho ditabentsena bana le letsoho ditabentsena me re le naha ka nnete re tshwanela hore re eme ka maoto ho lwantsha bothata bona ba dibetsa tse matsong a batho dithunya thwena ya ho rekwa ha batho bolaya batho ba bang bothata bona ba he ke mathata man khada
0: mathata bala gaitse ya ka le o bua ka nthwena di thetefatsi sa mopola DJ Mojava
1: ya
0: motho wa mogwanti wa Pitori
1: ke mo hopola hantle
0: ha o bua ka di thetefatsi tjena gaitse ya ka e ke ne ke shebile kae kae television mona ke mo ngwa batho ba ile ngore ka nnete ka nnete ka nnete o hloka dithapelo le thuso ya ma Afrika borwa ba ka gona ngo thusa ei talente ka lo gaitsedi yaka e se wetse ka mona ka nthonyene e sukudisang batho ba bangata di thetefatsi Pretoria mane ba lla wa bona re bua ka mmino wa Pretoria na jwale re bua ka batho ba tshwana le mmino ona wa le kompo o ka se bui ka mmino o tshwana le wa batho ba Pretoria kapa ka mane ka Limpopo o sa bui ka motho a tshwana le Mojaba yo tlisa bohloko a rutla gore le yena ke mong wa batho ba leng gore ka nnete se le goba la dithetefatsi mme ka nnete se ke bua ka ena hobane ba motseba nthwena ke bothata ke kobanela Afrika Borwa
1: ai gaitsedi ka ke mathata ai kona ke mathata ka mogoe se kae ka re ke tloae ka teng mme ha e tloa ho jwala ka nnete pele ho ane ne re tseba hore ke matekwane ne bitswa gateway drug no tsejwa hore ngwana o tlo qala ka sikarete ha tloa o sikarete o tla leka matekwane ha tloa matekwane o tla fetela jwale ho tsena tse thata jwale mora o tsena e ka re se tloa e sentse e tshisa mme go tshwanela re tlo bua gaitsedi ya ka le ka diphepetso tse banteng motho ha ile ka disebedisa dithetefatsi hobane batho ba bang la ile hore o so ditloeletse hona letsela e di o siang o le ka yona mme re tshwanela re ke re bue haholo ha o la disebedisa o sa le ngwana ha re sheba batho ba e ka reng bo Kabelo Mabalane ke batho ba e leng hore ba bile le hlonolo haholo gaitsedi yaka hore o la kgona hore a itlhotlhore bophelo boo a ahe bophelo ba hae botjha ka nnete ke lehlonolo o kgona etsa jalo wa bona gore ka nnete o latlha itshwareletsa o modimo a tshwara a tisa re tshwanela re ke re tlo bua batswadi ba bang ba tshwere mathata bana ba lemaditsweng ke dithetefatsi bane ba diqadile ba sa le banyane jwale a mmekelello ho holeng ha motho jwale e se le bothata dintho tse e leng gore di tlwaeleile ho motho e mong a moholo yena di a mo imela
0: batlang ke re tlo buisana ka yona gaitsedi ya ka o bua nnete mmamedi ke mantaka jeno DJ Levi so teng metsotso kana bashoma mabedi pele hora yane ya bo robedi re tla o fa monyetla o re letsetso 086-000-3085 ntse dipapala dipapadi mohopala fatshe ntse o tswela pele dipapadi ka o fapana le tsona ntse di tswela pele re tla o fa mongetlo go letsetse o 086-000-3084 086-000-3084 may I have your attention please DJ Levi's in the mix.

0: anka thaela ntate ba mo mathise ona o mashamplaning mo ke DJ Levi's fela tse bangwetsa nthotse
1: ba wa di tshela khaitsedi ya
0: ke DJ Levi's fela
1: ke betsa ga ena khaitsedi ya ka wa di tshela DJ Levi's
0: ai khaitsedi ya ka wa tsama mabedi tsebele tsa Cell FM ko mosala morao ke DJ Levi's o kotse ba bangata ba mutlwa ka mane ka Carnival City anga tauletsa ka mo
1: ha ona pina sela nyona ha ona pina sa tsebe ngwetswa
0: ai wa di tswaka khaitsedi ya ka
1: ha ona pina a sena nyona khaitsedi ya ka o ka mokopa pina efe ka paife o bo mokopa go kwetswa ke di engwe tla etsa fela jalo DJ Levi's
0: ai a re sutele chepat
1: o tenche parte re tlo utlwa re mešwa ke tsa bobedi tsa dipapadi tsebeletse ka mahlale sedi FM re tlo fa monyetla go letsetse le wena o 086 7003084 dipapadi jwa lokantse di etsa hala wena o di bona jwang 086 7003084 DJ Levi's wa tla bekeng etlang ka mantla
2: dipapadi le sedi FM la ditse ya parte
3: o mme wa tsebela sa le seria fa makibele kwa mmela hle me kilebwe haholo bana beso DJ go le boelwa na karamene mohole comrade my comrade comrade Jonito mme dia ke singena wa o polela ka o jetsa ka papa dia rugby ka re tla ke rutlwe sheba le Renir ile ga bua mafelana beke ka ka labohlano hore a di tlo bapala me re tla di botla ona di tsama jwang Renir ha ke rutlwe papa dia na ya Leinster le Bulls we bone jwa
4: e tota ne re kwata re le ma Afrika borra ba ke la gore tota de Bulls ga ba ka ba khona le go thuntsa le ga ile se thunya se le sengwe tota Leste ne ba ba pagame ka kodimo ene ka mokgone ba Leste ba tsame ka ka teng ne ba dominate mo tsame kona ka o tlalo ba teng e re mo karolong ya bobedi de Bulls ne ba boa ene tota tsa ya ga Norkien ke be ile gore e ne ya emela e se forward pass ne tlo fetola motshameko ona me tota bo mampudi ba URC ba ileng gore ke Leicester ba re rutile motshameko wa rugby mo letsatsing leo o kare setlhopha se sotlhe sa le Bulls ne ba se mo motshamekong
3: ga re mathe ka pele re ne re shebile nako re mathele ka papadinyana ya Springbok le Barbarians
4: e di Springbok di supeditse gore ba batla o dirang jara ena ka mokgwa ba tshamekileng majonko ka teng monna jaka Riley Norton monna jaka Sadi banna jaka Paul de Villiers banna ba majonko ba ileng gore wa bona gore banna bana rasi o tlo ba tsenya mo setlhopheng ga re kopana le England mo bekeng tse pedi tse di latelang ne ba supetsa gore ba dira eng mo setlhopheng and dipotsa kgale banna bane ba tlhole ba tshameka jaaka se mthanda kodisi Peter Steve Ditoi banna bao tota ne ba supetsa gore ba santse ba na le maatla ao a re a tlhokang gore re tle re ye ko sejaneng sa lefatshe sa 2027 le go fenya rugby championship tota se ne se supa ka dintlha tse 80 go 31 tota o itse gore ke ntlha ka motsotso o mongwe le o mongwe ya Afrika Borwa re kgonne go tsenya ntlha me ne go supa gore re tshameka rugby e feng e tabogang ene lebelo le le neng teng mo backlining ya rona ke sengwe se se siametseng go ya ko pele so nna ke itumetse ka mokgwa o rugby ne e tsamaya ka teng ga ne re the Barbarians ba kopane le di-Springbok mme gape re ke itumetse ka South Africa A ga ne bone ba tshameka le Zimbabwe ka mokgwa o majonko ao a kgonne go tshameka ka teng go fenya motshameko o 40 go lefela ka go letlhakoreng la Zimbabwe tota ne go supa gore ba tshameka ka mokgontsheng jang
3: rene re ga ko leboya golo ngwane so re tla boela ge di bona gape nakong e e tlang
4: ke go leboga go menagane
3: ke o taba mamedi ke ela mosebetsi mo le rona rene re swart ga re lekola he maobane tse ne di bapala mona o FIFA World Cup e le group E ke mane Ecuador e la bapala jalo le Curaçao ya ba di bapala ka noto-noto atho group F Tunisia ya kopana le Japan ya ba ruta o fela le batho ya ba otla ka dintlha tse nne ka o fela go noto papading e nngwe ya group H ke mo Spain ila tla e iketsetsa mo mamedi le yona ya o tla jalo Saudi Arabia ka tse nne go noto athe o group G ke mane mo Belgium ila bapana jalo le Iran ya ba di bapala ka go lekana ka noto go noto papadi engwe e kgolo e ne le ya West Indies le Sri Lanka ga utlwa o tsena tsa ICC T20 World Cup e le tsa basadi. Sri Lanka ile kopana le West Indies, mme West Indies ya hapa papa le eno ka di wicket tse 5, ba saletswe ke bolo tse 20 na le metse meraro gore ba qetelle over tse 20. Ya ile nga itshupa he ile ba Hayley Matthews wa West Indies ile re ha jikeletsa anka wicket tse 3 over ntse 4 ka bolo tse 10 le metse e 5, mme ile ha ba mofabete a etsa le 10 le metse e supileng ka le 10 le metse e supileng la di bolo. Ona tlhalosa fela bolo nngwe le nngwe ona a etsa rane e le nngwe. Ka o shwalo ntumelele mamedi ke gotlela hape diphapusing tsa gaso Auckland Park.
5: Nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: It's a Jono Coletzet on 086-000-3085. Ke a tseba le bo makeišene mona le bo di-tournamente diteng go ngata e re utlwa wena 086-000-3084 086-000-3084 re bone gore dintho di tsamaya jwang rona ka nnete matlho a shebile yona papadi ena e kgolo ke bua jalo ka papadi ya setlhopha sa rona sa naga bafana bafana sentse re tsho jalo gore ei e ka re dintho di ka re tsamaela gantle deep london baosula ke lebitso la pina tsa jalo go letsetse 086-000-3084 ke nomoro sa rona re utlwa wena maobane ke utlwile ke ne ke bua jalo le mokwetlisi wa setlhopha sena sa bloemfontein sa siwelele mongadi letlhonolo seemara re butse wena karase re butse mme ke tlhokometse gore siwelele ke se seng sa ditlhopha tse e leng gore ka nnete ba mmaketeng go tekena jalo dibapadi tse ntšha e leng 20 gagolo ka nnete jale re se re tla bona gore setlheng se tlang ba tlatla ba tlo sebetsa jwang bana ba siwelele ke setlha sa bona sa bobedi ba sebeditse gantle ka morago ba reke setlhopha sane sa super sport united mme re tla bona gore setlheng sena sa bobedi ba sebetsa jwang bana ba siwelele e se siwelele fela re utlwile makosi ba tekene jalo mokotisi ya motšha mongadi cruise bana ba makosi re utlwile marumo gallants le yona e tekenne mokwetlisi wa marumo gallants ke a nene le wa polokwane city ke a nene le wa polokwane city re a utlwa o sale ka mona ka marumo gallants re tla bona gore le yena o tla sebetsa jwang ke mongadi phuthi ke mongadi phuthi re tla bona gore ntho tsaya di tsamaya jwang ka mona ka marumo gallants re utlwile le ka mane ka golden arrows mongadi pitso dladla le yena e se e le mokwetlisi wa setlhopha sane sa golden arrows ka mora gore ba kgaoane jalo le mongadi ngoba mniti jwale re utlwile mongadi dladla ke ena ke amo rate aholo mongadi dladla o la sebetsa hantle ho Durban City mane o la sebetsa hantle ho Richards Bay ke mongwe ba kotlisi ba ke ba ratang aholo jwale taba tse monate kapa ntho e lang thabisa aholo ke utlwa gore James Madidilane e se e le motlatsa mokwetlisi ka mono ka Golden Arrows James Madidilane o la sebetsa hantle ka mane ka Lesotho a nka jwalo ya ba bona bomampodi ba leaki ka mono ka setlhopha sa sekwetlisang ka mane ka Lesotho dija batho jwale re thabile haholo ka nnete gore o utlwa gore o fumane setlhopha PSL jwalo ka motlatsa mokwetlisi jwalo ka ba bangwe ba bakwetlisi ba banyane ba ntseng ba tla ba gola James Madidilane mme ke mothabetse ya golo re la ka buisana le yena ka kwano ke a gopola gana qeta go gapa ka mane ka Lesotho mogope jwalo ka setlhopha sa isile sa sebetsa hantle fela ge re utlwile gore o tla ka kwano ka Aforika Borwa jwalo ka mo Aforika Borwa go tla mona go setlhopha sena sa Golden Arrows jwalo ka motlatsa mokwetlisi mamedigeletsetse 086-000-3084 re utlwa gore di tsamaya jwang papa di ka ofa pana ga itsedi yaka e se tsena tsa mo hopa le fatse fela dingata ntho tsentse di etsa la Africa bo
1: hey ga itsedi yaka dingata jalo ka ntso cha Serena Williams o fumane jalo wild card entry ho di singles ka mona ka Wimbledon tele mo re thabetse ha holo mo hlodi yona wa di grand slam tse 23 na ka ne tola hla bona la gotlile ka mana ka Queens mo tengana ba pala le ngwanona wa Hamboko ho di papadi tsane tsa Queens ke ne ke thabetse puisano ya hae haholo mme jwalo ka e mongwe wa batho ba thasellang papadi ena tennis ke thabile haholo mo bona a gotletse sedika dikweng sena sa dipapadi ai banna di Springbok ba chisa 80-31 obe mamedi yano ha re utlwe mo mamedi hore na wena o re o di bone jwa mafelong a beke o moyeng o le sedi dumela e banna o moyeng o le sedi hai o moyeng o le sedi dumela
2: hello mmele kae
1: ke teng le kae

0: Θέμερα, το μου καλό, δεν έχεις βρεθεί σε πίτα αυτήν και να.
1: Εκέ!
0: Ιω! Παπάκι! Παφάνα, παφάνα, χάικα, παπαλαγιόλο, καέχε πίτα. Ρικό, ιζιά, κορία. Και τώρα λέει του, εμέ, ένε πατρού, ελέγχε, ναι, ώρε. Παπα, τσεν, χου, ισκορέλα, μα. Α, άμα, καπαφάνε, εγώ, παπα, μπα, να λέει, τσάν, σαν, σκόρα. Και όταν έπτυξε, εκεί, κουπά.
1: O batla ba ne letsane bolo uno shebeletse papadi kana goma
0: ka 3 tsela go se
1: ye uno feletse ke bogoko ka pa no hle o tswela o tlo e shebella papadi o
0: wa tseba tse tsa Africa tse
1: e
0: ke di tloele ke di supporta ka ofela to
1: o
0: wa bona Morocco
1: mhm
0: then o botsa le Cote d'Ivoire
1: eke
0: ke ne ipunyuile o tsene ne ke shebeletse hantle Afana mo pala ba.
1: A ga itse ka ke utla o ikemise ditse. Eh.
0: Ke moroko go khotsa go. Le tsena ka le yone itlo feta mme. I mean wena thwasa le batho.
1: Yeah.
0: Itlo feta.
2: Go tla sa buika Afrika borwa. Go tla sa buika Afrika borwa.
0: Ke bona ke batla ba fana ba fana ba tsare Korea. Ba ka ba ya ka le tsalo nik. E le ba ba pa le bolo ya bona. E le ba kenye ba fana ba le ba ka ba le ba man ba pa ba ne ba mata ka u
1: Ai ga itse ri ya ai wa balatela bana ba continent re ya le boa o letsitse
0: ke ba wile tsa ke Mastarico
1: Mastarico
0: Rasslente
1: thank you papa
2: thank you Mastiro mabeli re ko ba re khutlagele se 0860003084
3: e bang una na o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: 086-000-3084 086-000-3084 Ke tsona dinomoro tsa rona ruto re he. Wena o di bona jwang dipapadi jwalo ka ntse di etsahala lesedi dumelang?
4: Mgaga le gai
2: monate monate boso
4: dumedi sa isi wa rona ka mole na dumela
2: eh
1: mwaneso
4: eh ke legend ke se maradona mogi
2: yes sir
4: eh niki nare wa ri tinyana man lanse ke shebella ke tsa afrika ke lo ka ntate le ntata ka shebella ke afrika
2: eh
4: man mona mo ke fred mona jampi di fumane penalty ebe aba ba ke le tsa VAR le ya bona ke tsebe ka pa ya kgetha ka pa mane una mo ile ka ti ena o tlela last minute
2: e ba petse jwa ke verde ka e shebella
4: a e tlo ile na e ntse sharp ke ntse thuthu
2: e
4: ga nne ke yona e ke yona e bile la le tsa ikwala ke tinye le ne sentse sharp a ile mara ikwala ka mrambo ya ba fa morolo go le ya ntlo ya bobedi ba ya e sa le ba halela ka dipalong tsa satime ha ba beta e be re fumana penalty ya gona re fria tshebela kwana ene manne manza sa ba pale mbolo le ona tshebela re bua tsa ke penalty ntwi ba re ha ba ba ke nne ke ile re VAR yo e tsantse e controle batho ka e controle e tsantse controle re fika pore refrigerator tsantse e controle ha ba tle je ba ba mpletse nyong o ema metsi tsinyana ntse ba pala fela e se ema ba ikhutisetsa ding
2: Oh loena o yo a dumelang gore ka re ei ho tsena tsa Africa ka re ba ihlile a ba re sebetse hantle
4: ha ihlile ba re sebetse hantle ntata ba re sebetse hantle tsela ke tsela ka tsama fona ba fona a ska jinta skini tsela ha la tsela njanyana tsa ka tsene tsene be re pele a ska nna tsela combination ya tsibanga tsa ka na Africa borwa e ye go pele la itseba a kwa tlo bulela e tsa tsamsebedi ha ka ka nna ba ba na ka sibi jwa le mukwena ela uta kola ke mfanula la fumana red card ule a jona tsa tshisa bombaga mo ndo ke masito ke yena tsa kwala re ntse re tsitsi hanzi ya re mo shota mukwena o mari at least o na le motho nyana tsa mokwala a dole wa red card o
2: ntato reng
4: mokwena ya le ka sa papale ka labone stole o tla fika kwa la position ile tsara mnyana metle field nyelo le ka o tsipa ma la ke dira era ha mokwena le si yo ka baka la yelo ka ka yelo ya ka tya
2: ta so ma be sentat
4: eh ha o tsamo ke go se ka ka tsama hantle le magore magore ntse ba pala bolo ya rona ya pirates le sundowns o ranga so tsho yo alpela ke de ka famba fela ke ntse ba ntse le bolo tsona ka se le bolo re se ba
2: o go mokwena o etsa jwang ha le sio ke ne mang
4: stole wala o fumana red card wa mini yellow ke red card e tsi wa go tsa ke ka la bolo mo metle le nna o tla re thusa o ka zana
2: ha o re ya le boha
4: tanji ngwana mme
2: kas o mame
1: hey
2: Hey. O re ngwe la tsa tata.
1: Hai ba tla uthula.
2: Yeah, a go tla go tlema. Le serela yo.
4: E kara.
2: Boso.
4: Chapo kara.
2: Mnate.
4: Chora mang temele le le tswa para.
1: Chapo papa.
4: Chapo na ke le ka makatsa ke ya da cruise go makhosi yena ne re tshebile. Na tshebile go pitso ra ke la bona kara.
2: Ona hana u bani ngubale ka ofela ona hana u bani makhosi thosa ola jwae ya re ke a tshepa ya yele ba tlangena ga bakatla ba watse ba batla ka nthwene re sa lebella ola jwae ba katla ka tshele sa lebella
4: ere sa shebela
2: ona hana u bani ngibile fela jwalo ka ha
4: e ka re ha ba rate e ka re ba mamela ne Are re la tang si pumbulo yo. Are si pumbulo tsa ba bolo. O kilo wa khole tsa si pumbulo mo radio. Ore ma khos si pumbulo yo. Lo ona ba re khole. E ka re bana ntse ne arman. O sa bantse ja ne ba re molata. Tsuru be ile ba buile sto. Le pizo re khole tsa ka pizo ba re next. Se ke ra ofrem pa rona ra ofrem pa. So es kara.
2: Se ke batla o thola ne.
4: So e ho tla ke nyana ka tshi. O ka di ke request.
1: Ha itse dia ka ha re ithuteng moetlo ka pa tsa maiso ya Chiefs.
2: Moetlo wa eng?
1: Chiefs e hira bakwetli. Chiefs ha e hiri bakwetlisi ho ya ka maikutlo.
2: Moetlo wa eng thwasa? Wa eng?
4: Moetlo wa eng thwasa?
1: Wa tsa maiso ya makhosi. Makhosi
2: o ko butle thwasa. Okay.
4: Thwasa mame. Ba tsa di phoso. Ba tsa tena ntse ba tsa di phoso. Ba tsolla ho tsa di phoso thwasa. So now it's about time
2: to talk.
4: Banke piso, ba ke tsa tsa bambolo bolotsi.
2: No joetse ja ka.
4: Bambolo bo mabasa yo lo ya.
2: Bua ntja bua. E tsho.
4: Tsira, ntjo yo re bala tepela tse tsana lo mothetwa. Ba fatse bambolo ho ba botsa. E mo fena ko. O mo fana ko ya nga dlala khiza Chiefs. Chiefs u fika fonda o deliver fonda. Ntjo yo re ba fena ko e costa team unini. Chiefs no na nae only 18 numbers o ko liki aba kompetitive sundowns le pirates
2: alla fela alla fela cruise ke mo
4: mana tsendo so ho ba tla pirates tsa bambolo ba ntse go tsamba fela nako o le dalala go tshukhuni kwa
2: hey
4: go hona kwa stadium nga kere ke tike tike go shebela mthetwa ke go shebela bo Patrick Morris o ke mang freeze o goalkeeper ke mang shibano freeze
2: hey
4: kuna le no o petro feta go kipa tsa Chiefs le
1: bintse bona nawe no
4: no
1: ai o so halifit
2: na mobe
1: no
2: thank you boso
1: fela o ka
2: thank you boso hey
1: ai na ke santsaneng ke tshokela a ke so kaba le ka mohla ke ile ka engola se sense hlopha se nna ke setsebang se hirile mokwetlisi ba eleditswe ke baladedi ke siwelele Me ke bua ho bane. Chairman o na dutsi mona a bua hore ba hirile mokwetli. Ya. Ka balatedi. Ke bona fela gaitsedi aka. Jomo Cosmos. Ha e so tibele mokwetli se le ka jene. Balatedi ba lile ba ba be a fase. Moraka Zalos. Ha e sa le yo ka jene.
2: Tsetse sa mameleng di kae hana jwana.
1: Nana ke re fela.
2: Tsetse sa mameleng di kae hana jwana.
1: Gaitsedi aka dingata. Kena Mamelodi Sundowns ya mamela baladedi e hapile Champions League.
2: Na ntse tshwana le pele.
1: Ha e tshwane le pele fela e hapile kapene ba e ba.
2: Tang. Go.
1: Ya le ke tla re.
2: Tang. Go. Le se di bela. Le se di bela.
4: Mogolo.
2: Ye mogolo.
4: Ya go wa mogolo ka la.
2: Nate.
4: Le ya mang yo ga o. Go era mo go tsana e tsa o.
2: Ya.
5: media bae because bona ke gona ke sheba mbolo
2: eh
5: and I don't know bona ka go tshwana so later sometimes somewhere somehow ba utle from the supporter ba bona ba sida ya like tswase tsa go ka ka ga pele eh ba nna ten e tla re ha go na le patata let's go bring my mind so what chief stick what kana that chief go tsana go go a khanchi ya tsa ga ya mamela o tsa di decision e go latela di yena a feelang ka teng ka go aba
2: fela re bua jwang jwalo re so ka re bona mokotlise ba motshwereng o sebetsa jwang
5: no ha ka go pula tsi tsane so pula o di season e pala e that season e pala so ke believe ba go di support ka bone go tloga galang la go di terms of coach and di denye ya coach ga tse jwang khane ke bona di re khawata go ba sia se ba sia ba ba tsamana ba tsetsa gona local ha di tshane sa bo ene ke bona ba tshwe di player ga tsa gona much better than di coach ga tsa khane
2: bo so ka le boya holo le boile
5: thank you mo
2: mamedi maikutlo ke a bo mamedi tsebeletso ke la mantla le seri ya fama ka mantaha re bua tsena tsa dipapadi a ntle di ba hlohora ke a borobedi a re ba lo ditaba.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ano. Amara tsamara tswale se dia fame tsungena le shumela motsolo mong kamara ra ya buroberi pubjani hlala matsatsi a mashuma mabedi ana le metsimedi monongwa ke 2026 u dutse le twatsa da ke tagwa breakfast show re ba paletse game time future Tyler le FIFA sound tsamela song ya le se dia fame la le mamedia le hlonolo ya tla igapela na ka mangana kwe sa feri simpelo jolo ka re tlokena tlhudisa nong e leng hore ke tshepa ka nnete nontso kenela ho ya ka mo nontso kupuwa ka teng atamela ho tlo utlwa hore kwa no tlhudisa nong ena e o tla sibolla hore na o kgetha ka 1 ka L ka I ka F ka pa ka E ebe o tla hapa bokae ka jeno ke matsebang mohlomong kwena mo tsheng

0: jo tsega itse ya ka ke na tsena re sentse re tlokela jalo o tlhulisano me ka tseno ya le hlono lo tsa ma jalo ka matsebetsebe chelete chelete chelete chelete senoko noko matsebetsebe di taba kitsena bona mmamedi wa le Serie FM jalo ka ile mantaha ha re fana ka chelete boss le re batla ntho tsa o di tsamae hantle re ro fe di taba kitsena o lahlelwa ke motho o moratang ha ho mohlang ho leng bonolo empa o ba le One Life Funeral Policy ho ka fetola ntho enngwe le enngwe le ho bebofatsa jwalo morwalo ho ba setseng bekeng ena ho le Serie FM re o fa monyetla wa ho bapala jwalo Winning at Life with One Life etela le Serie FM.co.za kapa SMS jwalo One Life Funeral ho 38596 ke 38596 me o be monyetleng wa ikgapela jalo kabelo ya hao ya 50,000 ranta kaofela dula mabetse thago wa breakfast show thwasa le batukada me re ka fetola bophelo ba hao eketsa moputso wa hao ka moputso wa bonase wa tšhelete e lekanang le 2,000 ranta kaofela haeba o ikgethetse jalo o fumana code ya mahala ya One Life Funeral Cover di-SMS di lefiswa fela 1.50 fela mme di-SMS tsa mahala a di sebetse One Life ke insurance ya bophelo na le tumello le FSP melawana le dipelo di fumanea interneting One Life Changing Lives ke na kwa teng
1: ibile wa bona hana tletello mo mamedi One Life Changing Lives how ka etsa lo re be re letsetsa wena ha wa raba mohala o tshwanela o tshujwalo re tsebe hore motho wa rona o tsebe ha o sare One Life Changing Lives I rafita mogotsi bantwala ha re tsebe hore o motho wa rona ka pajwa
0: ntho re ratanga e re batlang ape ga itse ya ka jwang ka pajwa ka batla mo mamedi a tsamae ka chelete hona le chelete kore ha re batlo botsa potso ka kwano thwasa mo mamedi a ba signepe a sa tsamae ka matsebetsebe One Life re fane ka chelete le ha o ka fosa potso bonyane thwasa manu bo kupile khoutu
1: ai ga itse ya ka ibile o bo ifumane re ka thaba haholo ibile o e kopa o tsa khouti ke mahala kere
0: o ka e kopa o bo ifumane
1: o bo ifumane jwale o kope khouti ha o qeta ebe o fumane hore na ho ya ka ditlhoko tsa hao wena ka kgwedi o nokae le fa bokae o fumana tshireletso e kana kana e One Life Funeral e o fanyo
0: me mo mamedi a utlwisisa ga itiri ya ka ho kopa khouti ba o fe yona ha re o bo sontso ke se le ha o ka pajwang e re batla o tsebe hore khoutu eo ya bona e sebetsa jwang
1: me o tsebe ha yo tsamaela hantle he ha o ka hlana ntho wa elokolla manane ntho tsa tsama
0: batle mo mamedi a tsamaya sa tswaka chelete ka jeno e ntse sebetsa jalo ka baetse ba ka pa ba hopotse
1: butle ke mo hopotse mamedi fumana karolo ya hao ya 50,000 ha o bapala Winning at Life with One Life selebale ho kena website ya rona le seriefm.co.za ka pa SMS a lentswe lena ke mantswe a mabedi hantlentle One Life Funeral we romela ho 38596 ha o qeta o dule o mametse lena le o le ratang thago wa breakfast show mo na le khada re tla etsa bonnete ba hore ya lehlonolo re a moletsetsa mme mo mamedi re ka nna ra fetola bophelo ba hao di sms di lifts 150 di sms sa mahala di sebetse One Life insurance ya bophelo e nan le tumelo fsp melawana le dipelo di fumana ya internete One Life Changing Lives
0: One Life a changing life hana ba itsa joan chalete re patile kae
1: haitse ya ka chalete pateile ka mora 1 ile nomoro e bopan lentse la One Life l I F kapa e
0: bonolo bo joan mabedi ya tsajolo abageletsetse gaitse di aka kiri re sebetsa ka gore mo mamedi ke yena a rometseng sms me ya le hlono lo go tla moletse
1: o joalo gaitse di aka ho joalo a le hlono lo re tla moletsetsa mamedi a romelletseng One Life Funeral ho 38596 elo ngore tla ra re fudiwa kwano le bitso la haebele a hlaella a o kena re moletsetsang gaitsedi aka ha araba ka nepo re One Life Changing Lives re kena tabeng wa kgetha mona re bona go tsamaya ka bokae
0: mamedi ya tsafela jalo tsafela jalo romela mohlomong ha re qeta o rekisa ko wena re tla moletsetsa romela sms eno ya hao jalo ka se re kopile bonolo sms ke 150 cent fela o romela lentswe ke mantswe a mabedi One Life Funeral o 38596 38596 tshwarella le bitswa di nomoro tse eno 38596 romelle fela wa life in real media SMS tsa mahala di sebetse o kgethe he o tla kgetha ho one kapa ho L kapa ho I kapa ho F kapa ho E
1: aru
0: ya life
2: changing life
1: o remme
2: One life changing life.
1: Who can say? My brother can't tell. Who can also permit
2: it?
1: We are the man guy.
0: We are the man guy.
3: Ha lokela to bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Swipe o fumana ho ekeditsweng ho birthday boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig boxer com data mahala. Ha boxer.
0: Mabedi metso se ba shoma mabedi ba se ba fela go fela tse ora ya bo robedi. How Joyce ntse kana lwana?
2: Mela.
0: Ah, how Joyce, how Joyce.
1: O ja bi tswa manga ha o ke mang?
0: Tshagale
1: ka
2: Ke mama ha ke le
1: go. Oh.
0: Ha re le bua o kene tshutlisa noneng.
2: Kana bo ne se ra tata bua ya se.
0: Oh, itse a utlwa fela re bua ka yona wa re ke a kene.
2: Ya
0: fitse. Wa tsiba ba palo jwang.
2: Eh, ntse ke ba tsikare.
0: Re ba palo jwang.
2: Tadi alphabet, eh bo ele bo
0: e. Ala, ha o qetile thwasa ha re motho.
1: Eh o tsamaya ka tlhakwife ka pa o tsamaya ka nomoro.
2: Ke tsamaya ka L.
1: Ke go botsa hape mamhau o tsamaya ka tlhakwife ka pa o tsamaya ka nomoro.
2: Ke tsamaya ka Ke ya nne tsapisa.
1: Oh. Okay. Ke a leboga ngwana sa ka mpitsa house ba tukada ha ona bothata. Eh o tsamaya ka one. Ba tukada ke batlo mosenye nako na go se ile ke bosiu ka pa go se
0: ha se mo senyetsa la
1: Enrique Shebe hore na ka mora o no ka pa ke gotlela o 5 kada wa hana iri ri bule kada ka pa re mo botsa botswa botlhokwa pele O nana re seletse.
0: E re motse potso wa bohlokwa pele.
1: Okay. Aus Joyce, o la kopa coach ya One Life.
2: Ah,
1: nne. Hawai kopa.
0: Ho ba ninga Aus Joyce.
2: Ha ba
1: nna ka
0: kopa. Ho ba. Ah, khona Aus Joyce, re go thabetse ha ka.
1: Ka manta o mo kana kana re batla ho. Betsa kaka ka bo di 2000 fela.
0: Hey.
1: Ai, tala he, ha re mo bulela ka mona ka hoane. Mmamedi, o etse bonnete ba hore o kopa quotation. O bo we fuwe. O bo we shebe.
0: Eh.
1: O tlo bona ha re o etsetsa ntho tsentla. Tala house Joyce.
0: Wena thwasa yena ya o kopa quotation ke 2000 ya mahala.
1: Mmamedi,
0: e itsa maelang fela. Mmamedi a tse we kopa fela ba o fe yona. O tlo tsama ka 2000 ya mahala. House Joyce jwale, o tlo etse 2000 ya mahala.
1: Kala he ka mora one e o ikgethetseng yona ho bula beke ka monono Monday. Nkabe o la fumana 2000 nkabe o la fumana 5000 jwale ba one life lili said FM ba re rufe are ya kada
0: 8000
2: rand 8000 rand
0: thousand rand ya fela jwalo wena Os Joyce. Bona, hoja wa ikopela quote e ka ba o fela he o tsama ka 8000 rand ya wena Os Joyce. Os Joyce, re le buile le gona re thabile ha holo ka nnete ha o thabile Os Joyce ba one life ba rojwe.
1: Ke ba o tshwere tena Os Joyce, ke ba o tshwere tena fela ha o na taba.
0: Bye bye. Bye bye. O Joyce o tsamaile jalo ka 8000 rand ka jeno. Mamedi, o etse bonnete ba gore o kopa quote eno ba o fe yona o tsebe gore ba sebetsa jwang bana ba one life 2000 ya mahala. Mme ha o tlo kgetha ka mali o ka eketsa tšhelete eno jalo ka O Joyce ka jeno. Le a sa fumana 2000 rand dane ya quote o tsamaile jalo ka 8000 rand ka o fela. Le go sa anonso le fela jalo e sa bolete ba go dula o buletse o dula o mametse hei bana ba one life e thwasa ba fana ka tšhelete
1: kgaitsadi yaka haholo mme mmamedi a tlhokomele gore ka mora ditlhako tsena tse bopang lentswe life le one ena e leng gore ga e kopane e re one life go ka nna etsagala gore ka mora tlhako e o e kgethang kapa nomoro e be go na le 2000 motlhomo mmamedi a o elele le gore 2000 ya ne o thusa jwang ha e banyane o kuputse ka mo go kopollotse ka mo no a fumana hona le 2000 ha o fumane quotation e gona o rebe 4000 ha e banyane o butse ka ho tlhakwe itseng ya ba hono ipatile 5000 2000 yena e gona ho enyolla e etse 7 jwale na hana fela ha o ka etsa la re bule ka mo o nan le 1000 e be jwale ha ona 2000 jwale o tsama ka 1000 e fela nkabe o ile wa kenya 2000 ya ba 3000 jwale ntwana ke mahala quotation nna ke tsebe go na ke letswalo la eng la go kopa quotation ha o bolela gore debit order e sentsetswa kopa quotation o shebe fela gore na gore o fumane tshireletso eno e batla ne ba ka o fa yona ka bokae fela

0: bana bafana ba ile kana tlhisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe ga America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba, ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
2: Go bona bafana! Tanto!
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke Molelwa.

0: Sele tso a ke le sedi. Ya no.
1: It was. Ya mo betsa ke re ga rekisa mane le nane o letletse.
2: Ke
1: nna. Tsholi nna. E re go apgwa botlwa le o etsa e re go apgwa.
3: Eh tsasa se ke la u ka thata ngwe le swa go thu re go apgwa ka peng ya na ofisi.
0: O sa botsana o o botsibisa. Go apgwa.
1: Go
0: apgwa. O sa tsana o tike re go apgwa.
3: I could. Re ke le bo ba re se ka tsene o re tloka le ausi ya khodileng me o tla re bolella go lwanyane ka tsa bophelo ba hae ntle le mone he re tla qoqa le motsha ya seng and ya rim ke motsha ke ikemetse bophelo ba ka botsola pele ntle le mone he ho bophelo re tlo bua ka lero le tlase la bontate gore na le ama bophelo ba bona ka kakaretso jwang le kelelong le ba ama jwang re le bua he bana besi
0: a taba ya bohlokwa
1: a re ke nya chalete
0: twas a taba ya bohlokwa
1: yes
0: Hai, mamela tsamela tso ya lesedi ha re hle re shebane le tsenatse leng hore di tlaetsa hala thapama ka jeno le nana online la reatella le o le ratang le qalang hore nya boraro le fella hore nya botshelela se khutlwane sa se ikokotlelo ka jeno le bomawela le thabo ba tla buisana le mong ha di thabiso nombeu yena ke motheo wa Cyberprint IT Hub province ya kwa no Gauteng taba kholo ke ntsetso pele le ntlafatso ya dikgwebo tsa batjha ntla e bohlokwa ka tsela makatsang ibile ke bone jwalo ka ha ke o mema hore o tlo o mamele metsunye le shebela metsume hlano ka mora hora ya bone thapa makajeno ha re sheba tsene ndietsa hala ka nnete mafelong ana beke o tla tlokomela hore jwalo ka ho ntse o ketekwa batjha dikarolontse fapanentsa naha batjha balanna ba ketekwa me ka mogwa wa hore ha e sa le taba fela ya ho hopola taba tsana lane e fitileng taba e sele hona hape ho thusa batho ba batjha ho matlafala tabeng ya tshebediso ya ditšhelete bona lona le matsholo a fapaneng a rutang taba tsa kgwebo taba ya ho aha le ruo la nnete le tla o jara bophelong le ho ba le kabelo e bona halang moruong mme ke dumela hore ke ntho e bohlokwa haholo kada hore ha re qala o qala o tshwara mogolo wa hao wa pele o tsebe go tšhelete e sebetsa jwang bono ba rona re bone a sentse re e sebedisa gore ntse re phulana le mabota mona ha re tsebe na tšhelete e sebetsa jwang ba bang ba rona khona ntse re phaphama hana jwang
4: Ambeta gira.

0: tabela bonnati khulichana ka verse ya tineng ye Jose said live Africa borobi ba nate ka chair metla go para pega yo mosane o reka botshelela o fitlhela o reka borobo ka the biggest for the drive ta go breakfast show ka katela tsa silela tsa lo ka chair happy happy happy happy happy birthday o hole bona tse di ntse ngata dilemo o hole le kana le thwasa le batho ka ba kopela ke mang ke mang ke mang re ke shebe ka pele ke na fela wa crash kara se kopela khaseng ka libitso la ke sabelo sani ka blomo ke kabelo sani ka blomo ke mo kopela ke tsa silela tsolo ke kabile busho are mo kopela khaitsi ya ka wa hola kabelo ka jeni
1: hola sabelo o nepile o kopelwa ke kabelo KB
0: yes
1: ai a hola ka nete a keteke ha monate le Maryland Street Fiber o molatedi wa ditshwantsho o etsa 77 ka jeno fela e kgolo ke yona ena ya mafelo a beke mo e leng gore ka di 20 e ne e le sehopotso sa bo sabole kgolo le mashome a mabedi a na le metso e mehlano sa me Charlotte Maxeke a ke tsebe na wa le tseba le bitso lena la haela magomo fela ene le sehopotso sa hae mme bona le ka e kare motlatsi wa mo presidente Mongadi Mashatile ke ena na fana ka puo ya sehloho mafelong a na beke ntho kgolo kore ka di 20 ka 1901 ibile motho e motho wa pele wa o graduate ka degree ge di degree ka jeno ba nona le batho ba ileng ba bula ditsela mme re kekebe ra e lebalata be jwalo mamela tshebeletso ya ZFM nna ke monono ke ausola khazang le nna ke tshojwalo ke re fumana kwetliso e o e tlhokang bakeng sa gore o betle bokamoso ba gago a re kopane o sane radiong kobe
0: Afrika borare bore go sane o reka botshelelo o reka borobo

0: 083-284-0008.
1: Omedi kemisoso e mashima mabedi le motsolobong ka mara hora ena ya borobong. Rana tefelwa ke kgetho ya hao wena le rato molatudi ka mana ka Blue Gumboot qwaqo. Re le bohle ngwaneso re le buila holo ona kgethile dipina tse pedi tsa Julio Iglesias, Love is on our side again. Taba isa dilemo tse mashima rubedi le metse miraru selemong sena Julio Iglesias sa hudile ka nnete sa hudile me o sa phela bophelo ba hae bo private fela me o ntse a shebane le bophelo ba hae hona jwale o sa tlile industry ena ya mmino re ke sebeditse ka nnete jwale ke sa shebana le bophelo bo botle baka. Ati kamera mona he kile ka ufapina ya Toni Braxton Talking in His Sleep album ke yona ya Secrets tsebeletso ke ha o ya lesedi mo mamedi mo hle ho pula hle le wena o ka qala wa etsa jwalo he hona jwale wa hla ikgethela dipina tse pedi tse o kalakatsang ro bapalletsona la boraro re tla be re etsa sena se o risetsang ka jeno hape me ho pula se o lokelang ho sietsa fela ko qala pele ka lentse cup ebe o rumela dipina tse pedi tsa soul kapa R&B o di rumela nomoro ya WhatsApp ya 0797585066 ke mo o rumelang dipina tsa Gauteng e be rona he re phetha wa rona mo sebetsi
2: bafana bafana
3: munua bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe a America, Canada le Mexico.
4: Motho ka sena re le tshaba hari eme mo hore ba tsihetse re go tedi fuba re le rona re teng ka haraba ha heletseng ka maheka Afrika borwa le fatse le ao anane
5: go bafana bafana re tanta
3: la tsana di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka o tloha ho le sedi FM. Come on, little.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re a tseba he dipapadi tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele, mme Lesedi FM ke seteišene ka hara diteišene tse ding tsa SABC re ntse re o hasetsa tsona dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ka dibohodi tsa rona tse hlwahlwa Thabokofa, Thabiso Mafreka, Puleleo, hey hohobe, Sololo ka o ke go bone le wena kgaitsedi ya gore o tla theoa le tsona man. Hohobe wena mo mamedi motlhe dula o ntse o mametse Lesedi FM, me hopola he gore papadi e latelang ya Bafana Bafana ke mo batlabeng ba bapala kgatlhano le South Korea. Papadi ena e tla bapala mesong ka labone ka hora ya boraro hoseng. Jwale tshebeletsong ya Lesedi o tlo seke wa fetwa he, a re tsweng tlhe bathong boroko a boqalo fitlha, ha re tsweng ha re tsosaneng, ha o kgona go tsosa metswalle le ba leloko ba tsose gore he se le nako a re tsweng bana beso re shebelele papadi ena ya Bafana Bafana le South Korea. Mme ke na le tshepo ya gore ka nnete ba tla re etsa motlotlo, gobane ena papadi ke utlwile ga ditsebi tsa papadi ya bolo di ntse di qhaqholla dipapadi gore ena papadi ke e hlokolosi haholo setlhopheng sa rona sa naga sa Bafana Bafana. Ba tshwanetse jwang kapa jwang gore ba hlole papadi ena, re nne re tswele pele ka dipapadi tsa mogope wa lefatshe. Re ka thaba ha re beng re ba tshehetseng ka gotlhe-gotlhe, a re tsweng ha re tsosaneng. Re a tseba ba banka nnete ba thago thata o tsoa ha motho a sa ile a botshwara boroko ba gae, ha batle o sesing, ha re tsitsinyaneng tlhe, tsitsinya motho a o file wena mono ka labone ore e monna se le ore a boraro monna qadile papadi ya bolo. Ha re ba tshietseng re se ka ra fellwa ke tshepo man. Hey, o sa le frug mo bamedi motlhe gore re ka fellwa ke tshepo re le maAforika Borwa. Ha re eng ha nne re eng le bona hle, ha nne re eng le bona. Metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka mora hora ena ya borobong, tshebeletso ke hao ya Lesedi. Re tlo fumana senwelo sa tumelo ke mantaa ka jeno. Ntate Morusi Ray Mafojane ke ena ya re qallang beke, mme ka mora mono he re tlo utlwa maobane e ne le letsatsi le legolo la bontate. Re ke re ba fe sebaka le bona tlhe, ba ke ba ntetsetse mona ke utlwa gore na ebe bona ba ketekile jwang letsatsi lena la bontate. Le reketsweng tlhe, le thabisitswe ka tsela efeng le tla ntetsetsa he ka mora senwelo sa tumelo. Metswalle ya ka ya tshogang dumelang tlhe le bona ba teng ka jeno, ke tla ba fa sebaka mo mamedi motle. Ha re ye mona senwelong sa tumelo ka Gift of Notes, ke tla opa ka diatla.

mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha evangeli ke a Luka kgaolo ke a 15 mme re bala temana e le nngwe fela ya 20. Mme yona ka thuso ya Modimo ga re fumane e baleya ka tsela ke ena. Ya ba o a tloga a ya go ntatae, ya re a sa le gole ntatae a mmona a mo utlwela bohloko a matha a itiela molaleng wa gae a mo aka. Lena ke lentswe la Morena a Modimo a kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momameti ya ratehang, re kopana hoseng ha letsatsi, letsatsi la maobane re keteka letsatsi la bontate, re thabile go le monate jwale ka bontate. Empa hoseng ha letsatsi ke kgathatswa kgweding ena ya batjha ke ntate ya sileng mora ya lebetseng ka mora hae. Re kopana le Jesu a etsa setshwantsho sa nku e lahlehileng sa ngwana ya lehlaswa moo re badileng teng setshwantshong sena. Ya ba wa tloga a ya go ntatae, ha iphumana a qeta go ja le dikolobe a tabohetswe a le marantha, o hopola hae gore le a tsamaile o se monate empa le gae le teng leo a ka kgutlelang go lona. Ke nakong ena moo a ntse a tabohetswe jwale lefatshe le bapetse ka ena, le qetile ka ena, a nka qeto a re o tla tloga o tla ya go ntatae. E momamedi ya rategang ya re a sa le gole ntatae a mmona. E momamedi ya rategang re tlhoka bontate ba bonang bana ba bona le a ba le marantha ba tabohetswe ke dithetefatsi ba le ditsiba, ha mmona, a mmona, a mo utlwela bohloko, ha mo utlwele bohloko fela, wa matha, o itiela molaleng wa gae, a ntse a nkga, a ntse a le ditsila jwale, o itihela molaleng wa gae, wa moaka. Tshebeletso ena e kopana le nna le wena, o le ntate ya lebetseng morago, ya mo swabelang ha sa le marantha a tabohetswe. Batjha ba rona ba hloka bontate ba ba atamelang, ba hloka bontate ba tlatlang go bona ba re la o ntse o le jwalo. O mora wa ka, ke a o rata. Tshebeletso ena epe bontate a re buleng mamati bakeng la bana ba ba o lefatshe le ba tabotseng ba ba harotsweng ke dilalome tsa bophelo bona, ha re ba matheleng re ba kgutlisetse gae jwale ka mminathoko a reng ga ke latlhehile o nkgutlisetsa gae morao emetse le ntse a tabohetse jwalo a re marantha ke wa gao mo amogele a mogau wa morena wa Jesu Kreste lerato kopano le matlamatshiso ya mogalelang. Dibelo wena ka Kreste Modena wa rona. Amen.

0: Re le bahle ntate Moruti Sevrey Mafojane o badile bukeng ya Luka gaolo ka 15 o badile temana ya 20. Mabidi motlakitse ke na le taba eo ke lakatsang ho tshohla le wena jwalo ka re tseba re ne re keteka letsatsi la bontate maobane. Jwale ka nnete bontate ka nako nngwe ba e ba bone e ka ha ba ananelwe hantle. Ha ba ratwe hantle, ha ba etsetse dintho hantle, empa ke a tseba le ba bontshitse maobane hore ha ho jwalo, ha ho jwalo le rona re bona mesebetsi ya lona e metle e o le etsang. Ke ka ho ba ileng ba le keteka malapeng a lona a fapaneng. A ko ntetsetse fela ntate, nke kutlwa fela hore na ebe ba ile ba o thabisa jwang letsatsing la bontate maobane o le ketekile jwang hle le lona re ke re le fe moyanyana monyetla wa hore moyanyana monyetla wa hore le ke le bua ka letsatsi la lona baobane hore na ebile letsatsi le jwang o lahlawa ditlapa ntate wa o re risore ntate tsatsi lena la ga o re tla le keteka tjena bana ba o thabetse ba o fa dimpho e etsaetse jwang le tsamaile hantle e re keng ke mohala kwano le Lesedi FM dumelang. Dumelang.
1: Dumelang me.
0: Ntate dumela le kae?
1: Ke ka mahau. Wena a thuli o jile wa.
0: Ke tswile wa tseba ntate, ke tswile ntate wa ke ya lebo.
1: Ke dimo go du go K4 mona o denda la kukano.
0: Eh.
1: Ya o peta. Bo nne na ba re kopantse bo ntate ba ba kuhu.
0: Eh.
1: Ba re bo ka ntse mane K9 ba sa ba sa street. Ba reetsa hantle na bontate ba re tsaka ba re ya kerekeng niks
0: ante
1: re shebe bona fela ka magong ba re tlhaba malente a magobedi bona ba tlhaba bana ba batlholagadi ba ba tlhaba a masweu ba re bolelela taba tsa rona mono ba re nnelela ka sebohudi mono se tsebang go bua sa moruti ke di jam maletsa ke mo ga di ya mokoduko ya nyetse mo ha boss eh ga jamo nna twa di taba tsa hore na ntate ke eng
0: ntate
1: ra ba rati ba hore ntate ka nnete o ntse ntwa bo hloka a tswala mosadi a le boroko a etsa operation ha tla mosadi go bonya ha
0: a etsa operation.
1: E ka nnete ruri ka e le gore go ntsha mosadi moo
0: ntate
1: jale ka nnete ba re kene ka moo ra ja monate bo ntate
0: moo
1: wa tseba re ba thabetse sebile ge ba thaba jalo go tlwatse
0: ntate re a le botlhe
1: ka nnete nne re bokane kaofela leng le bo nnuku kaofela moo
0: ntate re lebuile gagolo ga le natefetse ke letsatsi la lona re a le bo
1: morena ba tlholong fatshe
0: kgotsa ntate Lesedi FM dumela. Lesedi FM dumela.
2: Tudi.
0: Ntate.
2: O tsena ga ha ke ntate.
0: Ke phetso phetsa ntle ntate.
2: Eh ke nate bo bua ke mo ke.
0: Eh ntate.
2: Ah nanne manje ga ke di kobong ina le di kuku nne. Ha ka kreke ba re phela mona ke le teng ha ke khutla mme ke di presente sa di a paru di kausi he me ga le nna tang teng.
0: Di kausi ne di keketsa sala.
2: Ha di ga sala ni. Jale ke na le mora kwa na ko sekolong ko Pretoria.
0: Eh ntate.
2: Yena a sala mbotsana a nrekeleng. Ha ke solo gona ke ba a nrekeleng. Ke na ke tambo le mesi fonda ke nna ke ba a nrekeleng me ka ne ke ntse ka ho le ka nne.
0: O sa ina hana. Eh.
2: Ke sa ina hana nne.
0: Ah ntate.
2: Ha ba dumo bo la ha ole budgeting o tlo tsho mo nane
0: a o ntate a o re le vo ha hle what's ba ke mo nate man ha bona bana ba o ananela jole ka ntate re le
2: bo tsantsa o phela thuli sa ntate ba bo le montho mo nate ba ngole di message ba mbala di message nne kore ka le di bile sala ba mbala di message nne
0: a o ntate ke le buile
2: thank you
0: ntate.
2: Thank you,
0: bye-bye. Asimo he. Mamidi re fete ka mabenkeleng me re a khutla ka maramane.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa chalet le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Pele mabone stadium wa khantsa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota iphila hona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand fetone le leng ha o tepa ka pa o swipe karte ya hao ya FNB Visa personal kapa business ka 50 rand le ya udimo ka le bankeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le ufita ile ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng tepa swipe reka hapa ka FNB B di teboho ho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao hona le dipehelo le melao ya tlhodisano
5: Re malise di FM lo tlisetsa dikeletso mino le mananeo a reretseng ntshetsopele Lesedi FM Linki tika dilimo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng le le teng. Ke molelo.
0: Momedi ke metsotso e leshome le metso robedi ya pele hora ya leshome bontate ke ntse ke qoqa le lona hle ke utlwa hore le kitikile jwang letsatsi la lona la bontate maobane le Lesedi FM di mang?
6: Hello ma.
0: Hello ntate.
6: O tsena ka mo.
0: Ke teng o kae ntate?
6: Ha mase. Ke bo bo o shete PPC.
0: Ntate, o butla pele ntate wa ka emahanyane. O ke tika tsatsila ha ola tsolo ka jeno. Hello.
6: Because ona ga ite.
0: Ntate bua ka wish ya happy birthday. Ha se bina ko hle ntate wa ka. Ka kora past 11 o tlontetse se o ntate. Thank you ntate. Eh, le se ya family mela?
6: Go tswa mela ga ite.
0: Re tene ka ntate.
6: Ha mona te maka.
0: Ntate. O le kitikile jwa.
6: Ke batla gore ke o vetse ke kitikile letsatsi la ka la bontate hantle ka letsatsi le makatsang ha ke tswa o seng. Mofuma ha di le bana ba ntlisetsa dimpho. Ha ke fika kerekeng ka mora kereke rona re le bontate ba kereke ra tlisetswa dimpho ke bomme ba kereke. Ba reketse dikuku tse kgolo ba re fa kuku. Ba re balla le letsu le monate lengolo le monate mane huruka 11 verse 11 le reng ana ke ntate ofe ka reng ha morawa hae a mo kopa tlhapi a mo fa noa kapa ha mo kopa bogobe a mo fa lejwe ore bane ba re tshwere hantle bonne maobane ka tsela e gabane
0: ntate
6: ka mohau fela wa modimo
0: ke ka mohau ntate wa ka re a lebohle le lona ga lile la ipona le le batho a ra batho maobane
6: ke doctor modiro wa buang botshabelo mo
0: ke lebile doctor thank you ntate asimohem mamedi dumela hello ntate dumela le kae
7: Josepha mtiki ke le bitsolaka
0: ndate
7: gona re ne re le mona di junior kirekeng ya rona ya Alexa mo ding re leng re tsamaisa ndate ha ga bontate ntate no dilamane thabatse ka Lesotho na sebetsa mo gafong

0: Hello,
1: dumela ntate, le kae?
0: Metlwana.
1: Ei.
0: Ndimo tsa re bolitile.
1: Ei, ntate.
0: O tsengwe ha le tsatsi tsenga ka bolelang ka ngwetsi ya ka. Ya nye tsinki muraka muhulu. Mura wa mulapi. O la nye tsa nthengwe excited being. O ntate. Re so tsile. Ke re nne ke tsile. Margin ke le ka dikobo margin ke shedi are u tsena le account ya ya hao ke re ha tsa tsiba ka pa ntse sebetsa mare ya nna ntse ke na le yo a ruwe ke o ke u ishe be ha mo ga o we thekela tsa futhumala are ai bana ba rena na go mo ha banyala banyala mana pe nga ne pahiteng ne ke le buile ka ngwe ke ya hamola pe nge nge jwalo
1: eh ya hlentate
0: ke le bua ho mna ha ne metlwana
1: ai ntate re le bua wa tsiba ke go tlotla ba tse monate sa lo se man
0: wa tsiba sa lo se eh jwa le na go mo go sheba bana ba o tsetse mbagadi eng ha hona le mohala mare bona ngwe tie na e enye dimona ha mola. Mara u ruta bona molao nga fike ka ba hopotsa.
1: Eh ntate. Eh.
0: Me ke le buile tsa tsile monate ho wena.
1: Ho le buile nna ntate a ke buile le wena tsa tsile monate.
0: Thank you mme.
1: Thank you papa. Bye bye.
0: Bye.
1: Bye. Ile shume le metsimiraro metsotsopele hora ya le shume o bathong re le bua hle bontate wa utlwahala ka nnete boholo ba lona le kitikile letsatsi la lona ha monate maobane re le bua hle re tlo sithela ragadi ipulane maselwa le metso le ha ya tsohang ba sentse ba le teng ka jeno ba bua ka phiri e hlokang teboho ha re ke re ba fesebaka ke bana ba sentse ba le teng.

0: hone ho ena le phiri e neng e phela morung o montjena haufi le ntlo ya yona hone ho ena le letangwana diphofolo tse ngata di ne di itla mona letangwaneng ho tlanwa metsi phiri ene e dula e tsomana le seo e ka seja tsatsi le leng ene e dutse haufi le letangwana lena ka kgopolo ya hore e tla fumana seo e ka seja hang ke ha e bona poho e shwileng Piri ile ya bua ka thabo yare.
1: Ke re hlonong le kaka. Jwale ke mmona ke tla ja ka mo ke batlang ka teng.
0: E ne e bua tjena e ntse e dutla mathe. Ya ba e qalella ho ja poho ena. Ya tlelwa ke mohopolo o itseng.
1: Ha o ka ba le selalome se tlang ka tsela ena, se tlo nkopa ho ja. Ke lokela ho ja ka potlako.
0: Ile ya hlafuna hampe fela. Lona o kwenya ka potlako ka mo e ka kgonang. Ka baka la o ja ka potlako, lesapo le ile la hanella qoqothong. Phiri ya leka ho ntsha lesapo lena qoqothong ya yona. Empa ya hloka katleho. Ya ba e nka qeto ya ho le kwenya. Empa le teng ke ha e hloleha.
2: Ke sona ka phiri ena me matshepi.
3: Hloni, ena ke mesebetsi ya meharo.
0: O lokile bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale phiri ke ha e hoeletsa ere.
4: Oh, le sapole le kokothong le nkutlwisa bohloko. Le nka etsa jwang hore le tseba ho tswa.
0: Ka opanya ha leihlo ke ha phiri e hopola hore ho na le mamolangwane ya phelang haufi le lebopo lena la noka. Ya ba phiri potlakela o mamolangwane ho kopa thuso. Phiri ha e fihla o mamolangwane ile ya.
4: Mamolangwane. Re ratiang.
5: O re mphiri.
4: Ho na le lesapo. Ho na le tsipo na qoko thonya.
5: Ke ke ha ho
4: ke ka ho fa mpo. Ka ho fa mpo. Ho ka le hula ka bolomo.
0: Mamolangwane o ne o qenehetse phiri haholo ka sena se etsahalang. Ya ba o kopa phiri hore e shebele hodimo. Mme a hlane. Ya ba mamolangwane o kenya hlooho ya yona ka hara molomo wa phiri. Wa ntsha lesapo. Jwale phiri ke ha ikutlwa e moloile.
4: Ka ba ke ikutlwa ke phomotse.
0: Phiri ne e bua jwalo e kgamo ya ho. Mamolangwane o ile a botsa o latella ware.
5: Jwale mpho ya kae kae?
0: Phiri ile a arabela ka bokgopo bohle. E etsa e ka ha e tsebe seo mamolangwane o buang ka sona yare.
4: He? Mpho ya eng?
5: Hei, o ska iketsa ka ga o tsebe. O itse o tlampha mpho ha nka ka ntsha lesapo.
1: O ska ba tlo ntella mona mamolangwane.
5: Mpho ya ka. Mphe.
0: Phiri ile a arabela ka o phoqa yare.
1: O nana o ra se mpho ele ka neng hore ebe o ile wa kenya hlo ya gago ka hara lehano la ka. Mme wa tswa o ntse o phela. Nkabe ke ile ka o tshotla hlonjana ena ka o keta.
5: Ha ke ne ke tsebile nkabe ke sa o phuza.
0: Phiri ile ya bua jwalo e se bile e tsamaya. Mamolangwane o ile wa ikutlwa o fellwa ke matla. Mme wa ipolella hore o keke wa hlola o thusa sebopuwa sefe kapa sefe mona lefatsheng se hlokang teboho. Ke ka moo re fitlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono. Phoofolo e ho neng ho bua ka yona moo paleng kajeno ke efe?
3: Ke phiri mme Matshepi.
0: Nonyana e ileng ya thusa phiri lebitso la yona ke mang?
2: Ke mamolangwane mme Matshepi.
0: Bothata ba phiri e ne e le bofe?
3: E ne e dutswe ke lesapo le neng le hana ho tloha qoqothong mme Matshepi.
0: Mamolangwane o ile wa thusa phiri jwa.
2: Ka hobane molelo wa mamolangwane o molelele. O ile wa kenya hlo ya ona ka ga le yona la phiri mme wa hula lesapo le ne le dutse qoqothong ya yona mme Matshepi.
0: Na phiri o ile a phethisa tshepiso ya yona.
3: Tjhe mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phethele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle. Etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Obane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruilentse o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
6: tsama ya hantle mme matsepe
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Ove uboloke disolong tse jalo ka 900 gram ya delisa cheese ya cheddar kapa ya kauda tsa Parmalat ka 119.99 e le nngwe. O reke di 400 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Right Brand Pilchard ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet roll tsa One Ply tsa Twin Saver ka 44.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ketika kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
2: Ke le botle mamedi motle rentse re bua le Neo ke fentse motsumi me o no hlalosa Neo hore kana kongwe le iphumana le kopana le phepetso ya hore ha le kenyeletse le le batho ba kgwadileng dinthontse itseng me o no bua hape ka ntlha bohlokwa hore batswadi ba qetella ba pata bana ba bona ba kgwadileng ba sabatle ba tswele ka ntle ka lebaka la tsona diphepetso tsena o ka tswela pele he.
3: Le ya ne jele ka ntse ke tshulo hore batswadi tshetse baithutori ba amogele bana. Go na le di-organization tse dingata tse e leng gore di ka ba thusa. Ga se ntho ntle gore motho o na le disability empa se tlhoka kamogelo le o ba included dinthong tsa setšhaba.
2: Jale ka so o bontshitse diphepetso tse mmalwa tseo le teanang le tsona e be mohlomong o na le ntlha ya bohlokwa e o ka e supang mo o ileng wa iphumana o le motlotlo ka go kenyeletswa jwalo ka gore le lwanela gore le kenyeletswe dinthong nna mohlomong go na le ntho e ka e supang e o ileng wa ikutlwa o le motlotlo gore e be le wena o kenyeleditswe nthong eno mme o ile wa bona e batla e tlisa phapang ya mofuta o feng bophelong ba gao jalo ka motho ya kgodileng.
3: Jalo ka ke tswa sekolong sa batho ba kgodileng mo e leng gore ke la thola comfort ke nkenela ene ntho eo e tswa from botsibong ba pelo ya ka le gore ke la ka ba proud ka nna gore ke le jenana ke tshwabile le nna ke kgona gore ke thuse le ba bang gore ba ikamogele. Eyame ga gologolo gona jale I'm proud to say gore ke excited gore ke coordinator ya KGL Day event mona APD mo leng gore ke be re ruta batho ka awareness e nana ya batho ba kgwadileng. It's very exciting.
2: Jale mosebetsi wa gago ke eng gagolo-golo ntlheng ena ga o le coordinator o shebana le eng?
3: Re ya dikolong le di-organization gore ba re support-e ka o reka di-sticker le di-merchandise e le gore fundraiser enana e thusa batho ba tshwadileng ka ditlhoko tsa bone.
2: Jale ha re bua ka taba ke utlwile o bua ka mogatlo wa APD batho ba bangata ba kgwadileng mohlomong mo ba phelang teng e mong wa re ga gona mogatlo o jwalo wa batho ba kgwadileng o nkileng ka utlwela gore o teng motseng wa heso. Jale ha re ke re bue ka yona megatlo ena gore e thusa jwang batho ba rona ba kgwadileng le gore ba tseba jwang ba kena kae mohlomong go fumana gore okay nna ke dula Odindale ebe Odindale mona mogatlo o shebanang le ditabatabelo tsa batho ba kgwadileng nka o fumana kae ga o file nna lesedi la mofuta ono ba le fumana kae bohlokwa ba gore o be ka gara mogatlo mohlomong ke bofeng?
3: Okay,
2: APD
3: ke leke ya batho ba kgwadileng ba dula monana ba leng gore ga ba kgone go tlhokomelwa magaeng.
2: Ke mametse ngwaneso.
3: Ee, ona le dikera pele mo ba ba tlokomela ba thusa ile gore ba ikamohele ha o ja ona motho a ba ja ja jalo jalo
2: ke khutlela hape mane letsatsing le o re lebitsang la casual day mo ring hona ra le tsena o sontso o qalelletse ka mosebetsi wa ha wa o lukisetsa letsholo lena le leholo le tla tlisa tsebo le ho ruta batho ha holwanyane o ba hlokomedisa ka ditaba tsa batho ba qhadileng jwale ntle le hore re a tseba ke di stickara tseo le kgothaletsang hore batho ba direke ba le tshehetse le hore ka nako nngwe le batla ba apare ka tsela e itseng ke dipuisano tsa mofuta ofeng hape tse ka tlisang tshepo tseo e leng hore letsatsi lena le kgothaletsa batho hore e tlong le tlo fumana gore na hantlentle jalo ka batho ba qhwadileng re batho ba mofuta ofeng re ratang re lakatsa eng ke eng hape mohlomong tseo batho ba ka di lebelelang ka letsatsi le
3: okay mme ka le letsatsi lena la casual day which is le ka the 4th of September e se re qadile go redisa disita jalo jalo re batla gore go boniwa letsatsi leo ke visibility gore re boniwe as batho ba sa itekanelang ba qhwadileng le botlhokwa gagolo ebile re batla kamogelo setšhabeng
2: ba le ananele ba le amogele
3: ba le amogele
2: ha re qetela fela ngwaneso o kare o bona hona le kgatelo pele mohlomong ntleng ya ho leka ho ntlafatsa bophelo ba batho ba qhwadileng
3: ne
2: o ka bona hona le progress o bona e kare hona le progress ntleng ya ho ntlafatsa bophelo ba batho ba rona ba qhwadileng
3: go ba mamedi ba rona ke le batho ba disability ga re batle sympathy re batla di equal rights and equal opportunities respect ka gobane disability e ka etsagala mang kapa mang ha ina tsaini e ka itlhagala mang kapa mang ka mojalo ke yone e re e tlhokang haholo with equal rights gore na le mosebetsing re amogelwe
2: ngwaneso e re ko lebohle ka ditaba tsa bohlokwa tseo re buileng ka tsona ka jeno mme letsholo lena leo keneng ka gare lona o santse o qadile mosebetsi wa lona e ka re le ka tsamaya hantle re mane ka letsatsi lona lena ko o tshware gape ke utlwa gore ena ne o reile ra qoqa le wena o re o ntswetsa ditlhophiso e be motlhomong jwa le ka re fitlhile letsatsing lena ditlhophiso tsa gago di ile tsa tsamaya jwang re ka thaba ga re ka bua le wena gape ga nako eo e se e atametse re lebuile a golotlhe neo motsumi re lebuile ngwaneso ga semoge re ya leboga mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya leshome o ntse mametse lesedi FM lenaneo ke lagao la itlhabolle mme re nka pina he e tla ka Jezel Brothers Promise.

0: Jale, ha re ke re shebe hore o sale mo tshadi le mong o mme wa bana ba babedi jalo ka o qeta o hlalosa o ntse o sna motho wa lokotseha. Jale, ha re ke re shebe hore na o etsa jwang hore ntho tsena tse pedi di sketsa sitisana bophelo ba hao ba ho ba mme ka tlung le bophelo ba hore ka mona o leka ho aha lekala la hao la tshebetso o etsa jwang dintho tse pedi tseo di sketsa sitise.
1: Ke nahana hangata wa tseba ha o sa etsa ntho tse ngata ka nako one o iphumana nakong o lokotseha o le motho o iphumana o le kwana le kwana kore o tlaetse ka sebaka fela empa ha o tshwanela hore ke a tseba gore ka letsatsi la ka ke na le ntho tse kana tse tlame ke di etse and ke gopola gape gore mosebetsing wa ka ke na le bana ba e le goreng ke a ba leader ka tlase gonne so le bone ke ntse ke tlameya gore ke ba beye pele gore letsatsi la ka le bone le tlame le tsamaye gantle ka mona ke bana ba ka ka mona ke di-family ka mona kore there's an all-rounder ya dintho tse o tlame o be le tsona magareng a gago so ntho e ke etsang ke gore I think ntho e nthusang gagolo ke o qala letsatsi la ka ka thapelo ke ipeye gantle ke kope modimo maatla ke bone gore se ke sa se etsang today wa tseba nako nngwe nke ka bona gale gore o ipeya pressure motho gore o batla go ipona o se o ntseng dintho ka ofeng ka letsatsi le dileng and-e nako nngwe ga o kgona gale o ipha breake o ijetse gore ka nako e ke enana ke kgone gore ka letsatsi ne ke na le to-do list ya ntho tse mosomo tse five ga ke kgone gore ke etsetse tharo tse dingwe tse pedi ditlatla di yone gape gotsane di iphumane gore ke ka nne ka di etse gape gotsane so ke yona ga ke ikareng ke thekela nako a ka le letsatsi la ka tsatsi le lebelele.
0: Ga nnyane fela ngwaneso ga re fete mabenkeleng re ya gotlha.
1: Okay.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tembisa. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Habe kena ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.
0: Buitumelo hona le ntho e we buileng ha onse we tlhalosa mona o bua taba ya hore we lebe wa qala mo eleng hore o gona ho kopanya batho ba batjha. Le ke le bua ka ditaba tse ba amantjelo ka batho ba batjha hobane o ile wa hlokomela gore ha o ne o ima o sale monyane dilemong le fumana e kare le qhelelwa ka thoko mohlomong re ke re gotlele ntlheng eno gore o nagana gore mohlomong bothata bona ba go ima batjha ba sale manyane dilemong o nagana mohlomong ke bothata bo ka reng re ka bo re ka leka go bolwantsha jwang re ka le ka go ruta batjha eng gore qetellong ba tla ba utlwisisa gore ke ntho e ka nnang ya setisa ditoro tsa gago ka nako e tlang.
1: E ke tla qalang ka yone ke gore ha o le motho a motho e ba le sebaka sa gore o kgone gore o lokologe ga ke tsho jalo
0: ga nnyane fela wena boitumelo ke fete tabeng ya botlhokwa ke ena ga nnyane fela ngwaneso ga nnyane fela ntshwarele bamamedi re le kgothaletsa go reka botlolo ya tabola mafaisa herbal e thusa go beya tsukere taolong high blood arthritis diphi

0: yo hlahala ya matswele silumi dinako tsa bomme e thusa le bontate mafung ka ofela le bahlolohadi e fedisa mahlaba meleng ho motho e hlasela mo bohloko bo lenteng le bomme ha ba sa fumane bana ao seo iba manolo fela e ya bathusa e fumane ha Bloemfontein batho batsho Matatiele famous shop BB cash and carry qwaqwa Bethlehem Begum Johannesburg le Africa cash and carry e fumane ya dikhemiseng tsohle di nomoro ke 0786635590 063 ke nomoro engwe 1886554
1: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
0: e yonganis o no hlalosa ntlha ya bohloko
2: ke leboha tshinana ke ne ke hlalosa hore ha o le motho e ba le sebaka mo tsebang hore o lokolile ha ke tshwarelo ha ke bolele hore o ipone o le motho a lokolileng a tletsetletseng ene ha ke tshwarelo ha ke re rona batho ba re fetileng boemong bo mohlomong ne re le batho ba e leng hore re tletsetletseng aa hape o iphumane ka tsela hore o itsebe na ha o le motho a motho ditoro tsa hao o di phehisitse kae le batho ba o iphumanang o phela le bona hangata ke dire ha se mogotsi a ka nkang a re etsa tsena kapa ha se mogotsi a ka reng ho wena o kenya ka hara sekoti sena a empa o go iphumana wena o na le dipete tse di nkang e se motho tse tla le dang hore na go phela ba ha ho tsane di iphumana bo di kae so ha o le motho a motho kuna le rena le kore ha ke tsebe batla ho beya tsebe ka tsoa e ntho ka tsoa pele ba tike ka le ka hore ke go ka se tsoa rena le ntho re di tsang hore rena le bo 3 way generations gore rena le moloko wa pele wa bobedi wa bogao a re ka khutlela mora wa sheba moloko wa pele e le di grandparents tsa rona bonkgono le bontate mogolo re shebe ho lona batsadi ba rona e be ba rona mohlomong ha o sheba generation e nngwe e tla ka ntho e ntjha e le hore ba phela ka tlasa yona so re na le mo le hore ha re kena generation e nngwe ya bobedi ho na le mane le hore re le bana re ne re hona le ntho tse re tshabang ho di bua le batswadi ka mokgwa o yena ka hore na kamano ya hao le motswadi e jwang ka ho yena ka hore kamano ya hao mohlomong le ausi wa hao kapa le batho ba o kolang le bona e jwang so o iphumana e le hore nako nngwe wena o mothane le hore o batla go bua ntho tse itseng empa ga o kgone nako nngwe o end up e le gore bua bathong ba sa lokane le gore o tla bona o se o kene ka gara motse because nako nngwe ga o le ngwana batho ba bangwe ba kgona go bona tswelopele ya gago wena pele o e bona and e tla bona ke motho e le goreng ga a nepagala bophelong ba gago so ga ke tla mo le gore nna batšha ba ikamana jwang gore ba iphumane ba se boemong bo ke tla nthong ya gore monana ke kopa gore ke lebisetse go batswadi hanyane thoseng lekola ngwana gago o mo pake mo o bonang gore laete ya gaena e go kae lesedi la ngwana gago le pake so that a seka iphumana a wetse ka matsong a le goreng ga se ona bophelong ga ke tse lena ke tlhalosa
0: gantleso
2: mo e le goreng o seka iphumana lona o le motsadi go tsane ebe o tshwere matsogotlhong a gore na ngwanona ke nentse ke re ketlo ga re se ra phelela ketlo ga re phelele gona jalo gore re tle re tseba gore batšha bano re ba kenya ka gare go lesedile repagetseng wa tseba go tshulana ne re bua lasereditse kaekae lefonne di-after tshesenona re ipuela re ikopela gore rona generation ya rona ya bodi kore like di-80s 90s yone ke tlatlwa ke ntsha dilemo tsaka generation yone re le batho bane ba bapalang gaholo bo strateng batswadi ba tseba ga bapala ka le bana ba banana bana ba bashimane yuno re bapale bo black man patile bo maganda se bo skipping bo e empa ga o sheba bana ba rona re nang le bone le ba re batsetseng ke bana ba technology gaholo ga ba experience
0: di papadi tseo tsa ka
2: nne ba bone eh aba ba pala ha ba ha ba tsitse ka tsha bone hantle ha ba ipone ha ba itse so re end up re bilana le bana ba di gore ha holo ke bana ba technology wa na khona go le dilo tsena ka tlhong a be tsala di tsifono laptop
0: go sna ne se di bua
2: go sna ne ke ene ka tsang go sna ne ke
0: le tsi go le nya ha ya
2: a sala go le tsi go le nya ha ka phone ka di ka di iPod a ke ba ne ba tsi di iPod ha ba re di headset go di headphone so re tumana le re se mo se tsa go se tlo end up a o di lana le ngwana a ntse a ithuta di talk ka phone ba ba ba tsana di talk ka phone le ba gotse mo le gore re tumana yena a sa se tsika hara direct ene wa tsama ntse go feta ke eng ngwana hanga ke a di helwang ka hara ditsho wena o thulaka o sala yena a le momo a sala future ha e se e tsile ha sala ba kamoso empa ba ne ba le ba mo di hela ba khona go bona ba khutle ba bona gore o re bone ka yane e le re a yetse ha ya nne tsala bona ba ba khutle so ba bona e tla le mane mo ke buang gore di ka mahana le batho ba jwang ba botswalle ba ha o bojwang so nna ke ke re di tsone ha go tsale ka tlhong le phelang teng le metswadi le dikgaitsedi le batho ba ba sa fandileng hona hona le go tsone le di community tse le gore di di gona go di a he bana ba ba
0: ha ntse fela fela wena ngwane suka ka le bakala nako wena Tumi ha re ka tla fela o ka re mohlomong nthong ena e o no o bua ka yona ya hore o ile wa ba motswadi o sa le monyane dilemong o motswadi wa bana ba babedi ka mona o ile wa tswala pele ka dithuto tsa ha o bona o ithutileng ka seo ka ho etsa mohlomo o iphumane ka mona o tshwere ena ka mona o tshwere ena o ithutileng ka boemo ba mofuta o
2: boemo ba mofuta o bo ithutile hore o ska le bala toro ya ha o mona dikete ho lora ha ha o hano ha re tla re hola rena le ditoro a mang le mang o na le maiponanga le teng ba re o ska dumela hore o re se ya mo tsiya ni fela ha o ka wa khiliwa ho tsona o bo iphumana ene hore o se itiretse hore na ke ne ke na le toro ya hore ha ke le mokana tla ke na le eng ke wala time frame o hela ho dinye fatsa ke hela ho ipona sa go mofihla la toro tsa ha nna ke iphumana ke le hore ke gona bona hore ha o se o le hore ho perfect ha kalo ka sena ka hona mo tsitsi empa ke a bona hore na mo ke yang teng ke batla ho fihlella kae e bile ke fihlella kae ka setse baka so enke go bua fela ke hore ka gautsa toro ya hao pele modimo ka ra yena a e gautsa wena tswella ka ditoro tsa hao go iphumane e le ka hara tsiemo tsa hore ntse tswella go ka ha go ka ha le batho ba bang o ka iphumane o le ka hare ha mo wena o ne batla gore o be teng ditoro tsa hao e bile ka botsa bona o se fetela because bophelo e kopana le batho ba le hore ba ntse ba tla o aha le wena ha ntse le wena o aha ba ba
0: Haru le bohle bo itumela ngwana so ka taba tsena tsa bohlokwa tse o re feeleng tsona e bile e le karolo ya ho fana ka dikeletso batho ba batjha re le buile ha ho hle le tsatsile monate pele ya pele hle ka bophelo ba hao o tsole pele ditoro tsa hao jalo ka o tsho ha di tsole pele di atle re le bo
2: thank you
0: ha se mo he ke le buile ha holo Mamidi re tlo balwa ditaba tsa hora ya le shumele motsimong ka moratsona re tla be re kena mogatlhelong wa go qetela wa lenane lena la itlhabole he wa bata batho ba lla ka segamedi ba ke e mafelo yana be ke ntate e hono bata ha holo ho ntse ho bata le ka jeno lena ho ntse ho bata ka tsela e leng mofela jwale ike e tsa bonete ba hore wa itlhokomela ngwaneso wa paredi a parotse futhumetseng batho ba bangata ba tshwerwe ke sefuba ba tshwerwe ke sefuba horra ke le shume le mosomong ena ke tshebeletso ya lesedi SABC re balwa ditaba

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM. Ke molelo.

0: bafana bafana ba ile ka na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Bafana bafana is back.
2: Re motlotlo ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshehetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
3: Bafana bafana
0: Tlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke Molelwa.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona. Disolo di fane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla
5: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
6: Mamedi re ntse re le ho bontate maobane e ne le letsatsi la bona la bontate le kajeno kwano ho itlhabolle. Re ntse re re ha re tsweleng pele ka ditaba tse le amang jwalo ka bontate mme kajeno he. Re tla ke re bue ka lero lena la bontate le tlase testosterone re bua le Dr. Lehlohonolo Motingwe yena ke ngaka ya mafu a bontate o santsa le teng mo aleng kwano Dr. Motingwe dumela ntate
7: o ke dilo kae
6: ke a phela doctor o phela hantle
7: ya ke hantle
6: a ke le buile haholo jwale ke re e bontate ba sa le moyeng wa o keteka maobane ba ntse ba bua le nna mona hore hei ba kitikile ha monate ba bone ba tlotlwa ka nnete ka tsela eo ba tshwanetseng ba tlotlwe ka yona le ho ananelwa ka yona jwale ke re re ngaka e be teng hape kajeno re ke re bue ditaba tse ba amang jwalo ka bontate jwale ha re ke re shebe re bue taba ena ya bohlokwa doctor o ko re hlalosetse hore na ha re bua ka lero la bontate le tlase re bua ka
7: eya se taba ya lero la bontate e fatshe low testosterone ha ena ntho e re ka e bitsang gore ke tlhaloso e le nngwe kore re re definition e le nngwe ha ena ntho lebakabaka e le gore o ba le tlhaloso na low testosterone ke eng ha o le ngwana o na le tlhaloso gona ke eng ha e le gore santse o kene dilemong tsa gore o be ntate jalo kere ke re puberty bona le tlhaloso rona low testosterone ke le rona le fatshe ke ha o se le motho a moholo jalo ka botlhe motho wa mahlano ya hodimo kapa ha e baneng o kile wa ba le ntho e bitswang gore ke prostate cancer jale ditlhaloso tseo di le tharo jalo ntho e leng gore e common gore ya di akaretsa ka ofela ha tsone ke gore mmele wa ntate ha o sebetse ka tsela eo o tlamehileng gore o sebetse ka yone ntinga tsa tsa pri gore ke le role bona tate le fase tse tsa tsone fase di ri ata di libo ka ba ka la hore di role le fase jwale mme di house di tsikatsela e o tla nna re mo o sebetse ka yona ha o le ntate ke yona ntinga tsa tsa gore yona tlhaloso ya teng.
6: Eh. Jale ha botata bona bo se bo fihletse jalo ka ntate. Na hona le matshwao a ka bontsang hore o sona le botata.
7: Ke dire ka dilemo kaofela kapa gore re dire ka batho ba golo fela kapa re fitlhe ke ka lebaneng le ke batho ba
6: bao mohlomong ko e ka lebaneng mona gobane ke a bona gona jwale mafua re sa re ke a batho ba baholo fela doctor le baneng mona se re bona mathata
7: ga ologolo ntho e bang teng baneng e kale ka bana re kee ka tsele hantle re kee ka tsele hantle goba diphetho tse e bang teng ga o le ngwana ga o ya o gola eh e ya bo ya bo tsaka ka kgone ke hore ya pele ke hore o tlhaga o ba le dipedi ke di ya tsaha nyana hanyane nyana mona ya bo ya bo ya bo tsoka ke hore ndari tunya santa di ga tsalo tsa tsala jwa ke ndi hore ke hule o bo ntsha hore hore o banta ja le ha o le ngwana e be le hore le rola ha o la bonta ke le fatshe ke pele re bona nka yona ya pele ke taba ya gore ha o sa di pele le hore le tshunya sa wa se ha se go re se hole ke ya bora re ke hore le ka mogo o biwa nka teng ha o no o ke ke wa bua hore motho ntse bua ka re ke ke ka morinyane ka mane hore ma e be ke nne ka pa ke ntate na hore ntse ntse hore pitch ya voice ba fatshe ya ha tsau ka melore tsau ho la e eng ha pe ya bo tsoka ke hore house e di le jwala e ke kenta di page house ho di o le ntate e ba ntshana ya hore ha holo ho mo ntata holo kore ya tlatso ya ho ba le mme ha e di teng so ya tlatso ya ho ba le mme se e teng ke bela o na le low testosterone o ba hato ba le internet tsorti rectal dysfunction le bela hore ha o kopane le mme iba mme ha thabi kapa wena ka bo wena ha o thabi kapa ha o kgone ho etsa mosebetsi wa hao jwale ka bo jwale ka ntate ha o na le mme jwale ke matshwao a mang a pele a re bontshang hore bothata bo ka nna ba ba teng bo e nngwe hape o na le ntho e re ratang hore bontate re batla ba etse ga ke ntho kere ke e ke se ntate ai ga ka bona nga ka hanwe ka selimo ba ke tsana le motho ka mong ke ngaka ya hae ene ya hore fumane hore jwale ha o ntse o hola di taput hadi hadi ho o ntse ke le nyana ka pana ke mong ke hore ha o re wa sheba o bona hore e mo yi teng e nwe ha iyo ke bona e kana ba matshwa wa pili a o le mo re o ka bona hore e da

0: Mamedi ke ntse ke bua le Dr. Motiwe. Dr. wa tsama ke bona mohala o ka opanya panya. Ha re ke reng ke mohlomong ke ntate ya lakatsang hore mo thusa ha re ntse re bua ka taba ena ya bohlokwa tjena. 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano le Dr. Lehlohonolo Motiwe. Jale, potso ya ka fela Dr. ke hore ha e ba mohlomong ntate a sa fumane thuso ntwena ka morana kwe telele e ka baka kotsi fe
1: ni taba ke na theory ha ntate le rola le le tlase ha sa tholi thuso bela tla dilo mo tsela hore ke yena a sa yeng na ding hore alo gona o thola thuso botata bo ba ntse ke taba ya hore ha o sna thuso o tholang o teke wa ye ta mosebetsi o ntate a tlamehileng ra o etsa le a baneng o ntse o ya o gola dilemong tsa o gola o sa kgone o bolelela motlhomong ke le batsadi ka tlong gore dintho gore ga o icheba o bosheba le di-ps tsa gago ditlhaka tsa gago gore o bona o etsela jena ma empa go nna ga o etsa le ntho e jena na e ka naba phoso e teng se e leng teng ke gore re ke ra tseba gore na bothata-thata bo o leng teng na e ka naba ke bothata bo feng ntho engwe gape e leng ya botlhokwanyana mono ke gore ye nngwe ya mabaka a etsang gore lero la bontate le ye fatshe ke taba ya gore mahi a ka ba le kankere ke e nngwe ya mabaka ao yona ga ena taba gore na ke motho ntse a tla gola kapa seleng tate kapa seleng tate mogolo e ba bo kankere jale taba ya lero la ntate le yang fatshe le re bontsha dintho tse ngata obane ntho re etsang ke tse kartlhalositse re etsa ditlhatlhobo tse ngata re kgone go tseba gore na sesosa tabatabana ke eba setseng kempina re reng ga o saye mono a kere ntho etsang gore gape le ga o leng tate o seka ba le one thing ke gore ke depression ba le gatelele bo maikutlo loalo jale ga lero la gago o sa le control o sa engakeng gore di-levels tsa gago di be hantle o katelwa ba le mafu mmeleng a sa tlameng gore a be teng gare a otlwa qalong
0: Dr. Motiwe e be ga re qetela fela ntlha ya bohlokwa eo ka lakatsang gore bo ntate ba dule ba itekola gafetsa gobane ke yona ntho e leng gore ga ngata le le dingaka la e gotheletsa gore bo ntate ba dule ba itekola e le gore ga gona le ntho eo a sa e tlwaelang a potlakele docteng a fumane thuso e sa le nako o ka fana ka keletso efeng mabapi le ntlha eo
1: ya botlhokwa ke ne ke le ditlhalosa gore gantlentle motho ka mong ebangaka ya gago ya pele sheba gore dintho mmeleng di gola gantle jaka bo ditapole jalo di gola gantle orena o seka bamona meaning e nngwe melenyane e se godile gagolo kapa e ne godile jala ga e sakola e godile e se kgutisetse le gore ntho e tlamehile di etale mmeleng jale ka takatso ya go ba le mme le gore ga o na le mme wa kgotsofala le mme wa kgotsofala e ntse e le teng mmeleng wa gago ga o le ngwana o ntse o tla o gola jale ga o kena dilemong tsa bontate ntho setse o shebe ke taba ya gore na yone e kutlela tabenyane ya gore na ga o ba le moriri wa tlhaa o tlhaa ka mokgwa o tshwanetse o tshwane o tlhaa ka teng le o gola o gola ka tsela e leng o tlameha o gole ka teng le gore le lentsi lona ka bolona ga e be peace voice gore na ga yo makatse le gore na ke nyetsang kore gore go bana e botlhokwa gagolo bana gore kakatso ya gore o ka ba le motswalle wa the opposite sex ke re ga le mosanyana o be le motswalle wa ngwanana e normale ntho e tlamehile mmeleng ko teste tsona ke ne etsang gore o be ntho e be teng mmeleng mpane ga e le gore ntho tseo ga di le teng le wena ga o le motsadi ka tlong o tlamehile gore o shebe gore na ngwana ka gola gantle nthona setse o etsagale ga e sa etsagale ba tlhe ba ipotlakele ba ithuse re kgone go thusa ngwana ka tsela eo
0: Dr. Motiwe ache nna ke bona taba tsena ka nnete di le bohlokwa bo ntate ba letsa mona empa fela se re peteditse ke nako ga re tswele pele ka tsona bekeng e tlang ba tlo araba dipotso tsa bona o tlo arabe dipotso tsa bona tle Dr. ke sentse ke ikopela nako go wena mono bekeng e tlang ka manta
1: ke a leboga
0: Dr. Asimo he se lutle he bontate bekeng etlang Dr. Mutingwe o tla bateng e be lona le botsa dipotso wa le araba mabapi le bothata bona ba bontate bo reneng re bua ka bona ka jeno ke tholana moletsane maletsa tsise jake DJ Lovers real bo hahle mo mamedi motle me horra ke a le shumele me simedi re fetela mo ifong wa ditaba wa imatlafatse
2: le nanao ke le imatlafatse ka dimmakatso folofi.

0: Na kwa idumetse, le metsotso idumetse, tsohle di dumetse, hore re be le wena, mo le thabang morobane, o fihlela mane hore nya boraro, ka jeno le hodimo la ikhantsa, motho motle le ikhantsa hona, le bupile marama na lona, na le bupile marama, me ha le rata, pula e ka nna yana, ha le rata hape o ka nna ha batla haholo, ke a o kopa, hlokomela nkgono lapeng mo, hlokomela ntate moholo lapeng mo, o hlokomele le bana bana ba na le mbothata ba sefuba o ba hlokomela ho lwana bana ba na leng asthma kana kwena tshwantse o ba hlokomele le wena ya na leng tshwaetso kana kwena tshwantse o hlokomele hape le motho yo o tsebang hore le motsaidi se di le hodimo a holo o tlo mo hlokomele ke a o kopa hle o mo hlokomele metsotso ke mashoma mabedi le metso mina ona jwale he motaung reng jwale le metso mehlano le metso mehlano ho leba horeng ya pele horeng ya pele o tla ballwa ditaba ke kgolwa o ile wa tsama hantle maobane meketeng le meketjaneng ya gago le ka jeno seng ga o ya mosebetsing ke kgolwa o palame hantle industry ke ya ditekesi ke mante a bekeng ke mante a bekeng industry ke ya ditekesi re kena go yona re kokota go yona metseng le metsaneng go tloa tlase motse kapamane mo o dumang dithunya mo dithunya di dumang industry ya ditekesi go fitlha tlase Limpopo go tloa ona teng Limpopo wa kena kwa KwaZulu-Natal go tloa kwa KwaZulu-Natal o ya kena Mpeng ya Aforika Borwa e leng provinceng ya Freistata nka sia jwang Northern Cape nka sia jwang ka bona ka bokone bophirima khotso motho motle wena mo mamedi ka jone ke tlo bua le wena ke utlwa rona o ile wa palapala majwang o tsamaile jwang mafelong a beke go bile jwang kotsi di bile ngata go na le batho ga golo ditaso tse tlhokaetseng go na le ditaso tse tlhokaetseng ka baka la dikotsi tsa mebileng khotso motho motle metsotso e mashoma mabedi le metso e mehlano hantle fela pele go gora ya pele e rana kwa ka e emetsena hem ke tle ke etse tsena hem ke tse mosebetsi wa ka o motle ke tse mosebetsi wa ka o be bonolo ke epineng ke emetse wena o tlo ntitsetse ye re a vaya mona Gauteng go na le mathata re a vaya mona go na le mathata ke tlane gore ke mofumane gape Kenny Kunene go lokiswe bothata bona ba re a vaya ga ona gore batho ba ka kenya koloi tsa bona ya ba ba sokola ga kana ga ona gore ga iyo ntho e ke a e hana motho e motle ke a e hana ke tlo kena go re a vaya e be re gore batho ba sebetsang moo re a vaya ga ba fumane meputso ya bona ke ditlhong mane wa swabisa mane poa wa swabisa go ya swabisa mme ga re fue monyetla wa gore re tshware dikhampani tse golo ke a kopa ngwana rantsho ke a kopa ngwana mankgaodise motshwana a ko etse mosebetsi o motle mosebetsi o babatseyang a ko etse mosebetsi ka bokgetseke re a kgona batho ba ba tswetsa ntho tse ntle re a kgona gantle tse re a iketsisa gore re etse dintho tse e seng tsone re a iketsisa re a kgona gantle tse re a kgona re a iketsisa gore re etse ntho tse e seng tsona Maafrikaner a re a ko etse mosebetsi wa o be ordentleke o be ordentleke o be motle re a iketsisa ga ona gore khampani ya dibese e ka tlhole ya go patala batho ba e sebeletsang gona jwale ke ditlhong tse kakang ke ditlhong tse kakang ka mona re na le ba shebaneng le yona re na le ba etapele ba shebaneng le gore khampani ena e tsamaye gantle ba etsang ba etsang re fuwa diplasi mona go thwe diplasi ke tseo tsamayang di le o sebetsa diplasi ke tseo le tseba o fepa setšhaba go tloa mo o tsona plase tseo di fumana gape se di le matsong a makgowa motho a fuwe mobu plase gadi ga o papa mosa e hirisitse gape re a kgona go etsa mosebetsi re a iketsisa re a iketsisa re phela mo o leng ditshila makeišeneng mo nkgang makeišeneng empa e le rona ba sebetsang di-kitcheneng bo toropong mona e le rona ba sebetsang ditoning bo toropong mona e le rona ba fielang kaekae empa mo rona re phelang teng makeišeneng o ditshila re a iketsisa re a iketsisa re ka kgona gore ka letsatsi re hlwekise makeišene ana rona kaofela re tswe kaofela makeišene a rona a tlhweke bana ba bapala mo nkhang bana ba bapala mo leng ditshila teng hobane hobane dumela mo mamedi di mamedi tsela nane o le mmatla holo jwale ke nako ke tlo bapalela pina ya Zama Jobe ndawo ya me fela pele ke ya ho ndawo ya me ke tla ya mabenkeleng ke tla ya mabenkeleng ke tla kokota ka mabenkeleng a re a iketsisa ka nnete shaba se setso nga re a iketsa nga re a iketsisa re phele mo leng ditshila jwalo mo nkgang jwalo mo batho ba latlhelang le dintsa tse shwileng le pela dikretshe tsa bana le pela dikolo tsa bana bana ba rona e re mehleba ya sekolong ba fete mo ho nkgang ha ba gutla sekolong ba fete mo ho nkgang a re a iketsisa re iketsisa re a gona hantle tjena re ka wetsa mosebetsi ono ra hlwekisa hantle tjena re ka wetsa ha re gona ho hlapa re apara hantle re skin ke ntwe re sitisang gore re hlwekise mo re dulang teng mabenkele
1: How to fit an original packet for 1 year KFC. Le tala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut le zinga wingsitse pedi le di chips.
2: Ya, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang packet for 1. Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wingsitse pedi le di chips.
3: Original packet for 1 year KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing sa le sedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
4: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance na o batla ho hapa karolo ya 50000 rand hopola ho kena website ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596 dula o mametse itlhabolle ho Lesediafm bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa SMS ka nngwe ke 150 SMS tsa mahala ha di sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana di dipehelo di teng online one life a changing lives
0: taba metsotso le shoma le metsoro bong hantle fela pelo ra ya pele o mametse le Sedi FM yey mothemotle ke bua le wena o le locationing ke bua le wena o le locationing o le strateng sa hawa ke bua le wena ka kore ga ke bua le wena tjena ke bua le wena tjena o se ka re tau ya lwana o se ka re ntsha e kgolo ya lwana ke beya ditaba re o di utlwe ke beya ditaba re o di utlwe Ha re ya tlameha ho phela mo leng ditshila. Re ya tlameha ho phela mo leng ditshila. Ha re ya tlameha ho phela mo ho leng ditshila. Ha re ya tlameha. Bana ba rona ba tlameha ho bapalla mo ho leng ditshila. Ha wa tlameha ho be jwalo. Ho hang ke bel di matafule le jwalo. Ho hang. Go hang go na le mo ke neng ke tsa mateng jalo ka pula ile yana tseno fumana go tshabeha hle batong go tshabeha go le ditshila tshila tshila tshila ka tsela e makatsang re ka khona go iketsetsa mme bile re ya khona go iketsetsa re ka khona re ka khona o para me joang ka tseno seng ho ya mosebetsing o para me joang maobane Nomoro mohala ke 086-000-3084. Mo kikitse wena ke industry ya ditekesi. Ke industry ya ditekesi. O paname jwang. O tsama le dibese. Le bana ba dibese. Lona ba tsamang ka dibese. Le tsamaile jwang. Le tsamaile jwang. Nomoro mohala 086-000-3084. Ke tla thaba haholo. Tataba haholo ha le ka ntetsetsa ke utlo rena le tsamaile jwang le fitlile hantle mosebetsing mokhani o ile le khannela jwang hona le mokgatlo mongwa ditaxi ke utlwile gore ha le bo manta tjena ba bitsa disutu tla fumana ba le ba tlebile ba tlamme dithai mpoleleng lona he ba palamang ditaxi tseno nomoro 086-000-3084 dumela Hey, yeah. Zama Jobe.

Ebapina manati ndawo yami pina na kiyatsa majobe umamitsele City FM macha motla ke manta picking kajeno hi dumela hle dumela ngwana mme dumela ngwana so khotso make ba tla utlo hanya nfela ke kene industry nga me tabena ya re avaya mo mamedi nkutsa bohloko a holo hobane batho ba baholo bile ba kula hona jwale ba kentseng di koloi tsa bona ho re avaya e wotla pelo kore o nahana fela ntatao nahana fela ntate molo wa hao nahana fela mme wa hao nahana fela ang tsitse dikoloi tsa hae a sa bile a sa sa renki a dutse hae e be re avaya e etsa sona sena se etsala hona jwala sentwentle ho hang ya swabisa ntweo mme re utlwile gore ka mona City of Johannesburg e ba kolota dimilione tse mashome a mararo le wena mo mamedi o tla mphumana go WhatsApp ya Lesedi FM ya 079-758-5066 ko o emetse mo a ko ngolle o mpolele le rena o sengona o ile wa palapalama jwang o sengona o tsamaile jwang etsa jwalo nomoro ke 079-758-5066 ho tloa qwaqwa thabadimohudi ho ya kena ka bo 42nd hill ke Harrismith mo ho tloa Harrismith ho kena hona teng kwano mona mabonenga ka bo Rosettenville ye hona le palami jwane le lona ba maeto a matelele ho tloa ka Welkom Machabeng ho ya fitla ka bo Hop House ho ya fitla Pipinar ho tloa mane ka bo Fepenar ho ya fitla Smithfield mane me ha ke utlwe ka wena hona jwale ke a metsotsong e leshome pele ho hora ya pele mme horeng ya pele o tla balelwa ditaba ha nka mora hora ya pele he ngwana mme e be re kena makeišeneng a rona o jwalo ka o le tjena go bata o le tjena pula ke ena le yona wa e bona hatsela o matla hlokomelang banatle hlokomelang le batho ba baholo

hlajana ke ngwana bo hlajana yenu bo bo hlale bo hlajana re be ha jwalo e se mahlajana se ha bua ka mahlale thuto ya mahlale ha re no thuto ya mahlajana uri mahlore metsotsong robedi hona jwale pele ho horam e ya pele o mametse le se di fema me esangweni ndate motaung se dumela ke kopa o ko kene renking ya di taxi ya esangweni ko kene renking ya di taxi mona e bitswang esangweni ka mona ka Thembisa o send re palame taxi ya registration number ke e matha hore me ne ile overload ena e tshosang ha e fihla R21 re fihla mosebetsing ka modimo nthuse re fihla mosebetsing ka modimo nthuse re a rapela re fihla mono nomoro ya ona ke 47 e matha ntho re sa itsebi re palame ka mona ka esangweni taxi rank Thembisa nna ebile ka jeno ke fihlile mosebetsing ebile ke utlwa ke gore e ka motho a ka hlatsa go tshone ja ile koloi eo go tshong e ne e jaile go ne o bolela gore motho eno o na palame o ne a sa bapale o na palame o ne a palame re ya le kopa tle bakganni ba di-taxi re ya kopa seyacela matota seyacela bafowethu kganna hantle motho a se ka e fitlha mosebetsing a sa ikutlwa gore kore dibete tsena tsaka tsena ga re kganneng hantle tle ke a kopa motaung a ko gate mo ganyane

0: A se mo motho motle tsatsin lena ke tla ke bue le ausi Nompumelelo kwano. Nompumelelo dumela.
1: Nna ntate tshe tshe le kae?
0: Ke a phela ausi Nompumelelo. A ko mphe ke o ke bitsa ntla ke re legodi.
1: Legodi o bitsa hantle
0: ntate. Ke ne pile o phetsa ntla ausi Nompumelelo.
1: Ke phetsa ntate ke o tswa wena.
0: Ke a bona mona re bua re Kenya le molao re bua hape mona jolo ka wena o le a community health worker o tsama metse mona o tsama makation mona ha motho a re o community health worker o etsa imetse mo ke ntwa pilo yetsa nya bohlokwa ha o qetile mona ke kene dipotsontse ke tlo botsa tsona
1: ke tsama ke ruta batho ntate tshutso ka bohlokwa ba ho ipaballa ho kokwanahloko ya HIV le hore hape ha ba ntse ba ipaballetse jwalo tlameha ba nke meriana ya bone hantle ba itlhokomele hygienic wise ntho tse jwalo le ka ditokelo tsa bona hobane ka nako ya kolo
0: ke a leboga mme ke a leboga jwale ha re bue le wena he ka mosebetsi ona wa gago mo o tsamayang teng mono dintho tseo batho ba di thabelang tseo le di etsang ke di feng mme gape di-challenges tsa lona ke di feng
1: di-challenges tsa rona gona jentate thuso ke gore batho ba bangata ga banke treatment ya bone hantle kapo ga ba ya tleliniking o tla fumana gore ga ba tlhalosetswe ka taba tsa bone tsa ditokelo tsa bone jalo ka ga e le batho ba tlileng tleliniking le gore ka nako nngwe motho o tloa gae a tshwere ke fuba a fitlha tleliniking a makale tleliniking ba gore yene o tlameya test for kokwanatlhoko ba sa mo kim ba sa mo tlhakisetseng gobaneng a tlameya a test
0: Jwale mpolele jwale lona le etsa jwang he ha le fihla le kopana le motho a itseng mme motho enwa ke enwa le a mmona gore wa kula e ka nna ba ona le tshwaetso ena gobane le sebetsa ka HIV and AIDS a ke re
1: dumela ntate thuso le kae
0: re a phela mme
1: a buang ke o Lerato Morekhure ke tsa ko community advice office in South Africa ke tsamaya le mme Mpumelelo mo re tlo bua ka false sterilization ya batho ba bomme
0: ke ne ke tla go yona gobane jwale wena gore ke qadile ka yena gore ke tswa o tla go wena ka ntho ena ya false sterilization ke ena go yona he ausi
1: all right ntate thuso re na le botata ba gore bomme ba sterilizewa ka ntle ga tokelo ya bona ntate thuso and ga ona e re etsang gore justice or accountability for bomme bao sterilization ke thibela pelegi ya bomme e e bang gore bomme ba setlhele ba bana le bana ga e tshwane le dithibela pelegi tse dingwe go le gontsi e diragala ga bomme ba ile kwa sepetlele go kopa thuso or ba ile go belega ntate thuso ba fiwa dipampiri tse di le consent form ba ba signisa tsona ka tlase ga kgatelelo ba bangwe ba botsiwa gore o na le kokwanatlhoko ya HIV ba bangwe ba utlwe gore o na le bana ba le bantsi o tlo ba tlhokomela jang so ba ba sterilize ntle le tumelano ya bona ntate thuso ebile le bomme ba ba yang ko tleliniking ba ile kopa thuso fela e se bomme ba ba belegang le bona ba rotloetsiwa gore ba sterilizewe and sterilization ntate thuso re bua ka thibelapelegi e leng goreng ke surgery and mme ba mmula ba kgata dithupo tse e leng goreng di tsamaisa le di disa kokote e leng gore mme a kgone go bana le bana so bomme ba ka tlase ga bothata bo bontsing jaana ba sterilizewa ka ntle ga tumelelo ya bona and-e bomme ba ba kopang thuso go le gontsi ba advisewa gore ba ka se kgone go kopa thuso ka gore ba sane di-consent form fela molao ore consent form e sanngweng ka ntle ga tumelelano ya gago ore ka o se tlhaloganye ore ka tlase ga kgatelelo a se tumelelano ntate thuso
0: ke lebo mme ke tloetsa tsena go bana o tshwere taba ya botlhokwa hlokwa hlokwa hlokwa ha holo e tla re fela ka mora 1 o'clock ka mora ba re ba le ditaba tsena o dule bo le teng he mono go bana ke ne ke totla le ho yona taba ena re tsa o tla bua rona le re bo mme ba o ba sterilize wang ba sa tsebe ba etse jwang me ha lo re ba tlamea o le letsetsa ba le letsetse go kae lukisa ditaba tseno ka o fela lo na ba etse jwang me ba le fumana go kae ntwe nwe hape e ke buang ka yona gore gona jwa ha le re go jwalo ho mmeno ntwa pila tlamile ngwe etsa ke feng ke tla ema hona temmo re ke tla bona 10 past 1 ho di matlona go ke hora ya pele ena ke na ka roba le ditaba go tenla khatso la Africa Borwa le sedi FM mehe ditaba tsena tsa hora pele o tla di ballwa ke mora mohaladi
2: Melata e mengata e ntse e le ka ho tswana heng ena ho boela dinaheng tsa bo yona. Didifatsi tse ngotsweng prestige di hapilwe Ireton mme mafokisi ha kgone ho bua hore hantlentle ke tsamang. Keir Starmer wa Britani o itokolla mosebetsing ke matjhaba ao. Di mamela ka botlalo le bolipi di a latela hang ka mora.

0: Dolly Parton. Dolly Parton, my mistakes, I'm always than yours just because I'm a woman. Ah, abina monate mme banna, abina monate nkgono wa bana. Pinena ile a tuma, le kajeno batho ba ntse ba e rata. Ha o qala e bapala fela batho ba yema, ba bina le yona, ba bamba, ba dansa mono, o tla bona ba otla walls mono. Ba otla di chachacha, ba otla ntho tsa teng. Mehlenyane ya kgale, mehla kgale, kgale kwana di garage mona, bo ntate le bo mme ba ne ba ena le mekgatlo ya batho ba dansang. Bo nona le mekgatlo ya batho ba dansang, ke a gopola le ha e sumane moo ke theohang teng, ha ba ne ba dansa bo ausi. Go be go tle mane ha ntate mararatha mane. Ka hodimo ka mane o tantshwa mono, ba tantshe mono re ba shebelele ha na le o kae gape banna mo baneng ba ya ba tantsha teng. Ke a gopola fela garageng eno mono ha re feta moo re le bana re le go reka di-lucky pakete. No tla fumana go tantshwa mono bo ausi ba le batle le bo abuti. O ka nako ane ba santsane ba stretcha meriri. Ha o sa stretcha meriri fumane ba stretcha meriri ona ka lejwe. Ya. Ke nako ntsa gale gagolo bo ausi ba sa tshasa melomena ya bona o fumane ba itse ro ilepe mona ba itse tla e re ona jwale ga nako emetsena le metsotso mašwa mararo ka morago ra pele ke kopane le ntate Mafaisa. Ngaka Mafaisa, dumela ntate.
1: Dumela ntate Mokaung le bamamedi ba lesedi fene ka o fela ntate.
0: Ke a leboa ntate Mafaisa. Ntate Mafaisa, ga ke re utlwa, ga ke re utlwa o re na ka jeno o re tsholelang
1: ntate. Botlolo ke buang ka ena ntate Mokaung ke botlolo ya tabola Mafaisa Hebale
0: ntate.
1: Ke moriana o motle gagolo o maatla. Ke kopa go bolelela bamamedi ka ditshebetso tsa botlolo ena gore na e sebetsa jwang le gore na e tlo fumana dibakedifeng le yona gore na ke botlolo e jwang. Bamamedi, botlolo ya tabola Mafaisa Hebale e thusa batho ba nnang le high blood, tswekere, arthritis, e be se tlina madi, e phamisa sole sa mmele. Ga o na le bothata ba diphio o sebedisa botlolo ya tabola Mafaisa Hebale e ntle gagolo bakeng sa go phekola bothata ba diphio le o ditlilina. Bakeng sa mathopa, go na le batho ba tswang mathopa ke madi a feng le botlolo ene ya kgona go thusa bakeng sa mathopa. Batho ba sa bone dinako e leng batho ba bomme, mme ga o sa bone dinako tsa gago o sebedise botlolo ya tabola Mafaisa Hebale e tlo bula dinako tsa gago motho wa mme. Le ga e le gore o ya dinakong o sa emise, sebedisa botlolo ya tabola Mafaisa Hebale tla jedisa o ye gantle dinako ka mokgwa o tshwanetseng. Bomme ba sa fumaneng bana lapeng mono le bontate ga ba sebedise botlolo ya tabola Mafaisa Hebale

0: gane ka biso me ke yentse bonnete ba gore mpolokeng o laela modiei re o tlaisa ntho tse right fela ka nna setšhabeng
1: otlwae ane wa motseba ngwane o setabone jwang time so o dumetse
0: mang ga na boikgethelo
1: yane motho o ntse o bona le fleteng eno mo reketse yona time
0: a o ntse a tlo gotlela mo
1: o
0: a yena o ntse a tlo gotlela mo se ka tshwenyeng
1: a tse gore ne ke le wa rete ka modieng ba fela ne ke le wa rete ka ngwana time smallo time onagane a modi a ntse o dimo le tlase ka ngwana seo time
0: ya thabiso le nna ke wa rete ka ngwana ke nnete
1: so ore time ga o nagane mare motlhomong o ka ba betega ba katla ba tlo tshila le nna ra sopondong ga dula kao fela so long maemo a ntse a sa dumele so
0: re tla bua ka yone
1: naanela ngwana tena

0: o swa ka ke ga wa khalala letho o nkutwa hantle
1: o re oto
0: wa gasa
1: ah e sentse ya man ke maketse
0: wa o gasa ye yena hantle o ka ka mo atellang ka teng o se o ne a itlisitse ke re personal kana
1: jwale oto o fihla jwang ha ga masiu ha ha wena sentse
0: o a ka fihla jwang ha se mollo ko ntse di kokobane la ntse mo hau
1: se nna mo hau we mo hau o tlisa monne e mong ile gale amengwa ha hona hano re monne wa kula wena
0: o se mo no tenke dumena na lwena mo hau ke gola daya daya e mo gahletse tsantsana le monyenya ngwane no o gatla tshelte hona ho akaetsang le ha e ka ba ke eng ko jwetse
1: hai hai wena sentse okay a fihla oto o go batla mete
0: tintia I'm sorry I saw I made a mistake
1: ba tsa yena ke mihlolo ke mihlolo ke di noa mesene ne ke batho ho le gale o tsa ke wena
0: au se o bua ntho ke sa itse mo ke se go wa ka ba ke se ha ha bo I told you I forgive me o tsa o ngo ha ya ba ke melted au se ya ba ke tshibidile
1: a e wena tsholi la fela kae
0: au se ene ke batla fela reetse kontraka ya rona ke mo patela jwang tshelete ya hae ene ya banana yona o ihana o ihana hona a renga ka bya tlo ya hae sporong tgini mohate
1: hae o le shane wena
0: o jwetsa nete ho teng o ntshepisa ha re eng
1: Cynthia
0: mabi a ga ke tsamaele o dimokwa ke nne ka tsama fase mona ke iphelela ke diene
1: so nna we jwale o batla ife mo gela
0: nna ke batla ndrispe pa ngwana SUV ke batla ntho e tlang e pepile bidi le yona ka moga ga ke batle sepheodi se dulang ka gara koloi
1: kenaale
0: re thunthetswa ka marwele le gona bo sentia ke re ikutlwise gorena go jwang e ga qeta go dumedisa ke tsata gore popup be ko shapane ka dilamong
1: jo mana jale ga o mmotse ka ditaba tse tseng tse di fofa motseng moo ore
0: o nana ke a bapala nna ke mmotsitse
1: a reng
0: le mpipile a magele a re lesane le leng kgang
1: jale wa mogola wena
0: that's none of my business my love
1: ho
0: nna o siwa ka ke selela pelo wa ka monate ga ketlwa tse thabisang pelo
1: wasa
0: nkgatlhisin se sa changeng bank balance ya ka tsone ga ke dimamele le dimamele ebile tlo ko jwetsa ntlantle nna ke rekise koranta ke sebetsana le meri sotse e tsalang dikorante o se ka nna mpotse ka tsone o mpotse ka meri omana salonong
1: sentse o batla go mpolelela gore monne eno ena o sa tlatswa a kene jalo ka ga rata ga gao moo kapo jwa mogotsi o batla goreng jwa le mogao yena
0: helang oreetsa
1: mogaoka
0: batlo mpolelela ka eo mogao sale ke omme o sekele le go atata go sena ntho e ka banka etsa ke go sena le kamele ya
1: okisa metsi dikgwedikgwedi tse
0: mogao amphedisa le go atateng amphedisa le go atateng e le ngwana manganga ausi ka bona ntlo ga eno manganga ke ngwana manganga re ke motlhatlhamise oto a fitsa ka o se bona le glow yaka e bontshang gore oto o tsewa mo
1: wa tseba ke mo go obileng bobeba o bapale black maipatile le oto a fitsa
0: le mang ga e tsetsa
1: jo Cynthia
0: hei ntlwelele ke sepelo ya ka monate ausi ntlwelele
1: jo le gale bophelo.

Kana le bua Dr. Ephraim. Hona le mochae mongwe motsuseng hona jwale ya re mbanna we. Kore batho ba bang ba gona o yetsa jwa ntweo. Kore batho ba bang ba gona. But ba hona le batho ba gonang. Na le batho ba gonang. A re kore bone pelo ya hore e thuse batho. Re le bua monna re le bua holo. Maobane ke ne ke shebile Kanu e nana ba palla Arsenal wa Nigeria. O ba peleletse bo Arsenal ba palla bo Italy ba palla bo Ajax ba palla kae. Yena ona le foundation yena ya o thusa bana ba tshwereng ke pelo. Yena bo tsa di operation tseno gore o ba patalla o ba isa bo England o ba isa bo America o bitsa dingaka tsetswang ka ba South Africa e ka ba kae a patale batlo tsa di operation bakeng o sa thuse bana ba fetang 500 me operation ya pelo e leng nngwe fela operation ya pelong e go tla bo 250,000 o a patala ka nwana ba pala bolo amtelele yona ba pala bo Arsenal. A rauna molemo re ena ro phela ha monate hona le batho ba sotlang ke dipile le yena o ile a tshwara ke lifula pilo bana ha na ba pala Italy man ha ba qeta o mosheba ba re mona ona le bothata bo boholo ba pelo tshwantsoetsa operation ya pelo mane America ha tlo America abatlo ba pala go Arsenal sebeditse mshimano wa ka ke rata motho a sebetsa a itse ntwe ka go khurwe motsebitso o be ordentlek ibe motsebitso mo tlo bona halang skae tsa fela tlatla fete mosebetsi a botsetswe makgethe ke ona ntwe ke bua nka na go tsohlo re etsa mosebetsi ba ika o sane o ke kwa o etsa mosebetsi o waga waga waga waga star chalale

0: inelisasa Kaizer Chiefs mushanino aya humaye abatla o tseba ntata yei bana abotsa mmaya ra kunjwetse ntati kimang mari yei wena o batla motse are u skantswarisa hlo skantswarisa hlo ntata o nele star sina sa Kaizer Chiefs waga waga dikwebe pere ya Freestyle aha ai nele se mabadi muthiwe ai nele se mabadi mo waga waga inele o ntsa hantle mona o bine ka ntatao o ntsa ntlo re o qoqe pali ya ntatao le metswalle ya ntatao bona bo malombo Jasmine dichaba ba rata hampi ba rata hampi pine na bona bo teenage mkabateni dlatla mushibana na thewa ka mona ka Springs ene re ha ba mobitsa ba tseba mobitsa le bana ba mazolo le bana ba mazolo o ne o tla utlwa ha ba moheletsa teenage dlatla ba re ho dlatla lo umkabateng ira ba bitsa ace ntswelonge a sa hula a ya kwana ba re mapeka pants njengetsambane gobane mshimane ona dula a shebile fatshe ha a tshwere bolo ena ira ba fitla ho ntatao he goba ono so ka o shebelela ntatao wa bapala bolo waga waga ba re pere ya Freestata ba re pere ya Freestata ba re waga waga waga waga ena monna o sa tsebe ne e le pere ene matha July handicap ene hapa mijao ene hapa mijao kwala ho botsa mma o potswe na mo botsa ka no mo tlisa bohloko a re ngwana ka o ka ntwetsa ka hey o mputsa ka waka waka e bana ba mmitsa jwalo u la itsetsa lusitano mohlolo waka waka dikwebe a itsetsa mohlolo Rand Stadium e di puputile tlapa tsena tsa batho ba batho e di shapile motho a shebile o di itsa fitla ntata o di bapala mona Rand Stadium mona tsa malbo malombo di chapa jwala tsa ma jwala ntata wa tsa ma mona ha ikena pere ya Freestyle ile aitse tsa lusitano ntwe sa itsebe le ka jeno banna ba ne ba bapala lusitano ba ntse ba phela mane Durban ha ba munahana ba kwala mahlo ne le pere ya Freestyle waga waga athe wa Lady Brand manyatseng Bright Side Matsotso mashoma mabedi le metsoro bong hantle fela le ba goreng ya boraro ke botla mashoma pine ne tla dula ile teng ho ya huile waga waga ha ona mthatla le bala le bitso le ola ntatao ere ke tle ke fete mono he me ha ke feta hona le ngwana reng ntate motaung re tseka ntlo la pemane jwale ha le tseka he ngwana sona le monne ke tla mofa gore a ke a le bitse ke gola ke RDP ra tseka le resetse re le bane la pena ke fitisitse he wena a u sitabe nwa ha hore ba ke ba leke go le thusa ba le letsetse o tlo tshware fono hle hore ba le letsetse ke le boa ke fita he ka mono me ha ke fita ke bela ke fumana molaetsa o mong hape kwa no mona he ke dula thabantshu la ha ke na ntlo ke hlaile 1927 ha ke na ntlo ke gale ke ikopa ke dula thabantshu idea ka ke 271004 ibe bana motho le modikai tshwantse ba potlake modimo o bulukile Butle ke tla fitisa molaetsa o no ha o ka potla go hle wena ntate mohulo o re lebitso ke mang ke mang ha wa ipulela o itse fela dumela ntate thuso o ke mme ke motho wa mme nkgono ke tla fitisa molaetsa ona hao ebile ha ke batle go senyetsa nako ka o tsamaisa molaetsa ona ke sentse ko rometse go bashana beso lefapheng mane tlatlhe ke fe doctor maesen doctor ke tla o fitisetsa go advocate Phahlo molaetsa ona ke tla nka ko fitisetse go advocate Phahlo ke tla fa Phahlo mono ke re Phahlo potlaka ka pele monna thusa nkgono potlaka o thuse mo tjo 1927 kancane ho 90 years re be ke ngolo ba potlake re ke bile ke ngotso ba potlakele ke ngotse hore ba potlakele wa tseba wena nkgono ba sebeletse bana ba mmuso ba ka uetsa mosebetsi o potlakileng fela ho tswa mothong hore na ha le mosebetsi ga tsa mosebetsi wae o rata mosebetsi wae hakakang ee re ka khona thaba se setso iketsetsa dintho tse ntle tse smart ke fetitse ke a lebogang go 1927 modimo wa o rata modimo wa o rata haholo seng hanyane wa o rata so momamedi a ko dibale dilemo tseno a ko dibale o naane gore batho ba bang ga ba fihle le montseo e re ke fete mono ke bele ke tshware molaetsa o mong hape ke se ke qetile ka melaetsa e mmedi e meraro o ka nna wa nthomelela le molaetsa wa gago o a re batiseng ndate thuso ke o ngolla e re ke bone he ke na le bothata 1911 a monna wena bothata ba gago ke ba bothata ba gago ke ba lapeng man bothata ba gago ke ba lapeng ke bona o bile le bothata ngwaneno o lanka phoofolo tsa gago tse pedi tshwanetse o ile maponiseng mošhane so e maponiseng o raya maponise ngwane se o fitlhile a kena sakeng mona a nka diphoofolo tsa ka tse pedi ee ntate thuso mono ga ne o kena mo wa utlwa ngwana mme ke a leboa tankitle ngwaneso ke na le bothata ke ntshwa ka tlong gobaneng ga wa re ngolola gore gobaneng ba o ntsha ka tlong o ngotse fela gore ba o ntsha ka tlong mono mo o dulang teng ga wa re fa rona bothata keng mme ntlo eno ke RDP kapa jwang ke kopa rona ko e tlantle ga o re ngolola wena ausi Thandi o re fe ditaba ka botlalo e re ke fete mono momamedi ke ya kae jwale ntate wi ntlo e rekiswang ke di-agent go etsaetseng ngwaneso ei batho bana ba ipitsang di-agente bana mmane banke ngotse mona ntlo ya rona tlasemane o ngotse title deeda pene ya gago e ne e sa ngole gantle wena ntate ya ngoleletseng mona mme ID ya go ya ngola gore o tlhaile 1978 ke ya bona jwale go tloa mono se o re ngoleletse ka RAF Road Accident Fund le gona teng mono ID na o ngotse fela 780828 ya ba o qetile ga wa re fa ID eo ka botlalo ke a o kopa ngola ID ya gago o re fe ID ya gago ka botlalo ke a leboa re saleletswe ke motsotso pele re fitlha metsotsong a 20 pele gora ya boraro jwale ke tla le nka le megala kwano he mme ke tla bua le lona bane jwale ke nako yona ena ya ditshebeletso o bona gore ka jeno batho ba ne ba rekile mme ne re tshwere le taba ya botlhokwa ya Dr Gwete ka Ephraim theoa ka mona ka a Limpopo bona ntho e ntle wa etsang molaetsa re na le feedback re fumane karabo ya di-emeng ke a leboa mošhaneso ke tla sheba ke jwale se ke shebile le ditaba tsa tsena tsa batho ba bagolo ba tlhokang matlo ka mane ka Thabantsho ke shebile tsona re tla ke re utlwe rona molaetsa o reng
1: motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele
1: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
0: Ora e fumana karabo mme re tla fana ka yona go ka mo o ileng a sebetswa ka teng. Le ra bua le ntate Mahlatsi re lela ka tliniki ya di-emeng mme re batla utlwa gore na e be bontate Mahlatsi ba ile ba e sebetsa jwang taba eno bothata bono ba tliniki ya di-emeng gobare ka nako tsotlhe re lakatsa gore ga re ile ra etsa kopo mabenkele
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: ga o ntho e fetang original bucket for one ya KFC le tlala nama ya kgogo le lesothwana le crispy ha monate le zinga wings tse pedi le di-chips
5: empa ga e ba o batla go rothisa mathe le ka nnete iphumanele dung bucket for one le tlala nama ya kgogo le lesothwana le crispy ha monate di-dung zinga wings tse pedi le di-chips
6: original bucket for one ya KFC e thulana le dung e kgethele saete go tloga go 42.90 etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi KFC it's finger looking good
0: kabela ka fumana ape ngolo le lengkwano mona ndate motaungse ke rui rui le mane ga lata e bangwane so ha fitla yena wa hlaba aje o rata nama ya nku itabang antwitso rena ndate motaung o tlaetsa jwang ha ke tlaetsa jwang ha ngwanino ha katle wa fihla ho wena o ina le dinku o utla thaba katle wa fihla a hlabeng nku mono are wa slaga o batla nama o utla a batla ntweletswa inyana nna ke tla etsa jwang a kwa gore mpolelle mramo robani re nna ntate thutswa etse jwang e ja uri mwana bo fihla ke motho a rata ntho tseletswa inyana ha a fitla wa hlaba o slaga nku wa hlaba o ya bua ka mono o besa ntho sebete o ya ja ke bana ba motho ke mong hape eno ke mong a se a no pele yana e ke mong hape eno hora jwale a hle mo mamedike ya hana tabena ke ya hana ngwaneno ha rata sebete a hlaba hlaba ke tla itsa jwa ntaba ke tla itsa mona ha ka tla wa fihla hla ba nkutsa ha mono o ituletse le bo bonolo mono a kena sa ke nla wa hla ba a ja nama nna ke tla itsa go bana ha ke itholo e thola na maiwe motho mo tlere me tsotsongwe le shome le metso e supileng hona jwa le pelo ho ra ya boraro a ya ntshitse mo mona ke tse jwang tshitse ka mo ka mphumalanga ke tse jwang mona ha bana ba motho e mong a hlaba nkutse ha a itsella ha la ka tsana jwale o ka fumana gore eno o tla re nkutse na ne e le tsa ntate kapa tsa ntate mogolo ne ma wena so o di tshwere o fumana e le ntho jwalo jwale le nna ke a hlaba ke a ja ee ba ro rata sebete e re ke fete mono ngwana mme re re kene etabeng ena ya botshabi
7: ntate ke rata fela gore ke re ke a leboga ka thuso le re tseditseng yona ka nnete wena le ntate thuso tsatsi lena re ne re le bangata go latela tsela e ne re fokoditswe a kere go tloa la boraro la bone go ntse tho re fuwa date ya manta so ka nnete ga re fitlha re kopana le ba mantana ga le bangata ga botlhoko empane re sebeditswe ngwaneso ya gola nou jena na ke qeta o fihla ntlong ya gola ha re 3 ho tla bo hlekile ka clinic ho sna batho re thusitswe hantle ka nnete jole ke re go se ke ga reporta tsempe fela le tsentle tse tsa etseng re di reporte lo re hape tsa tsilena re tliseditswe manager-a e mona clinicing ya rona gana le ntate re mtliseditsweng ka nnete re le bo haholo bobane ke nana ga ne le sa kena dipakeng ka ge sa ifuwa thuso yeo
0: ke o taba ke ka mo retseretsang ka teng re le boa ke matla a le Sedi FM re le boa haholo mme ha le thuswa clinicing yeo ya di emeng le nna ke le tsena ke tla feta ka mo ka di emeng ke tlo bona clinic yeno ya lona ke tla feta ka mono ha etla harabeke na ke tlo feta mono bane ke amane ha Elisa ke amane aus Elisa ona anthusa la pemmane empa ho bane lefu ke ngwetse ya malapa ohle ao o sa ithoballetse o iketse Elisa asia le fahla la haye eh ke le ka feta mono ona dula le ngwetse ya haye mofuma hadi wa timi kwenya hey yey ba mpolella hore ngwetse ne tshwere Elisa hantle jwang ba re ngwetse na ne rata Elisa jo ate le ona le bitso ke Elisa na rata Elisa Elisa e bile jwale o mo rutile le o phea o betsa pizza le yena mono betsa pizza bana matimi mono ha mo rutile le o ritela motona ao Elisa o di seba shimane ba ka manrobala ka khotso Elisa Eli ne ke mmitsa jwalo ke re Eli a betsa pizza thabang o nae betsa pizza a hlwekisa ka tlung ha pake ya paro o na a pakela ha re hempe mona a ibitsa aina ha o fitla mantsi wa fumana pele go nkga monnate di jotsena di le monnate a di betsa ao ha phumule Eli ene le lefahla ine le lefahla jwa lefahla la ile leng le ntse le le teng mo ine le lefahla ne le lefahla Elisa Nkwenyama ha phumula my Elisa Elisa robala ka khotso o ke ne ile ona morata jwa ona morata ka pelo ya ka ofela na rata ke ne ile hampe ya holo na morata gona phumula ka khotso ere ke fite mono he mo mamedi ke tle ke nke molaetso monkwano di MMO ke a tla tliniking le nna ke tlo feta ke batla o bona ntate Mahlatsi re a leboa mora Mahlatsi ka gore ha re o kopa o boetsa mosebetsi o motle jwalo re a leboa mora Mahlatsi re leboa gagolo ke fetile mane go ya ratang sebete ke beile ka thoko ntate ke sebeditse 30 years mme ke tswile ke sena le ha ile senta ba mpha le ha ile sente nna go tlameya gore go bejwalo na ntate wa ka ke tsebo nna ntate o ne a sebetsa kae wa tsa gore nakong yane ya gale moo batho ba neng ba sebetsa teng a golo batho ba batsho ba ne ba sena le dipenšene go ne go sena le di-provident fund tsena go sena di-medical aid o sena eng ka jeno ntate ke dutse gae empa ke sebeditse 30 years ke tswa ke le matsogo fela nna batho ntho e jwalo e teng he ba bangata ba bangwe ba sebeditse 40 years ba bangwe ba sebeditse bo 45 years ba tswa ba le matsogo jwalo ka o tsho ntate wa ka mme ntate ke ne ke sebetsa hantle jwang ke sa utswe le utswa ga ke so ka ke ba utswetsa ke re le

0: ka le thabang kgethollo kgethollo thabang ne ile bohloko lona le bana morao tsena ha le tsebe kgethollo wa tswa re ntate wa ka ine ile principal ntate wa ka ine ile principal JJ Motau wa tseba mme o ile re bontsha salary ya ntate ke a hopola ine ile hona le momo wa re bontsha ding ile bo 7 rand ka pa 17 rand ha ka ba botsa batho ba galo rena ba ne ba fumana bokae abadile a watla slatin he mona kgethollo ne le bohloko kgethollo e bapetse ka batho ba batsho thabang apartheid e bapetse ka batho ba batho ba sa golo apartheid e ntse batho ba batsho ke ba utlwa bohloko a shebe fela habo a shebe fela o tlo ho ntate molo wa hae hore na go baneng ile yena ka jeno a sebetsang ka thata kana ho sna le nthwane bitswang generational wealth e makgweng ke diplase ke nka ofela o tswe ka 1913 ka June ka makgwang ka lefatshe ka June 1913 ka re fetwa ba lilire ha bo rona ka ba leng ka lefatshe apartheid ntate yentse nthutse bohloko ampe ya ne le bohloko ha hulu ntate ha le fela
1: La pella rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng. Pali o ibatla le tswekere ka lebise le lengata. Lerato o ibatla e loyile e cheese. Thabo o iphuka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nna he ke inwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke khotsofetse. Ho sagatha le ho re inwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa. E fumane ha di supermarket tse ngata le ho carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos tea. From our soil to your soul.
2: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistareng ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
0: Wa tswa thabang lesedi FM re strong boy ska bapalla station se bona Home Affairs bile reka dipapatso ka di-blocked ID. Seo sale re bua ka tsona re lokollang di-ID tsena tsa batho tse blocked. Ke mona ka jeno papatso ya matha lenane onlene. Ke mona ka jeno papatso ya di-ID ya matha. Thabang re strong sane. Re strong to ana blind. Yeah. Strong, strong, strong. Nane olena le matla mothe-mothe ntshwarele ka o kenya sekgore matla haholo. Mme lona ba di-ID tse blocked ke moo e yang dikantorong tsena tsa Home Affairs. Gobane ka di-10 tsa July ba kwala e yang le lo lokisa di-ID tsa lona. Rona o tse re laba ra le bona lekgotleng. Yaba mane lekgotleng ba hlolwa ke nyewe. Ne re le teng moo. Nna ne o le. Ska le bapalla. Lena lo ska le ka o le bapalla le matla. Haholo kimo ka di blocked ID me hona jwale ke ntse ke matha mono ke ba kopa hore thusa mbana bana ba leng dikolong ka ofela ba senang di ID.

a go check ka pelenyana le bo Amanda TB clinic ya tladi ha ina mabone batho ba gutla mono ke sono ka batho ba tswa bo na lady ba tswa kae ha ba fitla clinic no lights ma time shaneso matha matha o ka ntsontse ya tjena wena o still too much o ntswa lukisa tabe ya clinic ya tladi hore ba tla mabone da e tsa jwalo tlhongwaneso hona ka jeno ba thole mabone tliniking eo ba bae shapoda momamedi ke mongwe ke ba fumane ke buile le ena go tla kena lebo mawela o tla ba teng Thabo Mokone o teng le moratšhabalala le ena o tla ba teng e bana ba ka ntate motaung sa lebitsa ka pele ditaba di tshwere sebata kwano mona ke thuso le Thaba Morobane ba reng go sane ke letsatsi nako ke hora ya boraro o mametse lesedi FM ena ke nao ka gore o balolwe ditaba mme he gona jwale ditaba tsa gora boraro tla di balelwa ke tsietsi mohaladi.

0: ana se bolele motho mo mfana metsetso ka morago ra ya boraro ke mantla ha ka jeno dumela mamedi motle mamedi ya ratwang ke tshabo mokone mamedi ya ratwang ke station sena se segolo hashtag 66 ke molera re ntse re ketika re le letsedi FM letsatsi la tswalo ke kgwedi ka ofela ke selemo ka ofela re jamanate dilemo di mashoma tsheletseng le metsetseletse mamedi ka dumela mafela ba ka bile monate ntho di tsamaile hantle o teng top number 7 to ka kakwano hello kele mafela ba ka bile jwang
1: wana hi tibla
0: hello kele
1: mafela ba ke
0: ya weekend
1: hi ne ke go betse mo ne no bata gauteng ho no bata ke tse mo no
0: tseng
1: ha no bata gauteng no bata hona ha hore o ska ba ntsha letsebe
0: ho thuli mina le ne le ai
1: ah ntate mo
0: o tla ba fe
1: dis na gona bana ba fela ba ke na le jang
0: oh oh oh ska mputa ma fela beke ba bana ho thu weekend teng kulo ke tswa weekend teng eng kulo a ke ba tlo bua le tsano ga itse ya ka ntate musi tsidi so musi little life a ba ne ba ntshore ha monate a ke ba tlo bua le
1: tsana phopo motse
0: a ja phomo
1: ke o bona
0: a ja phomo la khaitse ya ka isale ho le monate isale ho le monate ha ti a ja phomo la ho hang fela ai wa bona ye ke tswang ona weekend ha ngwaneso la bhlana o kwala lena ne o fela ke re sentse re kala ho ya kwa re bile re thiwa maobane ke se fofane re tswantse le ha
1: ke la tsaka go go voice no dong mbe
0: es go go a fela ke le bua ga ka sini demen ke le bua ho fela demen u bile bana tsa holo le mo ke fitletseng teng SABC demen ka nnete bana be se mono ba u khosi ya femba sa betse mole rona ha ba ne ba tshwere ha monate au u pandlile o le sedi u yelo miki le ka bona chekolo ye ke ne ke tsama ka yona e ke latueng ka yona ke ibone le tsa le sedi FM ba ne ne latileng ka bona le kolo itse pedi di letsa le sedi FM ka re bana le sedi FM le ya mamelo demen yes le sedi la mamelo demen
1: ha ho lo khaitse ya me o ka hopola le ke bile re tsa re lona tabeng eo wa hopola ke ne re interview mambe ke fitileng DJ so for like val
0: oh Detroit yes
1: me wa hopola wi la tshware he le na le bo mamedi bo bongata hampe de bene la le mamedi bo bongata hampe Eastern Cape wa hopola
0: jwa
1: ka nnete hon ho ho apaka hatsa hore he e jwa lo da
0: no le mamelo le sedi de bene ke ba tlhubua makagatsi da ka le mamelo le sedi and wa bona batho bana ke ba bua isiZulu fela wa bona ba mamedi le sedi mera le boa ho luteben ka kasini wa bona di bakatse jwa lo gaitsira ka di batla fela re keretse mohlolo ka letsatsi le leng fela re ke re ha se ka kotloluo market re ke re ha se ka kotloluo mabenkela di molong tsena tse kholotsa Durban go bane batho ba mo ba letse ba letsedi fela ha ba so le bone ka mahlo pela bona batla re ke re fitle mo retse mohlolo jwa lo ka re bona tsebeletse

0: me ntse ke bua le thuso motaung hana jwa le mohaleng taba ya ho sibiteng ha Teboho Mokoena ha hle ha ntse se ditheolang papading e ke mong wa di papadi tse bohlokwa haholo sehlopheng haholo lokana go ire batlang ho hlola ka yona re ya mohloka la bone le na Teboho jwa le bosiko ba ha itse bana beso na monyetla o te ke sa nya tse ditse ding tse teng
1: monyetla o teng ke ne ke mametse ba bang ba hlophuli ba papadi ya bolo ha ba ntse ba bua hore mboka se a kanka karolo ya e bapalwang ke yena Mokoena ebe Adams o ba lehlakoreng lane le leng hore hangata ba bapala Mbokase jwale ho tla tswa fela hore na ba skimiwa ka tsele jwang empa ke nana ha o ka tiswa mo ho ka kgone ka nnete.
2: Ke dumelana le lwana lebetsa monyetla o ntse o le teng watse ha re seke ra shapang fanane mane o ntse phoso e ra utlwisisa yaya ke nagana gore o ntse tla kgona go gabe le maikarabelelo jwale wa tsiba gore jwale mona social vue nna banna ke lokela motlho ga ba ka mopana le motho e mongwe go thusa letlhakoreng leno gobane wa gotla kere papading e ka moraga red card ya papading ya pele ha re seke ra motlang banna ha re seke ra ban jwalo re bone che o ntse phoso empa ha re monyetla
0: I'm going to go to the house.
2: Okay,
0: I'm a family.
2: Can I really bomb?
0: How about this?
2: All right, bongs, fella, kill la man, ekel la gatibu. Reluca la weha, papa, paddy.
0: You tell Lucan Rebuega and Agore, who to a mona who appeal, table rats, by silly kiss papa, Lena Watsiba, Malinti, kiss papa, the same flock, less than those in Watsiba, impact Tabayana, high banabusia, Yadikarit, re sika sika. Banas hot on a peel. O pele ile na ke nya mathatela na ke 15. Taba ya dikarete ya Teboho sika sika. Mapalo wa hae go sika sika.
3: Ke
1: ne
3: posting ba re tso mo
1: ke. Tsere mo ke. Ya le se. Ne ke tla ene ke.
2: Ah. E le lona le mo mani stopeng sa so se ratang sa hao. Lentse le lla kana go ngore e mothinwa. Gra mo rate mpa go bone ka gene nneng.
1: Ei. Fela wa tseba ke ratile puisano ha yentse ka mora o papadi. Gore ke a itseba ke mothwana le thata. I'm an aggressive player. A re fela ke a leka, o tsebe ke a leka gore ke se etse diphoso. A qeteletsa se bile itseya le yena gore ke motho a jwalo. Ka ntse ba iketse halla a sa nahana gore ka etsa ha.
2: A go bona tele kgetla ka mohloka o loka.
0: Na ko ngwe ke passion bongane. Ya gore ke batla ntshona ke a rata ke batla ntho di etsa. Jo le se ka o ka etsa ntho engwe le ngwe. Kana ko ile ngwe. Na ko ngwe ke passion. A se taba hore ke motho a se te bona le discipline a se hangata o tla fumana ka lebaka ha di fumane ka lebaka na discipline
2: empa ke te bo ke motswalle no re buang ka yena go lokela nne ha e
0: bitse te bo ka ha ya ka ga
2: go boka se bua le yena go bua le yena
0: a we tswe re bong tswe sha bongs
2: wala ho he
4: re tla ka se pitipi
1: a go le boe tibla molo na bong zito mo mere kena ka mebileng ka kwa no re thagola jolo ka N1 southbound ka manaka no road le pholele tshehari la mila le kwetso ka mo ganna ga ke lo hloko mo medi hona le a koloi e parakileng ka haru mila ke re go tshwagetse yona na fela tla le wa tsa bona ga ho reng yena empa e bang ona le tso di bonang ka sa di bona ga tshwa ga ke tibos_mokoni @limawela1x #ratella traffic

0: wannan tunke zubowa au baby of ma ta mu koto wallo da boy di me bisa mu toka mono se bonga ne chabala dele ta mu koto
1: e bangu nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena Diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wentse pedi le di chips.
3: Ya, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele dang bucket for 1. Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut di zinga wentse pedi le di chips.
4: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing service di le batsi. KFC, it's finger licking good.
5: Kananelo ya kopa ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
6: Kolo, ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS e ngananelang tsatsi le lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
5: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
7: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ba kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
8: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
9: Ke le ratola ka le le la shoka mona o swa ka hona le pina na rata ha e la fela la go tshwane ke tabi picture ha e khutle ya la mo se po ka bien sfle
10: ma se po al la lo tsantsa ha o le motswalla o hlume a ke re pine o soetse a ba kana fela ka ga benya fela bo sentso e
11: Jele re re tla bo.
10: Ah bo mohulela ka
11: ntle. Ntontsa batsha.
10: Mohulela ka ntle.
11: Ene le ha ho le ka ntle. Ho ba ke re sound wa etse ba jwa. Ya ga fihlella moreleng. Bai. Re tswile mola re zia khale.
10: Ai ma tsepo le re jisa.
11: Ha re le zia khala kwana ba e wotla pinene zia khala ke re wa e bona ilo fihle lo fihle la le ka ba ka ntlwaneng ilo fihle.
10: Ho re ha e qala fela be sentse ke batlana le na moale. A ke re mtswallo ka.
11: Mm.
10: Ba ja matsa boga. Fo tlo ke a fetse. O kae? Ba go ile kwa ke aya. Ke lo mmaka.
11: Oh.
10: Ay, ke 0860003084 ke se FM drive.
11: O mo eng khotsa?
12: E le tsela kae?
11: Ke tle ga go nesu.
12: Ke mo tsene.
11: Eh.
12: Ke tla tshile ka ba le motswalle ya zwano jwale yena motho ha yo na rata chips wa bona na le chips ha ona mo kopanang every time ke nna ona ke tla be ke hey motho le ona sa batle next go re la ga le magic a ke re ntho tse ke di jo go a se hore re ding ka serious hey ke le bokwata mari hene se ke na le ntho a hore ah sa shebella le yena bolo mo batho ba bokane ding tshwantse ke mo nako nna tla ga tlo shebella mona ka pogolo shebella ha noti ka pogolo shebella kai because in the sense ke tse ba hore ai motho na jo go di nka jwalo gore ka ba ka mphane ngwe tsa letseng o di nka ka maikutlo le se itse na yes
10: yo
12: yeah no ke le buile ba fetu
10: thank you cable
12: e tara
10: wa bona cable tla ka eng hona le batho ba ke nimbolo ba sa utlwisisa gore bolong a re nkiti ntho ka pele
11: na re di nka pele
10: bolong

0: mang a re ke di ntho ka pele ha o rata bolo se tlhopa se itseng o ska nka di ntho ka pele
1: mo yang khotso
2: hey DLB
1: le ga wa reso
2: o sa bolwa
1: ke pitse le
2: hey o din na hai tsmane a se ke tsena ka le mane matai oh a mario se a bua go bulela ne ai mo tsa go le ka tsa mana na te le dilo le ngama na te aba man a tse a no ha o tshaua a tla metsa go raya ndo ga o tse a ga tsama oh ka tsala mo tsere pele o bone mang o na bua ka mang ya yena e bile ka o bana wa tsikwa ha se di di a bona ba jwa ba yo na mo tsaya o ka tsiba ha ha tsali di
0: No,
2: I'm going to go to the house.
0: Jalo so shebane le babang. Ivanza musadi. So le shebane le motho ko man ke mone ne le shebane. Watsa ba teng ba tswa.
1: Itsa tshele thaba o tswa le yena.
0: Well yeah.
1: Ku bono wena.
0: Ene ke bona ka ga qala utsibana ka jene.
1: Ba tla go dile pitana munya. Wo ya khotsa.
3: Hello tshwo, hello tshwo.
0: Eita.
3: Eh I call a slow sala la sungu sungu man na na mogotsi a ba khona go gata stout ya da le da tsa go tswana ja na ka thabi di ya la hantse ke no mora ba go nna eh ntse ra ke se ipone and then ya la ke ke kore se ka bolela culture ha e bona eh ya go tla kwa Limpopo
0: okay
3: a re ke tlo no mora ba santse di sa di se itse ke ja go
0: e ba
3: antse di sa di se itse ja le ga go wa go gata o go lwana ha o nwele ha o sa no sa mwana
0: sa futuela wena motswalla ya ha o finyana mme
3: o tshekala ndantse ke no mo le yana ka ba ntse di tsedi tsedi
0: fela ke motswalla wa motseba ngwana mme mo ja gele bofukudi
3: ya ke bo ke se se ke mo tloetse ke mo tloetse tibot
0: thank you abuti gele bo
3: ya o bua te batso mari mana ka le tsotho
0: thank you te batso
3: tsao
0: o tlile abuti ya qetang o bua pelo te batsa geng ha re ho le monate ge ho le monate na timo o ka timo na tjo
1: ke tileng wa khatsa hello
4: ke bla ka tlima wela
0: teletsi
4: mela bana beso
0: eke
4: le bele tile ei nga ba fetu ke na le motheno ha o finyane le nna motswalle ha se motho ana le ntene le di sense of humor o ha jwale nna ke motho a ratang go dula ntse ke le mo go thabue mo thewang ha ke na le ena ga o ka etsiwa diloku o dinka ka teta ga bobebe ga bobebe jwale nako ena ya modimo ka o fela ke tshwanela gore ke be gaufinyane gore joku e tla saya a se ke be a enka ka tela e mpe nna ke tlo tshwanela go dula ntse ke tlalosa nako ena ka o fela ebile kutlo ya kare ke a kgathala lwa ke ba nnene ke tlabe ke lebetse ke kabuile ke kabuile a ke re sheba motho o sa le sephirase ka tsele nngwe kena ebile ka go bua le ka ena ga ke a e kgona a se na bana bese ke le bolelele ntena as much as e le sekaose monate se kabolang go na le batho ba nang le bothata bo serius bo serius ke bula bo tshwanelang gore go shebe ka tsela tse itseng so ga ke tseleng ka motho olela thuso ka yogampathe ke ga ga onke ke comedy show mo somo sa Maria khona le da utlwisitse motho
0: o tsebe comedy show nga ka tlasa sa buise bana ba ka tlwa ba bua ka yena ba go wena bja ditseng ka pele yo yo
4: a ke dibla yo thata go re
0: thank you hey la wa mara motho ga magata ile hey la wa thank you that delete thank you no nana mosebitsi wa go hlalosa ke o tsebe le mothasa ona le mothasa o tlisile joko ka pele yana o ifumana sa bibile le tsile o yana ko na ifumana utlo sa pasolo le le wetse ga
1: ene mo kwatisi Tsana mokwatisitse.
0: Ntse o hlalose. Mm. Ha se ya jwala sa ipise o tsasa le mong le fitse.

0: ke molelwa gaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tshietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Fumana Riatella Afternoon Drive Show ho X hashtag Riatella kapa hashtag ke molelwa.
1: Dumelang Thabo le Lebo. Ke a le dumedisa se hlo sa lona. Sa ba sang gopotsa gale. Wa tsipa ke na le dimo tse 55 hona jwale. Nna. Ntho yeno kana ga bona ka hara kereke. Moruti a re ke khotso ya Jesu e fetang le ka araba ka re le kutlo ya motho ka hwa araba nna ke le mong ka ga kae monna ka ona nshato ka ga fihla hai abanhla ba group driver ke tsile ka haga le lapa till now anshapa aro wa ga bana le moruti ka ga kereke o tsebana le moruti wena ke se hlosa lona ke se tseba antle thabo le lewe ke a se tseba wena monna as ana boulela nthwe ngwe excites ebe unaka u shapa le haga strata yey

0: ka ile hore ba ka nna ba phunyeletsa ka nne tsa ho sheba ka mogoba seng ba papetse ka teng ho fihlela kana ba keng sa mogahlelo wa tse mashuma mararo ana le metsi medi tsa ho qetela hlodisanong eo ho sala jwalo he mokotlisi wa sehlopha sa naha ya Iran e leng Amir Galinoy o tholeditse sehlopha sa hae ka mogoba se papetseng ka teng jwalo ka ile hore ho fihlela kana ha se so hlolwe ho latela ho bapala ka sona ho bapala ho sona ka noto ho noto kgahlano le sehlopha sa Belgium mane Los Angeles mafelong a fitileng a beke ha jwale sehlopha seno mamedi se hloka fela ntlha e le nngwe hore se phunyeletsa bakeng sa mokgatlholo latelang wa thudisano ya mohopo wa lefatshe mme mokotlisi o re le hoja ba bile le diphepetso tse mmalwa pele ho papadi eo e leng hore ba ikwetlisitse fela bakeng sa yona dihora tse ka tlase ho tse leshome le metso e tsheletseng o thabiliwa ka mokgwa sehlopha se bapetseng ka teng ka labohlano lena leo re yang ho lona ba shebile ho fumana ntlha e le nngwe fela e tla etsa ba phunyeletse bakeng sa mokgatlholo latelang ha ba thulana le sehlopha sa Egepeta mane Seattle mme se re tla bona he gore ba tla sebetsa jwang ebile mmapalagare wa sehlopha seno e leng Reza Jahanbakhsh o boletse ha ile hore ka nnete o thabile ka mogoba ntseng ba sebetsa ka teng mme hore moya o bana le lona wa ntwa ke ona o tla ba thusa hore ba phunyeletse bakeng sa mokgatlholo latelang wa FIFA World Cup re shebe hore be di bapetse jwang tse ding ka labohlano USA hlotse Australia ka ntlha tse pedi ho noto ya re ka moqebelo hlopha sa Morocco sa hlola Scotland ka ntlha e leng ho noto Brazil ba gagatha Haiti ka tse tharo noto ha Paraguay ba hlotse hlopha sa Turkey se sentse se tswile ka ntlha e lengwe ho noto Netherlands papading yengwe ba hlotse Sweden ka ntlha tse hlano ho ile nngwe ha Germany ba hlotse Cote d'Ivoire ka ntlha tse pedi ho ile nngwe ya re ka Sontaha Ecuador le Curaçao tsa bapala ka noto noto ha Japan ba hlotse Tunisia ka tse nne ho noto ya re Spain le bona ba hlola Saudi Arabia ka tse nne ho noto papading yengwe ba petse maobane Belgium ba petse ka noto noto le sehlopha sa Islamic Republic of Iran ha misonyana Uruguay ba petse ka 2-2 le Cabo Verde a tse papading yengwe ho na misonyana Egepeta se hlotse sa New Zealand ka dintlha tse tharo ho ile nngwe ke tla oneletsa hore be mekgahlelo ka ho fapana se eme jwang le hore be ke difeng tseo re ka di lebellang ka jeno ho kenelela mesong ya hosane tlhodisanong e tshesang e monate ya mohopo wa lefatshe bapalelwa mane North America bana beso ke tseo mamedi ha re kopana metsotsong e mashome a mararo ka morahora ya bohlano
1: lebelo ho lefela bongzito
0: tota
1: o motho a latelang matlanka commission
0: ya wa tsiba ho na le mo kileng ga isi ya tenseleng ha o ke se ke tsepamisa maikutlo a holo boitukisetsong ba dipapadi tsa mabo alfa
1: okay okay top number 7
2: wa ile ka ke la tla ka ho ke
1: bona re emetswe ka budgete ke ho na le memo advocate mahlapisello ke mo unketsa ke be motlotlo unketsa ke be mosuthu ya motlotlo tlotlo ho hlale level ya memo e hudimo ha ho
2: ah o ke ke be wa motswa ka mona aba sa o tshwara ka mane ke motho a o qhautsang ha holo ka puo tsa hao
1: me mahlapisello advocate sel
2: ai ai
1: ho tlhoka hore nenneng ka laboraro ha re ka fumana nako a le teng a sina mosebetsi a ka to dula le rona fatshe mo
2: eh yena wa hlokala ka nnete ke hape ho ba commissioning yeno ka mantso mang ho bolela ke boemo bo phameng ho khotshwe batho ba tsejwang hore mona wa mamedisisa mme ho mamedisise nga ha o le wena o sontso o ntse dipatlisiso ke bona le mathateng a ga mo
1: hai
0: ya lo re bile wa nke mme bana
1: a khona
0: a ka tlo khotha
1: mo sutu mona
0: wa mo sutu ba sutu ba ba le ba usi ba ntse ba hola hore le bona ba ka fihla boemong bo bo phameng
2: sho ha bone ke be boemo
0: oh

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hau e ka tsiwa maholo ho wena wa lokela go bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: tholang ha seo se etsahala ena ke ntwe tloileleng ho etsahala mme lo thula ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang basadi ba bangata ba lile ka o laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona ho ba monna ha se ro jwalo o tlamehile o laola ka batho o tlamehile o nka boikarabelo kgetha o se utlwise batho ba bang bohloko tlaleha mme o fetole boitshwaro lefatshe le nang le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF o se tea qie hana o ema fela o shebelle kgweding ena ya batjha jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi ema ka seriti o emele setšhaba se sireletsegileng ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund letsholo lena le tshehetswa ke SABC
1: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago letsogong
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sele
2: ao tshwane ke e fumana jwanghe
1: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumane ya ha pep fela Hola Lady Pehelo. Further together, Vodacom.
4: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho type kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tsiba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla kana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru Jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig, WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: 1,000 people ke Andile. Maybe you know what the jalo TK. How do you feel? Oga le Prince K ba tsama le Audrey ba Rebet Kadei. Simomedi ine ile jalo mogodu Monday ya rona ka jena.
1: Mira le bo kandetere mo nemela tsa re fumane mela tsene ngata ho le batho ba iratile mogodu Monday ya ke utlile o mametse. Mo eketse pule mo kone ke mega ka mona ka small farm. Ara ke jela ka tsebe le lebsa le top la ma 7 ke mametse. Ke utlile ntate musile antsa re tokala na re ke mametse ba fetu. Wa utla motho a mametse utlwa ka mulaetsa ka morao ka mane ke le tsedi. Le tobulela o di.
0: Natijuan. O di ire metso se ma shawe le metso go bedi pele re fitla go nya botshelela. Ha jole ke na kwa dipapadi le bongzito.
2: A tsa dipapadi. Horiatella. Le bongane tshabalala.
3: Kilebile ho lobana beso. All of us all in kaofela. Tlhiso ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. Ibohe ho SABC 3 we mamela dia le moentsa SABC. Ube bo streame ho SABC Plus. Mamedi re go fetsa ho qetela tsa dipapadi re qale ka tsona tsa 2026 FIFA World Cup se hlopa sa naha ya Ghana. Sikene ka thata bo ikwetliso mba keng sa papadi ya matla ya Group L e tlo bapala ho sane mane Boston kgahlano le se hlopa sa naha ya England. Me forose ibile le khala le ya hlopa the Black Stars eleng Brandon Thomas Asante o boletsa ile hore ba ntse ba phea se itseng mme ba tlo makatsa lefatshe ha ba hlola hlopa sa England o sane ka bobedi hlopa sa England le sanaha ya Ghana ha o sheba dina le ntlhatse tharo mono ho group L ka morao re sena sa Ghana simamole sa Croatia papading ya pele ha sa Ghana simamotse sa Panama papading ya sona ya pele. Thomas Asante o dumela ha wa lore bana le sehlopa se matla se ka nna sa etsa nalane ho sane a sethulana le sanaha ya England ha re utlo hore o di
4: it was a balance between recovering from the last game and the travel and everything and also preparing for the next game. So we started to have a look and put our minds to the different challenges that we're going to face and how we're going to use our resources and our team and everything to the best ability. It's very much a case of, you know, we back ourselves, we believe in ourselves, you know, whether people on the outside, they doubt us, they believe or anything, that's not what we think about. We think about why we're here, we're on a mission, and yeah, that's them. It means that there's no pressure. Well, it's even less pressure for us in the sense of we like that a lot of people, even we know that our fans believe, but we know that some people, they might want to overlook us, and we use that to our advantage of preparing properly and believing that we can go and do something.
3: Go tsapisi tse hore ke tla oneletsa tse ba polang ka jeno tlhurisano ya mopo wa lefatshe hore nya bo supa thapa machena antina tla botsana dipotso le Austria athe hore ya le shomela motsumo mbusi ho hlopa sa France se tla botsana dipotso le sa Iraq mesong ho sane hore nya bo bedi hlopa sa Norway se tla isana hore mo letla se le sa naha ya Senegal ha sa Jordan se tla botsana dipotso le sa Algeria hore ya bo hlano ho sane ho seng go le tla tla sheba he se phetho sa dipapadi tseno ha re khutla ho sane re sheba fela hore na be mkhahlelo nya fa neng ho fela ha kana mo seng o bapetse dipapadi tse bobedi e be yeme jwa mogahlelong wa A re fumana hore hlopa sa Mexico se maemong a pele maemong a bobedi ke sa naha ya South Korea mogahlelong wa B se hlopa sa Canada se maemong a pele ha maemong a bobedi le se hlopa sa Switzerland mogahlelong wa C sa Brazil se maemong a pele maemong a bobedi ke sa Morocco mogahlelong wa D sa USA se sentse se phunyeleditse se maemong a pele ha sa bobedi e le sa naha ya Australia mogahlelong wa E sa Germany se maemong a pele ka ka tlhatse tsheletse le sona o sheba ka sentse se phunyeleditse ha maemong a bobedi e le sehlopa sa Cote d'Ivoire mogahlelong wa F ke sehlopa sa Netherlands maemong a pele maemong a bobedi ke sehlopa sa Japan mogahlelong wa G sehlopa sa Egypt se maemong a pele ha maemong a bobedi le sehlopa sa Islamic Republic of Iran me mogahlelong wa H sehlopa sa Spain se maemong a pele ha maemong a bobedi le sehlopa sa naha ya Uruguay re tla bona mogahlelong wa I J K L e be dintho di tlase jwa jwa jwa ka ile yona e setse pele ho petrola dipapa bobedi mme a o sheba loko yane ya dihlopha tse batlang di le ka botlentse maemong a boraro maemong a pele ke sehlopha sa Sweden maemong a bobedi ke sehlopha sa Scotland maemong a boraro ke sehlopha sa Paraguay Cabo Verde maemong a bone maemong a bohlano ke sa Belgium a botshelela ke sa Portugal Czechia maemong a bosupa athe maemong a borobedi ke sehlopha sa Ecuador tla bona hore be loko eno ha e phethelwa ha o qeta ho bapala dipapa di tsohle tsa mekgahlelo e tlabe e eme jwang ha re tla kwano lapeng sehlopha sa marumo ga lantse setse ba ditse ha phuthima ha fesele mokotlisi wa sona ya motjha me sena se tla ka mara hore mokotlisi yena a tsama e shopping sub city ha one o sa lebellwa pele se hlasa 2026-2027 sa Betway Premiership se thagwa simuso mahafe o tla se shopping sena sa marumo tjena a tle ana biphihlelo bo matla ka mara o sebetse hantle lo wetsa hlopa sa polokwane be se seng sa tse matla ha holo fela me o tla tshwere biphihlelo bo boholo le boeta pele ka re o se hlopa me botsamaisi ba se hlopa bo tshepisitse ha botlo motsietsa ka gohle gohle e le hore a tla thuse hlopa sa marumo go sebetsa hantle se hleng se tlang a re dikwala ka tsa papadi ya rugby se hlopa sa Bulls ka nete se fumana re fumana hore se na le mathatanyana pele se hlase se tsha se qala jalo ka ile go di bapadi tsa sona tse bapetseng ka bogabane se hleng sena ditlotloa mme mokotlisi Johan Ackerman o hlalositse ha batlolokela hore jwang kapa jwang ba fumane di bapadi tse matla pele ba kena jalo se hleng se se tsha le boitukisetsa tlhodisano e latelang ya United Rugby Championship ka mora hore hlopa seo he se hlolo ke ile ka o bolelela mafelong a fetileng a beke papading ya magaola kgang ke sa Leinster se arwana jalo le dibapadi tse kang Rowan Norche Will Colow Kartley and David Krill le tse ding tsa dibapadi mme mokotlisi o dumela ha dibapadi tse ntšha e leng Calvin Bosch Takir Abrams e ka tsena jalo le Hanro Liebenberg ba tlo gona gore ba thuse setlhopha le dibapadi tse ding tse ba tla nne ba sebetse le tsona go leka go di godisa gore di kgone gore di tle di emelane le maemo a feng kapa feng ba tlo teana le ona setlheng se tlang mme o beetse go na le dibapadi tse ka bantse leshome le motsomedi kaofela tse tlo le ba setlhopheng sa naga jale kannete go tlo ba thata gore ba itukisetse ka o feleletseng bakeng sa setlha se tlang jalo ka e le gore ba tlo ba lokela ba bapale ntle le tse ding tsa dibapadi tsa bona tse tlabeng di le setlhopheng sa naga sa mokwetlisi Rasi Erasmus se e leng gore dibapadi tsa sona di se di thagoile ka nnete tsa matšhaba mme ebile se itukisetsa jalo papadi e kgolo e tlo bapalwa ka la 15 kgweding ya phato kgatlhano le setlhopha sa All Blacks ebile pele mono se tla nne se bapala jalo papadi tse ding tse maatla kgatlhano le ditlhopha tse kang sa naga ya England jalo ke tla bona gore nabe ba tla sebe sebetsa taba tsa bona jwang setlheng se tlang jalo ka e le gore ba rwana le dibapadi tse maatla tlhopha sena se tlotseng papading ya magaolagang a URC sa ka mona ka Tshwane e leng sa Bulls di bile akalo tseo ke neng ko o tshwaresetse tsona tsa dipapadi natefelwa e nano la dipapadi pakeng tsa gore ya bosupa le gora ya borobedi hosane o se malaxen o tla ba le wena ka dintlhagolo tsa dipapadi o thagoa nna le wena re kopana kwano re ya thelela metsetsong ye 30 ka mora gora ya boraro hosane bana ba e suketseng
1: lebele go lefela Bongzito go na le ngangisano ya gale top number 7 le Bongzito ya Lionel Messi kapa Ronaldo
0: Messi.
1: Bongs?
3: Messi ngwaneso.
1: Lwena Messi.
3: Messi.
1: Okay. Ano e fedile ta?
0: Fedile.
3: Wena o zamana.
1: Ka jeno Messi. Ka jeno. Ha ka ba le assist. Assist. O tla ba sebapadi seven and le di assist tsengata history ya World Cup. Le fatse ka bophara. Ka jeno Messi ha ka hlaba ntla. E tla ba sebapadi sena le di ntla tsengata history ya World Cup e sala.
0: Na sa tlhabile 3 ya ke.
1: Yes. Gore ka jeno hona le gona le hore a ka tswela pele ho ngola history a korang ka pasa kore ka assist fela.
3: Ya ba jwa le kana le Miroslav.
1: Yes.
3: Ka dintlha ka gola tse le shobana motso seletsa o ke nete fatse mona.
1: Fela nna ne ke emile na ho tloa gale he.
0: Ne nna gale.
3: Eh yana ka nete.
0: Ha sale. Ha se. CR7 ye de ai.
1: Ya, no bana ba se tlo hlakile hore mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese. Feletse mo.
0: Yona ke bona mathafela ka ga lebala.
1: A usa di fosa, usa di fosa le tsaila
3: le bo dia di hanana le.
0: A una fosa.
3: Ba le ka lo monele tsa
1: di.
3: Ke bo le ke fitleng a kena ka rane.
5: Ha ho supermarket e cheap o feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo di hlahiswa ntse o di ratang. Di tlokontsa ka metla le tseding tsengata. Fumana 500 gram ya Rama original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint super maize meal ka $69.99 fela. Di solo di ne o fetela ka di 12 tsa July. Sefo se ke di solo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mesa.
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete ho fani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: ebe mmuso wa lehae o bolela eng motseng wa hae ho tloha ka phano ya ditshebeletso meralo ya motheo boikarabelo boqapi le menyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi e ba le rona beke le beke lenaneng le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara aforika borwa o tla ba etapele ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng mamela lenaneo la science and technology ho lesedi fm beke le beke ho tloha ka di-29 Phupjane 2020
0: Hakule bo hetibla mohol wena bongzi jo mamedi sontso le fela jo lo herkena ka mebileng ka bana ka Johannesburg re tha gola ka N1 southbound ka mara ofela ho Harsfontein Road mele medi kwetso ka moganna ga kelo hloko hona le kotsi e amang makulu a mapedi ra fetera ka bana ka N1 northbound ka mara ho Rigel Avenue mo lobo hareng kwetso ka mo lebella tiehiso e matla mo medi ho ba ke kotsi dipakeng tsa lori moho jalo le vene jwale lebella tiehiso ba ngo sebedisa milao N12 is bound pelo fitla jalo Xavier Street molo bo harengwe kwetso gana ga kelo hlokona le koloi e emeng ka hare ho mila ka Morafita N1 northbound kamane ka Botha Avenue le pio le letsehadi ka pale hetlala le pio le tsheri mo medi ke lona le amehileng ka mo gana ga kelo hloko le belle le tiehiso jalo ka ha hona le kotsi me Outing 1 southbound kamara ho Babsfontein mele medi ro e kwetso ka mo ka le pio le tsheri le belle tiehiso e matla ka bakala kotsi ke ne go tshwaretse ha ka le ke bona ke kotsi a manjwalo lori mohole ke logitse pedi mona momedi ke logitse pedi tseleng hore dikotsing ke ne go tshogetsa kana ka jeno kwa na ho ratela traffic me ha re di fumana o sane ha metsotso ile ya mashwa ba di metso mihlano pele ga fitla wa genyane ya bone #ratela traffic

0: fairy tale.
1: Bona na ko mo ri leng ra thaba teng ke a bona ke le mo sepedi se fitileng re bona ka re liquid dip ba gotlela ba sebetsa mo.
2: Ba sebetsa mo.
1: Ba sebetsa mo.
2: Me ba itse kona ba dutseng fatshe ba etsa dipina tse ntsha ba ga re gate se ke ntwa gore hantse re ya mena teng mona re ntse re pina pina tsa gale jola re sa dusi re a hlophisa re a phea.
1: No re ba emetse re ba emetse re ba emetse. Are tsa Michael re sebetsa.
2: Mo mere re sebetsa hle ke ne le manta ha ka nete me wa tseba ha re tsama mo re chase o tsebe gore be ke fedi lo sa ne tlabelela bobedi me natifelwa ke manano o hlatlang ho latela kwa ha re tswa matshohlo a tla ba leteng me ngwane so ke dipone matshela ba wisa gore nyane ya bosupa le moifo e bo o fumana jwalo sibili mo le fatsa ma le dk me o tsama le hlonolo ka jwa o tsama le thabiso thabiso motlong ba ya lwana hore nyane bo robedi hore nge bo robedi e be hem o kena jwalo roy roy ke roy gat e ona le pina la ntetsa zwana be ke fitileng tuela lena la mo ale ske ke ga tsama bo
1: roy
2: e mo sebetsi la ntetsa sa yona go ke o tla bona lena he mo medi ya go nyana le shibele metsi mmedi hore nyane le shibele metsi mmedi uteng ha mamele
1: ponto ha mamele ke ponto ponto
2: wa select
1: ba me ho tsa o tsela be tabo bongane le lebu re ya tsama re boela re khutla posano re nge bra re fela re nge botshelela na tefela ke manane o hla tla latela sebeletsong ya le CDFM ke monlelo hashtag le CDFM birthday 66 re akitika le bo re tsama re sebeditse ngone
2: re sebeditse re bona sana sana ke mjolo Tuesday 30 and the 30 hustlers
1: ke mjolo sana
2: ke mjolo
1: mjolo Tuesday
2: mjolo Tuesday.

0: MK Productions zimo malo le family ba tsama le dlala tshutseni ba ra shintsha magia ke tsene re kwala ngkhawlo ya ka generation la afternoon drive show ho le se dia fam re bela re khutla po sa ndre hashtag ratella 326 ga tsira ka ke di bone matshela sa ntse a meme mo le moifo wa ba hlopitsi ba matla ba tlo fa lenane le matla la ditaba la matshohlo bana beso re le lakaletsa tshebetso e monate by Dubai Dubai
1: re o tlisa tsa di ntlatsa bohlokwa tsa letsa sikaleng le nana o ke la matshohlo ho le se di FM fela.

Di tabatsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi ba keng sa o sane re kala ka province ya Gauteng. Le ho di mo letla kwela ka o kgetha dibaka ho phole. Mpumalanga thiba ka mo ho duseng Highveld ntle mo letla hla ka ho phole.

Mpota a futhuma la Lowveld. Northwest o tla thiba ka modi useng ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibako phole ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ntle le ka lebo ya botshabela. Prof ya Free State o tla thiba ka modi useng ntle le mo le hodi mo letla kwela ka o kgetha dibako phole ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ntle le ka lebo ya botshabela. Ho tla bata dikagolong tse ikgutlileng le dibohola Lesotho. Northern Cape o tla thiba ka modi usenga ntle le moletla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya botshabela. Western Cape letla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka bophirima. Karolong e ka botshabela ya Eastern Cape o tla bata ka leboya ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le moletla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela ho futhumala. Kwa Zulu Natala le tla kwela ka o kgetha dibaka ka mohuduseng dikarolong tse bohareng ntle le mole hodimo le tla hla ka o phole empa ho tla futhumala ka botshabela. Di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.

0: lenano latsa dipapadi le sebidi molefe ho tla hore ke difeng tso ba re tshwaretseng tsona tsa tsinga ka jeno re buisana le nakwano ha ile ba
1: ke re ere ke le bona lava le moifo me ke dumetse ma video motle wa sebetsa sa Radio FM mabedi tsa ba heo re bo suba ka jeno ho latsa dipapadi ho tla dubeya re tshwere ntate re ne re swarete ho le kola tsa etsa etseng papadi ya rugby re shebile di hlophatsa Africa Borwa ntle le mono he re tshwere coach Pena Motsuane yena o tlo le kola le gona ho lwanyane sebetso ya di Proteas tsa basadi dipapadi ng tsa mohope wa le France stopping sa marumo yo marumo Gallants se Londona o hlakisa ditaba papadi ya bolo re shebile papadi tsa mohope wa le fatse Benjamin le shogona le gona re tlo le kola hape tseleng tsa diphatlalatso tsentseng di etswa ho tseleng tsa dihlopa ho Betway Premiership Atlas City FM Facebook le X #sefitwe ka ngano ga bo supa hle ke tla be ke nyola le madigidigi litsiri ke lo bila ho le lava ke tso waneso
0: ke le bila ho lo lava ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore na kwa nyena yo Afrika Borwa e keteka letsatsi la machaba la SMME khoding ena ya Phupjane Mahlo le biswa ho bohlokwa ba dikgwebo tsenyane tse mahareng le tsenyane haholo moruong wa naha. Dikgwebo tsena di bapala karolo e kgolo ho hodise moruo, ho theheng mesebetsi le ho tshehetsa maphelo a batho ba bangata Afrika Borwa. Ditshebeletso tsa lekgetho Afrika Borwa e leng SARS le sebedisa monyetla ona ho atamela ho dikgwebo tsena tlasa mokotaba o reng ho matlafatsa kgolo ho kgothaletsa boikobelo ba lekgetho. Le ho haha bokamoso ba di SMME. Maikemisetso ke ho thusa beng ba dikgwebo ho utlwisisa le ho latela melao ya lekgetho ha ba ntse ba hodisa dikgwebo tsa bona. Re ntshetsa pele taba ena ka ho buisana le moeletsi wa SARS ya sebetsanang le ho atolosa lekgetho le thuto yena ke Ntate Ntwa Mthijwa. Ntate Mthijwa, kgotso wa moetsi tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Ho se ke di bone ha ke o dumedise kgatelo ya ka ke maikemisetso le ba mamedi ba hao ba Lesedi FM.
0: O ka hlalosa bohlokwa ba letsatsi la machaba la SMME le hore na ho baneng SARS e nka karolo diketsahalong tsena.
2: Ha ke le bua ka ya ka jalo ka o la hlawana makataba yena hore SARS e tlile e nkile maikarabelo a hore ho bane re a tseba hore na le bo rakgwebo le bo makgwebo ba ntseng ba tla ba thuthua mme tlhokometse hore ba bang ba bona qetellong ya letsatsi ba iqetella e le hore ha nka nka lentswe la manyesemane le ha ba complaint e seng hobane mohlomong ba sa batle empa ka nako nngwe e le hobane ba fokollwa ke tsebo ke ka ho rona re le SARS jwalo ka lefapha la rona la tax based broadening re ntseng bonnete ba hore letsatsing lena la matšhaba la di-SMME re tlo atamela ho bona re be re ye dibakeng tse fapaneng ho ba fa tsebo le ho ba bontsha bohlokwa ba di-SMME ka hare ho moruo wa rona wa naha.
0: Mokotaba wa selemo sena o bua ka ho kgothaletsa kgolo le ho ikobela melao. SARS e leka jwang ho lekalekanya pakeng tsa ho tisa melao le ho tshehetsa dikgwebo tsenyane?
2: Kgatsedi ya ka hare ho naha ena ya rona re dibakeng tse fapaneng mo e leng hore ha re na dikantoro tsa SARS mme lebaka baka la leholo la ho ya moo ke hore re ba thuse re be re ba bontshe hore na le mekgwanyana e mengata eo re e sebedisang jalo ka ha o ka sheba rona le di-SARS digital channels. E leng hore motho a ka di sebedisa ntle le hore a tle dikantorong tsa rona mme re ya ho bona re fitlhe re ba thuse mme ebile re ya ha o bona gape re etse di-update tsa dikgwebo tsa bona ka mantswe a mang ha e ba le dintlha tse e leng di se di changile ba rokela gore ba atamele gore na re ba bontshe gore na ke eng seo ba ka se etsa athe ba bang ba bona o ka thola e le gore mohlomong ba ntse ba faleletse morago ka di-return tsa bona tseo ba sa di kenyang mme re ya re ba thuse gore ba ka di kenya kapa motho ha e le gore kgwebo ya gae ga e fa sebetsa ebe re ya mo thusa gore na a ka e di-registera tswang kgatsedi ya ka.
0: Beng ba dikgwebo tsenyane hangata ba tshwa ditshebeletso tsa lekgetho sa se fana ka thuso efe ho nolofatsa taba ena?
2: Ga ditsedi yaka boholo ba nako re dibakeng tse fapane mo re etsang di-workshop teng nka o teela motlhala fela jalo ka la di-24 kgweding yona ene edimo re tlabe re le mane kadisanong golo go tlwa ka gore ya borobong o phela ka gore ya boraro mme re be re re Kimberley gape Galeshewe recreational hall mo le teng re tlabe ntse re le go fana ka dithuto gore na ke eng se lebeletseng go bona athe o na le ba bang ba e leng gore ka nako e nngwe o thola gore motho o qetelela a ena le dikotlo tse a di fumaneng empa e le gore o na satse gore o leka gore a ditse di-return tsa bona go rona ke ka gore yang dibakeng tse di fapaneng mo re ba thusang teng go submita mme re be re ba thusa gore na ga ba na le di-penalty ke eng se ba ka se etsang motlhomong ga ba motho a na sa tsebe kapa a na fitetse rona o lokela o etsang bakeng sa di-return tsa gagetsedi yaka.
0: Ke metsotso e le shomele metso mehlano re ya re lebile hore nya bosupa mo mamedi ya nang le kgwebo enseng e thutuwa re ofa monyetla wa ho botsa dipotso tsa hao malebana le ditaba tse amanang le SARS. Nomoro ya rona ya mohala ke 086 000 3084. 086 000 3084 empa pele ho moo tlhokomediso ke ena.
3: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Re letsetse nomoro ya rona ya mahala ke 086 000 3084. Re ntse re buisana le ntate, re na le ntate Spute ho tswa ka mane ka Moyameneng. Kgotso ntate.
4: Le kae mme?
0: Re teleng kae ntate?
4: Re nna ke motsa ntate mo re ke re jalo ka ga dula bo ke dula Makwati. O tlhola sometimes ke ya di-officing tsa SARS. Ha ke fika di-officing tsa SARS ba bangotisa ba re ke etse appointment. A ke hane ke appointment ke ka etsa mara ke tloa Makwati SARS e hole ke Welkom kapa Bethlehem ya haufinyana le nna. Mara ha o fitlha mono ba ga go thusi o kamehile o etse appointment. Ka nnete abampi ba re ga uela sometimes ora ha se ride ka nnete ke la bogole ba mo re nang mo re neng go bona nna ba ka se ha re ga uele ka nnete ke a leboa mme.
0: Re lebohile gagolo ntate Spute. O ka rabela ntate ntwa.
2: Ke le boegetsile ka ntate Spute ka nako e nngwe mongaka o ka tshola di-appointment tse o re nang le tsona dikantorong tsa rona di tletse letsheare ka ofela. Jalo ka nako e motho re beya batho dikantorong tsa rona e be qetelong ya letsatsi a re kgone go ba thusa empa ntho ke tsebang fela gore ba etsa ba o etsetsa appointment ga nga o fitlha mo e le gore ga o etsa appointment mme go sena sebaka se o ba ka kgonang go kenya go sona ba o etsetsa appointment engwe mme o ka kopa fela dikantorong tsa rona ratho jalo ka o ba fetseng teng ke go bakeleng etsetsa appointment ga ba gona mokgwa gore ke ka kgona ore nka kgona go kena mono mongaka.
0: Re leba ka mane ka Thabantsho re na le ntate Tshepo. Go tswa ntate.
5: Go tswa Skidibone.
0: Re teng le kae?
5: Re teng mme mo dikong sampole ke tse mogago.
0: Ntate.
5: Mme kopa botsa ntate wa SARS rona. SARS e go thusa ka tšhelete. Kgotsa SARS se phiwa sa yone ke gore re tle re le batšha go yona jalo ka borakgwebo e tsebe o tla re taxana. Ke a leboa mme.
0: Re fetela ka Wesselsbron re na le Sabata. Ntate Sabata.
6: Mme kgotso
0: ntate.
6: Ee ke ne ke botsa ntate mono gore jele ka e leng go tsebala mang le mang le ke na le business kore ke tla reng kgotheletso ya hae go bao e leng gore mtlhomo ga re na kutlwisiso ya gore na feta re kopana le bo mang kapa ka ya dikantorong gore re kgone go tsamaya hantle rona le re e tšhanganeng. Ke a leboga.
0: Ke lebohile haholo. Ntate Mthijwa ka arabela dipotso tse seng di hlaile.
2: Nka tla ka mmamedi wa bobedi ngwana mme e leng gore ntho rena re etsang jalo ka kantoro ya lekgetho re etsa bonnete ba gore re fana ka thuto gore motshwa kapa mmakgwebo kapa rakgwebo ya kgwebong a tsebe gore ke eng le eng ya lokelang go etsa gobane ka nako nngwe gadi tse di yaka o ka tshola motho o na le kgwebo e re ngwe se godula golo mara ka lebaka la go tlhoka tsebo o qetelela qetelong ya letsatsi e le gore go na le dintho tse e leng goreng ga di etsa gantle go teya mosala e fela ntse a thola business empa a ba sa kgone go isa ditokomane tsaya kantorong ya gona ya lekgetho ebile re ba ruta le gore motho nae ba ana le di-accountant ka empa a be le tsebo gobane mane kantorong tsa rona go na le ntho tse ntse ke di bitsang ka gore ke di-in-house workshop ke mo gore ba ditsang teng mme re fitlhe re ba ruta gore na ke eng le eng e lebeletsweng go bona ga ntedi yaka gobane ka nako ngwe ka tshola motho e mongwe a ya a sa tsebe le gore go na le ntho e tsweng ke e-filing jalo ka ntate a bua gore ba re bangwe ba tla e ba tloa bo Makwati ba ya officing tse Bethlehem empa a fitlha mo ba sa kgone go thusetsa empa a sala ka a attenda di-in-house workshop tsa rona ke mo re ba rutang gorena modi epe e sebetsa jwang e-filing e sebetsa jwang mefuta ya lekgetho ke eme kae le gore ke ofeng o a naganang gore ke ona o lokileng bakeng sa kgwebo ya gage a ke ga e leng tate sabata tlenkeng ka re fela go yena motho a batla o na ntlho a batlang go itsema ka SARS wa ya mono o fitlhe o kope gore o kopa SARS dibakeng tsa lona mo batla le ruta teng gore na ditaba tsa lekgetho di sebetsa jwang.
0: Mhlomphe ke kopa fela go tshwarela nyane re fetele mabenkeleng re tla boela pele re tswela pele.
7: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforom. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: metsotso e ha bang ba e robong re ya re lebile hore nyane bo supa hopola re lena no lentse le tsena jwale ke lena no la ditaba la masohlo ho le CD FM re ntse re nka mehala ya ha mo mamedu ka re letsetsa nomoro tsa rona ke 086 000 3084 rena le ntate ha bo fane o ka mane ka machabeng ho tsonta te
1: hai tedi
0: ntate
1: mafane ke le bitjaka
0: ntate mafane
1: mafane
0: Maofani e yantate o ka botsa potso ya hao?
1: Re metile the annual returns ka 50 le mo 50 day. Ba skara fa that. Le mo sena ba di nyollotse ke 120 still re ntse re meta mara go fumana that ke bothata ene ke ne ke botsa ntate mona hore na ga kwa kwa tekae.
0: Ke le bula ho ntate Maofane. Re leba ka mane ka madigetla re na le ntate Madoda khotso ntate.
2: Ne bona go tsomphile mo tswadi ma Afrika borwa ma tla dumela. Maro a ke se le ntate ka pola ihlakisa hantle ho mela tanke ke bone ka ba se tsa ho le fa le khetho she jwe ha holo ma Afrika borwa le ke ba kana ba tshelwa le tshepa ya bona. Empa ho mela tanke ke ho tsuka ka ke bone hore ba apata di tsarekhetho le teng le khetho le ba tamlo mpata le le kana la rona ma Afrika borwa ka pa bona le mina hana ha di di bane ke melata ke batho ba tswa 19 ya le bua mme wa
0: ke le buile ha holo re le ba ka mane ka petsana re tsi rena le ntate Mofokeng khotso ntate ntate Mofokeng o bona la gaule ntate Mothijwa o ka arabela dipotso tsa ba mameditse seng dihlaile
3: ke le bo khadi data ntate mo fane ka taba ya vet mme nka tsalosa fela re bana ka nako eng ke be ka tseba hore na ke eng eng tsong re ba qetela mo hlomba di decline vet ya high a ka fela ka ntorong e a leng ha ufinyana le yona ya SARS mme a fitla ke ne mono aba tshise fela hore na ke eng se tsang hore vet ya high e decline ba le khadi data a ke ntse ngwe le mina di requirement mme ha hona ka mogoeleng hore a ke ke a fuwa vet number ka pa ke a ska registerwa for vet e le hore o mita di ntla ka ofela neng tar fela a e nomoro sebakeng sa opinion mo ba o opinion le bo betleme a ka fela betle o fitlhe mo no betleme e ba tla gona mo thusa ga dibe ya ka mme ha ba no se jalo jalo ka o tla tla le ka o batla di nomoro tsa ka o lana le tsa mo fa tsona ke tla ke tla fela mo rata dio a e ntate ma dona ba keng sa me la da rona me o tanga sa lo tsa fela hore ha ke bua le wena tjena le tsatsi la rafano ni tsatsi la mokobelo ene ke le di buka sebetsana le boga gwebo ka o fela o sa gethe hore ke molata kapa ke motho wa Afrika borwa go pola rona jalo ka kantoro wa lefto re shebana le batho ba nang le dikgwebo kwa mo Afrika borwa ga re sebe rona ke ya melata e taxiwa jwang ga ntse la gona le kgwebo ka re wa Afrika borwa re fala morago mme re etsa bonnete ba gore ba lefa lekgetho ka tsela e ba tshwanetseng ka yona ga dijo di yaka
0: re leba ka manene ka tlhoko lene re na le ntate Sekolanyane kgotso ntate
4: kgotso le kae ntate
0: re teleng kae ntate
4: kgotso ne ke batla o botsa ga itse ka kao ge ke a bona la re na le go lenyana tsenyane mara bo holo ba batho bana le go botse tengata ke batho bana ba hlang ka ntle e le melata le go tlhokwa le go taxi le go ba e patala bona ka patshe ke free ke mahala fela ka go tsbona le bona ba batho ba ngata ba ke ne ke go bona go lo ka mo ke le bo
0: ke le bo ile ha ulo ntate re le ba ka mane re na le ntate Choma go tsonta te
5: tama ha u ke le bo wa selsat
0: ntate
5: ke ne ke kopa go botsa ntate mo hore na jole ka mo sa re ke nane NPO so ba di ga bang khutisa mo le ha ke applyela for exemption ya NPO ye ya ka nna yana ke ne ke ka tedi form mo for exemption eo ke ke bile ke di shebi ba ng khutisa ba ng kisa dimo le fatshe ba batla sena ba batla sena ene ke ke tedi se le mo ke tsapa go ntse ke ba ng kisa dimo le fatshe jwale ne ke kopa go tsa ona ke tse yo ha le jena
0: ke le bula ho ntate Choma re le ba ka mane ka tweleng re na le ntate ke me ke me khotso ntate
4: le ka me ke dimo
0: re teng le ka ntate
4: ke te man ke sebo ba bo ntate ba bo ntate ke ba tle mme mhlombo marketing a manyane ke yalo ka bo tweleng o ta re ruta ka taba ena ya le kgeto bana ke hlokomela hore e bolo ba rona batho ba tshaba o bula dikgweba a bua ka SARS fela e motho sana na fela ka taxi hore ke to taxi wa ke to taxi wa kante a ke ke ntlo bona le kgwebo le ka manya le SARS ba le ke ba tle bo marketing ya manyane jwa lo mme wa ka ke ya le ba be kutlwa ke se budisa
0: ke le buila ho lo ntate ntate Mthijwa o ka rabela dipotso tse sendi hlaileng

0: ntate sekolwanyane jalo ka ke la ka falosa gantse di ya ka gore dikgwebo ka ofela gore na ke ya melata kapa ke ya maAforika Borwa re etsa bonnete ba gore re akela re fitlha mo re thoa gore kgwebo ya patale tax re nka mehato ka kgwebo tsa mofuta o jalo jalo ka ke tsa kgwebo e nngwe le e nngwe e sa ikamaganyeng le melao ya lekgetho re sala morago gantse di ya ka a ke ga ntate a bua ka NPO a batla exemption certificate ena ke kopa go e tlhalosa gantle gantse di ya ka go na le mo re fanang ka tokomane e listang dintho kaofela tse tlhokagalang gore o qetele o thotse exemption mme ga e bane go na le meding kapa ke pedi tse o sa di kenyang mo ke temetla ga ebile exam unit e be ba e gotlhetsa morago mme nka ba gothalejelo ka tlhola ke ya dileshopong kere e tsa bonnete ba gore ga e o file list eo a ko ithike kaofela gore ditokomane kaofela tse ba tseyang di teng obane ga o tlala gore e le nngwe ga oye motho o tla ba gutlage maara ke ena e le nngwe fela ga e le siko e le nngwe eo ke yone e tlo qetelele ye ka gore taba ya o se ka ya approvewa gantse di yaka a ke ntate sekemekeme ka mane ka tueleng ebile tueleng teng go ne o ile nna ke le ruta ka ditaba tsona tseno tsa lakgetho gantse di yaka mme re ya dibakeng tse fapane jalo ka ke baka tlhalosa tsena tse tharo fela nka o tisetsa gore ya dibakeng tse nyane bogolo ba batho ba tseba ga e kala ga ke na le workshop batho ba mpa fela ba tshoa gore fa re se jale e teng a te ka nako re tlo fana ka lesedi gore batho ba be le tsebe gore na ke mehape e feng e tshwantseng ba eng ke ga e bane e le gore ga ba imokeng sa lekgetho bane bogolo ba mosebetsi wa rona o ba tataisa gore ba kgone go utlwisa ditaba tsa lekgetho gantse di yaka
1: a re lekola taba e amanang le dikgwebo tse seng di sa sebetse ke go baneng ga o le botlhokwa gore di tlhakolwe mme tshebetso eo le etsa ka tsele jwang
0: gantse jaka ga e le gore motho o ntse a registerile kgwebo a tla utlwisisa gore rona le go ka kantoro ya lekgetho ga re tlo tseba ga e le gore kgwebo ya gae ga e sa sebetsa mme gore re tsebe o lokela gore a emane CIPC ba mo fe tokomane e bontshang gore kgwebo ena ga e sa sebetsa ebe e fitlha gona mone ka e di registera gobane ga o se jalo re tlo qetelela ke mofa dikotlo tsa di-250 empa e le gore kgwebo e ne se e sa sebetse ke gore reng le ga e ba e ntse e le teng e sebetsa empa e se o ka e tlhola mosebetsi o lokela go tsa go rona o submite return e re di jaka go ke 0 return ka mantswana e bontshang gore nna ntse ke le boikemisetsong ba go tswela pele ka kgwebo empa ke seo ka ke e tlhola go tla go nna gantse di yaka
1: ga re phethela beng ba dikgwebo ba ka fumana thuso ena kae mme ba tshwanetse go tla ba nkile eng ga ba etela ditsi tsa lona tsa SARS
0: motho a tata fela mo re leng teng a tsa tshwere IDI le ditokomane tsa gae tsa kgwebo ka mantswe a mang CIPC document ba etse ba re bitsa 14.3 ga a tlile ka tsona di le pedi kgona mo thusa re kgona go bona gore ga e ba e le gore motho motlho montshwantse re mo ngodise jalo ka public representative ke mono a ka tsa le ID copy ae a tsa le proof of address a tsa le certified copy a tsa le yona CT document ya gae le bank statement mme re atema le re tlare e kgona go mo thusa ngwana gore a registere re mo thusa le gore a ka kenye di-return tse tse saletseng morago
1: a ntate Mtshijwa re lebetse nako ya gago lo ka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang
0: ke lebile o menane gantse di yaka
1: mamedi yo ne re buisana le ena ke moeletsi wa SARS ya sebetsanang le watolosa lekgetho le thuto yena ke Ntwa Mtshijwa mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhophisi ya ka setlhogong ebile morapedi Sekgwane motlaisi ai ba diengwane moetsi ra laololwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile kgoma matodi ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kidibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mamedi kampo ya bafana bafana e luksetsa papadi e matla gahlanong le South Korea. Ke tse ke tla nne ke utsipetsipele tse dintsa dintlhagolo ba ye ba re ke di-fun facts ba ye ba re nenenneneng go nneletse dipotso tse mona tse ikgethileng tse o gopotsang nalane tsatsing le nage ke o nneletsa tse dintsa dintho tse wele go motlhomono o sa di tsebe mpa pele o moore ke o tsebise e papadi ya Argentina le Australia e ntse e tswela pele. Messi he o sa tlhabile ntlha e leng o mamedi 1-0 North Australia. Madikidiki a gae monate ka maanong tsa ntse tsa re ebile o fositse le penale metsotsong e meraro papadi sa tswa thago. Ke ntwa ya lwana mamedi ke semphete ke o fete papading tsena tsa mogopo wa lefatshe. Ke tabeng ena ya South Korea mamedi. Na o no o tseba gore pele go June 2023 South Korea ba ne ba sebedisa tsela e ikgethileng e fapaneng le eo rona re balang dilemo ka teng. Ngwana ha ile a hlaha tswalo Austria a ntabola Argentina le Austria ona le Austria ona le Australia mamedi nngwe ke a tseba gore e batla e le dithabemane e nngwe ba re e monana ba re e at sea level ha ba e hlalose mphire phanyeditseng fa e mamedi ke yona babadi pakeng tsa Argentina le Austria 1-0 North Australia. E re ke kgutlele ntlheng ena ya South Korea he mamedi jwale tsela e neng e sebediswa go bala dilemo re shebile tlhakoreng la ngwana e motjha ha sa tswa belegwa ngwana ha na hla tsatsing le hono sa tshwane le rona mo elong go tlameile a phele di kgweditse le shumele metso medi bile mo se latelang ke teng motho ngwe selemo bana ne ba go selemo se le se ha o hlatsa tsinle na sentse ba go you are 1 year old ya fetwa he mo mamedi e fetwa ka tsela hore morao tsena he se ba sebedisa tsela e tshwanang le lefatshe ka bophara. Jole ne re ngwana ha hlaya o no thunga nona le moseleseng ho sa gatha le go hlaile kgweding efeng ha ebe ngwana ana hla kgweding ya December ha e kala fela e re di 1 tsa January ba ne ba ngwana e o na le motsepedi ba tloella ntho gore ne ba reng ka mantswa mang di 1 tsa January selemo se seng ho ne o thwe ngwana wa hola. Fela e khutlela le ntlenyane le gona ntse gena le yona ba sotwa ke go tseba gore le mo sa ba sotwa ntlentle sekalane ke a tseba le bona ke batho ba bo di dragon di eng le mo tsa bona ha di tshwane le tsa rona o tla utlwa ntse ba bua ka bo letsatsi ba bua ka eng ha ke batlo kena o tsona mamedi empa ke dumela gore ke ka home hlo mong ho no sebediswa tsela e o ba neng ba e sebedisa pele ba imatahanya le tsela e tlwaeleileng ya lefatshe ka bo phara ya hore ho balwe dile mo tsa motho e bile re shebile hla reng la bana ba sa tswa belewa
1: a di papa di ho le sedia fela.

0: Mabedi e re kopana le kgaitsedi ya ka Benjamin le shogo santse le teng kwano. Hello Benji, ke o dumisa lo mana tlhangwane se sebele sonya le sedi lae.
1: Sebedi ke a dumedisa go wena le ba mamedi ka ofela lapeng.
0: Di o tshwere jwang tsa mogopo wa lefatshe?
1: Hey, di re tshwere monate go na batho ba bolo ebile batlile ke sa ya a yone jale nte ke shebile nese.
0: Fela ke a o tseba o ne o keke wa re phoqa e seng ka tshebeletso ya lesedi. Gaitsedi ya motho sentse kwa moetse tlhe ena ngwane sebile ke batla getlhege dithagole ka ena ya Durban City. Re bone ka nnete phetogo ke ena e seng e tsebisitswe e leng phetogo e leng gore e batla e makaditse batho ba bangata. Potso ko gore na ebe re santsane re tlo bona digolo so tlhaeletse taba ya Golden Arrows ona moo jale re a ipotsa ngwane e sore ga e le mona mokwetlisi Pitso Dladla a rwane le setlhopha ka tshebetso rileng ga e bona ya mogopo wa Nedbank, sena se tlo beya setlhopha kae re shebile le mong se e tlang sa dipapadi e o makaditse o le o kae ena taba?
1: Nkare ke ne ke maketse, ke ne ke sa makala sebidi gobane go makala ga ka go ne go le go seng ga ka jeno ke latlha ka nna ka utlwa pele ba itsebisa semmuso setlhopha ke le nne se ke utlwile go seng ga ka jeno go na le taba e tshwanang le e tloetsagalang. Ke ne ke sa tsee gore e tla tsebisa gona ka jeno empa ke ne ke tsee gore e tloetsagala. Jwale ga se ba itsebisa gona jwale ke sure ke ka tlase go

0: tse pedi ba se ba ba ntshitse statement seo sa gore mokwetlisi ipitso tlatla wa tsamaya empa go amakatsa gagolo ga o sheba tshebetso ya gae setlheng se e fetileng le mogope o a o tlotseng wa Nedbank motho o ne o nagana gore motlhomong ke mokwetlisi a tla fuang sebaka sa gore a sebetele setlhopha o sa batla batlwaetlwaetse o sana le nako a le setlhopheng o ba nna a ba teng ga setlhopha se nyololwa se tlisiwa ka mona ka o betwe premiership a nna sebetsa ka tlase go mokwetlisi Kevin Hunt a fua setlhopha ga mokwetlisi a tsamaya jalo ke nagana gore ke e nngwe ya ntho tse etsang gore mokwetlisi tlatla a batle go tsamaya gore ga o banna nna se ke tlotse mogope go santaneng go na le menyenyetsi ya gore go na le mokwetlisi e mongwe a tlang setlhopheng nna ke gotlela maane mo e leng gore ke le ba mothusi wa mokwetlisi empa ke sebedi ke gakana ke la e amogela ya mokwetlisi Kevin Hunt gobane o mongwe le mokwetlisi e leng gore o batla phapagane ka mosebetsi wa gae empa e le gore o mphumana setlhopheng empa jalo ga o sena le menyeetsi ya mokwetlisi e mongwe a tlang e le gore ke se ke apile mogope e batla e se monatenyana ke nana jale itse ga monyetlo mongwe o tla ka mona ka baaisaneng ba bona
1: ga itse la motho ke kopa fela o tshwara jalo ge ke re mabenkele a ke gutla mona a re tlo o tswela pele ngwaneso halakaša moya ke wa diski ka gotlhegotlhe keteka menyako ya tonanagadi ya bolwa maoto ya lefatshe ka setaele le Hollywood Bets o ka gapa karong ya 2 million le dikoloi betšha fela ka 10 ranta kapa o feta papading e nngwe le nngwe ya bolwa maoto online kapa lekaleng le gaufinyana le wena betšha fela ka 10 ranta kapa o feta papading e nngwe le nngwe ya bolwa maoto online kapa lekaleng le gaufinyana le wena betšha gona jwale mme o gape o korega golo fela Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha nang le laesense ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha batlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala wa o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romelela help ka WhatsApp go 076 675 0710
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 clientele life ke moabi ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: tsa dipapadi go lesedi
1: fm mamadi ntse kenyoa le gaitsedi ya katlhe ya benjamin leshogo mme ge re sheba tsentseng di etsagala re shebile betway premiership re shebile papading tsa mogopo wa lefatshe gaitsedi ya motho a komphenana ya babizothwana ke eno a le ena e lebitso la ga e sentse le matangwa le setlhopha sa sekukun united e ka o tla lo thusa cedric kaze o sobile wa e utlwela ke nnetolo kae wa kgona gore netefaletsa yona
0: ga ke so kgone go netefatsa ga jale sebidi ke nngwe ya ntho tse e leng gore motho ga o ntse o tobetobetsa mogala wa gago o jalo kaga e le setlhase se fedile motho tla bo ntse o founa ka mona o leka go utlwa gore mang o ya kae go etsalang ke nngwe taba tse ntseng re di utlwa empa nna go ya ka nna ke ne ke nanne gore babizothwane a ka batla gore e be mokwetlisi ya ikemetseng gagologolo gobane o sa a sebeditse e le mothusi wa mokwetlisi tlhopheng tse pedi tse tharo empa ke nagana gore ga e baneng a kaya e le nnete a ya ka mo wa lo sebetsa le mokwetlisi cedric kaze e ka ba bontla golo go sekukun united babizothwane ke motho a tsebang papadi ya bolo gagolo e mongwe wa batho ba ke ba tlhompang gagolo ebile le bapadi se hlwahlwa ke nagana le mokwetlising e ntse e le motho

0: tlhela kana ge bone ke ntwa ya lwana nentse ke fetsa moamedika taba ena monneno wa Tunisia o sa bile a kopile tshwarelong pa ke a ipotsa gore na e bo tla tlhola a kgutletse setlhopheng sa naana re bone Haiti Turkey le yona Tunisia seditswile go ya ka wena tšhabo ya gago go fitlhela kana ge bone ka nnete gepeta ntse le thabo fela re sebile bo Cape Verde ke tse ding tsa ditlhopha tse tlileng di shejua go le senganyane ke ena Argentina le yona sentse e phamisitse tlhogo maikutlo a gago ka papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe le dintsa dina tse o kare motlhomong go fitlhela kana e tlile di batla di gapa pelo ya gago ntlheng ya tshebe
1: wa tseba ke nana mogopo wa lefatshe sebidi o bontshitse gore sekgeo se pakeng tsa tlhopha tse golo kapa tlhopha tse neng re tseba e le tlhopha tse golo le tlhopha tse nyane sente se a se batla se kwaleya ebile papadi ya bone ba palelwa ka lebaleng ga e ba palelwe dinomorong ga e ba palelwe pampiring re bona ka tlhopha sona sa Cape Verde mo e leng gore ba sebeditse gantle agolo go fitlhela ga jale ba fumane ntlha go naga ya Spain ba fumane ntlha go naga ya Uruguay nata e leng gore ba se ba tswa go gapa mogopo wa lefatshe ebile ka mogopo wa bona wa lefatshe wa pele e ka ba se seng sa tlhopha tse e leng gore kapa naga tse e leng gore di fetelele mogatlhelong o ka pele o e leng gore kwa mantshano jale ba sebeditse gantle agolo Tunisia ba na le mathata a e kona sebidi Tunisia mathata a bona a e sa le a qala mogopeng wane wa dinaga tsa Aforika ba fetola mokwetlisi mokwetlisi ebile o ntshitse bapadi tse ngata agolo tse dingwe tsa rona bokapteni wa setlhopha ba bangke dibapadi tse e leng gore ba na le boitirelo le boiphitlhelo setlhopheng a bantsha nna ke makaditso ke ena ya gore ba fetole mokwetlisi ka gare o mogopo wa lefatshe go ya ka nna e ne ke a ba sebeletsa go gang empa ke nagana gore tlhopha se e leng gore nna ga jale se gapile pelo ya ka jalo ka go bua tlhopha sa Germany mogopeng wa lefatshe ba bontshitse gore ga ba kopana le tlhopha se kang ga sa putsa gantle jalo ka ga ne ba otla naga ya Curaçao ba batla ka ntlha tse supileng kao fela ga ba kopana le tlhopha se senyane se jalo se kang ga sa putsa ba se gotlha ba se belela ka thoko go seka gwa bana le eng kapa eng kakeo ya gore na ke tlhopha se feng se segolo empa ba kgone go kopana le gore e be tlhopha tse e leng gore go batla go le thatanyana papading le teng ba kgone gore ba lwane ba gotle ba gape papadi go ya ka nna tlhopha se e tsang jalo kapa tlhakwa se e tsang jalo tonamenteng e tshwanang le ya mogopo wa lefatshe ke se e leng goreng sa ipontsha gore papadi gore na ke ya mofuta o feng ba ka kgona go e gapa
0: ga e tsela motho ne ntse ke tsa ba bang ba batho re na ba bone tsela eo South Korea ikwetlisang ka yone maikutlo gago ke afe motlhomong koe otlaotle fela ditlogong re lebeleletse papadi e jwang go ya ka wena ga bafana bafana e teana le South Korea
1: kona
0: nna ke reska ke bana ba ikwetlisa e kare ba le bapala rugby
1: ke nne ke ba ikwetlisa jalo ka maatla go bontsha gore ba ikemisetse papadi e leng gore ga golo ke papadi ya mmele papadi tsa rona motlhomong le mokwetlisi Hugo Bros ba tlhokomela taba ya gore South Korea ba se bapala papadi e leng gore e physicale ga golo jale re seke ra letsa gore re batle gore re bapale papadi eo le South Korea obane ba tlo re tlhola papadi tsa bona di batla di le ka mmele ba le bagolonyana go ba gone ga re bapaleng papadi ya rona re beye bolo fatshe ga e baneng o tla shibobo o tsamaye ka bolo ga re bapaleng papadi ya rona obane ga re bapala ya bone ba lo re tlhola papading ya bone empa re tlo tshoswa ke batho mona ba ntse ba otla dieng ka magetla mona ba etsang ba etsang ga re tlo tshoswa ke ntho eo papadi ya rona e bapale jalo
0: ga itse na motho re lo buile gagolo wena ngwane so mme re tla buisana wena ge nakong e tlang ke lebuile Benji
1: ke lebuile sebidi le DK Funaneng
0: mamadi Benji a re go sa kgathalle gore South Korea e lebelo go lo kae go sa kgathalle gore tshebagalo ya bona seemo sa bona se kgatlha seo batlang ka sona re tlameile gore re tsepamise maikutlo tshebetsong ya rona ga e be re nyoloa ka shibobo ya rona ditsamaya tsa rona ga re tlwelele ntho tse ngata re tsepamiseng maikutlo tshebetsong eo re e tsebang re le Aforika Borwa mamadi o fitlhela kana wena o ntse o di shebeletse papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe di o tshwere jwang le jale nna ke bona e tlile kage dina tseo ye ngotho ya ke tswana tse nyenyane wa bona e kgwela ntlhenyane ya leke gore o tla bo o thotlhopha tse kgolo ke tsena di amakatsa tse dingwe tsa tsona re tsebe sala empa nna ke a tseba nako di fetoile re rata re sa rate mamedi re ketse tsena e

0: Sylvia, o ntse re ngona hle. Ah man, ntso se ke galeile.
1: O swa ka ke ga wa galela ntse o nkutwa. Hantle.
0: O re auto
1: wa gasa.
0: Ah, e sentse ya man ke maketse.
1: Wa o gasa ye. Yena yena hantle. Ba ka ka mo atellang ka teng. O se. O ne a itlisitse ke re personal kana.
0: Jwale auto o fihla jwang ha ga masiu ha hawe wena sentse.
1: O a ka fihla jwang? Ha se mollo ko ntse di kokobane.
0: Tswe nna mo hawe. Mo ha o tlisa monne e mong ile gale amengwa. Ha hona hano re monne wa kula wena.
1: O se. Mo no teng ke dumela na lwena. Mo ha o ke gola daya daya e se e mo gahletse tsantsana le monyenyane. Mwana no o gata tshelte. Hona ho wa ka etsang le ha e ka ba ke eng ko jwetse.
0: Hai, hai bona sentse. Okay, a fihla auto. O go batla mete.
1: Eh, tintia, tintia, I'm sorry. I saw I made a mistake.
0: Ba tsa yena ke mihlolo. Ke mihlolo ke di noa misene ne ke batho. Oh, le khale. O tsa ke ngwena,
1: I'll see. O bua ntho ke sa e tsebeng gore ke segoa kapa ke se gagabo. I told you, I forgive me. Oh, what's that? Oh, good. Ha ya ba ke melted out. Ya ba ke bidile.
0: Ah, e wena. Tsholi la fela kae?
1: I'll see. Ene ke batla fela re etse kontraka ya rona ke mo patela jwang tshelete ya hae. Ene ya bana na yona we hana. We hana hona re nga ka bya hlo ya hae sporong re ni mohati.
0: Hai o le shan wena.
1: O jwetsa nete. Ho teng o ntshepisa. Ha re eng?
0: Sylvia,
1: mabi a ga ke tsamaele o dimkwa. Ke nne ka tsama fast mona ke iphelela ke diene.
0: Hey, tsho nna we, tsho la o batla e feng ngela?
1: Nna ke batla ndrisi pepa ngwana.
0: He?
1: SUV. Ke batla ntho e tlang e pepile bidile yona ka mora ha ke batle sephebodi se dulang ka gara koloi
0: kengwanana
1: gantle gampie
0: wa tsene ka basesee ke
1: motsebaale re thunthetswa ka marwele le gona bosentle ke re ikutlwise gorena go jwang ga qeta go dumedisa ke qeta gore popup be ko shapale ka dilamone
0: jo maona jwale ga o mmotse ka ditaba tse tsentse di fofa motseng moo ore
1: o nana ke bapala nna ke mmotsitse
0: a reng
1: le mpipile magele a re le shamile le nkgang
0: Jalo wa mogola wena.
1: Ha? That's none of my business, my love.
0: Ah, it's okay.
1: Ho ho ho ho ho ho. Na. Na usi waka ke sela pelwa ka monate. Ha ke kwa tse thabisa mpelo ya.
0: Na.
1: Ke sa ngkhatlisinse sa chinchin bank balance ya ka tsone. Ha ke di mamela le mamela. E bile tlo go jwetsa ntla ntle nna ke re ke sekuranta. Ke sebetsa na le mmiri. So tse tse tsala ndi kuranta. O ska nna mpotsa ka tsone, mpotsa ka mmiri. O fumana sa lumu.
0: Simple o batla ho mplela hore monneno ena o sa tlatso a kene jalo ka ha rata ha ha mo ka fo jwa mogotsi.
1: Sort of.
0: Ah, eo batla re jo le mohau yena.
1: Ah eh. Helang. O re tsa mohau.
0: Mohau.
1: O ska ba complaina ka yeo. Mohau sa le ke o mme o sekile le ho tata. Sina, ho sina ntwe ka banka yetsa. Ke ho sina le kamere ya ho fumisa metsi.
0: Di kgwedi kgwedi tse ka ho fela o ntso tswa tlasa.
1: Mohau. Mohau. Amphilisa le ho tateng. Amphilisa le ho tateng. E le ngwana manganga o. Ka bona ntlo ga yena manganga ke ngwana manganga. Re ke mo tlhatlhamise o to a fitse ka mo tlhatlhamise a o se bona le glow yaka
0: mana ba
1: tsamo tsa mo go auto o tswa mo
0: wa tswa ke mo go ho bile mo ba o ba pele black na ipatile le mo le go to a fitse
1: le mang ha tswa
0: jo
1: hey ntlwele ke sela pelwa ka mnate a o se ntlwele
0: jo le khale bophelo
1: he

0: bile ba lotaba tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka metsotso e dula hantle ho ye le shumele metso e robedi ka mora hore ena ya bokobedi tsa monyaka ho sasa ke letsatsi ho ka fumana kgaolo e latelang ena dikete tse tharo makgolo a tsheletseng mashome a supileng a na le metso e robedi ya monyaka e re ke etse tjena fela.
1: Lenane o lena la re mmoho o litlisetswa ke BB Funeral Parlor. Re ipeile setlhotlolong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato. Majabajaba ke ntho tsa rona. Lebaka ke hore re kgema le dinako. BB Funeral Parlor ha se phala fela ke lelapa.
0: Ha se moo he ke tseo he ditaba le tsheditswe lena lenane o mamedi e re ke tlo fetisa kgwebo metsotsong ena e mashome a mabedi ka morao rena ya borobedi. Ke bone na ntho tsa ka ha ke tloa mona di tlompeya ho kae bakeng sa tshebetso. E re ke ka tlhola ke senyana kwa letho hobane se ntse le nanagela la motsagapane ho dula metsotsong e mashome a mabedi ka morao ho hora ya borobedi. Re ke le tipatipe he. Ke potele ka mane ka semousung le nna ke tsebe ho kgutla bakeng sa kgwebo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Simunye Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majwe a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majwe a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
0: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala ho bomme be bang hangata ba dula ba ya ditshipeng ke sho di operation ka baka la hlahala. E thusa le bomme nakong ya ha ba ile matsatsing ba mona ba kgathatswang ke selumi ka bona moriana ona o hlatswa madi o thusa le ka phalo hedimo ya madi ha mmoholo be ya tsukere le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones insa seso lenyoko le o thusa ka serame sa masapo le manong eletswa wopang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa gago ha o kula. Ba na le segeletsana le moriana wa bana wa mososo bo bosunki o ntshang tshilana ha ngwana a qeta o tlhaga le nakong eo ngwana a kgusiwang a tlosang letsweleng e ntsha lebese ho ngwana le ngwana a nang le leleta le le ngata le ngwana a sa goleng ante go khathatswa ke manyuwa le ngwana a dulang a kula nako e kgololenyane ka bakala go khathatswa ke letswe jane o hlatswa pele ya ngwana a je hantle a ska a helwa ke phepo ebe ngwana na di tshobotsi tsa masea o ka di fumana ho hle Afrika bo le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le ho +26 62120662 +26 62120662 kapa 072-0202-371 Segele di Super Healthcare le segeletsana ho tswa ho bane ba di kgabane herbalist.
4: Le sedie fe. A ke mo le.

0: Hi Chona, kile ka wela le gona tripeng yenu no ntshana ntso batla mosebetsi. He ba tle mosebetsi. And then wa founela ke mothala ha ke sebetsa ka mono no. O ba o bulela le go tlogola bokana. Batho bana ba suiti ba. O tlogola bokana. Go tlo fa bokana, o tla mo tlisa eno, o tla lata uniform, ba sentse ba batla le size. O fana ka di size tsa marugwetsa di e o ntseletsa di eta. O tlo sign a contract ya bokana na. Shop. O tla nna nne nne jono ngore ke tse bo processa ntho. Contract ya ho yo. Re ka voucher 200. Hai qala, a bile qala nyana. Re ka voucher 20 rand. We re ke voucher in. And then ga mo gana khape o kire tlatitse form. Ho tlamela re tse tsene khomela voucher 50 rand. Ha o papa o metse voucher bona 900. Ho tse voucher. Ha pe ke tlo ho tlamela khomela voucher o ngape ya 50 rand. Ho ga tse bo fa email tlo ga o fitla mono o batle. Jo. Hai. Ho love.
1: Hai a che. Hai a ski sa o shwa ka ke tshe. Fela ke batla ho utlwisisa hore mosebetsi ha o batla. Ba go fumane mosebetsi ba go shaganthe ha se ya dipapaditsetsa interneteng tse re be chance di re ja letsona re za mabophelo ha ke utlwisise rona voucher le go fumana mosebetsi hape mara ke a tshoma me di go hloka mosebetsi go ferekana le bona ba gona mapala ka kelelo ya ha o se utlwa bo uniform o se utlwa bo di form ba batla bo di tax number mo so ferekana go ntate modimo ke a le bo mosebetsi go ona go fuma go re ha o gone lo hlokomela ntho tsenyane tse o se bona o se gometse voucher yona eo ya 900 go habe ka gomela voucher a tshefela se ke sa o se wa ka mpa he ere ke utlwe mong hape mamedi gona e bena o reng ka tabena
2: dumela ke ni de girl si thadis ba tle magatla ka mona ka melodi Virginia nna nkile ka nkelwa 3000 motho ha ke tsebe linki ho no etsa lang linking ka kena linking ha ke tsera mo motho no no ke motho a rekisang diaparo ke rana ona ene le ona ka ke rana ya Joburg so wa se se ya pakote smart mono tsa bana ka go di nkhatlile ka net sa ke ke kenye chalete anga ke le tsona then o tla di romela ka ntho ka pixeke Ay, kicking at 3000. Bumpy lights, I can number, I don't pack on number. I can keep in your account. Keep transfer a charity to look in your pep store. Yo, not for a talking at the devil or put them to a second funnel blocked. Yo, it's our hamping to dinner.
1: Yo. Hai a skisi mewa ka fela he wa tsepa mo sebetsi wa di rana ona. Ba teng di rana tse ding tsentse di letsa nnete di teng. Ba teng empa fela go ile bona bobodi bohohle wena fela o tshwanetse ha ebe o batla o tseba go rana yena ka nnete ke yona ebe o botsa batho ba hona bo social media mo gona o botsa gore ke ne ilwe ke yona o re ke rana batho ba modimo ke kopa motho a kileng a sebetsa le yena ha pake ka mogao batho ba pake ke hona hetshe o ka reng ae ere ke bone ke etsa jwang mamedi metsotso empe ile mona ere ke tla fela ka mona ko feta ba ke gutla
3: Services ke tshebeletso ya mapato e kenyeleditseng tšhelete grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 ranta o ka fumana cover o fitlhela o 50,000 o ka lefelela policy ya hao ka pay ad kapa diofising tsa BB Funeral Parlour Qwaqwa Bethlehem Reeds Harrismith Sasolburg Botshabelo Welkom Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242434 BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa
1: Ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa ke metsotso e le 15 pele re fitlha reng ya borobong re ntse re bua ka yona taba ena mamedi tlhe ya gore na wena ba kile ba o skema kae na motlhomong ba ile ba o heka ba kadima tšhelete tsa batho ka lebitso la gago o ile wa e sebetsa jwang le beng ba ditšhelete ba ile ba e ntsha re sebetsa jwang ha ile tshe ke mang a lokelang ho lefa ka parase re tloella fela wa bona vele mara ya qabanya hape ke ni o ka dimetshelete ho nna empa wena ha wa hlokomela ke ngo ga senna ke tla sebella kae wa utlwa na ke ntho tse jwang o fumane ka nako tse di motho o file bo ma 3000 eo mamedi ke ya ha ya society na tswa di ma go re tshe jo
4: me manelwe wa phela ke a phela ela na ne ke hani a ile ba selsi ba ke ba selsi ba batla mpa data ke re batla mpa data ba re e ba ke se o connecta le man le man le man le ma ka re na o ka re e hluki a mpotsa go na ha ba ndumelana ka re e ke mo sebetsi ka bolela ba ka se ke le ho sona ba re e ke se na ga se bona mona ka re o ke tla re ka ba nya jing ke ka ba se ya sa batla ID ha sa batla ID ka re che ID yona ha ke be ke fane ka nomoro tsa teng le gale ka re ke sa o tsebe e bile nomoro tsa o di nne fela tsena tse o tsong phone tseng ka tso ka re le letho lo leka ka re ho hang ka tsela ka thoko ka re che mona ke scan mo ha sa le yona ba se ba batla nomoro tsa ID ka re che mo nung teng ke hana
1: ntate ke dumelana le wena ntate wa ka ke dumelana le wena ba kana go tseding batswadi ba rona ba lla ga ologolo maqheko ba bua ba re joo ke nete kele wa tseba di-insurance tsena go na le tse ding tsa nnete di teng wa medi bangwe ba rona re na le tsone empa go na le tsena tse e seng tsa nnete tsena ba tla go tshepisa gore e-e insurance ena re na le eng re na le eng ID number o se o fumana gore tšhelete o ntse o e hulela kgwedi le kgwedi ga e yo le o ba teng tweo botlhoko ke ba gore ga o se o ya officing tsa teng tse o ne o ditse batho a batho bana ba ile ba tsamaya mona offici tsena ga di sa lese le batho ba bangwe jale ka nte bua nnete fela botsotsi bogotlhe empa fela wona o tshwanetse o netefatse gore batho bana ke bona and ntho engwe gape re lokelang go etsa momamedi se ka ithutang go ntsha di-ID number tsa lona le sena bonnete batswadi ba rona toropontle le rata o ntsha di-ID dikopi tsa teng le fa batho bana ba di-insurance be le sa tsebeng gore ke nnete kapa se nnete na di teng di-insurance tsa nnete di teng tsona ga di tseba empa bothata kore go na le bana ba ipeyang dibakeng tse itseng a fitlha hire sebakeng se na fitlhe a hire ba tle batho ba gae a le kenye ntho tsena tsa ga se le ya officing ga e sa leyo ka nako tse dingwe fumang le go ke lefu go tlhaile lefu nkgone o ne a ntse a patala policy a eyo le ba teng tho ga se le ya officing tseo a eyo re tloetsa jwang ka mofio jwale ga o le je fela ge a re a ithuta mmamedi re a ithuta
5: hi skin ngwana hi le nna ke le ka kopana le yona ntho ena ya batho bana ba scema ba mfounela ke sebedisa ke na le card la Time Bank ba re gote motho a qetang go ntsha 500 ka nako e be ke itse ba gore ga ke na yona 500 account e nne ke bona so kena message re le card la ka le kwetse gore ne se qeta le go bua le bona founu ne ke ikwale fela nna ntho ba re ke ba fe di-detail tsa ka ba bona motho ke eno o te motho ke mo gomme ba kwala ba kwatsa kwala le khathe eng ka kwala phone ya ka ona se kena message re le khathe ka ba le cancer sentonto yo a ke ntho tse bohloko tsena tse ha tsalang ka bophelo
1: a she bua ne tau shwa ka ho ba le nengwe hape mamedi engwe ya Facebook mona marangrang mona ya dikoloi ra di batla dikoloi re batla di reka di ya hlaha mona dintle tšhelete tsona ebile ke tšhelete e utlwagalang gore joo koloi ntle ga kana-kana ka nete nka e fumana ka e ka tšhelete e ya belaetsa koloi eo ga o qeta go ba jetsa gore e ke batla koloi ene batla go bolelela gore re fe 10,000 ena koloi ene re tlosa Pretoria re tlisa Bloemfontein ke yone petrolo eng o se o bona ka moga o qeta go ma 10,000 gore ga eyo koloi eo ebile a se wena fela motho a e rekiseditsweng le bangata koloi ene ebile ke ya kwana bo West kwana ga se ya batho bane wa yutla mamedi jwale ke sona ntho tse e leng re kopang le tsona che e nngwe gape ke e boneng e tsala marangrang mona mamedi ke ya gore um ba tla go romelela molaetsa he batho ba kgona wa tseba o etsa ntho ya bona ai e re go utlwe ke tlatla ko kokaleo ka morago e re ke tlefela ka mone tlatla ke tlo go jwetsa ka yona ka morago
6: ausgine late bidule tokompong nna ke raa kopala bana ba maselamo sebana ba mpontsha tšhelete ngata gakalo e ngata gakalo e tletseng takanka bjale ba re nna tšhelete o ke milione ke yaka ke fane ka 24,000 go batla letlalo la tau bjale ge tsebo go ke lokiswe ka mokeana tšhelete o tetse ba o tla go nna laki ka re ga ke kgole tšhelete nana ke tšhelete ba kanka hundred rand o le go reka e le ngata e tletse kanka hundred rand ya galenyana ka fitlhe ka reka matlhio ga ke retaka reka airtime ntho ntenang ke oka boetse ka mofa change ya tšhelete eno e batho ba ba tlhokomele batho fana ke ditsotsi ka ntle ka mao date bitu ditopong ke ya leboa
1: a shake ya utlwa ntate re tla hlokomela engwe hape ke bona ba se bakene ho yona ka ena mamedi e bohlale gore e bile lwene ka ofirikanye ke ena gore ba tle ba ngwala molaetsa wa bona melaetsa e ereng ha re keta ho fumana chalet a ke ho keta ho fumana chalet e tla hlaisa mona na ha e bo sebedisa banka yeno hore plus 5000 e tla bo tla bo kena molaetsa wo no hlaisa mona reference number eng e bile ho hlaisa le di date o kila bona ba gona ho copy ya molaetsa wo ha ba keta ho copy ya molaetsa wo wa plus 5000 ka pa chalet yo ba ba fitla ba o rumella wona ba o rumella wona molaetsa o lwana ka ntotla bo bona he e ka re chalet e qeta o kene gantle ke molaetsa wa sms chalet ha e so kene ba o founele ba o jotsa go jo aski se hla a o se hle ke nna mama mamang ha ke tsebile ba ho wena mo o hlokometse ke ntse phoso ke qeta o rumela plus 5000 lwana o so bona e ke yena ane go kopa fela hle bo e transfer mo mamedi pele o transfer kena accountong ya ha o etse bonete ba go chalet eno ka nnete e kene ho ba kana go tseding nomoro tsena ha se tsona ha se tsona nomoro e hlang bankeng nomoro ateng ya bona hala ona nomoro e hlang bankeng ka ba re 078 kapa 065 ayo ya hana kampa ya plus 27 eleng code ya South Africa e be re 838 mama nomoro tsa teng ha di le 10 di feta le 10 dingata di kae 2 4 6

0: ba sekolo le tsa ka bana ba sebetsang hantle ba sa gatlhangweleng ke lethogang bana ba itshebeletse gantle yone doctor ma kwa gape-gape o boetse o na le moriana wa matlho ke makgona tsotlhe a ecare bakeng sa batho botlhe ba nang le borata ba matlho ga banke moriana o na matlho go thetsama go thodi mabedi ka matlhong fela ga o kobala ga matlho ao ke matlho a botsikinyana matlho a llang pono e setse fela matlho a tswang melata a ko tshepe moriana o na makgona tsotlhe a ecare o tshela ka matlhong ga jale batho ba nang le borata ba letlhalo ga ba gopola doctor ma kwa o na le makgona tsotlhe skini se medi ke setlolo seo ka nekise tsena ditla morago gang le a bo ile a nna le ka ntho tse ngata tse ba didiseng ya sefatlhego a ko tshepe makgona tsotlhe skini se medi e tlo o thusa ka go tlosa ditshubu a ba ditata moloko kapo botsho bo o siweng ke magopo sefatlhegong sa gago mono jele o tlo bona matlateng ke a folelang ga ba motho a nang le matsoba ke ba matsoba a cancer kapo matsoba a mollo kapo motho a nang le diphalese a ko nke makgona tsotlhe skini se medi dingata ka bona ka doctor makwa ke na le moriana wa bana o bitswang tata itse ke makgona tsotlhe a bana matlha golo bakeng tsa go thusa ngwana ka go ntsha tsiana ka go ntsha lelete ka go ntsha lele se le manyowa jele ga ngwana ona moriana o a ke ba tswa diso ditlato dikapa fela magopa a sa tlwaele ga mmeleng wa gae ke makgona tsotlhe a bana a bitswang tata itse bakeng sa dintlha tse dintse o ka baka tsa ngwe tseba ka tsona bane dokotama kwa dinyaka moetlo nka nomoro tsa gona tsa mogala ditsena o tloo koletsetse ebile ato nomoro tse nyalo wa tsago nomoro tsa gona ke 064-948-8339 ke dipheta gape kaga ke 064-948-8339 kapa
1: 0614 82 0967 064 982 0967 Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa, nako e se e fihlile mme SABC 3 ke lehaela haola semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ha kgwedi ya Phupjane ne pepile matsatsi a 11 ho fihlela ka la 19 Phupu 2026. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng ohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha mokete ha o gakolwa wa mohope wa lefatshe ho isa papading e kgolo e bileng ya pele Afrika Borwa kgahlano le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in. Kaofela, o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. FM.
2: Sebeletso e ratwang le Sedi FM mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa setšhaba le na ke la re mmogo re ya o reng ya lesome le nang le metso e mmedi ga e ba ke gona o bulelang seane moya sa gao ntswa ke nna re bile le manane wa thuto ke neile o ne a jagile go tloa metsotsong yane ya masome a mararo ka morago ra ya borobedi o fitlhela mona metsotsong ya masome a mararo ka morago ra ya borobong sentse ke oga madume go lena la re mmogo wa gopola ka mora gora ya lesome jalo ka ga manta go ona chento ditlakile re tla ba le manollo ya dibuka mo re tlong go buisana le moedi wa rona ka sengwalwa sa gae monghadi mdlului bekisizwe re tlo buisana le ena metsotsong e lesome ka morago ra ya lesome lenanong lena la romogo mamedi madume ga feletle ngwana kgotso go thu ga lebaletsa kgotso ka metlha le matsatsi ga nne re matsona re bone na ditlatle di re latlhele go kae bake tsa tshebetso ke late bonolo o tsamaya le tshepotshola ga mmo le budaza ke pine monnate gagolo e ke e ratang ka tsela e kgetheileng thaba dintšhebile ga se dithaba fela ke thaba tsentle tsa qwakwa ke di bone mafelong a ne a beke di le mohudi di dintle o ka kaya mono a lophodisa tlhogo ga o kwe e ka ingwetse o kwe e tlhagong fela gobane ga o na le legate le o tla nne o le utlwe boemong ba mofuto o jalo bonolo tshepotshola le budaza thaba dintšhebile.

0: Mamedi metsotso e le shume le motso le mong ka mora hora ya le shume ke nako ya manollo ya dibuka re bua ka book review re na le moedi wa rona ka kwano ka diphaposing tsa gaso fela he ke rate go lotomanya dintho hantleng ewe ntle ha ena le bopaki ke hate jena
1: re manolla dibuka le ntswa ke Roikat Motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona le nane ngwe la re mmoho go lesedi FM
0: Molelwa wa ka molelwa wa ha molelwa wa sechaba ke amohele moetuwa ka o teng ka kwano hle ka diphaposing tsa gaso ke ntse ke botsa ke ga hona ntwe ntabisa mvalo ka ho ribe re shebana mahlong ha re qoqwa ba boholo ba dintho o thole re yetsa ka fono malema rangang a tsamae a re phoqa ha o sa ukwa hala hantle he tsama tsama ka tlunga mono o thole le ntwe ngwe ngata fela jwale monate ke hore ho thwele re jale ka baitiwa tseba le ha e kwana o tla thola ho ntshiwa bo enle how to baitiwa teo etswa di-casted no o tla thola re sa thabe ya ona le baitira tsa le go itlo tlhalwa mohla mo fele he o tsebe ke jaka baiti monghadi Mdluli be ke sizwe o teng ka kwana ntate Mdluli dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
2: ke a leboa mmentso wa ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM hohle mo bo mabe metseng ba le teng
0: o ntso phetse ba mongaka
2: ke iphelela ka mohau wa ntate Modimo ke tse ke ya pele ke ka hona ke le ntense sebakeng sena ka jeno
0: ke a leboa qhanolla o amohetse tshebeletsong ya sedi nano lena la re mmoho jwalo ka baiti fela ba ntseng ba tla le wena go ananetse o phuthulwe ke lapeng
2: ke lebohile kumelana
0: Mdluli be ke sizwe ke mang motho eno na ga ona motho a tseba motho eno o feta wena ke rata ha motho a itlhalosa o feta gona ge motolo ke go na le ntho e re ka nnang ga ise ya morago ntate Mdluli be ke sizwe ke mang
2: ke a leboa mme ka monyetla o mphang ona lebitso la ka ke be ke sizwe Mdluli jwale be ke sizwe e bolela sheba ditšhaba ke lebitso leo ke ileng ka lefua ke ntate ga ke qeta go bateng lefatsheng ya seng a le siko moya wa gae o phomole ka kgotso ka bokhutshwanyane ke hlahela ka hara motse wa Morojaneng
0: Diversdorp
2: ke moo ke tlhaetseng teng ke kene sekolo ke gole mono kore ke phetse bophelo ba ka botlhe sebakeng seo mme ga ona sebaka se seng se ke sebang ntle le sona fela ke kene sekolo gona mono ka gola ke godiswa ke bomme le bontate ba fapafapaneng ka tlasa maemo a o hola ha ngwana moshanyana moo o tla thuswa ke mmeno wa ka lapeng lena o thuswe ke mme wa ka lapeng lane jwale ke hotse jwalo ke na le metswalle ke hotse jwalo ke kena sekolo ebile ha e tla ba ke teng jwalo ka ngwana moshanyana ye molemong a golang ke na le ditabatabelo mme ditabatabelo tsena e ne le tse ding tsa tsona e ne se ho ngola buka e ne le ho kena sekolo ke be abuti ya hlaeletseng ka mahetla ya tla etsa dintho ho etsetsa yena le lapalabo sechaba ka kakaretso ho bona hore mo le tso le tla kena ding kgona go thusa mme ke kene jwalo sekolong sa ngkhodise primary school se sa bitswa Morojane public school ka baka ya sekolong sa metsi maphodi e leng secondary ka lebaka la maemo a lapeng ga ke aka ka kgona ya university maikemisetso wa ka le tabatabelo e ne le gore ke be moruti ka nako eo ke ne ke qeta sekolo ke qeta matric ne ke lakaditse go ba moruti kereke ya lapeng ya mmele ntate e leng ya NG kerekeng Afrika ya Fora ile ya mpha monyetla wa gore ke kena University ya Freistata ke etsa dithuto tsa thuto ya Modimo e leng theology empa he ha nako e ntse ya wa bonagala gore di tšhelete tshwarelo ke tsona tse haelang ka letlhakoreng la lapeng le ka letlhakoreng la kereke mme ka be ke gutlela morago ke ya hae ke sa ka ka qeta dithuto jwale hona ho ile ha etsa gore moo ke dutseng ke le mong ke tle ke nke qeto ya gore atšhe ha menyetla e meng e hlaya ya bophelo ke tla gutlela morago ke tle ke le go qetelela dithuto tsa ka ke ka moo ke ileng ka leka ho fumana bophelo ka teng jwalo ka ngwana moshanyana me ke phetse ka haro motse wa morojaneng bo mmele bo ntate ba mpona ba neng ba re a e empa bogoni yana bo teng mona bo ka re tswela molemo ka haro motse me ba ka ka thuthua ka haro matso wa bona ba nruta hona le hwane e neng ka batla ho ibua e bile ke toboketsa haholo ke o holela ka haro mogatlo o busang hona jwa le wa African National Congress ke bona ba ile mbantjara ke bona ba ile mbanthuta ba mpula mahlo o re tshwanetse re sebeletse setšhaba mme ke mo di thodileng tsa fetwa teng ga ke qeta o kena ka go mogatlo wa batjha wa African National Congress mme di ntho tsa fetwa mesebetsi ya buleya mamati ya buleya wa ba hantle ya ba ha ke sa shebile morago ke qadile o ikenya sekolo ke sentse ke itshebeletsa ke se ke ba le gahle o di nthontse ding jolo ka lekala la molao fela ke tadimane ha holo holo le tsa basebetsi e leng labor law ke ile ka yetsa le yona ka rata ho bana ke ne ka sebetsa ka ntokong ya mme o neng o thwe ke mme poloko setlae eo e seng e le mofu e le majoro masepale ngwana ledi o neng o le monyane ha holo mme le yena a re bontsha lerato jolo ka motswadi a re bontsha hore thuto ke yona e tlatla pele thuto ke yona e tla bula mamati le ha o ka ba ba le yona thuto eo fela beya ntate modimo ka pele ne le mme ya rata modimo haholo ebile a mo boulella re be re inkela mono ba neng ba le haufi le yena jwale ka bokgutshwanyane mme wa ka re sebeditse le bomme le bontate bana o fitlheletse ke se ke kgona hore jolo ka ntsu ke fofe ka bonna ke fofele hodimo ke etse seo ke hlokang hore setswele setšhaba molemo ke ka hoo ke le mmona ka jeno
0: ke taba tse monate ga ka jala ke re okile utlwa ga motho a tlhalosa taba tsa ga sa itse leng tente e se ka go ka bua ebe bale ke o lebeletse
2: gobane
0: o tseba se o buang ka sona gantle ebile ga o se eketse ga o se fokotse

0: Lesedi ke mollelwa ene metsotso e mashuma mabedi metsi meji ka mora hora ya leshume ha ba ke hona bulelang sia le moya sa hao ke na le Dr. Mdluli Bekisizwe ka kwano ka dipapusing tsa gaso ka sengolwa sa hae. Dr. ke boetse go amohetse hape.
1: Ke itebola.
0: Eh re ne re ha re tla fetela mabenkele mmane ine le ha uno o bontsha go qeteletse u latetse wentse political science ka bakala go ka letla go rena ho no so tletse fela he wa bontsha go tsohletse ho nontso ona le gahle ho tsona ne di sa ho sina mo ditloema di ibe di aparaka ka le kankane e o no ka tswela pele ho hlalosa tabatse ho ya pele ntate
1: ke ya le bua me jwa ka ha ke ile ka fumana ho tletse ka lehla go la government and business ethics ke ile ka fuwa monyetla wa hore ka ha re se re one mo West University e se le hore o ka tswela pele ka topic ya hao e tlo sebetsana ha go holo le leano la tsamaiso la masipala leng IDP le budget le performance management ke tsona tsekeng ka taba le gahle ho haholo ho tsona hantle ntle IDP le budget le performance management ke mo kokotlo wa local government ke mo kokotlo wa masipala mme ka ho otloloha ha tse ha motheo ona o le teng ebile o tsitsitse o tlo bona masipala o sebetsa hantle o sebetsa ha bobebe ka lebaka leo ke ne ke iphumana ke tlameha ke be le tsebo e tibileng e keneletseng ka hore le nna ke hlekeng ke peke ke cheke haholo hore ke tle ke be le tsebo e keneletseng ya IDP le budget le performance management.
0: Motho a mametseng a ka ipotsa taba tsena ka ofela bo IDP bo performance management taba tseo ka ofela dintho tseo o ntso di etsa sekolong kapa hona le nako e o tla ba o ya ka hara masipala ka hagetse o lo shebana le tsona letsatsi le tshabane le dikelang kapa o di se se fani
1: me wa ka ha o sebetsa o etsa research hona le nako ye o tloela mbuka o tlamea o kene ka hare ho mosebetsi mme ke le ka fuwa monyetla o jwalo wa hore ke lo etsa ntho e bitswang face to face interview le ba sebeletse le ba tsamaisi ba ka sehlohong ba masipala le ba sebetsang ka wotloloa le performance management le IDP le budget mme le nna ka lehlohonolo ebile e meng ya mesebetsi e ke e ratang gobaneng ha masipala o sengwe le siko wa naledi municipality ha o no ntse o le teng ke ile ka sebetsa ka tsona ka wotloloa mme ke ile ka ba le lerato la tsona ke ka ho ke ileng ka kgetha hore ke sebetsane le tsena tseo ke di etsang sekolong me ntwe e monate he neteng ka hare ho masipala wo ke seng ke sebetsa ho ona hona jwale neteng fela ke hore ke sa le tsona nako nyane e khutshwane ke be ke fuwa boikarabelo bo botsa fela ha botlose ho sebetsana le tsona o ntso sebetsana le tsona letsatsi le letsatsi mosebetsing ka pa responsibility nge wefueng e ya le
0: ha ke shebe Monghadi Mdluli ge shebe na go ena ntsa o sa le bona tala o sa le kae o sa le di masipaleng o sa se bane le tabatse na go fela tsa di budget go bona le di management o perform avant to tso ka ofela ge shebe meno sizwe Mdluli ke wa tsa ke ipotse dipotso ke gola go wena o tlang o tlo ntlosa potso tse ke ipotsa ntse ka re Bekisizwe a ke go bela o tsena na ke tla itse ka sotho ke sizwe ke sheba no sizwe ke ga emane na ibe ka ba mafahla ka pa mona ke motho le molekano ha le ntswile nana bo so ile wa hlalosa hore Bekisizwe ke sheba di tshaba mma mo sadi ke mma
1: ke mma di tshaba
0: mma di tshaba yes ke a ithola vale oho fela na wetse go go kutlwe ke sa kwisi na wetse le ibe ka nnete nka isa mohlala ibe ka mohatsa ka ibe ke ntate motlo se se ke uthuke mema motlo ke batla go tla mona na o bane ke gola ke ka nna ba lebiso la lebisola lena ke lebisola ha wena ha Mdluli ke sene imi ho
1: tswele
0: ka ipo ka ipotsa hore na mme u kwa ntwe mpire ka tsena ke mo futa bo
1: ke nne
0: ke se ke so teletse ha ho lo re ke a uka na kwena ka ofela uno le motho a swereng ka thatho batla o phunyeletse togong ya hao ke tlo tla tabeng ena ya hore qetellong ya dintho ka ofela re bona sengolo sa taba tso fitileng ho tsona o no go bana ka ha le madam
1: hey
0: ke di rata bantse o he
1: ke a utlwisisa
0: kore ke na le tsotello re ke ipotsa a ke re ba le ho thole le batho ba dulang ba le busy haholo ebe o so ka ipotsa nako ya mosebetsi bana yena fela ke a utlwisa e sa le le motho a dutseng ana le wena o tsheditse ding ka nako tsohle ne le kopane kae
1: kopane sekolo ka sa le bana
0: he
1: e jwale sekolong kwa na ha re kopana kana kongwe ke motho a neng a bina ha holo sekolong
0: o bina ya tswa mo
1: ha ho ha ho jwale ne le yona ntwe ba mohlomong ne ka ba atametsa fela ka ha ga thwentwe re ena yohle
0: ke yona ha
1: ya ba ke bona yena
0: ke ya u
1: jwale le yena o na le nakong ho potsa ka dina go tsedinga gatshe

0: ne ke bona le motho ya sega se fela e be nna
1: ba batho bana ba mogagile motho o mmakanela mona le batho ba ba
0: la TTC tse ka mahlong ha ke tsebe le di medisa ha di medisa wa feta ke ra ke ne ke sa gate hore letlele le nkatamele ha ho e ke mosebetsi wa ka ene le ho pheta thumo ya ya nthumileng ka hare sekolo ke rute ke tswe ke tsamaya ne ke sa lo shebana le lo empa ha se re hodile ga kopana hape ka ga motho wa modimo ha ke re lokise tabeni tloela fahle o sane se ne se tile ka nako ya
1: sekolo
0: hona jwale re ke leke ho nka leeto lena e ya ba ka nnete atch ke mme ya matla ke mme ya ntsheditseng haholo ke mme ya senang tletlebo ka nako ngwe tsebe le ho ngola buka ho nka busubuhle o shebane le computer o shebane le pampiri ho ngola ka letsoho ho tlosa ka mona ho tlisa ka mona fela abantsatsi wa kana kongwa re ebe o batla kofi wena o qetane ne eke kana ko ehe jwale ibe ho ba bobebe ho nna ha o ba le tshietso e jwalo re o tise dinthontse ding kana ko ngwa se di buka tsena fela mme ho ba ke se ke yena ke ya bobedi
1: okay
0: ya pele he mme sha me ni o qetella ho ho nka yona empa ho bohlokwa ke hore ke mme ya ntsheditseng haholo leetong lohle laka mosebetsing o ka ba le mathata o ka ba le moipa o ka ba le motheo wa ba monate o dula le teng mongolong ona wa dibuka ka nako le ke tsa le research o ntsa le teng are e seng ko feletse ha o ya Dromsberg e seng ko feletse le ha ne ke ya Natala ke ya sekolong ba sekolo le sekena ka matsatsi a mangotlang ka lefi ho ba tsena ke mosuetsana le yena a kope re tsamaye ebe e ba e ho re fela tsietso yeo e be teng ee ya mme ke mme ya matla
1: ke tla ntlheng enana ha dintho tse ding go dibe bobebe ke ha e be le tsamaisana le na le mmono le mong le na le tumelo e le nngwe ke tla taba ya gore o tshaba modimo ka tsela e kgethileng o bone o bile le tswalo ya bobedi wena e bona o le bona ye ine ga ke mosedile tsene re shebile mme hae o fumana o sontso o le motho ya a ratang ntate modimo a ke fela le motho le a getha wa bona gore a yena ke ona mofuta wa ka mona ke kopile yena gore a kene le tsama tumela lona e be e tshwanang mmono ko ona o mong bane o qeteletse o fumana tshetso go motho wa mofuta wa bona ga e ne le motho e mong a ga nna taba tsa kereke kore gore na o dumela kae ga ke tlo dikena nna ke ikela kone fela bona ka mogotlha lo sang mme ka teng aa ntho dingata ka ena taba ya tumelo ke ntho engwe e bima golo go batho ba bang ba nana e bima gobane ke dumela le me bang le ya lengwe le mmogo le rapela mmogo na ntho tse le di rapelelang pele le ka la dietsa o mo fumane sentse le motho wa mofuta wa kereke le yena a santse a bone tswalo ya bobedi kapa tšhe wila e bona ka morago ga bone gore nna ke na le molekane wa mofuta o balo
0: ke utlwisisa gantle mme phapang ke ena mofumadi waka o tswalwa ha setlae
1: okay
0: e jwale ke ngwana ya tswalwa le lapeng le tletseng ka pholoso
1: oh
0: ya ntate modimo jwale nna lapeng mana ka ba kereke ena ya molao ya
1: enkhie jwale ka o tsholo e
0: jwale kana go engwe ha o le ka nqeu o ntse le matswedi pano le matswadi pakeng e jwale e botla nthiba re gutla go ba ena o utlwisisa pholoso re
1: hantle ka motso
0: e ke re o phele ka bohlweki ke re o phele ka tsela e tsepameng e senang hore o ka potela ka mona wa hlaka
1: nqane
0: o tsamaye o tlulohile e o sabe o ska ba le lewele jwale fela influence ya hore ke be ke pholoso etswa ho yena ka o tlologa influence ya hore ke be ke be motswalle le ntate modimo ke tsebe o bitsa Jesu ke sa kwenye mathe ke sina qia qio etswa ka ho yena ke yena motho a nsusumeleditseng haholo mme le nna he ke motho a influence yang ha bobebe cha ke nthotse ntle ke
1: nthotse
0: lokileng ya ba wa ngona le nna ke gona ho wela ha bobebe ka hore re le nna ke be le setswalle se o tlulohileng se transparent se mang le mang a sa se sokoleng hore motho enwa o na le tsebo ya ntate modimo o utlwana le ntate modimo ke ka yena ho bileng jwalo
1: a o tlosa mane hobang o beng le tona la kanda se le neng le bala a se na kutlwi kore ke utlwa gantle taba o e tlalosa ngwatse o ntate modulitle ke thabetse gore be ntse re qoqa fela ga re tle tabeng tsa sengolwa ke sena gore qetellong ya dintho kaofela ke a utlwa ke buka gao ya bobedi tshusumetso ya bongodi e tlhaga ka ntle le taba ya gore tsohle tse o fitileng go tsona leetong la gago ka o fela la sengolwa sena sa gago re tlabe re bone the absence of God in local government. Pele re tla mo tshusumetso ya gore ntho tsena ga diye fatshe dingolwe re di bale e be ka nnete re kgona o di bona bjalo ka re di shebile e tswa kae taba ya bongodi.
0: Tshusumetso ya bongodi mme wa ka ga ke kgone go e supa gore e tswa kae. Nkebe ka jalo ka batho ba
1: bangwe
0: nkebe ka re e tswa go motswadi wa ka
1: fela
0: ke motho ya neng a rata go bala gagolo ke motho e sale ke rata go bala gagolo mme ka ba le motswalle eo ke neng ke bala le ena gagolo eo e seng e le mofu e ne ebile e le mogolwane ntate Saule Rangolo. Ntate Saule o ne a sebetsa ka ga laeborari jwale a gampitsa ka nako nngwe laeborari ithotse ga ona letho le e tsagalang o motšha ga o sebetse o ya odimo le tlase ka re o motse a ra ko tlwele o tšhiswa ke letsatsi tsena ebile o ntse o le lefifi le ka mmala a ra tlogo o tlo bala buka ke ena a re ke tshwere yaka ke ena le wena tshwara ya gago e be ke potapota laeborari ena yotlhe ke se ke kopana le tšhini wa achebe ke tla ipalla jalo ka letona la kandase mo ke sa utlwisiseng ke le o botsa yena gore mona tšhini wa achebe o reng ke kopane le dibuka tse ngata gone o na le neng ke rata golo re ke qoqela metswalle ya ka ka yona ya Thukile Mockingbird e ngwetswe ke Harpale ke ne ke e rata gagolo buka eno le tse dintse mmalwanyana tseo motho o neng o kopana le tsona o di bala ka ka tsela yeo ntate Rangolo a neng a tataisa motho ka yona so lerato lena le iketsagaletse ka tsela yeo ya gore a tsotelle gore a re tlogo o tlo bala mme ga e sale ke sa hetla morago ya ba ke shebile pele fela ke motho ya nkang dibuka laeborari ke a ipalela bonngweng baka jwale e neng yeng kgatlha gagolo ke na ke gutlele morago ganyane gang fela ga ke qeta o kena ka gare o mokgatlhona wa batšha wa African National Congress ke ne ke kopana le bo aubuti le bo ausi ba buang segoa se tshosana mme ka nako ye nngwe be jwale kere e le gore motho o kae mona ya ntshusumeletsa golo gore le nna ke tle ke bue jwalo ka
1: bona
0: ke nne ke re shen be ntse ke re stickale a ke re ke tsona tsa ka tlakoreg leo ke re zm jwale ya ba ga ke sa hetlile ka letlhakore leno ka fumana ka nako eno ke ne ke atamelana gagolo le mofu Tebosikisi e ne le batho ba neng ba nkgothatsa gagolo ba re go nna empa gore o tlo tsebe go ba boemong bo releng go bona o tshwanetse o bale ya ba ke se ke tloela le botšhini wa achebe ke nka dibuka tsa dipolotiki ke bala gagolo ka tsona gore motho o tlobe le lesedi o tlobe le kutlwisiso ga o dutswe ke batho ba bangwe ba batšha ba qoqa ka ditaba tseo.
1: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi metso e mene pele go hora ya leshome le nang le motso o le mong ga ke tle re shebe chapter 1 ya hao e sentse e bua ka the absence of God le go ja ebile le title ya buka fela bile o totobaditse gore the absence of God in local government ga ke ke re shebe o no bo tlhokometseng gore ebe o ka reya lebitso lena ebile ga o tloa fela o wela ditabeng o santse o kena temeng ka tsona ditaba tseno che motho ke taba tse o ka nnang wa ditlhalosa fela bogolo ba batho ke nana sena se o tlo se bua ga se le ntho e ntšha o bona ga e bona ya e tsala ya phela ebile a re tlo sewa ga e ka qokwa ke ntate module ka jeno o ne o bona go e tsagalang o tse bale re shebile puso ya hae ya selegae mme fela o bontsha gore bosiwa ba modimo ka gara dibaka tse balo ke ntho e nngwe ke naganang o tlo tshetle ya mabaka a teng ke ya mofuta ofeng go e tsaetse ba
0: mme wa ka gantle-gantle kore buka ena ke bophelo bo ke bophetseng ga ke na mosebetsi o mongwe ka ntle go mosebetsi wa masepala bophelo ba ka botlheng ke be ka o supentsa gore ke la ka ya mining ke be ka o supantsa karaka ya tseleng ga ke na mosebetsi o
1: mongwe
0: qadile gona moo ka re o masepala ke qala ke le personal assistant ya mofu mme Poloko Sly ka re o kanto ya gae ya majoro ga e sale e le mosebetsi wa ka ke ne ntse ke tšhintšhiwa fela go thwe tsatsi lena wa tloa o ya kwana nakong ena wa tloa o ya kwana jwalo-jwalo ke bophelo ba ka empa batho ba bangwe ga ba ngola dingolwa kapa dibuka tsa bona ba ngola ba susumeletswa ke mabaka a fapaneng lebaka la ka la gore ena e be teng e ne e le gobane ke utlwile botlhoko ena itlisitswe ke utlwa bohloko di ntho.

0: ene ka re mosebetsi ke tshotleo e re bopang jolo ka batho ke tshotleo yeo beyang boemo ba hore modimo a ka o tshepela bo ikarabelo bo ka hodimo ho bou o fitileng ho bona mme di tshotleo tsena tseo le ha e sa etsala wena ha e etsa ha etse motho nye mong o tla gona hore ha o so fuwe bo ikarabelo bo o gone ho ilukisa
1: hona le mo go qotsang teng ha re testwe ka pa ha re lekwe ke batho be re sa batsebe
0: ke nnete
1: ke khutlela hape valo ka motho ya tsebang modimo ya tsebang bible ha re sheba jo bona o la testwa ka motho a tsebe ba mo testa ka mosadi ya a mo tshepa ngo fela batho ka ofela ho sebediswa yena hona le ntho tsenga datse mo hlahetseng qetelo ya dintho ka ofela ga ke mo testa ka ene mosadi yeno a hai a nahla a tla ka dipolelo fela he jo bona tse ba ntwa itsepile e bile ba loka o tsho go modimo hona le magifitisa nteng na go ha o falo tlo ime
0: ke nete
1: ha o gona hale o tse ba matla strength sa ha sa moduli ke tlo mo fitisa mona mara ha ile ntwa ke ntwa ke ya ke ba loka go modimo o tse ba o tseba o re tsebile re santsane ebile re di dipopelong tsa bommarona oa bona mane ntswaki ya ke baloka e re ke beye modlule mme modlule o tlo phunyeletsa mona ga re kebe re tlhwe lefika le e bang re sitwa o letlhwa go ha o qetelele ga o hetla ke ka gona ke re batho ba bangwe ga ba fana ka boholo le bopaki ba modimo ga ba hetla o re na ebe ke motho eo ga o qokela go a bona digotlhong mo ne ntse ke theoela ebile ke tswa ka ba ka phunyeletsa motho e mo tlo ipotsa gore na neng ke be ka loka hona le batho ba gona ngotsho ba le bophelo a yeno ke re ke na le mathata magana hao ke gona nkebe ke shwile uko bile motho a tswa lo fela modimo wa tsewa aka ha mathata gona ha tshwane ibile o tseba go ntswa ke a tla ha fita mona moduli mane yena ye yena o tlo feta go yona o feta di thoka o fela e mme tsena tsohle modimo na ntsa o bontsha tsela a utlisetsa lentswe la hae kapa ka hare go bible e halalelang ho ntse ona le mo gona go bona gore mane a ka ga dintho tsena ka o fela modimo ntse le modimo o ntsa phela re mmopo wa hae ka o fela fela go bane ho etsa la dintho tse ka ga di masipala
0: mme wa ka ke kopa qala mona
1: ntate
0: ho yona ne re qetang ho bua ka yona ya tshotlego ya bohloko ya mathata a re etsahalang ka hare ho mesebetsi ho na le leqhapele ke le butseng mono la 32 kapa 33 ho na le mantswe a nareng diphephetso tsohle di etsahalla bakreste di etsahalla bana ba modimo haholo ha o qeta ho nka qeto ya hore o tswetswe la bobedi diphephetso di tla di lengata ka morao ho moo hobane o keke wa ikgethela ho ba ngwana wa modimo e be le hore ha o tle diphephetso ke ne ke hlola ke qoqa le batho ba bangata ke re ai mara ka nako nngwe ka reng ka be ke sa tsamaya tsela ena batho ba bang ba sa rate modimo batho ba bang ba sa pholoswang batho ba bang be leng gore motho iphelela bophelo ba hae fela ebile o bone ka re le modimo ha motsebe a phela ha monate bona empa wena ha o qeta ho nka qeto ena di tla di lengata ka tsela e tshosang e ka reng ebile o ka ba wa tlwela hona hono wa etsa gore empa modimo o dula le teng le boemong boo gobane o tshepahala le ditshepisong tsa hae once o qeta ho nka qeto ena gore empa ke rata ho sala morao le yena o dula le teng ho tshehetsa ke ke ya o lahla maemo a dumela a sa dumele o tla dula e le modimo so e ba se ipone buka ena le mantsu yana ka lebaka la hobane diphephetso le ho sotlea le utlwa bohloko ka re mosebetsi ha di qale hona jwale mme ha di tlo fela tsatsi le di tlo dula ntse di le teng empa ha re di dumelle e betse re reng dire betle dire lokisetse bokamoso ei
1: mamedi wa tsiba taba tsena na fela ke batlo ya ho la ke batlo ya ho le bona ntate mdluli o hopotsa dintho ke di lebetse ha re ha o qala fela wa mohela modimo ka tsela e kgethileng hona di dintho tse tlo ba ditiko ho wena ke sa khutlela ho yena jolo ine le motho ya tlhompang a tsaba modimo ka tsela e kgethileng ya ba satane bile wa tshoga ke bone mohlanka wa ho jo bo lefatsheng hantse ke tshalaka o la mokopa ntwe leng o fela ga o ka mpolokela moya wa mme metswale mo fetohetse ba lahlelwa ke bana ntho mo le ngwana na le yona re ka re nya tshware e re na hanang jwa le ka bontsitse gore hona le metlo otlwane ka pa re ka ipokella ka dintho fela hona le mo haolo hodimong o sa etswang le ka matso ke re ka ipokella fa ana e ga siyang le ha se ke tsamaya bana ha ona mohlangisa di tswa mo gao ka mafano e re ipokeleditseng ka pa ntho tse itseng tse ba re ithuisa ka tsona le ka tsela e sa nepala ka mogatse o ka ofela le ha sa a muwe metswalle a sotleile le mathopa le thuthubolong motho eno o ntse a dutse.

0: phela mona tati ke hona he mohlang ba fetuhelang mo moleng ke hona le bona ntho tse ding ditlo ba sala mo gaobane modimo ha bone o mogumuwa ho yena weng ha bone o le kwa ba mokgethwa wa ga e ka tsela ya gore wa tseba modulong wa moetsi e re ke mofe task fela ga e tlo ba bonolo leetelone ke tlo ba le boima le diphepetso ga re shebe ka gara ke a tseba buka ena nag mamedi ga se ga ngata ntate module ga re bua le ba mamedi kwano ka buka e le gore re tebe ka thongwe lengwe ka buka ge ba etsetsa kgankgadi ke taba ya o ba fa setshwantsho fela ebile o ntse utlwena motho e mongwe a ka ipotsa gore ka gara tsena ka o fela jalo ka o bontshitse dintho ne di etsagala fela o ntse o dula o na le mo o bonang lentswe la modimo le re dikgolotso tse teng ka gara dimasepala ntate module le tsela eo ke ne e ke bonang ka gara buka o kgona go tlotsa lentswe la modimo lona le re godima ntho ena kapa manyofonyofong a di-tendera tse itseng lentswe la modimo lona le galemela le re ntho tse o ka o fela botlhale bo bokana e ne le bo modimo o senelelang bona fela kapa ko o tseba wa tsaya motho a tsebang baebele ona jeyang kare ka bua ntho e kana o santse a tseba gore o mpha temana efeng boemo bo ke bo o leng bona kapa tšhe tshenolo yo ya mangolo le tse bang ke dikgolotso diphepetso ka gara dimasepala o dimataganya bang le mantswe a modimo bane ke utlwa ga o thwe jena di-bribery tsa kara tsa di-tendera o tlhaga ka lentswe la modimo le re ka gago baebele ho 2123
1: mme waka ga o thola o sheba bophelo ba motho ka kakaretso ke bophelo ba ntate modimo motho o yentswe ke modimo
0: yeah
1: mme dinthontsena ka ofela ha tsona o le mosebetsing wa mofuta ofeng o dutse mona ka ro le CDFM sa bohlokwa ke hore o ngwana wa modimo mme thomo ya mosebetsi wa ke mpho e o modimo a adimileng yona ha re hopolela lentswe la hae hore o itse re phele ka mefufutso ka diphatla tsa rona empa ka lebaka la kana ko yengwe ke nahana go ke le ka ha re buka ka mona ke hlakisitse hore eba meharo ya rona re le batho hore mentswa ke ufuwe boikarabelo ke moetapele ha re etse mohlala ke mo ke mo le gotla ke councilora wa sebetsa o sebeletsa sechaba santa te modimo pitso nye o modimo a mobitsitseng ho yona fela ho be le motho ya hlangkwana mdluli ke eno wa tla o tlo fitla re empa ha etse dintho hantle hobaneng ke se ke ba le mohono ke se ke ba le lefufa la hore a tloswe e tle ibe nna hobaneng ke se ke na le tabatabelo ke se ke na le ntho ke batlang ho ifihlella mo yena a fueng pitso teng mo yena a fueng boikarabelo teng ke tsebisa le ba bang hore ha etse dintho hantle ha re mobelleng kwana etse bo ba rona mme haro ya rona ke yona e etsang hore dintho tsena di be teng mme ke re re ke tsa batho ba bangata mohlala le ka re o buka eteng ke sempa ke sa qotse maqhepe bana ke tlo batla mo mamedi a tlo ipalla
0: yes
1: Nehemia ke tsa mohlala ka yena ha o ntse ho ahua marako a Jerusalema ho etswa dintho tsena tsohle ho aha ke mosebetsi wo re bona today rona ile tendera
0: yes
1: ke mosebetsi mme ha mosebetsi ona ho tswa Jeremia wa ba bitsa ka ofela re tlo 100 tlo aha ka mantswa mang o batla collective effort o batla ho sebetswe ka ofela and once ya qala tloa ofising ya hae a ya bathong ka mantswa ya mang ntho yena e sele yana rona re bitsang public participation Jeremia wa consult e le nyona ntho re batla jole re tshwantse re ithute ke ka ona qalong ke ne ke re buka ena tlo ba seipone ho ba ile ngore batla enka ka tsela yeo e leng ka yona ntlele ha motho e mong a tla e bona ka tsela ya itseng empa e ba se ipone hobane dintho tse ba di entseng ka ofela ga bona ke dintho tse le rona re tshwanetseng re diphele ke dintho tse le rona ka gare mosebetsi re tlameileng go di etsa go consulta batho ke ntho ya bohlokwa go ba jwetsa gore mosebetsi o teng mme o sa e ka leeme empa o nka botlhe bao e leng gore ba tshwaneleha gore ba fubane mosebetsi ke yona ntho ya bohlokwa e leng gore le ka gosane sona setšhaba seo modimo a o beileng puso nya sona a o kgethetseng sona gore se etelele pele ke sona se tla re empa ga re batle e mong re tlhoka yena
0: na motho yo mongwe ka go na le solution kapa tharollo ya moshwelela ka ga ntho tse kaofela ke tlisiwa ke gore re se re tlhokometse re shebile pusong ka kakaretso ke ka ba national kapa

0: motho a etsang ntho e ntle hangata o tla thola a jwalo ka o bontshitse ke tlo bona gore a e ka gantswa ke a tlwe mo o kene nna re shebile motho ya e bang o itshitleile nna ke ke re re na le batho be re reng ke batho ba modimo re na le bana ba modimo e re shebe Josepha ga ditogo o qetelletse bana ba bo ba mumunela ke batla go tla gona tabeng tsena tsentseng re bua ka tsona tsa di-local government re shebile go na le gaelelo ya bomodimo ka gara dipelo tsa batho ba bang gona mono ka gare ka mono e ka ba baetapeleng motho ya e bang motlho motla a totobetse a topaletse a sa e kwana le kwana e bang o fue go ka motlho mo o fue ntho tse ngata tse bang di tlo tswalela setšhaba molemo ke ene e gangata e bang o etsetswa mogalonyana o itse morwego wa gore a enwa tshwantse a ka shebe tlase kapa enwa tshwantse re kwale pompo yane bitsong la 1234 ke shebile Josepha bana ba gabo ba qeteletse ba morega ga o rerwa ke bana beno madi a gago jale motho a motseng ke mangfe le le kopana mo mosebetsing yena ko go ikwa o yena ebile ke ntho e bonolo ka o fetisisa ga e be Josepha bana ba gabo bana babo ba ile ba mo rekisa fokela boemong bo jalo o se o ka naganagwe ke batho ba bakae be bang ba rekisitswe ke batho ba bakae ba e bang maphelo a bona motho la felelwa ke bophelo bo fedile tuntate mdluli ka garata ba tsena ka go fela tsa dimasepala ka ga di-local government-e motho o sa thuntswe kae ke ntse ke shebile ditabeng monana thelebišeneng ke shebile bo backlist man go thwe wa bona o tlo ba dikgetho mang ba se ba thuntswe molo go tla wa eng sa thuntswe o santse wa bona e sentse le taba ya dikgetho fela mang o santse a bona gore nyeo ka re ba tlo mokgethe re motlose e be go dula nna sefatlhe ong mono taba tse balo fela monawane o bontsha gore o mongwe wa gopuwa ebile o qetelela o tswetse lefu kapa dipolawane o ka gara dimasepala ka gara puso kore ga ke tsebe wa tseba ke tsebe fela he mamedi buka ena e ka mokgwa e leng ngata ka teng jale ka ntate modlwile go tsho gore ke seipone boitekolo go tlhoka gore ke lo itekolang botšha re ikgopola gore na ge mmopo wa ma gobane go na le batho ba ba oikwa ipotsa motho yo ka nnete e fela e le mmopo wa modimo motho a gotlhaetseng ga kana-kana gobane go na le batho ba itseng ba tlhokang bophelong fela o bone gona re ipokelela go feta gore re fe re nehelane ka dintho tse e tlhokwang ke batho ba itseng ketse re etsa motlhala fela o tshwarang wa mophako di-food parcel ga tseba di qetelela di tholwa ke batho motho a ntse a na le tee le kofi le tswekere ka gaga e ka tlong a banka yona food parcel eno a ukwa e kare ke ena e tlhokang mara mane gankgono mamangmang ba itsosa ebile ba gobala ka tlala moya wa bokeresete moya wa bomodimo e be re ka fumana tharolo ya mosholela gore o be teng ka gara go di-local government
1: ke a leboa mme waka e ba teng ga motho o qadile o itekola bongweng ba gago o le mongwe me re ya gaolong ya botshelela chapter 6 ya rona mo ke mona mo re bapisang hantle chapter 6 ya rona gore ha ile go sheba boetapele ba Josepha boetapele ba Moshe le ba bang ba tleng ka re ka kenya le tafita
0: yes
1: go bane ba ntse ba phitse maphelo a hore re ya phitse a hore ya phela ngwana jwale Josepha neteng e qeteletse bile mohale go tswa tshotleng go tswa bohlokong bane bo wana nga bo utlwiswa ke bana babo e qeteletse bile mohale ka haro le fatsela e gepeta di nthotse o tsemoetsa haletseng ka ofela di na le thuto ho rona batho ba phela ngwana jwale hore ka haro ho bohloko ba hao modimo teng wa utlwa e bile wa bona me ke hlalusitse pejana hore ka haro ho bohloko ba hao re a tseba hore ha botle fela empa bopa bo aha bo tlo etsa moetapele ya tile ya nang le nnete Josepha ka re o tsena tsohle ke e mong wa di managers tse modimo ne di motshepa ka seriti integrity ha re ka ba le yona le rona tsatsi lena le ha o ka etsiswa phoso ke rata bophelo bo re bophela ngwana jwa le ba social media hona le mo MEC wa rona wa Freestata mona ntate Toto Makume are unkelang instruction e wrong high for sites ka ha re mo sebetse u nkela jole ke rata ba itapele ba jwalo hobane ke motho ya na le integrity ke mo etapele ya na le seriti ya tsebang hore se molaong ho tlameha ho etsuwe sona e seng se ratwang ke
0: nna ya
1: ha re bapisa di managers tse re nang le tsona nka o etsetsa mohlala ka sebete hona jwale ka e mongwa di managers tse ke nang le tsona ya ka u di mo hona le ntate Sellomore ke ntate yana le seriti ka tsela etshosana mme ka mehla le nna ke bua lena o ata o mpitsa beki ha mpitsi doctor jolo ka batho ba bang a re beki ke kopa o etse ntho engwe lengwe e molaong a re ha ile molaong e etse ho bane ha ise molaong ke tlo dula o di mahlo ya hao so re hloka banna ba jwalo bontate ba sebete ba reng molao ke wona o tlampile mme re kopa modimo wa rabolokele batho ba jwalo ho bane re ya ba hloka jolo ka bo Josepha ya tseba ngore le ha di ka ba tsa atamela nkebe ka ba ka kanka le hlakore le sele le sa tloratwa ke modimo ke kopa ho etsa mohlala wa ho qetela mme wa ka
0: ntate
1: Abraham a ne le e mongwa ba etapele ba o modimo wa adeng a motshepetse hore a hlokomele setjhaba sa hae o no ke ke wa utlwa le ka mohlao le mong ho se kgotsofa le o tla dula ho le teng batho
0: ya
1: empa Abraham o na etsa tsohle tse matsong a hae tse matleng a hae ho bona hore setjhaba sa modimo se dula se kgotsofetse a lwana le lapala Abraham le ne le ka la hloka e le hore o batla ho sebeletsa
0: setjhaba
1: ke seo re se hlokang ho ba etapele ba hore na le bona hona jwale se ipone ke sona seo re se hlokang le buka ena e teng ka jeno mme re hloka the servant leaders ba etapele ba tsebang ho sebeletsa ba etapele ba nan le nnete ba tsebang hore ha ke a itsheba nna le mamdluli le bana baka ha ke a itsheba nna le bana beso ke tlameha ke shebe setjhaba sena sa modimo ho bana ke setjhaba sena se tloetsa hore maemo a tsebe ho loka ha wena o batsietsa le bona batlo o tsietsa batlo ema le wena ho kiki wa ba le motho e mong ya kenang ka hare ho lona ka hare ho setjhaba e le hore setjhaba se kiki sa ho jwetsa batlo o hlalosetsa mang o fihlile a fihla re tjena mme a re ya thaba mme a re ya kgotsofala re kopa o lukise ntho eo jwalo ka moetapele ha e hlaya jwalo fela mme wa ka hare ho setjhaba o tsebe hore o moetapele ya tileng ya na le nnete ya na le seriti
0: sho Dr. Mdluli taba dingata ka hara buka ena fela o so ile wa bontsha sepheo se seholo sa hore ibe o entse sengolwa ke taba ya hore mang le mang ya tla e bang buka ena e tla feta matsohong a e mahlong a hae ibe thuto ibe boitekolo ibe sipona ka itshebe ka mono mme ke tsho ke re ha o tsuwa o ema ka pila sipone motho e monang ka mo ke yena le bang ha etsa diphoso o na le tokelo e felletseng ho mo galemela ke yena motho eo a ka bang wa modumedise motho eno ha ona motho a tseba motho eo wa mmona nka mo feta manga pa ma mme ibile o tseba le pelo ya hae motho e itshebile ka sipono go pelo ya hae e ntle ha e fitla kae e tibile ho kae bane ka nnete re ke ka bona ntswa ke a semaetse fela re tsebe pelo ya hae bima ho fitela ka bane e ba ona maru mo dipelo tsa rona molemong wa batho ba mametseng sealemoya sena motho a ipotsa buka ena ka boyona ha o no e ngola o no shebile di modifying age group if you bane ha ke re ke a shebe ke bone ka re e re kenya ka ofela ka pa ke a fosa
1: kenya bo mmewa
0: u bane tsena ka ofela di bile ntse di hloka lo qala lo tloa ba tsheng ba rona u bane ke bona batlang ba tatile ka movuvuvu o ke sa utsebeng motho sa ntare hanka kena fela ka ke ba kitlo kgethwa ke be ntho mo le gotla ke tlo ja chelete ke ga ba tloa fela bile ke batla utlwa hona metseng kwana na ge lo dula di disapapong kwana na mathata a nega ntho a noe tla lusitseng hore ba mochena ntse ke ha re motse ba ana khetse bang re holang ka ofela ka ga motse ka motse ba mathata le maima a setjhaba ke yena ha pesa a sa khomela bale he la ditsela di tsena o di tsiba hantle he eng itjena tlhoke ya mosebetsi ke ntho tso di tsiba ka ofela fela o so iphapanyetsa tsona o so kene ka ga nthwene e phelwang o so kunya metsi la ntse wa bona na le segetse taba tsa botho ba tsa mofuto o ka ofela mme ke dumela bukena e ga kagetsa ka ofela e ka re e qale di dikolong ba hole sentse ba tse ba tsa maiso pusong ke a mofuta ofe
1: ke nete mme wa ka ke lebo ha holo ke resource book
0: yes
1: ke buka e kenyang ba dikolong ke buka e kenyang ba di university ke buka e kenyang ba ruti ba thotse mme wa ka rometse ya rona ha ba re letho ba ruti ba thotse ha ba tataisi mmuso wa rona ba kenye letsoho hore di ntho di tsebe o etsahala ka tsela yeo ntate modimo wa ba romileng ka yona mme e tlo batsoseletsa ba ruti rata o bua le bona haholo go bane ba ruti ke si kokotlelo le bona ke dipilara tsa metse ya rona mme ba tshwanetse o ema ka maoto gona jwale gore mmuso wa rona o kiki wawa o kiki wa putla marentse re le teng tshebetso ka hare ho mmuso e tlamebe tshebetso ya nete e be tshebetso e bona haletsang ho motho ye moliemong mme ho santsang ho le jwa le di managers tsa rona jolo ka ke hlalositse hore ke se ipone le councilor o manager o officeri wa rongwa gore le mosebetsi o monyane mme wa ka wa re o fiela ka ntle e tshwanetse be se ipone sa hao o ichebe le wena hore na mosebetsi ona o ku fueng ho bane ha hona ke batla ho sebedisa mantswe ya reng ha hona o betere o feta wa mong ho mpa o fapana boikarabelo o yetse ka lerato o yetse ka tsela eo tsebang hore le nna ke rumilwe ho sebeletsa setjhaba sa heso ho bane batho re itibetse mme wa ka so this is a resource book e batho ba tshwanetseng ba e sebedise ho tloa dilemong tsa ho kena sekolo ho ya diuniversityng mesebetsi baruti mekgatlo eo e seng ya mmuso le eo e leng ya mmuso kaofela ba e sebedise mme ba tsebe ho etsa bonnete ba hore e ya ba tataisa
0: e re fela re fetise fela mona be re phethela mamedi re re hlae ka mona
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moe o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka je ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete fani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: mabedi ke metsotso le tšhomele metsomedi ka borago ga tšhomele motsholomong sentse ebile ke tla lokololang boitu wa rona ntate modlule. Ntate modlule, ga re phethele molaetse o ka o fa mo mamedi ka sengwelwa sena e le gona gore ka nnete motho e mo sa ka ipotsa ebe Dr Modlule e be buka ena ikgethile ga ka kang le dibuka tse motho a ka dinaganang ka o fela gobaneng re ka lokela o loge ka buka e botlhokwa go fitlhela ka e buka ena re shebile taba tsotlhe tse ka gare go yona.
1: Mme wa ka e botlhokwa gagolo lebitsong la gore re tadimane le ke kopa o sebedisa lentswe le reng di-character tse fapa-fapaneng. Nka o etsetsa motlhala ka bophelo ba Saule. Ka ha re o buka ka mona ke ngotse gore do not envy the success of others. Go na le batho ba utlwisang botlhoko and-e ga se utlwa botlhoko fela, go na le batho ba nang le mona ba bang le mogono o bang teng gobane motho e mongwe a tswela pele ka ha re o mosebetsi. Mme dipolao tse ngata mesebetsing di qala gona moo ka
0: lebakaae
1: ne le motlhorisi, mme pelo ya gago ke yona e tla o jwetsa gore ke gaufile go ba motlhorisi kapa ke gaufile go bola motho ye mong mosebetsi mmogo le nna ka lebaka la gobane o gonogela katlego ya gae. Mme e a ruta yona gaufinyana le yona mono ke bua ka Tafita. Tafita ke e mongwe wa banna ba ne e leng gore bana ba le sebetere mo tseba botlhe, mme re tseba le dintle tse wa di entseng. Empa ke bua ka Tafita mona ke re do not ignore the injustices. Ka mantswe a mangwe, ga o bona bobe bo etsagala o seke wa iphapanya bona gobane qetellong o tlo ba karolo ya bona. O na le dintho tse ngata tse re etsalelang mesebetsing tse botlhoko, ebe batho ba ka godimo rona ba koba leitlho motho wa iphapanya ga re letho. Dintho tse jalo di etsa gore ke bue mantswe ya reng re tshwanetse go itsheba, re tshwanetse go tadima, mme re itukise.
0: Boitukiso o la fetola lebitso o Saule
1: ke nnete
0: a ka bona bophelo ka leitlho le leng a tseba modimo
1: gantle,
0: mme ena ya tlhaka le gore gotlhe botlhe be banke ba etapele ba jere setšhaba setšhaba se ikarabelela go bona a ke le fetuweng le bobo Paulosika jeno
1: ke nnete mme waka rrahobo wa me ke mongwe wa banna bao ke ba qotsitseng mona, mme ga ke bua ka yena ke re do not treat followers or your fellow colleagues harshly. Go na le bomme le bontate mme wa ka ba e leng gore ga a fuwe boikarabelo o tla o thuntetsa,
0: o tlo fila,
1: o tla o thuntetsa, o tla tseba gore na ke mang. Empa re tshwanetse re phedisane mmogo, re tshwanetse re sebedisane mmogo gobane tsatsi lena ke nna a fuweng boikarabelo ke a o nka ko o latlhela kwana. Wena o latlhetseng kwana go sane go fitlha mookamedi e mongwe wa o nka wa o phamisa le wena gobane ke o latlhetse kwa o tlo nkuka o ntatlhela kwana ke ya fela e ba ntho e ke e bitsang ka metlha gore ke vicious circle. Re tlo dula go utlwisana botlhoko mme re kebe ra ba ra iphumana re nkile ditshebeletso ka lebaka la go lwantshana ka borona, re nkile ditshebeletso re di isa batho
0: mo ditshwanetseng.
1: Ke nnete le
0: ntate Modlule molemong wa momamedi a mametseng sengwelwa sena re se thola bang hle mongaka.
1: Mme wa ka sengwelwa sena se tlotswa ha kgwedi ya July e qala re ntse re buisana le mabenkele a dibuka. A publisher o santsa a sebetsa o sebetsana le taba ena ya hore mabenkele a dibuka a tsebo di amohela ba direkise. Empa ho yena di a fumane ya dibuka batho ba mo founela ba tsebo hore ba tla etsa order and then ba tsebo di fumana
0: mere ba ka di fumana o kae ha o tswe mong ha tlo emela taba ya tumelano le mabenkele a dibuka ye mong o itatetse tla re boloka o bontsha go sentse fumana ha le ho publisher. Di nomoro ndi fing ntate Modlule?
1: Di nomoro tsa ka ke 084 359 8833 ke di nomoro tsa ka tseno ba ka ntshwa ga botsona mme re tsebe ho etsa ditlhophiso
0: 084 359 8833. Dr. Modlule ke lebohile haholo hle ka nako o bileng le rona ka yona kwano tshebeletsong ya lesedi. Ke re ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethahatso ke ya Modimo, mme e ka re tsohle di ka o a di be tsohle kore kekere tsohle tse go di tlhokang kekere a re fe tsona go feta tse kona re di batlang. Ke shebile le matlo a ba mamedi mona WhatsApp-ong buka Dr. Modlule nka re nkae nka lo ema ka o reng ke batla bala ntho ena e ngotse motho enana o re buka ya Dr. Modlule nka re nka lo ema ka pela madlanka commission a e balle ba ntseng ba etsa bohlanya. Susie ba ipepi ba ipepi ba yepi ka mokaleng ke tshikile bo ile hle le ngwane no go se go khotsa mme a mtlong tabatse monate ka nete ka Dr. Mdluli ke le mametse ke le ka Pretoria ke thabiso mokwena mohlakwana ngwana wa ka mane ka gitsi se le utlwile he o ka reka buka 084 359 8833 buisana le Dr. Mdluli mono taba tsena di botlhokwa ga ka kang momamedi kore ke di batla motho e mong le e mong o le moetapele o le motho fela o le ngwana sekolo o sontse o ithuta bophelo monana gore ka nnete kekere keletso ke lesedi keletso ke le bone go motho a e tlhokang ga e ba ka nnete o ka fetwa ke sena e tlabe o tla bo ikolo le botlhatsweng ba gore ebe ga o tlo thola bukena 084 359 8833 buisana le Dr. Mdluli mono bakeng sa gore ebe o etsa ditukiso tsa moshwelelela gore o fumane buka Doctor ke lebile tlhe o be le bosio botle bo ikgethileng
1: ke lebile a golo mme wa ka o sebetse hantle
0: ke a leboa.

0: manolla dibuka le ntswa ke Roykat Motlou. Beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena nngwe la re mmoho ho lesedi FM ke molelwa.
1: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke ka mosobo thibetsweng bakeng sa motho ya na leng tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae, re tlisa seriti ho bohle.

tshebeletso ya lesedi le metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano ka morao ho hora ya leshome le nang le motso le mong ke mokgatlhelo wa ho qetela wa lenaneo lena la re mmoho bane re lo thijwa ke hora ya leshome le nang le metso e mmedi bakeng sa lena la re mmoho Ntswaki hle dumela hle puo e monate ya hao le Dr. Mdluli mono re lebohile haholo hle tsoseletso ka nnete ke makwaela malefetsane ka bane ka thabong ka velkomo ke lebohile first man nankitlomedi a re lebohela buka eno hle ntswa ke reetse gore re fumane gore o tshepagale mosebetsing gore batho ba tsebe go tshepa qala pele ka o tshepagalela mosebetsi o sebetsang masefantshi nonyana ne nonyana ka moka protea glen a re buka e monate e buang ka lentswe la ntate modimo o gole ba nako ke ya utlwa ntate a ntsa bua mono o ntsa kenya lentswe la modimo bana ba gae ba kgethege thato ya gae e etswe lefatsheng jwalo ka yesu a legodimo mampe molatudi ke lebohile gagolo matšhiro ba lekgosi ka moka le gatswana ke lebohile le wena ka mono ntšhetšhe malefane ke lebohile ka mono ka delmas le ka mane ka petsana ka reitse boisiwe ke lebohile le ngwanena weso ka moka potchestroom ke mmamahlatsi ka mono ka ikageng mokete kumalo ke lebohile tle o mametse sealemoya disporo ka iwana a re ke dutse le wena Setshwana le ngwanena weso ka mane ka meloding ka fikijin ya re he lešia sentswa ke lešia seithati sebatle o mametse ka tsedi ikgetheileng ke lebohile tle seithati sebatle Mapalisa hlaole bo tshabelo hi hello hi hey mino monate ntswa ki ke ndenzeni ke uka ho thuiketso maoke u na kete ka tsatsi le ha ihle ke gwala bile le tsatsi le monate hangolo ke lebuile hle ndenzeni ka moka brand photo ka ona ka monoka brand photo mama we need tipe o hey chelese di FM ke vasithi ke le jwetseng re a leboga doctor o nqeta o bua Setswana re a leboga doctor mama wini a re ke o reditse moeketsi kwa lepe ke lebohile le ngwanena e so le kae master a re le ena go na le nna o ka gara ntorontoro o hodima N3 ke motho wa ka mane ka Seneca le ka Matwabe batho ba Matwabeng dumelang mapidipidi mono sempe ka katlegong jabulane sempe ke lebohile o mametse sealemoya le mafafa kana mahadi ka Frankfurt mantswe ya monate gagolo mamedi metsotso mashome a mabedi metso e robedi ka morago ra ya leshome le nang le motso o le mong e re ke bone na ntho tsa ka ke dithetlhemetsa jwang bakeng sa tshebetso re fetile ho Dr. Mdluli Bekisizwe ya re Bekisizwe ntswa ke ke sheba ditšhaba jwale mmema Mdluli ke utlwile ke nosizwe masetšhaba monate hle the absence of God in local government una dutsi hona mono go ka nnete ntho tse ding di hloka modimo ka botsona hobane ha o bona hala e kageng ha e holatela dikezo tsa batho ke mang motheno na o re mentswa ke mohlolo okay bitso ya ka bitso re bona Rebone na re le ba le ba kae ha o le tsena ke re bone fela na re di theola bang jwa le ntswaki di bone fela mona na ke tlo ya mona na kana go ifi okay se ka ja phoso ke se ke be ka ja phoso ho hang ho du ke ka ja phoso ya letho re fela ke bone na ntho tsena ke di beya jwang mona ntswaki man ke a gwala ge ntho ntse di ya gantle mamedi re e bone e tlile go tla ba le maemo a legodimo a phodileng tšhe le go ja ba tlo kwala bana fela ke a le fetsa le tlo gutla mo ee ke godimodimo ena e le lagetsere e re kgamo Come to Papa. Go hona sekolo ho hloga. Wana magama la petswile e ka mapa
le hara mapa ke wa South Africa mapa wa Africa e seng o kentseng le South Africa ka wa bona mapa wa go na Africa na uba o thole ke le ba ba wa hlapua bathong metsi metsi yena ye gore motho o ikotsa dipento mo ba selapa o sa a em dithoko mo mahlong e ka ke o hlapa pelo ka katse a le phale gata le o phamisa go fa di haka haka motho a mukwa wa tsa motho a mukwa a hlapotse bo bula masole a mmile ka bule ye o hlape ka gane ke hlapa tla sa di othe o thole o tlapa mekokotloe jwale ke eng gona tse lena didišabaga o thoo motho a thewe fela futhumetseng a woo mo metsi fela o tla bona le go ka tlha mmo mo ka phoso mo ena ke unbreakable ka nnete

0: batjha le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Tse FM ke molelwa.
2: Lesedi ke molelwa, molelwa wa setjhaba, molelwa wa bohle. Metsotso e 20 pele ho hora ya banna judia wa 10 le metso robo ntswaki. Pele ho hora ya 10 le nang le metso e mmedi. Ke la ka ho nkela pina tse pedi ka tatellano. Alicia Keys, Unbreakable. Ka mora ho mona ka nyolwa le Monica, You Should Have Known Better Than This. Ka nnete ko go no tshwanetse be ko ga ineba ga e seno banyaneng ga e seno ba tshwanetse be o tsebile o feta ka mogo o ka naganang ka teng. You Should Have Known Better Monica tsikitsela ke lebule ka mone ka fere ye nageng a re ke ntse ke na le wena nneso a kere wa tsaya gore nneso ngo botsa gaitsedi ya ka re nneso gaitsedi ya ka lefu a re nneso ntho ena nneso e qala ka tlong ntse re na le wena a kere nneso eya nneso tsikitsela nneso ke lebile ka moka fere ye nageng a kere ke lebile haholo sempe ke lebile le yena mametse tshebeletso ya lesedi ka mane ka katlegong jabulane sempe jabulane tsitsitsiditi jabulane wa e gopola pine o jabulane kapa o itsebe Mr. D. Mhlongo ka moka loli two hi thuso masupa lesotho le ribe a re ke a leboa ntswa ke ntate motlodi ke rata buka eno ya ntate motlodi hle eno gobane gotlhe e kenyeleditse le lentse la ntate modimo ntate modluli o modluli jwale o tsebe ga gore motlodi ke a ukwa jale jale o ishapa ka sosotho sa eso mdluli uyakhuluma ndate ubaba mdluli umdluli awukitikila ka lena ka ofisa libitso lo utsiba hai beki nepile mdluli ke le mosotho wa moka beki sizwe ubeki sizwe mdluli uthwe ke sheba ditshaba ehe ka re tle libitso lena tla re hlola go re late ka sosotho ka mona ke lebile haholo fela la o leba le wena thuso masupa ke lebile haholo le ngwaneng wa se o gongile ka SABC Plus app ya rona ke dia o morebana app ye ne bohloka haholo bana hona tjena la ebo o tswa fa o ya ka mane ka o lo sheba TV hebe ka phapusinye montso le ka dikubo ke na app nye nwa bona o bone di khatso tsena tsa papadi ha o sa ema mail fondovela mamedi ere ke fitise kgwebo mona o na mo ke lokelang go fetela teng ga nako e dutse mona mo e dutseng teng ke tlhoka go ya mona
3: lenaneo lena la re mmogo le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlor. WhatsApp number ke 082-327-3026 kapa letsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlor ha se phala fela ke lelapa.
2: A se mohe metsotso e dula hantle le shemele metso e mene. Shemele metso e tsheletseng tswa ke ipere ho hora ya shemele motso mmedi. Ho reng ya shemele metso mmedi ke tlabe ke tswa ka kwano. Bakeng sa lenano la re qhoba bosibo gaitsedi ya ka ponto ba seleb o tla ba teng a tloreneletsa leno la RQB go tloa goreng ya leshome le metsomedi o fitlhela goreng yane ya bobedi ebehe ka mokgwa ke tlhokometseng ke bone motswa ke kgatšhela o tlabe a ba teng ka lena la la dikalane ibile gaitsedi ya kahle setlolo sa nkgono meiki o tla bantsa ge ke setlolo sa nkgono meiki o siile hle phepi gaitsedi ya ka mozwa ke khajela ke tseba nkgono meiki ke a motseba mahlong ke opolagile ka mono ka fastane ge tsa mali wena o go bontsha no meiki a o batho moya wa nkgono meiki o iphumolela gaitsedi ya ka ha o phumole le wa bohle ba faletseng lefatsheng lena phepi ke a tseba na o rena nkgono meiki ke mang wena ke eng wena ke tseba lerato lo lo rata nkgono meiki ka lona ke le hlolletseng ke le hlollang motswa ke khatshela phephi e motho mo ratuwa ka nkgono meiki wa tshomona la bua ke setlolo sa nkgono meiki ha sa phela ha iphumolele e nkgono meiki le khathatso mphuthi e ke motswalle wa ntswa ke ka mana ka forang photo o hlokaletswe ke ngwana hle batho mo gadi ai wa dilemo tse supileng o tshaitswe ke tiraka mona se tiraka tsena tse kholofa ke lori ya ke be ke gote o thutswe ke lori khathatso e phephi meke wa tseba na go tseding modimo wetsa dintho ka tsela tse re siang ka maqeba a ke keng a fola bohloko ba lifuko gore ke leqeba le ka gare le o sa tsebong ho le thoba vang o le tlotsa vang o le tlamella vang ha le tshwane le ntho e ka ntle batho ba ka re bona sirele hey ha ba nona ho tsho so fodi ha ba tsebeng tswa ke ya ka gare na ontsa bleeder o fitela kae e re tlo bona ho tloloka ke na go fele fodisa motho ka ntle ke be balo go tlo bona ka ntle ka ngwe le kile ho amohela e bile le ha be o no se o thimele o bane ka nnete bohloko ba lifu bo ja motho o dula o balabala ke ntwe ka ngwe ka e gutlisa fela modimo ha ke ba re botse maikutlo pele ha o gona hale phephi khatatso phephi di botle ba mphuthi phephi opa ke ntatwa ngwana ho phephing bana be tsung Hey, ntho tse di nkujwetse go le gale. Le gale bile ke tlokometse le bekeng mafelong ana be ke hona le ngwana na patwa ka mane ka kwakwa. Le yena o dilemo tse itse ba noetsa grade 3. Go tlile ho thuketa ba ya lori o thutswe ke lori ya metsi kwakwa. E be bekeng yena na ke ngwana ka mane ka Frankfurt lori o thutswe ke lori le yena gore go tsamaya me eno e innocent e minyane ge na lo re bana ba gona ba tlopata gona le batswadi ba gona ba gata gore gona ge pate bona fela ha o bohluku bo fiteletseng bona motswadi be ena pata ngwana hae ei kwa tsiba ha o soka ba o motseba o thweka nnete o thotse bo miscarriage ke sa ikwa tshe ola jarella ho ntse le bohloko fela ha o so motseba nna ke o motseba o no ntse o mogotsa mo o bile mahlwa o mone ka mera dihoga tse itseng ka pana go nyana itseng fela o so bitswa ngwana ha wa chapaletse mola bohloko bo bokalo ha ke re nane bo lokela go hlaela mang a ha ona motho e ke molaka letsa go e beng ke be bo hlaetse yena e seng khathatso fela se ri peile hantle ge lokela boemo bo mo ri ipe hantle tsela tse o re tsa mang ka tsona ke tsona tse utlwisa mbohloko go re ditsela tse re tsa mang ka tsona tsona tse bohloko fela leeto lena lona ke la gona mpfu ka o fela ha go o le mo ruwe le mofutsana o le ngwana o le motho a moholo fela tsela eo ke yona e bile re sala ge re le dina ya leng ge gana e bile re ri ipe ya phoso ho ja se ka tsamaya ho ja se ka hoja ka sekeka go ntshotsene ka ofela ga ditse ba dietsa ha le fuse le hlaile go hoja ebile ha tsamaya ho ya tsile mono nkebe wa bona fela re be re sa tsebe ka tsela e modimo a etsang dintho tsa ha ka teng ke yone re siang re lemetse maikutlo ka tsela e kgetheileng ho tlaloka ga tolaka bohloko ba lifu ke a botse ba like sa tsebe ba ngwana fela ke a tseba na go nwa jwale ho wena na ho jwa maikutlo a hao ebile ha o keke wa tseba boroko o fitlheletse o beya lesapo leno borokong ba o qetela phephi mamedi e re ke bone na ntho tsa ka ke di beya kae motsamaithokwane ke lebuile ka moo ka helbron ke a bona ngoletse wena ngwaneso mamedi e re ke bone ke fetise ntho mona ebane metsotsong e supileng ke lokela be ke kenya taba mono jwalo ka o tse o ntse ba dipapadi tsa mogope ona wa lefatshe ntse di tswela pele mme se re shebile ka labone bafana korea a ke le batsukutleng mono la ntse ba le trainela ka bonatla bono bo ke bo bonang ke la ka tshoga ke bona boikotlise ba batho bano ke re batho ba ikotlisetsa bolo kapa ba ya ntweng e mahlo a mafubedu ya e kang ke ntwa lefatshe fela he tsa tsholo sebidi go beile ntle go sekebe ga tlo tshoswa mona ha re tlo tshoswa mona a ke le ba hlohloreng bana ba korea bafana re na le lona ka tsohlehleng bana beswa ke le re thabiseng tsohle di diretsa le ka mogo e ka mang le mangwe ka dilabalabela ka teng hle thank you mt

0: Medi metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya le shumele metso medi ke mogatlelo wa pele ha ba o ke tikala tsa tsila tswalo ka jeno. Happy birthday it you ke tika hle bone tse di ntseng ngata modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng ho bona o thabile. Ke a tseba ute motho e leng hore o ke tikala tsa tsila ha ile tswalo ka jeno jwala ha ba wa hola. Happy o ratwa ke nna utlwa kotlentho tsaka mona pejaramane ke o filipine monati le mphofolo mathemalodi almost doesn't count the brand here vialona le tseding ya petso tla di utlwa tse monate kwano hana ko ntse tsamaya na le pina mona o tla utlwa ya langa mavuso e bitsang ka gore ke mvula le karabo ka khakhati just to be with you go ka dipina tse monate kwano rqb tsebeletsong ratwang le sedi ya family sedi ya family ke mollelo wa ratwa wa lela kae ka paka e hotle mo leng o roma metsena tshebeletso go le hona teng ya le botle wena itumele mo dipedi a DJ Maiza ke yena ya re hlophetse mmino ka jeno na neng la RQ B ntswa ke roi ka temotlong re a o lebo le wena kgaitsedi ya ka sebeditse ka makgetho utlwa tse mosebetsi o motla re ha au onto ye mo di budi tsa ga dammo ya aga ya khona ya le bolo e yoe tsa ye o tsebe di di ye be lu ikhopolela batho ba batho ba gaba ba rata ga tolena le ha esane ke sa utlwa mantswe a bona bo ntate bishop bo nkhono mamo jalefa bo aus mabinda o le tshela mofokeng ke kholang khone fa o kwa didi a ke re bela ja bitsa bitsela ke kholang kwa didi ba teng o re ke re shebele metsoro ba di metsotso ka mora ho rala shebele metsoro be di tle re tle ke etse tsena ke itswele pele ke o fele na ne o le monna de Brian Temba ka pine bitsang ka hore ke zane
1: 1 2 3

0: Hey, na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: Ee, o etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep sela.
1: Tau, tshwane ke e fumana jwanghle.
0: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: mamedi pine na ke ya nathi ha mo mona tsa mare motho ya bitswang ka gore ke Voice Nova e bitswa ka gore ke Noma Kanjani ha re be antle metsotsong ya mashome a mabedi le mese supileng pele re fitlha goreng ya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate lenaneo le bitswang ka gore ke RQB go 87.7 go le bajala 106.6 www.lesedfm.co.za re boetse re teng le mane televisioneng DSTV channel 806 o ka mamela jalo tshebeletso ya lesedi ABC plus re teng ka gotlhe ka mona he re otlobele rona ga e ba o kete ka letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you kete katle o bonetse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng o bona o thabile go a bata ke a bona batho ba lela ka segame ba re ponto ge be re thuse ke dikupu tsena tse gore di tshelang metsi a chesang ke legato mosi wa njwetsa kwana ba re e balela ka mogatsela ebe o gatsetse o le o kae babedi ke utlwa batho bogolo ba lela ka matsela le a ke utlwe ka robete re mane Bloemfontein no sa bate gagolo no sa bate gagolo a ke tsebena o seng a o tsa tla tswalo jwang mamedi gopolatlhe goreng ya bobedi go na le papadi e tlang go bapala moo na le papadi e tlang go bapala e monate gagolo e teng naga ya Aforika e bapalang ka fumana kgaso ya papadi eo kwano tshebeletsong ya lesedi o itlisetswa jalo ke Mr Cool Thabokofa ke ena a tlotla o neletsa papadi e tla ba dipakeng tsa Ghana le Norway papadi e nngwe e leng gore o tla e fumana kwano tshebeletsong ya lesedi ke papadi e tla bapala ka la 27 ge tloko shebele tsona kwane tle ko fe o tsebe gore na di tla bapala jwang ya ke dipapadi o tsa batho ba ratang papadi ya balwa maoto a ba kgale bana o tlo fumana tse di bapala ka bohora bohlano le nna ke robetse ka moragora bosupa sa le ke shebeleletse dipapadi fela go monate ke a tseba o fitlheletse ka la 17 godinyane e tlang ya phupu jale momamedi Norway e tla bapala jalo le Senegal papadi eo e tla gaswa kwano tshebeletsong ya lesedi ke Mr Cool ka hora ya bobedi ke tla o ena metsotsong ya 15 pele go hora ya bobedi tla basading ka mzwake wa kgatšhela e motsho moratiwa o tla onka o tloa goreng ya bobedi go ya jalo goreng ya bohlano tlile ntho tsaya di na tsamaya jalo ka tlwaelo le o sa no tla bantse a le teng bele se ka ba fetwa ga ke dipapadi tsena tse o tla bo ditlisetswa gape ke legotla la gaso la Aforika Borwa le television mona di teng SABC 3 SABC 1 bele go na le papadi e tla bapala mo e leng gore Ghana gape eela e bapale ka jeno o tla bapala Senegal le Norway e seng Ghana ka jeno o tla bapala Senegal le Norway mamiri ya tshebeletso ya lesedi tle ke otle mona se ka tsamphegepanyetsa wa tseba e motho sa gora ba lese le mathata ona ba le tjena ela bona motho o gola ka pelengyana na la bona e sa le ka boga bo 2021 ntho ge e golang mamiri jala ke Senegal he o ntshwarele mo e leng gore ke ile ka fanya Senegal e tla bapala jalo le Norway papadi yo e tla bapala jalo ka gora ya bobedi ka jeno jwale ntle le moo gape he ke ne ke re ke o fe gore Ghana ena tla bapala le Croatia papadi yo tla bapala jalo metsotsong goreng ya lesome le motsomong tla qala goreng ya lesome le motsomong o fitlhela ka gora ya pele ka la 27 e e supileng sa ntse a re shebile gore na Aforika Borwa e tla sebetsa jwang ga ba tla be ba bapala le South Korea ke tuka malakabe gore Aforika Borwa e tle tswelele pele e lokela go gapa papadi eo 086-0303-084 ntetsetse ke utlwa gore na o tlhoba bosiri bo mang ba sa feteng ba bararo
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhoba bosiu ho Lesedi FM.
0: 086-0303-084, tshebeletsong ya Lesedi, ke bana bathwana ba teng ba letsa ba re ponto. Re mametse sealemoya re dibakeng tse fapaneng Aforika Borwa tlhe sentse ke tshwa ke re go wena qala letsatsi la ga monate e ba le letsatsi le monate o senyagame bophelong ke ngotse mantswe a mang maobane go marangrang a dipuisano a Facebook mona batho ba re ba kopa ke tle ke a phete sealemoyeng a tlatse ba go utlwa ke dikete tsa batho tse mametseng sealemoya mamedi mantswe a o kileng ka ngola letsatsing la maobane ga ke tsebe ga e batla o beya gantle kapa go tla etsagala jwang ke itse metswalle ya hao e haufinyane le digatsa hao ba kotsi na le batho ba ileng ba kopa ba re mantswana re tlo kopa wa bua sealemoyeng ke re go wena metswalle ya hao e haufi le digatsa hao e kots. Bjala ke qetella ka re. Papa o ntsolla hore na o tlo e ja ka eng. Motho e mong o tswa sena yona o seng. O tswa sena yona ho hang. A mohela bonyenyane bo ile hore o na le bona. Mashume a mabedi ne metse mere metsotso pelo ho rapile 086 3003084 motho o teng kwa di dume.
2: Kimela konto.
0: Re teng le kae? Ke
2: teng le kae?
0: Ha monate. Kimme mangai?
2: Mole bo hentumeng ka tumo le pagaisa.
0: Mole bo hentumeng, eh.
2: Konto ke ka to khona ke se ke tema sa tsa bo stata. Le mama ga na maloka se ka tsung sa tsalang sho. O se kana mo se ka ruwe le botu ke le ba konto se re sa monate.
0: Letsa tsile monate wa utlwa he.
2: Ke le bo ha.
0: A me se sho le tsebele se ratwa anke le se di FM tume.
3: Dimela bonto se le bo le kai.
0: Ke bua le manga.
3: O bua le khale mo le se ka go de botu.
0: Eh.
3: Eh ke go ba tlhoba botsile a se se thatisi ba hle magetha ka melody infusion ya a se mam dimo la Judy and then ke qetela ka ntate bishop ka tsotlo Amelia thank you ntse wa selebo
0: go njwetse mo ruo report mo u dula teng ka pa mo ka mosebetsi
3: eh ke mona ka mosebetsi ha ke mo kwa love gare fonto
0: a se le mona ta utlwa
3: thank you ponto
0: ma me se sho le sebelo sa le se di tume
4: hi ponto joan
0: le teng le kae mme
4: Jo ke mana di kubong ke mametse wena fela.
0: Yela mona ke sutwa se ga me wona mo lente.
4: Ah nna ke sutwa ke na le radio ya ka batse.
0: Ke ga utlwa ke thaba ga utlwa mona.
4: Ke hlaisitse hlogo fela ke utlwe next wena ponto wat.
0: Ke a le bua hle kana nye mangkae.
4: Bona ponto tshere mafafa kana ma di Frankfurt o gore ke tshube busibu le gaitedi tsa ka se ke diratana. Ke khiba ka mo le ka ola Villiers le Mosue. Eh le ngwane se leng o ma mtshoneng ke tshoba u se bona nna ke go bala se.
0: Oh no se ka ba go bala ho ha ngwa utlwa.
4: A nna ke go bala ke rata le fedi hampe le mona fedeng sa.
0: Ke uta ba le tsatsile mona.
4: Le wena she ke na lo wena.
0: Ma metse jo le tsebele se ratwa ke le se di tume.
5: Ai thara ta ponto.
0: Ei thara ho jwa.
5: A luka ho jwa.
0: A mona ati ke mang kae?
5: Ke ene Eva.
0: Oh a u Eva.
5: E ke.
0: Ke
5: e bushibona ke bo khoba le nna mo jalefa ke khutla pe ke bo khobele abutwa ka kamane ka Virginia re a hlahlamana le yena ke mo hlahla ke katelle ka mo shanyana ka ya mane a pinde o sebetsa go
0: ya le boa
5: e dada
0: Muso so le file date le gola neng go noefa.
5: Na ke tsebe ntho tsa mogolo a tiwa.
0: O gola tshele tsa jwa.
5: O tla fumana ntse ke botsa batho mona. Ke gola. Ke gola ke moradi wa ofela nyana.
0: Oh go ma moradi.
5: Eh ke go ma yena ene be ke mulela ke tshele tsa. O ska batla ru re ke ledi indi in.
0: Ska batla e tshwatli.
5: A tla itheketse dintwa bantsari ke tla e gotlitsa ke na le jelete a
0: o baba ba e ba e ja jelete na lona
5: eh ba ba ba e ja magwa go no ha jwa lo ba
0: o ha jwa
5: bo tla tsile mona ja utlwa ntoma mpolelle pele pinane no nka mo hela ka yena ke ifing
0: ne mawa
5: ke bophelo bo monate
0: bophelo bo mathimalo
5: o ke yona
0: e ke
5: Ao gran tlomo la pele ka ponto man.
0: Ba skisetsa tsile mona ta utlwa.
5: Ei dada hola.
0: Ba metse jona sebele swa le sedi. Dume.
6: Mogotsi.
0: Hela mogotsi.
6: Hela mogotsi.
0: Hela mogotsi.
6: Hela mogotsi.
0: E bana mogotsi ba ne ga ke moetse je.
6: Hey. Ke nna

0: Chavazanda, did you want my room? I made you a little jersey. How did you say you did the bell? How my mail upon dresser? How my mail?
1: Oi, catimpani. Já me dizem da defesa, canalismo. Que quer ter lá cascuica matatiele. Era mojosi.
2: Era mojosi. Zazila monatau.
1: Que não guido mojosi a.
2: Mas ele seria fermo. Jumeira, que tu é quala. Jume.
3: Quando?
2: Era rojo.
3: Ando a monamme.
2: A monatigibu a la manga, eh?
3: O Lucas Show de Bertrandin. A gordibu tuvele in Dima Sumpa. Le gibu tuba le Francis Khonyana ona Bell Fontaine ma le gitotela ka makhali ba le khosi ona Bell Fontaine ba tuba le Lucas Thoute
2: ya le bua le tsa sile mona tautlwa
3: thank you bona
2: ele shemela meso e seletse meso so mamari ke nka ba ba bedi ba o qetela ke kopala ntshwagela na go e ntabotse ba ba bedi fela ba o qetela le seri
4: hola ponto
2: ro tla ka pele nyana ke manga
4: ya gore ke re fitla ke siba se magheta Virginia mola ke re mapatata tshobokwane ka mola ka constata ke ketelle ka aleta fishimso le di ka mola ka Peter Maritzburg ma tshwal ko se ba tswa
2: gala ta wa o ketela ke le se di dume a ro tla ka pele nyana mme wa ka ke mme mang ka he
5: ke ma sa tika ka se ba tsana he ke ra ka o tloba go tsile bana bana ta ke go mma ke kholo ni emedi sivela kiteleka katwa hatika mozolo ki mama hatsi ya mo bona ba kale be ke bona hamna ditango
2: letsa sile monate
5: ke
2: le shumele metso e mihlano metsotso pele re fitla go renya pele mametsele se dia family se dia family ke mollelwa wa rato wa lelwa kae ka pakae ho hle mo ile ngore o mametse na tshebeletso o le hona teng re hashtag 66 ke mollelwa ke tshotsena bane monongwa ha se ya le moya sena sene se tshwara dile motse mashume a tsheletseng le metso e tsheletseng ba le re keteka go diena ka ofela ba le ha ba o keteka letsa sila tsolo go dinyena o keteka le tshebeletso ya le sedi botle bo bokalo wa ratwa wa lelwa mamedi re tlo sha batsedi ntsa ditaba tse o kenang le tsona kwano ditaba tsentseng dikotse ha ditaba tse hlahelletseng go ba dingata ntho tse tsa la mona marandrang a dipuisano ke bone re batho le sentse le ngangisana ka haro makeishene ka o fapana mabatu wa ka o fapana bo mamedi ba tena ho ba le dingangisano tsena ho ba ne ho na le dikgetho tse tla tshwarwa ka la nne pudungwana tsa magotlametsi jwale ho na le dikgetho tse tla di tshwarwa ha o finyana ka November jwale ha o wa kena marana bana ba thwa sentse bangangisana ba bang ba re hehe mo le khotla ofengwe feng ha ba tlo thewa stulo o entse mosebetsi o e ka o permanent ko a e thonyata tsena tse ya e sale ke a ipotsa gore wena na mo teng o kgotsofetse ka molekgotla wa gago kapa le batla diphetogo mo o dulang teng e be le sebeditse jwang le ena molekgotla le councelara le la gago ka ro lebatowa leo o phelang go lona ei o na le balekgotla ba bangwe ba o e leng gore ga ba qeta o dula ditulong mona ba le bala tu ka setšhaba seo e leng gore ba ne ba se kokotela ba kopa gore ba loo ngodisa ba ba voutela e re ga ba qeta be ba lebala bona batho bana ba ba beileng ditulong fumana go motho o tlalla o lla dilemo tse 5 a ntsa lela ka sogeši o lla dilemo tse tlhano ka o fela ntsa gore go ere e kgalanang ka jarateng ya gae kapa jatemo ke bohloko ke ho bohloko bana o utlwa ke re ke batho ba kae ba founela ntate motaung ba kopa thuso fela ka e menyane sebetse elo ke lang ho etswa ke di masipala kapa ke makhanselara a o ba kgethileng jwale le sedi FM jwale le tlamea le tle le jare ha ke tsebe na wena o dula kae na le kgotsofetse lo kae ke mole gotla wa lona enwa ya ntseng a dutsi e o nako ya ha e felang selemong sena empa ha ba le sebeditse hantle tshe ke botle hona ba le ba o ke ba tsebang ka nnete ba ile ba ema ka maoto a chatele di ba kentse di lahla ba bothata wa tsa bo hlokojwang tsela ha isa tsamae strata se sa tsamae ho ba ne fela o fumane hore le akulelwa neng strateng seno ambulance ya kgone o kena le tlamea lenke mokudi le mo laitshe ka ra kiribe ka mona le mo ise bo hole mo ile ngore kolo yi kgona go yemeteng di mo ise bo hole dingata ka roma kitchen di bakatse jwalo mo tlo fumana hore batho ba tlamea ba jage batho ba kulang ba latwang ke dikolo itse ba isang sepetlele ba be ba lela le bona ba qhubiwa di ba dikolo itse ba kudi ba re kolo yi haikene o kwana ke bothata bo jwa ba ba tla ho tla ba tlola pholosa mokudi eno a kapa ba tlo molata o fumana hore ambulance ha ikene strateng seno ha ikene mo le gotla o lebetse tu strateng sa le se ba jwa lo se sa kene le pele a rula ba le dipotso di bohlokwa tse lokelang ho le tse le lokelang ho di botsa ha holo ha bua dikgethong tsena hore re lebele ku tlisiso ya hore na batho ba le ba kgethang bana le bogoni na motho a re e re tlotla re tlosa batšha diterateng motsena o tlo motlosa ka tsela jwang motšha seterateng le tlotla le tlosa batšha diterateng ka tsela jwang ha ba le tlo ba thela mosebetsi le tlo ba thela mosebetsi ka tsela e jwang re se ka buang dintho ne nneng fela bana re batla divoutu o tlo tlosa batšha seterateng ka tsela jwang o tlo theha mosebetsi ka tsela e jwang o tlo thusa ba.

0: ba ba njwang ba saletse morao ka boemo ba thuto ke ya le bona le ba kileng ka bona ba ema ka maoto ka nnete ba le kgotla ba elwana gore batšha ba bang ba be le mangolo ao ba neng ba sena ona ba le o qatela dikolong le mo ba ilang ba sitwa go qatela ba ba thusa le ka di-learners license fela ba ba thusa le ka gore ba etse dikopo tsa mosebetsi bo sesoleng bo sepoleseng mona mamedi ke tlo o rekisa ke tlowa ke tlo o fa gapege gore na ntle le ena dikgetho ya bo mo lekgotla na gantlentle ke eng yene e leng gore e ntse tlotlego marangrang a dipuisano re ke rekise ke atla
1: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gapepa
2: ee o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: ee
2: ke bokae
1: samsung galaxy a06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam gapep sela
2: ao tshwane ke e fumana jwantle
1: o lefa gang fela kapa o e lefe ganyane-ganyane boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: samsung galaxy a06 e fumane ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom.
4: Bafana Bafana.
5: Munua. Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa fatshe. Mose mafatshe na America, Canada le Mexico.
6: Bafana Bafana is back.
7: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mo hore ba sihetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka haraba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane
8: go ba fora ba fora
5: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM ke mollelwa
0: tsebelesong ya lesedi re ketse tsena ke tsa mansetsa
5: di taba tse a mansetsa ba Ona le ponto wa selepo lena nang le RQB go le sedi FM fela
0: Mamerika e bona re ya panyapanya mehala check ne ke re yetse sehloho ke ne ke mpa ke ipotsa ke rena ebe na o khotsofetse go le hokae ka haro le batuwa le o leng go rophela go rona re ya dikhetong ke bua ka taba ena ba ne ke bona batho ba sentse ba tswela pele bangangisana ba bangothu di vote di utsuwe ha o etswa khetho ya bongkhethe mona ba tla emela le batho wa utho a tla me dule mang ke thotsana tsengata jwa le ho eishi ntotsengata o tsiba ready ke tuntjina tse o ileng hore di etsala mamelo tsebeletso ya lesedi ha o kena hape ho marangrang a dipuisano mona o bala dikuranta o shebella television taba engwe entsenyele ka sehlohlolong ke ya ena ya lala mashume a mararo kgodinya phuputjane mo ba bang baba a hika pa ba di thotsa march and march ba reng ha ba sa hloka melata e senang ditokomane Afrika Borwa taba ena ba kile morusu e ba kile ditaba tse hanang ho fela ha o hla ho marangrang mona o tla hlo bone hore ka nne batho ba bua ka yona haholo ho feta hanyane ke bone Baba ahi bakamane ka Malawi ba tsamaileng empa ba sa gotsofala le baba ba sa batlong o tsamaya ba re mbampa ba tsamaya ba ne ba tshuile ba ke polokego ya bona ri le ra bona he le baba ba dina tseding ka nnete ba tsamaya mmuso ema ka maoto tswana yentsa bona go ba thusa go ba gutlela dina yentsa bona go bane boholo ba batho ba ntse ba re ba tsamaya ba re ba tshuile taba ya polokego ya bona Mamelo ya sebeletso ya lesedi hona le monne mo nke ne ke shebile mane ho marangrang a dipuisano wa ka mane ka Nigeria a rona le beke a le Nigeria mane a re he bo phelo ba Nigeria bo thata bo atuga a re se ka bana beso ba tswang bo Nigeria ha ba le Afrika Borwa ba ka ikobela melao ya naha eo a bontsha ka mo Afrika Borwa e leng kanana ka teng ka mogogolo monnate ka teng papisong le bophelo ba bomane Nigeria mane a re bona ba etse dintho tse e tswang ke ba bang ba bona ba bona mona Nigeria empa bakeng sa tshenywa le bitso jwale ba qetella di ba jelella ka ofela jwale ke hlokometse he ke yona tabentse tloqea haholo ka hopola hore mo mamelo tshebeletso ya lesedi kgwedi e fela ka labobedi baking e tlang tabele la

0: sedi ke ba reng ba bona mmuso wa bona o dia go romella dibese bese tse ba latang dinyane gagolo bona ba sa ipatla gobane ba robala ka ntle le bana ba robala ka ntle le bana bele taba ena ba kile dipolelo ke ne ke mametse monna e mong ke wa Aforika Borwa mo e leng gore go ne go na le puisano pakeng tsa baagi ba tswang Aforika le ba Aforika Borwa ba continent Aforika ke tla re ba tswang Aforika gobane jwale ya ke re Aforika Borwa e amogetse jwalo melata go tswa dinageng ka go fapana jwalo o ne a botsa gore ba bang ba batho ba ga ba qeta go tsamaya na rona re le ma Aforika Borwa bana ba rona ke mefuta ya go tsamaya ka dibate strateng na ke mefuta ya go nka mafielo e jage enke dikgampoto e tsamaya e loetsa mesebetsi e ba bang ba melata ena golo re shebile ba tswang Malawi le ba tswang mane bo Zimbabwe le ba tswang mola bo Mozambique ba neng ba etsa ka ramakešene ka mona ba resang di-steel wool ditafole ba tlabe ba rekisa dibate le dikgampoto le mafielo ba re batho ba bang ba bona ba qeta go tsamaya na re na le madi a jwalo nageng ya Aforika Borwa na re na le mofuta o jwalo wa bana kapa wa batho ba ka tsamayang ba etsa mosebetsi o no etswa ke batho bao ga ke tsebe empa he ke ba bang ba batho ba ne ba re ba bona dintle tsa batho ba na empa fela se ba tlhoka gore ba tle ba imataganyela molao wa Aforika Borwa ka moo sebetsang ka teng ke tseya mang setšhaba mamedine ke re kofe o tla utlwa gore na ke di fentseng tseng di tlotlega ke tsa dikgetho le tsena tsa March and March
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela ponto wa selepo go tloa ka gika hashtag hamamelwe
0: hamamelo ponto wa selebo sealemoyeng se segolo sa lesedi se mamelwang ke dimilione tse tharo le magolo a matlhano ke a leboa mamelo a sebeletso ya lesedi ka boteng ba gago o botlhokwa wena ya mosebetsing sebetsa ga monate ke a tseba gore ba bangata balebedi ba mametseng sebeletso ya lesedi gona jwale ba bangata batlhobi ba dinthorontoro ba mametseng sebeletso ya lesedi gona bale dingaka le baoki ba mametseng sebeletso ya lesedi le batho botlhe ba sebetsang ka nako enatlhe ke lerata le lerato ke sa lebala batho ba malapeng ga emane ba mametseng sealemoya ke a leboa ka batho botlhe ka nnete ba itetseng ba mametseng jalo sealemoya sa lesedi gona bale le botlhokwa gagolo ba diphateng tse e chesang dipetlele le ba malapeng ba diphateng tse e chesang e se ka modimo a ka leetsa gantle ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane ke tlo fa pina kwano pina ena e bisa ka gore ke kakati ke pina ya ke ma mothina ya karabo empa he pele re ya go yona go na ntho monate ke ena he tlagelebe mane mosemawatle Dolly Parton Kane Rogers Silent in the Street.

Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e monate pina ha re tsamaye e mmedi metsotso ka morago ra ya pele ke mokgatlhele wa o qetela o e leng gore le ona re tlo tla re o qeta gobane go na le kgaso ya papadi ya bolo ya maoto Mr Cool sa ntse e memeya mo ke a tseba kwana mo ntho di etsalang teng FIFA World Cup 2026 monate ne ke kgadile banna ke re ka ge motho a ka ba le kwana Mexico kwana le ena bele mosebetsi ke mosebetsi se ka ba kwatela mosebetsi le kgale gobane mosebetsi ona o ka o kwatelang kapa wa o lofa kapa wa bapala ka ona o na le dimilione tse batlang mosebetsi oo o na le dimilione tse batlang mosebetsi oo wa gago se ka ba bapala ka mosebetsi na o kile bona go botlhoko jwang o tlhoka mosebetsi batho ba ntse ba lengwalela ba re ba ka letlhatswetsa la o ka mo fa 150 nahana wena o kgola over 3000 o thola 2500 o batla bapala se ka ba mosebetsi o o etsang ba bangata mpe batho ba batlang mosebetsi oo ba bangata ke mokgwa batho ba bang ba kgonang go sebetsa le makitšhini mona ba sebeletsa di 1500 ba cheatwa ba fuwa tšhelete tsenyane ba sa ngodiswe le mane bolei ba mane ga ba sa nataba le gore ba ngodisitswe kapa ba ngodiswa ga fela ba kgola ka baka la tlhokego ya mosebetsi jale se ka ba bapala ka mosebetsi o tlalemala se ka ba bapala ka mosebetsi se ka ba kgatlhwa ke ntho ena gore o seng manta o tla dula ntse o ikudisa manta wena o ikudisa manta o ikudisa obane o ile jwaleng sonta he o tlalla se ka bapala ka mosebetsi oo ga bana ebile nna kea ke ngate motho a bapalang ka mosebetsi le motho a tla ba go nna ke bapala ka mosebetsi ke ya kwata ke batle motho a reng ke bapala ka mosebetsi bane ga ke rate motho a bapalang ka mosebetsi a ke re ke lela motho a sa rate motho a bapala ka mosebetsi fela motho a sa re ke nna ke bapala ka mosebetsi ke rata mosebetsi wa ka tseeletswa ke yana tsa tshware ei ke a kgola ga o a kwata e sa le moya wa gago tsa magolo tsena aitsedi aka ke gantle nna mone mo ke leng teng ebile ke sa phobotse e mena metsotso ka morago ra ya pele mametse ponto wa selo ke mokgatlhele wa o qetela ga re o qale semmuso.

0: Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Amamele Ponto, amamele.
2: Hashtag Moithuti Pele. Lenaneo la re tlhoba bosiu le Ponto wa Selebo Holisedi FM.
3: Emehlano metsotso ka morao rapele mamadi metsotso nye le shume ka morao rapele o tlotla o fumana ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele eleng 5 play at 1 ya le CDFM re ba palla dipina tse hlano ka ofela o khotsofale wena motho ya rata mmino ba re khotsofatsa batho ba ratang ditaba le ba rata mmino empalela bobedi tsena re ntse re hashtag moithuti pele ho bana re utlwisisa hore moithuti ha holo bana ba kenang ditsintsa thuto e phaming kwa ne lona la RQB le bona ba bohlokwa jolo ka mamedi e mong le e mong ya mametseng sea le moya ke ka ho le bona re buang le bona ha ile la bobedi tsena empa ditaba boholo ha dingata nakong ena ya matsatsi a phomolo Maria ke Maria ke rona ba letse ba ile hae ba tsetile ngwala ba ngotse ba tsamaile ba ke gona ba banga ba hopola bojube ke le gana aba hopotse bojube ke ba hopotse bo blobo ba hopotse kwa bo poshe kwa ana ha ta me ho tswae ba leng ha kwana ho thata ntate thata bile ba tsaba bo ntate wa bo ga tsaba ba bo ntate ho thata la botla tlabya motho a bua le shano go loga bana bo sibongile a ke ga bua la ha tswile a le ka ntle ka mo ntate ke ha ha ho tswa fela ile ho etsa party ba etsa di party ke le tlokela batho ba etsa di party yana ba ga fona to etsa bua
2: Hashtag Moithuti Pele Lenaneo la re tlhoba bosiu le Ponto wa Selebo Holisedi FM
3: Ao ntate ha e kwanana ho tsuwa ka nako hae ho tsuwa ka nako e ya monate ya dirumong ya difleteng e ha e a fela ho fihla ha e kwana kgutlela bethenyane ha o le tegaselang la hao pele ba hlatswe dijana ba tsuwe ka nako ba tsuwe ka nako na nako ya gore bana ba le teng ha ebe ba tofina mangkoko go fihleletse ka 12 ya motse ba tswe ka nako age ene ba utlwisisa go age na di wifi ha gana di wifi nako e fetileng re la ka gaetsa diphuputso go gana ke go baneng baithuti ba bamba sa e hai ka nako ya matsatsi a phomolo amanga maikutlo a bona ke hore ha bo bona ha ona di wifi ena ba etsa nthwe ngata haholo ka data jwale a re ha ba le ha e kwana ba sekola e mong a re ha e batswa ba tswa ka nako e ba sa e tlwaelang bona tla e ba tsoswa boseng ba bang balla ka mesebetsi gore e ha e tla sebetsa utlwa ene ba se ba thabela ntse ba le mone tshe ba bang ba bua taba tsa bohlokwana le mong a la re ei lapa leso le toxic ponto e dula e le dikgotlano e le dintwa e le ntho tsena kaofela jwale ke ke utlwi kelelelwa ka e phomotse ga ke dutse mona mo ke phelang teng mamero ya tshebeletso ya lesedi re nakong ya matsatsi a phomolo mme ka nako ena ya matsatsi a phomolo gape taba tse bohlokwa ke gore baithuti ba tle ba tswele pele gagolo bana ba etsang grade 12 gore ba seka ba dodge di-classe tsa bona tsa bommetse tsa bo eng ebe ntse ba latwa malapeng ba sa ya sekolong di winter classes tlameha le ya di-classeng tsa Maria baithuti barutwana ba grade 12 le lokela hore le ye di-classeng tsa lona gobane ntho le e etsang e kotsi haholo e senganyana mme le lona le batswadi ka nako enana re ya tseba gore re tla bo sentse o itukisetswa bakeng sa body metric dance le body eng ngwana ha lokela ho ikamohela ngwana ha lokela ho ikamohela a sa gone ya metric dancing o lokela ho ipea ntle nenneng o bane lona le competitioning le nao lo bea bana ebe ba tlasa gatello ba batla ho etsa seo ha bo o ratile sentsweng se le hirile dikoloi le rekile mesetu gang le ka ga dikoloto ho bane lona le batla ho bona jwari ke batla ho tlo mmamela hona jwale tshe o tlo se ka wa lwana dintwa tsa gao ka ngwana kapa wa etsa competition ka ngwana re lokela ho thusa bana ho ikamohela le rona re ithute ho ikamohela re ke re ho wena nga khore hona ba le tjene ge hona ba le tje leng hatise tapeante ja ga ba le tape tsegile ke go la tape ke kopa le nkutlo ke kopa ngwana ya sa tlo gona ho ya moketeng ola wa Madrid dance ata ikhothatse ka nthwe ne ke tlo e bua hona jwale tshe hona pale tshe tla ba ikhothatse lo wena motswa ntlo ikhothatse he batho bana lo ikenya tla sa gatello thole social media eng o tla ka letsere ka ofela a etsa kopo ya ngwana ha ya ka thutshwang ka ka mosi o shota ka 1500 o shota ka 1000 eh maemo a mambophelong a hloka ho ruika mohele ke ka ho ke neng ke bua ka papa o se ke re ha o lla ka hore na o tlo ja papa kang hona le mo mamedi e mo a senang le yona papa e jwale ntho ke ne ke tlotla ke bua go kgothale hashtag mo ithuti pele la bobedi ke hore wa utlwa ke bua hore jwang wa utlwa ke bua hore jwang Metric dance ha go tsebe le mo shebileng ha go tsebe ha jwa bua mang next ha ke o tsebe ga bo khutshwana yana ha ke aya empa le boemong bo ha ke a kwata ke ne ke sa kgone maengwana a sa ntumelele hae gore nka ya di-metric danceng mme le gona jwale ha ke a kwata ho ha ke a kwatela ntho e sa kgonang o etsala e sa kgona o etsala ya kgona o etsala jwale he ba kgothaleletsa gore ba tswele pele ka dithuto tsa bona la bantse ba le malapeng haholo bana ba etsang grade 12 nakong ena ya matsatsi a phomolo la bantse ba ya ditlelaseng tsa maria ba ntshetse dithuto tsa bona pele ba nne ba bale ba nne ba practice molemong wa gore ga go sana nako go tla bosongolwa di-trial gaufinyane ka bogodiane ya lwetse pele go ngolwa ditlhatlhobo tsa makgaolagang ga o sana le thobane o na le ntho tse ngata tse e tsalang ke tsona di-metric dance tseno ke di-metric farewell nako ena e nyane go tloa fela ka mora gore dilo tle di bulwe ka moralala lesome le metserobedi kgodinyane e tlang jela ga o sheba nako eo go ya september mola go itlhophisetsa bakeng sa di-traele ga o sheba o tloa september mola ke october tlabe ba ngola motlhomong mafelo a yona pampiri tsa bona tsa boraro jale ke nako ya gore ba tsepamise maikutlo a golo dithutong tsa bona tloelang go fa bana bao e leng barutwana kapa baithuti tšhelete gore ba ye dibakeng tsa boithabiso mamedi ke a lebotlhe e lesomele metsemedi metsotso ka mora gora ya pele ke mokgatlhele wa go katela mametse RQB go lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse e na tshebeletso o le gona teng go tlo o ka sebedisa le dipampiri tsa kgale bakeng sa oipha re tlo tla re o fa ditlabolane tse e tlhano tsa gora ya pele e leng five a play at one re tlo bapalela pina ya sannere e bitswang ka gore ke godisitswe ka madingwana o tla ba le teng zia kala sun city ka mane ka northwest o tla ba le teng lesedi FM le gakile ka ena monongwaga jwale he e be re tlo tla re o fa pina ya Brenda Ntambo e bitswang ka gore ke ikashalami re be re o bapalela pina ya Grade V Daniel se bitswang ka gore ke sedilaka go na le pina mona ya Janet Jackson e bitswang ka gore ke That's the way love goes. Utla yutlwa kwa le tlolla go le Sedi FM Kakati Karabo. Ana kwele teng bonus play utla ifumana ka pina ya Langa Mavuso. Five play at one go le Sedi FM.
2: Ke tseo di tlabelane tse hlano tsa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selebo. Go le Sedi FM fela. Ke tseo di tlabelane tse hlano tsa hora ya pele. RQB le Ponto wa Selebo ho le Sedi FM fela.